0: sa suspensyon. Sila rasay mo suspensyon ang kauban. Pero walay formal mga higala nga investigasyon. Aron nga manubag may gala sa mga krimen nga nahimo. Oh, good morning ka tropang Arnel. Dili lagi ka madungog sa FM radio. Pasensya na kay burnout lagi. Nord, saka na mo Nord. Alas 8:02 naman inaot nga naana mo diha. Kinsay maningil mga ikmo ni punto po ni Trump, no? Unaccountable, unelected and unaccountable. No, kinsay maningil ana nila pabito nang gisilota ni Trump ng mga judges diha. Tanggali pabito mga igalag pati sa Western Union kay Amerika man nga control ana. Impas. Kinsay mo preso nila? Kinsay mo dakop nila? Kinsay mo taral nila? Kinsay mo reklamo nila? Sa ato pa garon, no, dili na natinuod may igalag na ginaingon nila nga why bisag bisag kinsa? Why bisag usa nga nakalabaw sa balaod? Duna. No one is above the law. No, na. Kinsa man? The ICC. Patod bang Trump pagayagala, they claim almost universal jurisdiction over humanity. Matay. Tanggalon ta nalang ni atong gobyerno. Di nalang ta mga igala, maggasto pa man taga to ang mga ano eh. Di nalang, magsalig nalang ta sa ICC. Alas 8:03 na may galantag na sumuntan. Jemro at Altobar, Sir Arnel, ang nasod di ay nga makabaton o leader nga adik mamahimong kusgan o kasandigan ng ICC. Yes! Oh. Oo naman daan ang human rights. No? Pastilan. Kana mga nabiktimas droga? Kana mga ipang lugos? Ipang namas tamasan? No? Kana mga kinabuhi, may gala ka nagubas droga? Gihuna-huna ba na may gala sa ICC? Napay NBI ni pagawas karo salida. Gihimo na gyud nila mga igalang hero si gatong Kian de los Santos. Nga suma may galas record sa kapulisan. Runner man gyud tong bata. No? And besides by ang pagkamatay ni Kian de los Santos, nasulbad na. Nga naman, nanubag na ang mga pulis may galang ni pusil niya. Ngayon, balik-balikon pa ninyo gamit propaganda aron iduot kang digong. Pasi makurat mo ba? No? Labi na kamong mga obispo, pabalandungin ninyo ni. Kamong mga pare niya. Ano pala utog naman sa... ha? Aminaw mo. Basi nunyag makurat mo ba? Ngayon, pag-abot sa panahon sa paghukom mga igala, magdungan mong saka dito sa langit mo. Pangatubang mga igala sa hukmanan sa Ginoo, muingon ang Ginoo, digong, saka nga rin. O ikaw, Bishop! Banha kay ka sa impeachment ni Sara? Pero naghilom ka sa corruption sa sunod sa simbahan? Ang kwarta sa inyong dayosiki, palit o sakyanan sa imong pare? O niya kay, paborito man imong pare, o ano imong hilabte? Pinawa! Maka-istorya maka oray mong accountability mo ragway mga corruption ng inyong mga diocese. Maka-istorya oray mong accountability mo ragyog wa mo yung ipang tago niya. Di lang ninyo ipahibawa sa inyong mga miyembro natural. Ganon ipahibawa man ninyo may galas miyembro sa Roman Catholic Church. Sige, ipahibawa na. Muundang pala naghalad na. Hoy, mo'y gidangat. Di ba? Kaya kung tanawin mo karon bay, no? Kuwan mag yun eh, kanabang nasabdan man nato ang balaod, no? Nasabdan nato ang balaod, mga kaisuna. Klaro kayo na, mabito na sila digong, yun na sila kasuhi Miss Pilipinas. No? Kay kisa magigidapigan na nila? Nag-uol ba sila, mga igalas, kinabuhi ka na nga bungkag, pamilya na nga bungkag? Gumikan sa droga? Masama mo, pro-drugs mo? Naaba mo'y gihibo ng investigasyon? No? Mayroon pa si Jun Bicrimulia na napatuman kuno nila ang war on drugs na walang namamatay. Walang namamatay pero ang daming naa-addict. Buhi lagi mga higala ang lawas pero patay ng kaugmaon. Kadagag ingana ron. Mukagot na mga ngipon, may ikala mga hiwi na mga panga. Eh, kamo di abismo na minaw na ko. Kamo abismo, tanaw mo siyong palibot. Kato mga kaila ninyo sa una, may ikala nangunda, ginahadlok matay. Namalik! No? Ang yawa, may ikala sige katawa. No? Sige may ikala ga... Bungis-ngis mga ikala ang sungayan karon kay di ana. No? Manainindot ni kay... pati ang mga kaparian, mga obispo, ang labana nila, katong mga nabiktima sa kuan, katong mga gipanglutos, kaya namaligyaan ang utot sa demonyo. Wala ginay akong giingon ba nga, kanang inyong gihimo ron, nawagan mong accountability, pamalandungin sa inyong tarong sad. Sigurado agyon nga, naamoy moral ascendancy. Nga manawagan ni anak kay kung sa inyo mismong simbahan, sa inyo mismong diocese, dagang kayo corruption, ngayon na lang gihilom. Kay para ma-prevent, maigala nga, ma-scandalize ang the whole diocese, gihilom na lang. Oh. Pero ang mga pundo, maigala sa parokya, gisurambaw na. Kana, gihilom na lang. Kaya base pag-abot, may galas panahon sa paghukom, pagsakag langit, mga igsoon, no? Maingon, may galang, Ginoo nga, digong, diri ka, lingko diri. Oh. Mauman na imong kapalaran, nagtuman ka sa kong kabubuton. Ikaw, ako ang hustisya. Oh. Nag-execute ka sa kong justice. Na ikaw, father. Patay, father. Oh, lima ka buok imong anak, puro ka magwangan, dre.
1: No. Ayaw!
0: Alas 8-8 na, may galang dagdas mundag.
2: Pumusay!
0: Aigo mo, aigo. Tawad sa tagbalita kay alas 8 na, may. Ato siya ni Hataga Pagdagar, kaya doon ay gailog, may galag, ko, Andre. Eh, pero, nibisita raman ko noon, eh. No? Sa Kalibin, may galag a waitress sa Pirido. Sumasig na ay... Kuan ba? Murag, duhay tag-iya ba, no? Duhay tag-iya. Imagina nang naakay kabaw, itugway ni mo may gala diya sa kabagnutan. O niya, duawon sa usa kay, ituos yung iya sang kabaw. Muna may gala nga musangpot yun sa, wagyoy, pagkawagyoy, hinungdan, anha pagin mo, kadagagawayan, anha pagin mo, spirido mag-away. Pastilan, dolor. Ato Sharon Megala, kompletong detalis balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol.
3: Katropang Arnel, kasambangan pa nagpaaling karon sa ospital ang mga kalalaki human ginigipusil sa wala pa mahiling suspitsado samtang kiniigo lamang miduaw sa iyang kalipin nga matotaw witres sa usa ka video kay bar sa May Perido Street barangay Mangkilam, Tagum City, Mayo 24 sa hapon, kagahapon. Sa interview na to sa Excellent Tagum News Team, kanya Tagum City Police Station Officer in Charge, President Colonel Edgardo G. Bahan, ikompirma niini nga ang biktima na ilang si alias o si Michael Amnion, 33 anyos, lumulupil sa May Porok Makupa, Barangay Bisaya Village, Ting Ciudad. Ato pa ni Colonel Bahan, base sa ilang investigasyon at tulos sa pagbisita sa biktima, naka-istorya pa niini ang duha ka mga lalaki sulod sa inanan, apan paggawas niini kalit ipusil gamit ang .45 ka pistola tunong sa dugan, mayon disibat ang mga mamumuno ngadto sa wala matino nga direksyon. Sa pagkakaroon, personal grudge ang nagunang gilantaw ng motibo sa krimen, dakusap ang posibilidad nga kaila ra sa biktima ang mga suspect o kangiyahan kapuyo kansang disibat human sa insidente. Maukinig ang ikatulong ngayon nga sa shooting incident sa Takpayan Tagum ning bulan lamang sa Mayo nga naglakip sa pagpusil sa babae nga negosyante sa may barangay Nueva Versa, pagpusil sa bagong gawas sa presuhan sa Buhaya Road o gakining Baguhay lang. Luyo sa sunod-sunod niya krimen, pasalig ni Colonel Bahan nga luwas ang siyudad. Pangit anda matupa ang tanang sa tanang higayon ang kapulisan. Dunga sa pag-awag na kung katuloy mamatikdan ng kaludahang tao, i-report layon sa ilang buhatan aron sa dali nga pag-aksyon. Samtang ining kasampangan ka Trupang Arnelo, ato ang gibisita mismo diri karon sa may Perido Street. Ato pang gipangita diri ka Trupang Arnelo kung asa napita ning kuan kining... maong video kibar oh. Na itabo ang...
0: Pero saan ni Silalar? Gailog ni Silalar?
3: Kana ang gilantaw sa tuwang kapulisan, no? Nga murag matawag na ito nga personal grudge nga kining dunay kalabigitan sa pag-ilog ini o hinigugma katropang Anel. Mm. Tungod kay waitress lagi kining maong babae, possible ka nang kinisay mga customer na kamang kaila. O niya, naatol dito katropang mibisita kinayang yung kaipon. O niya, sa'yo pas hapon katropang Anel, doon na siguro yung customer, no? Ang kining maong babae, misangpon kini. O matod pa sa investigasyon sa kapulisan, nga wala man daw mag-away kining maong biktima o ang suspect. Nag-istorya sa sulod sa Imnanan, pero pagawas ni Kalit na nagbuto. Muna ito nga giposil di ay ang biktima kong kagabi. Katapag ano ito na hinabi si Colonel Bahan na itong ipangutana kong naaba sa critical nga kondisyon kining maong biktima yang ika na yun. Nga luwas man daw o gihapang na interview ang biktima human sa insidente ni tumag pa ni sakto pa yung pagtubag pero kasampangan gitabang pa sa to ang doktor diri sa hospital.
0: Okay, sa Tagum karon, Tagum City alone, ikatulo na ni nga insidente sa pagpamusil katrobang lar karong bulan na lang bulan sa Mayo
3: ikatulo kini siya katong nakalabay po niya unang simana sa bulan sa Mayo isundan atong pitsa 20 diya sa Maybuaya Road o kagahapon at pitsa 24 doon na po yung laing insidente. Pero ang katong nakalabay nga unang entrada sa Mayo katropang Arnel, buhi man to siya kay na nabukton o na ilok lang. Pero katong sa Buaya Road is doha ang patay, damay ang isa nga babae. Sanglit ang target man to sa mga suspect. Ito lang yung tulo ka mga kanhi o mga pinirisog na nakagawas. Nakapayan sa human sa kaso ni ining pagpangawat o mga wires dari sa may kanukutan area. O gagining kagahapon kita pag Arnel nga ulahin na itong nahipos nga information is buhi pa ang biktima mga katropa.
0: Ay nako, sige lar.
3: Yan sa katropang Arnel, katulong na itong mga report ng Bicanderia sa may Verido Street para kay Manchilam, Tagum City. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, katropang lar, Pasanyol, X-Atom News.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya salamat katropang lar sa report! Matod pa ni Jairo Sintis din nga, nga nung waitress bang yun? Guwapa raman nagkulor, pula ang suga. I mean, dili man bagay galas mag-underestimate ang ilang trabaho, bagay soon, pero mga par, no? Mga dol, mga badi, matay. Kanagagbae aning kalibutan? Mag-ilog yun mo sa usaw niya, ikaw, pananglitan garo, ikaw na musil. Ay, ego ina di ka pangitao sa pulis. No? Oh, may record ka na. Nya nagtuo na gyud ka ikaw na pinakaisog nga taos kalibutan. O ikaw isog. Awayas BBM. Awayas matibang. Kabuuan. Dunay duha ka mga giilang HBI na sikop sa bypass operations panabo. Kapinda 387,000 nga balor gituang syabo na kumpiska mga katropa. Kundi gatapok, may galas panabo sa ding mga kurukungho. No? Ining panabo ra baon ta og Tagum karon. Giila ba yan ni mga igala nga? Ang Tagum top 7 most richest city in Mindanao. Ang panabo ikawalo. No? Basi ka na mga igala sa pinakalatest nga record o datos kipagwa may igala sa itong gagamhanan. Ayaw unta pero naalagi gyapon ning druga may igala gatapok. Ambot kay ingon man magay galang di ALG nga nagbadaugon sila. Ingon si Rimulya. Nagbadaugon na kuno sila may gala batok si Ruga di ay. Ato sang seron may gala kompleto detalye sa balita katropa mo sa balita katropang Bungal Gabri sa report.
1: Ukag mong dataron sa presohan sa Panabo City Police Station ang duha ka mga high value individual. Lakip na ini aga 23 anyos kababayon 34 anyos na lalaki. Kuman kini nasikop sa gipigayon ng bypass operation sa kapulisan sa milabay usab nga gabi. Gani base sa report kini sa Panabo City Police Station, umusos sa pagdubala ni Police Lieutenant Carol Dexter Cuevas na hitabo batong pag-operasyon alas 9:57 sa gabi. Uban usab sa pagtabayan yung pagkatiratiba gikan sa Davao Norte Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o gayon ang PIDIA Davao del Norte. Kani sumala pa sa kapulisan na nagpan agad ba hubad kini napalitan matud pa og gituhuan nga syabo sa usa ka puncher buyer nga atol sa buong operasyon. Kani na recover sa mga operatiba ang tulo ka pakete nga adunay sulod sa gidudahang syabo nga motimbang kini ngadto sa 57 gramos. Kani gibanabana usab nga maabot ngadto sa 387,600 pesos ang balor sa nitgutan o sa mga droga. Gani agad ho usab ka magdadakpan. Puro kini nga maglupo at kabang tinting o kasaktagan karon nga gihuptan sa Panabo City Police Station anang pasadugang investigasyon o sa pagpasakaw kaso ni ining adlaw. Kada sa itong report na magigikan sa patron, kasopan bom o makiang gabri, X-Edo News.
0: Dagan salamat kayo pang bom sa detalye sa report. Oras may kalado na tayo, 17 minutos na. Pasado alas 8 buntag o kining oras ato at ganinyo may gala sa Santone Plus Gold. Ang Santone Plus Gold, mga katropo, sa ka-food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santone Plus Gold, by the way, mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina. O kini mga katropa, makatabang ni, labi na may gala sa ato mga kingsuna diyan sa Cops Media. Sa may media, media bitis. Ayaw good mong kumpiyansa na, bay kay Gab. Kini ato ang mga practices gani nga. Pag-abot alas 10 buntag katulogon ta. Posible di ay nga, taas na itong sugar, anak. Una nga, samtang makaya pa ma-maintain mga higala nga naarag yun sa normal nga level ato ng buhaton. Kay pagtaas ng sugar, bay, no? Okay ra ng katamis kung sa magtiayon. Pero di na siya okay, may higala, kung sa panlawas. Kaya ka ng katamis, may higala, kung sa magtiayon, aka na. Naghambata. Pero kung sa imong lawas na mga higala ang sobrang katamis, sobrang asukar, bay, no? Delikado alang sa itong panlawas. Kay ang ospital, may gala, mo ay magkatawa. Mo ay magmadaugon. So ayaw ganyan taon, may gala o kumpiyansa niya. Minti na! Ang Santone Plus Gold. Kamong naminaw niya? Mapalit na sa nagunang butika sa inyong lugar nationwide, mga kaigsunan. Dili sa Tagum, no? Mapalit sa na may gala, labi na sa ito ang clinic na di ang may gala sa may door number 8, M Central Building. Natapan sa Mr. DIY, di ang may galas kanto sa Paingon Palengke, sakop ka na may galas sa may Ganti Road, Magumpo West, Tagum City, mga kaigsunan. Diresearch bukid nun, duawa mga igala, mga pharmacy, pinaganool may gala sa inyong lugar. Alas 8.18 na, may gala dagda sa itong pagbanagubanuban. Negative pa. Samtang mga katropa, ato na sa inyong pasadahan. Before tamo labyog for commercial break. May buntag niya ni Srin, kang Lani Waga, good morning.
4: Good morning.
0: Josephine Sibunga Salviron Balconete.
4: Good morning.
0: JV Manatad, og si Bong Sumaya, good morning.
4: Good morning.
0: Good morning, katropang Arnel watching here in Adelaide, South Australia. Shout out Lagunglong, Misamis Oriental, good morning, mate.
4: Thank you.
0: Alejandro Dicina, good morning. Kining atong mga kriminal ato ning ipahatod sa ICC ni Marcos kay luag kayo ilang prisuhan. Si Umbard Mambiring, big salute sa imo dol, salamat.
4: Good
0: morning to you. Milboni Arquita Senior, good morning Arnel from Butuan City.
4: Thank you.
0: Jemro Altobar, Sir Arnel, ang nasod di ay nga magabaton og nabasa ko na rin kayo. Galicano Tim, shout out kay Marlo. Asa na to? Asa na to siya? Si Galicano Tim, Angelbert Lopez Ungon, sikat mampirmi ang Tagum. Karon usa, ngano na kita na may nasikat? Naa naman nagtapok ang mga maing tao? Tagum ba? Si Kuya Toto, Bilanoy, ba Kuya Toto? Bayad gaaga na sa'yo mo Kuya Toto? Alas 8 ba yung tinawa? Okay na Gab? Negative pa. Arita sa pabahayag may gala ni former spokesperson, former presidential spokesperson Harry Roque, nga isa bagay gala sa nagpurma sa ICC mga kaigsunan. Good morning, Aldren Ordenisa from Cebu, Emma Luardo from Cagayan de Oro, and Christopher Isguera. Good morning. Ano pabinaon, Gab?
5: XFM Katropa.
6: Usap-usapan na rin yung naging deklarasyon ni Trump na nais niya magsanipwersa ang Amerika, ang China at ang Russia para nga po bugi ng ICC. Well, alam nyo, dahil sa isa po sa dati na nagsulong ng ICC dahil importante na mayroong hukuman, mapupunta mga biktima kung hindi gumagana mga lokal ng hukuman, malungkot yan. Pero kasalanan din ng ICC na ngayon ay gusto silang buwagin ng tatlong pinakamakapangyarihang bansa. Bakit? Kasi nga, sumobra ang kanyang pagnanais na magkaroon ng jurisdiction. Palibasa, gusto nilang magkasweldo, nakalimutan na nila na hindi naman sila binuo para maging substitute sa mga lokal na hukuman. Dapat gumana lang sila pag ang mga lokal na hukuman ay hindi po pwedeng gumana, unable or unwilling. Pero kita mo naman, sa kaso ni Tatay Digong, bagamat bukas ang hukumang Pilipino, bagamat nagbibigay katarungan sa mga biktima ng illegal na killings gaya ng pamilya ni

0: ng Russia, tatlong pinaka makapangyarihang bansa sa buong daigdig na talagang buwagin na ang ICC. Hindi po alam kung ano maging kasagutan ng China at ng Russia. Pero ang Russia, abay, posible po yan dahil nag-issue na ng warrant of arrest laban kay Putin at ang sagot naman ng Russia dyan, eh nag-issue din sila ng Russian ng warrant of arrest laban sa mga hukom ng ICC na pumirma sa warrant of arrest laban kay Putin. So ang China naman, well, nagmamasid yan. Pero ang China talaga, hindi po sumapi na ICC. So hindi ako magugulat kung talagang pati ang China ay sumapi na talaga dito sa kagustuhan ni Trump na magkaroon ng United Front against ICC. Ang tanong, pag nabuwag ang ICC, ano mangyari kay Tatay Digong? Simple. Dahil kung mabuwag ang ICC, wala nang trial si Tatay Digong, dapat papauwi na ng sa lalong mabilis na panahon si Tatay Digong. So bagamat si Tatay Digong ngayon ay merong pinaka magagaling na abogado at sa tingin ko, at sa totoo lang po, hindi lang sa tingin ko, sa totoo lang po ako ay nakakatulong ng himbing knowing na talagang wala na ibang gagaling pang mga abogado para mag-abogado ni Tatay Digong. Eh, bukod pa doon sa pwede siya mapuwalang sala nitong mga abogado niya, baka naman mapabilis ang pagpapalaya kay Tatay Digong dahil panagsanib puwersa ang pinakamalalakas, pinakamakapangyarihang bansa sa daigdig, US, Russia, China, nabugi ng ICC, eh baka nga mangyari yan. Pag nabuwag ang hukuman, welcome home, Tatay Digong. Usap-usapan niya yung naging...
1: XFM Katropa! Alas 8.24 na mga igalang Tagnas Buntag. Salamat og inyo na bati mga igala ang pamahayag ni former spokesperson, presidential spokesperson, Harry Roque. Actually, maayo man unta mga igalang idea nga na ay International Criminal Court. No, kay ang iyaha mga igalang rasyonale gi-design siya nga mahimo siya mga igala nga kadaganan og kadangpan sa mga tao sa tibuok kalibutan o let us say sa nasod nga kini mga igalang membro ni ini, no? Kung ang usa ka nasod ang ilang korte una unable or unwilling. When we say unable, it could be in a state of war, na ay gera, nabungkag na man, pamatay na tong mga huwes. Wala mo sulod may gala sa korte sarado na ba? Mure unable, di naging mahimo. Or, in a state of war, mga igala, bisag unsaon ni mog taral-taral di akay, basig mahadlo ka nga, matagakan kag bomba, missile. So, better yet, sarado siya. So, na ang mga igala ay status ko, o kini mga igala ang circumstansya, nga matawag ni mo, yes, it is unable. Ikaduha, unwilling. Mahitabo ang unwilling kung na ay usually, tyranny. No, kung ay tyranny ba? For example, dun ay martial law. O niya, ang naglingkod, diktador. No? Ang naglingkod, begala, diktador. Murag ka itong amahan ni BBM. No? O karoon, mga igala, yan naman ginagibutang sa open. Kay, imbis nga siya on dato, mga igala, ay maka luwas-luwas sa dungog sa ilang apelido. Siya magyapoy nagdaot, ano, mga igala?
2: Bullseye!
1: Kung na ay diktador o diktadorya nga kontrolado mga igala ang tanan branches sa state, no? O dili mga igala ka maka-assure nga adunay impartial, dili bias nga mga desisyon mga kaigsunan. Meaning, dunay unwillingness, no? Ang pagutahan na karon mga igala, simple raman. Sa Pilipinas ba, una, unable ba ang court nato? Ikaduha, unwilling ba ang atong mga alagad sa balaod? Unwilling ba ang mga abogado? Unwilling ba ang atong mga huwis? Unwilling ba ang Supreme Court? Nga mutaral ni ini. Pangutana, neither of the two. Wajod mga igala, none of the above good. Pero nga naman mga igala, nga in a state like us, in a nation like us, nga functional ang demokrasya, functional mga igala ang justisya, wala d'yo'y kwarta kay gikawat. Nga naman, nga nagpasulabi man karon ang balaod o ang korte, nga ginisenyo lamang mga katropa aron kadangpan kung panahon nga dili magamit, dili funksyonal, o kaha di mudawat mga igala ang nasangpit nga mga korte sa iyang lokalidad. Matulpaganin nila mga igala,

court of last resort. No? Are we in that worst kind of situation nga ato na gyud may gala sa last resort nga kwan? No? ICC may gala is a court of last resort. O na yun, lai, wala yun, lai ang kadaganan niya. O kung pasabot nga sa imong nasod, wala, tuwad balis ka na yung kahimtang. Pumulsa! Unay pangutana karon may gala, nga bisag unsaon nilang ingon, bisag unsaon nilang explain, nagtatak na sa mga tao. Nga naman, sayon raman mga igala nga itong pagsabot sa balaod. They're making it complicated mga igsoon. Aron kunoy nga, kita gaway hanaw, we will appear to be mga bugo. Pero kasabot man ta may galas kinauyo ka nining tanan. Sayon raman, di ba, pasabot man nimo. Ang ACC ba is a court of last resort. Maudi, mauna. Basta functional pa, naguba na ba ang ato nasun? Naguba na mga korte, di ba man tingali? Alas 8.28 na, Gabs, ginawas ako? O, para yun ta. Ginawas ako kay, atong amping atong tingog kay, naulian na ba yan eh? Ganun naulian eh? Eka itong Sabado, wadyo ko'y tingog-tingog dito sa bukid. No? Wadyo ko'y tingog-tingog, sigog, pero buriya-buyag, nahuman ako ang, kuan, kining mga binangay nako, na round weddingan nako, ako ang lansunis, durian, ako ang karnaba, naabunuhan na nako. So, makatabang di ay, walang giting ganay. The maker, may buntag, yun siya nga, the court of last resort. Yes! Medico Estano, bro, Arnel, Dick Estano from Maigo, Lanao Norte, padayon sa Bagbira, nang bangag kay wa nay ayo atong nasod karon. And besides by it came from the mouth, matod ba na it came from the horse's mouth, gikan sa baba ni BBM ni mga igala. Siya mismo ni ingon, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No? That is why mga igala, ato sila balikan ani, no? Kay in some point mga igsoon sa atong history sa Pilipinas na ay Marcos nga nagtuo nga why jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. And even uttering words may gala, no? Nga niingon siya, we will not cooperate in ICC in any shape or form. How come? No? So kini napakita may gala sa iyang pagkaway baruganan. Pumulsaay! Pumulsaay! O na di, bisag kung saan rin yung lugit-lugit, kamo mga brides, balaod, mga abogado, bisag kung saan rin yung lugit, hagbayaran ang gibuhian sa inyong presidente. Nga word. What transpired? Usin na hitabo? Nga nung, all of a sudden, no? Nagiging, ano, hero ang ICC. When in fact, mga igala, in the past, or not so distant past, mga igala, ningon si Marcos, we will not cooperate in ICC in any shape or form. No, di ko na tamo kooperar in any shape or form. Nga naman lagi ni Ron. Alas 8.30 na may galagdag na sa buntag. Maaliktag ka tropa, human lamang ning bibilak ka mga pahinom doon. May buntag niya, Jonah Ibarra, Merlin Herbusa, Ebenezer si Chico, Dong Tuling o si Doc Ibi Durano, maing buntag ka rin yung tanan. Kadyot lang yun. Ginhawas ako. Ginhawa Delpin. Kadyot lang yun mga katropa. Alas 8.31 na. Busay. Kauban si katropan Arnel Cortez.

0: halah, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman. O saan na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marino, sorry sa kong at labor. 25, muli ko na sakit na yung muto ni inong po Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangyayon.

0: sad. Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Santon Plus Gold User. Atong paminawan.
2: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold, kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga na, dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo, ganun po ang naramdaman ko, pero nagbuna din na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold, at pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Adunay malunggay leaves, may dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazang Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
5: Napakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Mayong adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong ako ginampagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Ning o kagabi o hangtod karon sa namay mga katikaran labi na sa lalawigan sa Agusan del Sur sa nakapadayon nga palaro ta agsur.
8: Yes, sa tropang Arnel na unang-una no, may buksan diya sa sudan sa Tasos o sudan sa Malay-Balay, Sute, sa Bukidnon no, sa tanan nga naabsan sa ito kapag tibiya karong mga oras. Sa tropang Arnel, official nag-iabuhan sa Dapo o Adlawa ang palaro to Agsor o palarong pambansa 2026 dinong sa probinsya sa Agusan del Sur. Doon expected doon ta sa tropang Arnel na makita ang presensya ni Pangulong Bongbong Marcos. Mm. Na supply sa gastric sa kining mga gusanon, laki na. Ang tanan yung mga naadiritaron ng mga bisita sa tropang Arnel na nag-expect sa presensya ni Presidente. Pero ang nakaabot sa tropang Arnel, so, ang iyahang special assistant for President sa tropang Arnel.
7: Mm-hmm. Alright. So, unsay mga katikaran kagabi katropang Ray? Usaba, unsa kadugay ang kining opening murag sadya madugay na pay mga fireworks o uban pang mga related activities.
8: Actually, katropang Arnel ang nagsugod, nag-expect ang nasa program is alas 3 ang magsugod ang program. Pero nasugdan sa katropang Arnel alas 5 na tungod kay dunay mga event food nga na-extend sa oras natin, siguro sa ilang mga pagbiyahe katropang Arnel nga mga hinungdan nga dunay delay sa mga programa pan na successful gani human sa maong piling outtaking sa mga officials katropang Arnel isundan na yung kinay sa parada napay airborne presentation katropang Arnel na dunay apito na sa mga sakop sa Philippine Army nagigan sa sa itasaan sa kawalangan nga ni Tanaog no? Sakay sa ilahang parachut cabal pang Arnel. Dayon gisundan kini sa kining parada sa mga atleta at officials o dayon katropang Arnel ang mga state no? Sa mga kabaktuan labi na sa kining assistant presidential special assistant president Antonio Ernesto Lagdamio Jr. Katropang Arnel nga may nagrepresentar ni Pangulong Marcos dayon na anausab si Education Secretary Sani Anggara katropang Arnel na maoy silang duha ang nanguna sa mong pag-abli din anausab ang mga presensya sa duha ka kongresista sa Distrito 1-2 ngayon manusab ang presensya sa duha ka gobernador sa Agusan din po si Governor Bacaro Tani Jr. O Vice Governor Patrick Anglasa sa Tropang Arnel. So nauman ang programa sa Tropang Arnel, mga pandang alas 3 at alas 11, kaya doon na kamay mga presentasyon na ino sa mga pampalingan sa mga atlet o bituta na litambo sa mga opening.
7: Alright. Katropang Ray, nasayra na to nga ang mga atleta coming from different regions sa tong nasod, wala ni sila na, ang ilang mga billeting quarters katag-katag ni. Doon ay sa San Fran, which is layo-layo ni sa atong government center sa May Patinay. Doon na sa'yo naasa Prosperidad proper. Doon na sa'yo naasa May Bayugan City. So, atagi daw may karon o kinibang plastada no, kung unsa ang pamaagi labi na sa mga dula kay dili man ni sa usa ka lugar yun nga usa ka syudad nga nabutang ang mga atleta gikan sa Nagadaiya nga mga delegasyon gikan sa Nagadaiya ang mga rehiyon katropang Ray.
8: Yes, katropang Arnel. Doon na titula sa mga municipal na city katropang Arnel din sa probinsya sa Agusan din siya. Kana himong binuting quarter at alam siya sila kana himong playing din loss kaya kung doon mga gulosahon sa capital katropang Arnel din makaya sa 4 years na construction labi na sa space code sa capital na kaming property kung nang gidecide na adto sa ibang municipal ang ibang playing venue sa maniming basketball katropang katropang Arnel no? Ang ugan nini gibaho ni ang taning sa secondary katropang Arnel dari sa capital producer capital ang sa elementary ato sa Dakayan sa Bayugan kunya doon ay sa San Trans doon ay sa Rosario og ambot og ito sure katropang Arnel pero murag Rosario ra taman
7: sa Rosario taman ay,
8: taman lang sa Bunawan kunya dire ba yon sa Esperanza kung sa Palakugod.
7: Alright, so nagsugod na ang dula katropang Ray. Kisa may nakabunlot niya sa unang kuan go nga na bay gold o kisa may nakabunlot niya sa unang medal.
8: Sa karang katropang Arnel wala pa tayo kuan no wala pa tayo nahatag information regarding anya kay ato pang ipanubayan ang official gyud nga kanang result sa sa mga committee katropang Arnel.
7: Okay. Gawas pa niini murag nahimong sadya katropang Reno kay nindot sad ang plastada kay kumbaga wala siya na concentrate sa usa lang ka lugar ang mga delegasyon. So katag-katag siya nahug siya nga whole of a province approach ang hitabo, no, wala lang gininoon diri sa may banda Trento, but gikan sa Bunawan paingon dito. Ang isa sa mga nakapabibo karon sa social media kay nahirapan ko na ang ating mga kababayan sa pag mga Tagalog. Ano ba yan?
8: Ipangandaman ang binyo sa ang kining mga quarters gabi na sa mga kining uban ng mga infrastructure, but usa lang dito sa Tropang Arnel ang wala nakapulas na pangandaman kining dialectos Tagalog sa Tropang Arnel na maubi wala respect sa itong mga kaigsunang Bisaya ay nagsasagol-sagol sa dalilahaw mga Tagalog dali sa Tropang Arnel. Wala tayo usas sa trobana nato sa Tropang Arnel na nagkatawa kung nagkay pati mga driver sa sika dali sa Tropang Arnel. Hindi naman ka gano'n mo Bisaya. Okay, mura ganos kasagaran sa ilang mga patayero. Agano'n, kung na-adapt nila karon sa Tropang Arnel ang mga dialisto o natingala ng mga taga-agusan na hindi na ka gano'n mo Bisaya ng mga ubang driver nato dali sa agusan sa Tropang Arnel. O mura
7: wow ba? Oh, ipangutan ko. Ilas sa siguro.
8: Nandiri ka tropa karnel nga. Nagpuan gali. Nagpasawat ako sa narirapan din na sila sa kining Tagalog sa tropa karnel.
7: Pangutan ko saan ilang ka tropa karnel. Kaya basing taga-tagom rin ito. Taga-tagom rin ito. Taga-Dabaw, taga-Bukid nun. Taga-Cagayan. So, sabi nilang, grabe nilang lisod-lisod. Pinagpawisan na sila sa kalisod. Tapos, Bisaya pala.
8: May isang mga kuwan ka tropa karnel, no? Na-experience din sa atong ubang mga agusanon kay sa unang conversation ka tropa Arnel, Tagalog pa, tinala na pagka nag-continuous ang inaang conversation, nag-usaya naman. So, doon ay mga nag-pretend o i-adapt na buka nila ka tropa Arnel ang kining maong dialekto kay kasi nag-expect po sila para Tagalog gaya niya kay sorry. Tawala na lang dupot siya pinagalan.
7: Oo. Lastly, katropang Ray, no? Gawas atong vehicular accident ganito gayon the other day. Wala na ba'y lain pa ng mga untoward incident na nahitabo sa pagstay karon sa atong mga delegates coming from different regions nining Palarong Pambansa 2026 o Palaro to Agsur?
8: Yes, so far, katropang Arnel, bato sa report sa atong Gobernador San Sago Cali Jr., ang naitabong insidente ni atong nakalapay na atlaw sa Tropang Arnel okay na o wala na sa nasundan kini ato na lang iampo no nga hindi kaya po masundan ka Tropang Arnel pero naman mga insidente na naitabong gapon pero hindi na related sa ato ang mga bisita no? Pero sa report update sa katong disgrasya ka Tropang Arnel usa na lang yun ang anaapat sa ubos sa pag-tamp.
7: Okay. Naputol na katropang Gab. Alas 8:52 mga igala. Balikan na to Gab si katropang Ray for wrap up and extra mga higala no sa nagapadayon garon. Okay, katropang Ray, sorry naputol ka kanina. Go ahead.
8: So, sa update ka tropang Arnel no, sa ako lang dito yun, kasi na lang ang under observance karon sa ito ang balay tambalanan, which is itong usa ka bata na tropang Arnel nga napiktuhan yun sa pagkabangga sa kanya itong multicab. But so far, sa uban ng mga nadamay ito ng insidente, okay naman. And base sa gihatag na ining information ni GOB, o sa Education Secretary Katropang Arnel nga makabalik o dula ang mga kuan, ang mga atlet na nadamay sa disgrasya kung kini makaprovide ang medical certificate Katropang Arnel o medical certificate nga totally okay na ang kining baong atlet Katropang Arnel nga nadamay sa baong insidente.
7: Okay, Katropang Ray, for ano peace and order, security, alang po sa kapanatagan sa mga ginikanan, gikan sa mga nagkadaiyang rehiyon. Kumusta ang pagpatuman karon sa seguridad sa atong kapulisan, labi na sa Agusan del Sur Police Provincial Office?
8: Ayos, sa Tropang Arnel, medyo akuban makainyon sila nga grabe na ka-stricto ang maong kuandiri ka Tropang Arnel, no? Pero so far, kung atong sabton ang security measures sa ato ang mga otoridad, And it's good for para mag-good sa mga kwan, para mag-good sa mga atlet. Actually, no. Makita na Dr. Jurica Tropang Arnel, ang presensya sa PNP, Philippine Army, Navy Coast Guard, tanan nga klase sa kining uniform personnel ka Tropang Arnel, anahagod ang ilahang presensya, aron lang yun na ma-secure ang tanan nga mga area nga sakop sa maong palarong pambansa. Gani ang ubang mga kalsada, National Highway na ito, Katropang Arnel, doon nag-iapon tayo makita no, ng mga presensya sa mga police personnel. Aron lang yun, hindi lang sunod sa area of responsibility sa tingling dulaanan, limiting quarter, kundi pati sa itong mga National Highway Katropang Arnel, doon ay presensya sa kapulisan nga makita na ito panahon sa pagbiyahe. At least, so, doon ay mga emergency hindi dagan na makaresponde o madali kayo ng pagresponde Katropang Arnel.
7: Alright, so salamat kayo Katropang Re. Ako isip ang surnon, nalipay kayo ko kay isa sa mga natabangan yun na nadali. Ang atong karsada na nindot yun Katropang Re. No? Mag na isa sa pinaka immediate effects sa palarong pambansa kaya preparation, nindot yun buyag ang atong karsada, gikan kag Davao region, musud ka o Caraga region garon, hamis yun po buyag. Salamat and go ahead with your final report Katropang Re.
8: Okay, dugan lang natin sa Tropang Arnel para sa kapanatagan sa kininga na Tagalog na naghinoon.
7: Wala gigan eh, sige lang.
8: Kanang kapanatagan sa kining mga ginikanan ba nga nagpadala sa ilang mga kabataan diri sa Agusan del Sur. Actually, Katropang Arnel, ang presensya usab sa PDRR po, makita gyapon nato diri para ma-secure gyud ang safety sa kining kaluwasan sa mga kabataan. Labi na karon Katropang Arnel nga ang claim na diri is apektado gyud sa climate change kay makita nato ang presensya ni Aring Adlaw buntag pagkahapon mukalit ugunan. So, mga instances nga malungahan ang mga kabataan. So doon ay mga nakaanda, mga tuang provincial disaster reduction and management sa Agusan del Sur. And siyempre, sa tanan klase ng mga ikinahanglan no, sa mga kabataan when it comes sa pag-responde sa ilang natagpo sa Katropang Limuel.
7: Okay.
8: So far sa update, karoon Katropang Arnel, gusto na nga, before nag-opinion Katropang Arnel, doon na yung mga tula na gusto na na tungod kay dinigit siya masulog sa usap at umana na kineng panahon, katulaon, nasama ni basketball Katropang Arnel o kineng packer, gusto na na gusto before pa nag-opinion, pero karong adlawan din ang opisyal nga pag-agli sa tanang mga dula, pagsugod sa tanang mga dula, Katropang Arnel, nga naadiri karon sa kaning capital, provincial capital o sa uban ng mga municipality as well as ang atong naginasarang city, Katropang Arnel, ang Bayugan City. So far, kana lang una atong hatag informasyon. Anyway, time to time, pwede tayo makalabay Katropang Arnel, kaya nagasan by Malta sa atong media center diri sa provincial capital, no? Pwede rin kita matawagan anytime sa Tropang Arnel.
7: Alright, dadaga salamat ka, Tropang Ray.
8: So far, okay. Alam sa dakil sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, nanukad gikan sa Agusan del Sur, provincial capital.
9: XFM, Katropang
7: Daga salamat kay Tropang Ray Alinton anukad mga iga lagi kan sa government center sa lalawigan sa Agusan del Sur. Update mga igala sa palaro ta Agsur ang 2026 palarong pambansa mga katropa. So standby for dugang mga update and mga medal tallies mga igala kay na po yung mga kaubanan no dito mga katropang naka standby no sa XFM Network Philippines. Alas 8.58 na, may bundag diha, Koreanong Hilason, good morning. Basta sa itong mga mensahe, bay. Ayon siya, nag-vlog na po siya, ang declare sa iyang tamay ang kahimtang ni Digong sa ICC. Ingon siya, nga kusgan man daw, oh, tinood na, nakakita ko ato, pero wak na ako gi-appeal, mga higala kay nilad kayo. Ibatod ba ni Anticlare nga, dili daw luyas Digong, baskog daw si Digong kay wana daw ka marijuana o ka fentanyl. Alipuris gyud ni mga igala ni BBM ni si Anticlare. Oo. Lisa Moises, ayaw mo pangita kay BBM, gibantayan ang malimalitang pera basig mawala. Ah, diha pud may igala mensahe. Nangita mo ni BBM diha sa palaro. Wag yun na ipakialam, ana. Basta Mindanao. Wakli yun na. Bitaw, no?
9: Pulsaan!
7: Ano, wak man sa siya mga igala mo, adto nga. Kadako, ana nga event, mga kaigsuunan. Doa pag yoy, gawas atong opening sa palaro. Doa sa mga igala ay kining outtaking sa mga na-promote ng mga school heads and principal, mga igala, sa Caraga Region sa Department of Education. Adyot lang mga katropa, kadugang pambalita. Driver, gi-issuean og search warrant. Duha ka armas, may gala, nakumpiska. Uy, basta-basta niya. Muna, giingon ni Matibag, may gala nga armed and dangerous. Atong serang gableto, detalis, balita, katropa mo sa balita. Narukat, may gala, gikan sa 101.7. XFM, Bukidon, katropa mo sa balita, katropa ang Jonathan Lee Soriano.
10: Yes, katropa na Arnel, live on the rest of PNP, Malaybalay, kundi ang kahapong Adlawa, pasado alas 11.41 buntag, Mayo 24.2026, katropa Arnel, gi-serve sa kapulisan ni Sudad sa Malaybalay, aga search warrant, particular das may proof 1, barangay magsaysay di ka Sudad, aga suspect ini katropa Arnel, ila sa alias nga si Nito. 41 anyos at nilipin partner driver residente rasab sinisikutan ka lugar pinagis sa search warrant number RTC-OCC-29-26 katropag Arnel gikasa sa kapulisan ang mga operasyon kundiin malampuson nga nakumpiska ang .357 caliber revolver katropag Arnel o usaka 9mm pistol naringko nga brandy katropa Arnel usa ka steel magazines 9mm, upat ka mga bala sa 9mm o usa ka holster sa 9mm katropa Arnel usa ka misfired cartridge sa 357 caliber revolver usa ka sling bag nga color itom katropa Arnel nga may kisudlan siya maog armas.
7: Alright, kumusta katropa ang Jonathan ang ato ang lakas sa panahon di karon sa may areas Bukidnon.
10: Sa pagkakaroon, katropang Arnel, sa pag-monitor sa adlaw, no? Hayag katropang Arnel diri, kagahapon o gabi, gibunok ta sa kusog na ulan din sa tuwag syudad sa Malaybalay, katropang Arnel.
7: Alright, nagkasalamat. Go ahead with your report, katropang Jonathan.
10: Pagkakaroon, report katropang Arnel, gikandos PNP Malaybalay, mga katropa, na natulikon kanunay ang atong immune system magtumar og santon vitamin C. Ini si katropang Jonathan Lee Soriano gikan sa 101.7 sa FM Bukidnon na katropa mo.
9: XFM katropa.
7: Alas 9:02 na may galantag na sa tubag bago marupan ang kining balita. Atot kininyo may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C may gala o sa kinika vitamin C gikan sa Santone, the non-acidic vitamin C, dili mo hapdos ang imong kuto-kuto, gumikan kay alkaline base kini mga igsoon. Labi na karoon ang mga kabataan sa atong panahon karoon habit na may galang ablis klase, anada na sila daan. Nga mo ino may galang vitamin C, gumikan kay kung naka-vitamin C ka, dili yung ka may gala dali-dali mataptan. Niyan ang mga balatian, sama na ng ubo, sipon, kalintura, yung may makalangan may gala labinas pagtuon sa mga bata. Ang Santone Vitamin C may gala, produkto kini may gala sa Yes to Health o mapalit sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 9:02, good morning, Ma'am Viena Hinita. Good morning, Sir Arnel. Ang Ginoo mag-intervene, Jud, aning tanan nga pangitabo sa pamulitika. Ayon mong kabalaka, kay basta ato lang ni mga igala tabangan o kampo. Wa may mo lungtad nga kabuang aning kalibutan na. O, oh, muna ginaingon, may gala nga layo na kay 200 years na nila. Mauna pa ta. Ito mga katropa. Uy, sa ito mga mag-uuma di ay bay, gusto mo di may galang bugat o tinggas may galang inyong ani, gamitin na may galang Latimgas G for full year fertilizer. No, pang abono ni Megalas humay o mais o guban pang mga tanom o tanon may gala ngayon yung ipananom niya aron may gala nga bugat o di ka makaingon may galas katapusan nga pilyor e kapoy na kayo na mag-uuma na ito in town o sige na lang kapilyor o pinaagi may galas tabang sa Latimgas G makabawi-bawi kayo in town may gala makapamayad tas utang at the same time may gala doon na pa'y mabilin ka na itong mga mag-uuma mga kaisunan. No, kining ato mga mag-uuma, dapat mo ganyan tani may igalay pinakagiatiman sa ato mga igalang kagamhanan. Pero subayon, mas dako pa may igalang budget sa tulay kaysa abuno. No? Tagaan may galang abuno ang mag-uuma, isang kasako. Oh. So, umana, mangita na po may galang dugang, mangutang nasan. Oh, palit na lang mo may galang dihag Latimgas G full year fertilizer. aron mga igalag matabangan ka mo sa inyong mga igalag pampabugat niya sa inyong mga pananom. Ang Latim Gas may igalag mapalit ka na sa tanang mga Agrivet Supply o Agrivet Store nationwide. 904 Vicente Carpio o kay Sir watching from Pagadian City. No? Gwapo ta na to gabno kung ang atong bullseye ba kada bro sa Mindanao area ba no? May mga report sa mga ubang mga istasyon kay para problema na naman ni ato mga katropa diri nagtapok man ni YouTube no. So nindot to da pohon-pohon and mas taas nga oras. Ilahos na nagalas 10 pohon ang yun sa natong management. Oh, kaya musugot na. Anyway, dugang pa mga higala sa mga mensahe nag-uol gyud ko katropang Arnel bangano man magpa-renew unta ko sa akong PWD ID pero basin og sa ICC na ko pa doon mag-renew ani murag mo gyud ang istorya diha katropang Harold. Oh, delikado ako gani mga katropa. Magpa-enroll ko either ugma or masigwadaon niya hapon. Pero pangayuan mag-ug certificate of good moral character. Basin ato ko papangayuan. Dili na ko sa eskwilahan ako pangayuan sa una. Basin ato ko mga igala papangayuan og certificate of good moral character sa ICC. Bap, impas yun ko ani. Hindi yun ko tagaan yun. Bap, impas yun tani gam. Si Ellen Jungson, pa-shoutout ako mga kauban sa work. Si Boss Jun Madelo Abarques Akil Aguilo Sablas Pumaloy og Shenes. Happy watching from Deca Homes Mintal, Takunan, Davao City.
11: Good morning.
7: Good morning, Emeline Unaga. Good morning from Binondo, Manila. Magandang umaga po.
11: Good morning.
7: Koreanong Ilason, Lisa Moises, Jimro Adultobar, Mayong Buntan.
11: Good morning.
7: Si Eugene Uyangurin, nag-vlog na po si Auntie Claire. Yes.
11: Good morning.
7: Dion Ibarra, good morning. Katropang Arnel, wala na giyod na mao. Ang Pilipinas, Tridor, giyod ang, gipalubong pa ang amahan. Kani ang gibalos sa bangag. Alright, alas 26 na may galandag na sumundag dugang sa itong mga isgutanan nga rin mga ison. Ini mga igalang si Attorney Harold Respicio. Giulan ni mga igala o kaso. Kuya na ng NBI na ito, ron? Oh. Ulan mo kaso mga igala si Attorney Harold Respicio. No? Kay kinilaging iya may galang sinultihan po nga no, nabugado man siya, he can defend himself. Kita ni mga katropa mo ng ato, timing-timing yun. No, ka nang, nalagyo tayo safety net ba, no? Okay, matan pas pinian is matibag. Tinood, pwede ka maingon, mas isog ka, mas isog ta. Pero kay gobyerno man siya, nabatay mahimo niya. Amay ni sila kay si Attorney Harold Respicio, vice mayor man eh. No, vice mayor man siya. May abogado pag yun, may kaya. Kita mga katropa. Nako. Pero di na mga igala magpugong ka na ito nga mupadayag sa unsa man mga igala nga itong mga sentimiento gumikan kay we are, of course, protected by our constitution. Kaya lang, ma-worry sa ta. Kaya basin mga igala, ingnon ta nga protected sa imong konstitusyon. Na pa ba na yung konstitusyon nga ang atong gigamit ron, kuan man, room statute. Ayaw! Mauna, diha? Mabalaka sa taba kay basinog oh napabali mo eh siyempre na bang expression ni mong nalalaman diya nga dakpon ka na mo by the virtue of pinagis visa sa warrant of arrest nga gi-issue sa ICC nga naman ikaw Arnel Cortez grabe ka makabanat sa ICC. Ikaw Arnel Cortez palaaway ka and naakay ginaingon may gala nga kanang unlawful utterances batok sa ICC. Los-los ninyo. Kabinaw na ito, Begala, si Attorney Harold Respicio.
12: XFM Katropa.
13: Kahapon, si Matibag, kinasuran ako.
7: Kuya ko pa sa ligtingong kanilyo?
13: Pinawa! Inciting to sedition!
7: Diyo mo na!
13: Inciting to rebellion!
7: Ay!
13: Bigyan natin siya ulit nang dahilan para kasuhan ako today. Gusto niya yan? Alright. Kinakabahan niyo man nakaubusan. Si Mike ang dami ng kaso. Nakasuhan rin niya kahapon eh. Nakasuhan rin si Senator Marcoleta. Para takutin kayong lahat. Pero natatakot ba kayo? Natatakot ba kayo? Alright. Maganda yan. ko, matibag. Sagutin ninyo yung damdamin nyo sa kanya. Pwede nyong sabihin, I love you. Or pwede nyong sabihin ng ibang bagay, okay? Lakasan ninyo, ha? Hindi yun inciting. Kasi tinatanong ko kayo, sumasagot lang kayo. Freedom of speech yun, di ba?
7: Wala lang yung freedom of speech, okay?
13: Matibag! Alright. Isa pa.
7: Sige, sige, sige. Sige. Ninyo, ha? Apil me, ha? Apil me.
13: Matibag!
7: Los-los, di ba?
13: Si Matibag!
7: Alright!
12: Kinasuan ako! XFM Katropa!
7: Okay, nagab! Kinasuan is siya og inciting to sedition and inciting to rebellion and napaisa ka itong giingon may galang unlawful utterances against the National Bureau of Investigation? Yun si Attorney Harold Respicio nga. Tagaan na itong rason si Matibag nga kasuhan pagyudugda. Kuan, no? Kasuhan pagyudugdugang. Yun siya. Sige, pag maingon kong Matibag, ipagawas ng inyuhang mga damdamin diha. Kamu na mga igalay pagawas inyong damdamin diha. Si Matibag nga. Yun si Matibag. Ayon si Respicio nga. Di mo makasuhan, anak. Kaya ikaw naman nito bag sa akong pangutana. Ayaw! Galing!
12: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
7: Kuyaw kayo og kuyaw kayo tingog si Vice Mayor Harold Katropan Arnel. Muraman og pang prayer rally. Kuyaw lagi kayo pidyo pagaw-pagaw ba? No? Anong yung husky-husky gamay maigala yung karat-karat. Oh. Si Onim Limgano. Pero sir, wa katibag ni Bato. Oh. Katropang Jing Bigarido, good morning. Katropang Carlo Jose James Doripranca. Unya si Trillanes ang mugunit sa waran. O, kani karon, kini mga vocal magini sila. Kini si Respicio, vocal ni siya. Si former Congressman Mike Defensor, may kaso na sad, patong-patong. Si Respicio, may kaso, may gala, patong-patong na. Si Og karon, si Senador Rodante Barcoleta, mga igala, kasuhan na sad. No? Kabantay ka, mga igala, katong mga nag-aalirong o nag-suporta kang bibisara pangtirahon yung kaso, mga kaigsunan. Katungod man kuno nila na, nalasige, pero kini mga igala, dili yun maglimod sa usa ka butang. No? Nga nahitabo kini, wikan lang, mga igala, kay ni supak ka o kini mga igalang ni kontra ka nini mga igalang administrasyon sa pagkakaroon. And I strongly believe, mga igala, kung buhi pa nga itong konstitusyon, mga katropa, kining atong ginahimo, kining atong pagpadayag, mga igala, sa atong mga sentimiento, kabahin kini, mga igala, sa ato ang katungod, no, diya sa atong konstitusyon. And this right, mga igsoon, is even before naana ni bisagwa pa'y konstitusyon. Doon na tayo katungod, ngayon mo padayag. Yes, mga igala, doon na tayo mga, kining mga cyber libel karon, perti mga igala ka mga kuan, perti ka mga sensitive. No, perti ka mga pagtarong mo na sa gobyerno kung di mo gustong balikason sa mga tao. No, ay mo pangawat kung di mo gustong yamiran o kulang nalang may gala isumpa sa mga tao. No, kulang nalang pangayoon ang inyong kamatayon eh. Pangayoon nga, kuhao na mo sa Ginoo. Pagtarong mo panarbaho sa gobyerno. No, aron ang mga tao nga mo'y nagbutang ninyo diha, malipay sa di kay na insulto man ang tao, gumikan mga igala kay gipili mo nila aron nga magdala sa ilang mga hinanakit, magdala sa ilang mga yangong o mga mulo o guban pa nga mga butang nga makahatag may galag kaayuhan. Ang bangutan na, inyo ba nang gituman? Inyo ba nang gisunod? Inyong kabungot o mo inyong gisunod? Dili ang will may galas katawhan nga mo ay nagbutar ninyo. So, paon sa pamutawagon yung representative? No? Paon sa pamutawagon yung mga nagdamay galas sa public office nga ang public office may gala dapat public trust, no? May kasaligan sa tao. Paunsa ba na may gala ninyo mabalik niya in town? Yan tao karon mga igsoon ang uban gahilom-hilom lang pero wa na ganahin ini may gala pang gobyerno. Naghandag na ka istorya as in by even coming from the government lingo-lingo yun. Nya ang ilarag yung maingon di na lang ta. No, ang ilarag yung masulti may gala di na lang yun ta magbanha. Mukagwanta na lang ta. Hantod mahuman kini total hapit naman kuno. I will look on the day mga igala of reckoning nini mga tawhana. Mabot magyud gihapon ang panahon. Mabaliktad magyapon ang lamisa. Og akong atangan mga igala nga the table will turn nini mga gidaog-daog karon Hindi mga igalang gibutang-butangan o mga kaso. O gusto ko mutanaw nga sila na po mga igala kani mga gabinuang o kini mga igala kapanglutos karon maunasad mga igala ay magtingkagol o maghimas mga igala sa mabugnaw nga rehas. Alas 9.14 samtang mga igala dugang pa sa mga balita o katong isgutanan mga katropa. Buot karon ni Senador Amy Marcos nga uting kayo nasad kini mga igalang report o kini mga igalang flood control anomaly.
14: Bullseye, kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
7: Pero dili dapat pakampante si Senador Amy kay ang tanan nga mga kaalyado karon kasuhan baya. No ang tanan nga mga kaalyado karon mga igsuon dutan. Nan. Speaking of flood control anomaly, inyo may numduman may gala nga atong gipresentar sa inyo the other day, no di atong Friday, mga katropa nga mismo no ang bag-ong DBM chief niya si Robert Kim De Leon, no 32 years old pa na, na mahayag mga igala nga dili na sila motugot no nga maabusahan pa pag-usab ang pondo mga igala sa atong nasod pinaagi diha sa flood control. Ikapila ta karon sa kuan most corrupt mga igala nga nasod sa Asia, ikaupat. Lisod man po doon kini mga igala nga dili man idungog, kauwawan man eh.
15: Bullseye!
7: No? Di man idungog mga igala. Dako man yung pagpakauwaw sa ato ang mga igalang nasod.
15: Bullseye!
7: Di man sila mangangkon ani eh. No? Wa magi nabay kawatan manugan, wag yun. No? Lisod sa doon kini mga igala kauwawang naangkon, ilan na sa ding i... Well, kang antikler, wala man yun mga igala isala nga pwedeng ang kunon. Ang tanan ipahid gyud na siya. Og di mangaling ipahid may gala mangitag laing babaagi sa pagpamakak. Wa? Nay nang gawas karon mga igala nga ang nasod kuno, no ang Pilipinas bay ikaw patta sa pinakangilngig og talent sa kinawatay mga igala, no? Sa atong kaugalingong pundo. Dimodo ilado ta, no? Okay na ta, nag-ilado ta mga igalas mayong butang, pero nailado na ta karon mga katropa, gumikan sa korupsyon. Siyempre, kung imong paistoryahon na ni mga igalang nasa admin, ilang pasanginlan ang nakalabay ng administrasyon mga kaigsunan. Bisan kung dayag na kaayo, doon ay mga ebidensya, doon ay mga nagsulti, nga kining period mga igalas 2022, paingon nito mga igalas 25, mo ay mga panahon, nga grabe mga igalang nawa. Even ilang giangkon nga pati may galang atong ekonomiya mihinay.
15: Bullseye!
7: No? Pati ekonomiya nato naapektuhan mga kaigsoon. Di ba? Apektuhan ang kwarta giugom. Pati may galang lihok sa atong ekonomiya, giangkon ka na sa mga eksperto na naapektuhan ini. Ang pangutana karon kinsa man dahil ni sila. No? Ay, lisod man sa may galang mo yung ka, 2022 to 2025, ipahid lang yabon ni mong digong. No? Nga human naman na giangkon o gipanghinambog nga, laliman ka in just few years mga igal, o couple of years may nga kaigsunan sa paglingkod 5,500 nang gipanghinambog na human nga flood control. Spoko mo na may gala nga project ang nadaghana na no, gipanghinambog nga na human ganila pero di ay mga igala ang uban pag pagkabulabog kay gibaha gaina na ta may gala nga giilad daw di ang presidente. So ang gihatagan o gipahira na sad may gala sa tanang sala ang kanto may gala na sa mga regional offices, mga district engineers sa Department of Public Works and Highways.
15: Bullseye! Bullseye!
7: So, we're not saying di na tinuod. We're not saying mga igala nga way mga sa itong mga tawhana because naibo man silang accessories or galamiton may galas pagkaw-kaw sa ato may galang pundo sa nasod. Naasal sila yung mga kabahinan diya. Pero di po pwedeng mutuot ha. May gala nga moingon ta ang mga sadan ani sila rapod. Kanara pong naa sa mga district offices, naa sa mga regional offices mga igala or mga contractors mga isuong nangilad na to. Di po ta pwedeng moingon may gala nga only Sara Discaya is liable may igalas pagkaw-kaos gobyerno. Sa kwartas gobyerno pinagres flood control. Di ta pwedeng moingon may gala nga mga contractor, subcontractor og sila lang may gala nga itong panuktan. Dili. Nanuman, dili sila makalihok mga kaigsuunan kung walay pagtugot sa atong gobyerno. Isa na pwede mo ingon mga igala nga mabalik na panahon yung sila nanuin ng ilan sa gobyerno. Because at some point, they were allowed gitugutan sila. Ano man kana may mo bakasad on nga naa may bidding nga gipahigayon. No naa man ta mga igalay kinibang procurement law sa atong nasod. Nganong imo mang pasangin la na sila. Wa ko may ngwa sila mga sa kay nahimo sad sila may galang nagpahimulos og oportunista sa garapalan nga korupsyon. Ila sad nang gipahimuslan mga katropa sa ato pa. Ang ngindot ani, dili lang muhunong kang Sara Discaya ang pagpapriso. Dili lang taman nila rebelya may galang pagpapriso. Dili karon kay ang ilan may galang dutan ni Diego Estrada. No, apil pa ni sila mga igalang Marcolita. Kay ilan naman yung ginapaglutaw karon, no? Mga kaigsuunan. Nindot ni nga maablihan kini mga igalang pag-usab, mudaga na sad ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ngano man, mutuo mo sa giingon ni Ping Lacson may galakin sa moy kanhing chairperson sa Blue Ribbon Committee nga walay mastermind may galang flood control ano man eh. Mutuo mo ana. Bilyones ang nawa may gala. Trilyones pa mga igsoon siguro. Unya walay usa ka tawo nga gihimo may galang example o kaha nagmando may gala ngadto sa mga lipores nga sige ingon ani ninyo ni. Mutuo mo nga gumikan lang sa kahakog nilang Discaya o uban pa mga subcontractor o mga kontraktor, mga higala nga nagkontrata sa gobyerno. Sila na yung dahilan na tanan? No! Kaya kung sila mga higala siguro ay nagkontrata o ikaw lang nagkontrata mga kaigsunan niya, ay gibahina na ng kwarta, makaingon yung tabay nga maayos at yung naglusot ang proyekto. Yan naman. No? Yan naman. Kung mutigbas ka sila niya mga higala, at least siguro baga 20%. Pero naitabo, mangod. No? Mas dako pang mabahin may gala ni Congressman kaysa mabilin may gala para sa materialis sa proyekto. O na dili yun layo nga pagkahuman may gala sa project, ampaw. No? Solid sa ibabaw pero why should may gala sa ilawom? Ay mga barandilias karsada. No? Mabanggaan na din may galang mga putput. Mga bungkag na may gala to mga barandilya, pag tanaw ni Musud, sako may gala, gisundan og, kining, yuta. Naay mga flood wall may gala, gipang tukod, gumikan sa kasuko, sa kinaiyahan, gipang walis, mga gipang laksi. Pag tanaw ni Musus, kabilya may gala, tagduha ka dupang distansya. Perting mga lagiwa. Ang kinaiyahan mo'y nagbutyan. Pero pag pangumusta, mga igala, imong ingno ng administrasyon, ang pasanginlan, o ni Antikler pa, si Digo. Nagsaad si BBM na naipapriso ng mga dagkong isda. Makonsidera na ba ni mga dagkong isda, mga igala, sila Discaya? Dili, oy. Dili, yung kumutuo, ana. Kunya, asa naman iyang saad karon? Naapa ba? Wala na. O, ninindot ni mga igala nga, ablihan pag-usab. Mga kaigsuunan, kining investigasyon, kay isip Pilipino, ako sa akong kabahin, dili ko kumbinsido sa giingon may gala ni Lacson. Dili ko kumbinsido kay ultimo mga gala.

0: ibag. Mabita to mga egal atong director nga si kinsa kanito gab? Si Santiago ito. Santiago, no? Nag-tender og resignation. Kay dili niya kaya mga igala ang garapalan nga kalakaran karon labi na mga igala sa pagpamuno ni ning presidente. Ora kun sa kabakakon. Di ba ningon sila katong panahon sa shooting mga igala Senado, wala kaming tao diyan. Ingon siya mga igala, I will assure you nga this is not a doing of the government. Dili ko na to mga igala binuhatan sa gobyerno. Karon pag himan-himan NBI GDI unya ang gihimo mga igala full guy. Ang driver, unya niingon na siya declare nagpabuto. Ang hindi garo mga igala, ingon na po si Matibag nga, oy, nakahawid na nagpulbura. Sundi daw ninyo mga panghitabo. Makita ninyo mga igala, unsa kabangag ni atong administrasyon ron. Unsa katakla mga igala, unsa ka mga bakakon. No? Labi na gani unta kay manawagan. No? Labi na unta kay manawagan, yung sumamag, baktas na taninyo. Pero sigurado ta, buhaton ta na may gala, maingon yung Matibag. Aka na akong gihulat kay inciting to sedition ta ka. Los-los ni mo. Ay, Sa kasing-kasing sa mga tao, hagbay na nagprotesta. No? Sa kasing-kasing sa mga Pilipino, hagbay na nagprotesta. Kana mga Pilipino nga nalipay gihapon nilang BBM, bisag hayag, grabe, lantara ng mga pagpamakak, wa mi masuko ninyo, bahala mo siyong kinabuhi. Regirespetaran na mo ng inyuhang desisyon nga magpailad sa gobyerno. Amo nang respetaran ninyong desisyon nga mubilib kang BBM. Bahala mo diha. Pero susamang paagi, respetare sa ding among pagpaningil karon, no, ngadto sa atuang gobyerno. Kay wa mi makauyon, no? Wa mi makasabot. Ngano man may gala nga hangtod sa pagkagaron, tutoy lang gihapon mga igala kini ubang mga opisyal. Why kabalo may gala mo barog sa ilang tagsa-tagsa ka mga tiil. Ngano man, kwarta? XFM Katropa. Naman siguro pipila lang pero in taon lagi lutuson pod. Kabalo kagab. Katong og mga katropa, katong ganing mga nanggino. No, katong silang Congressman Dale Corbera. Katong sa Agusan del Norte. Kato mga nang Ginoo, gipang tanggalan na karon sa Kongreso og chairmanship. Kundi sa ingon ni Luistro. May ingon pag iyo anak pagyud mga igala si Jerbil. Nga dili ni wala ko ni kwan, walay relasyon sa ilang pagno og sa pagkatanggal may igala sa ilang mga komitiba. Mo? Gibugoan yung kanako. Ingon na yan ka, ubos imong pagtanaw sa mga Pilipino. Bullseye! Purbida, may galang pangyayari. Kamu ko, no, be? Nga naman lang ito sila. No? Kato ba sa katunag, no, may galang, naanay mga naanam-anam na ron, natanggal na sila sa ilang mga chairmanship. O sa may pasabot niya na. Oh. Siyempre, mga igala, dali na kayo na pag-ingon sa ilang side niya, dili na tinood, ay. Bullseye! Natural. Kontrolado nila karon diha may galang gahum. Naa sa ilaha tanan. Pero sa mata sa mga tao, mga ikso, hindi na taginahanglan pang kinalan ba ba't explikaran, ana? Kaklaro, ana, may galang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Clarix, ana? Ay! Ay! Clarix, ana? Ay! Ako ko, Nobe. We were not born yesterday, mga igala. That's the price of, sa panahon karon. Na yung mga tao, na yung mga nasa gobyerno, mga igala, nga, well, mga maayong tao man na sila. Hindi na ito nahilabtan, bay. Mga maayong tao man na, mga isunan, but nalungkot lang ta, nasubo lang ta, mga isun, gumikan kay, karabang, kinahanglan ka mo tulon sa imong prinsipyo, kinahanglan ka, mga igala, tumban ni mo ang imo mga igalang baruganan. Para lang yun, no? Nga makabato ng pondo imong distrito, we will not be in trouble, o magpadayon imong serbisyo. Kailangan pa ba yun, ingana, mga kaigsoonan. Unsay kalainan nato sa diktadorya, unsay kalainan nato mga higala sa tyranny, kung mauman na diay ni mga higala, ang atong pamaagi. No? Sa ito pa mga igala.

atong pagabanan, it's tyrannical as it is, no? Clock, mga higala, with the word law, process, SOP, or standard operating procedure, and the word mauman yun na. No? Kaya kung ikaw, mga higala, leader sa usa ka lugar, ano ito, nasabdan po nato ng Sagusan del Sur, Panalitan Gab. Nasabdan nato na. Nga no, mga higala, nga, gimaintain na nila ilang political neutrality. Karong mga panahon na, wala sila nagluwa, sa sila nag-yes, wala na lang sila napakita nito, ilan na lang gimaintain. Yan naman. Kaibaon na sila, may higala sa pulso sa ilang mga tao, o sa sentimiento sa mga tao na sa ilang palibot. Ilagod ng constituent, ilagod ng silingan, ilagod ng katagilongson, bago sila na eh. Pero at the same time, mga higala, ipit sa sila sa panahon, nga, una-unaon mo, naa sa ilang probinsya ang palarong pambansa. No? Ugwa kay preparasyon di mga higala, mabutang yung kasaysayan nga ikaw ang pinaka-worst nga naghawid o hosting sa palarong pambansa. Bullseye! Ang gihimo karon mga higala sa Agusan del Sur is they are setting the high bar, mga higala, for hosting no sa palarong pambansa. Butangan nila mga higala taas nga kalidad, bisag ingani ang probinsya, gibutangan nila mga higala. Ano man, no? Na may kwarta. Na may mahimo, mga higala. Tinga ganita, nga ang karsada na, plaster gani. Nga sa tugay nga panahon, reklamo sa mga tao, muingon, magaling probinsya sa una, di na muna trabaho, trabaho na sa nasyonal. Tungod kay, ini nga to, unitary nga sistema, ang sobrang kontrol na ang mga higala sa ibabaw. Na ang mga higala sa itong kauluhan. Huwag naa sa mga nagduma, may higala sa nasyon, particularmente ang administrasyon. No? So, ang uban, may higala, tulo na lang yun for the sake sa ilang katawhan. For the sake, mga higala, nga di mawa ng ilang mga pundo. Naluoy taan ng iyanang sitwasyon. But, well, sa panahon karon, mga higala, it is the only means to survive. Meaning harsh, mga higala, nga environment sa politika sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Alas 9, imidya na may galandag na sbuntag. Arne, Sir Arnel, kumusta na si Vice Ganda? Tuhana, nahimo ng kabayo. Nahingpit na, nahingpit. O, oh, ikaw si Katropang Harbat, si Katropang Arnel, mag third quarter na lamang ang, mag third quarter na. Lamang ko ang team ni Nong Victor. Okay. Alas 9:30 na may galandag na sbuntag. Bueno, may galawa na tayo oras. Mga katropa na ito na Mindo Dres sa 101.7 Bukidnon. Mayong good morning, kininyong tanan. At ang kininyo niya, may gala alas 10 ang Taknas Buntag, ang programang Kung Ako Ikaw, Katropa. Padangat mo sa mga problema ninyo niya para tambagan mo atong mga banggitang magtatambag. Nga utro pong tambaganan. Sila Master Inday Tanini, si Daria o si Maring Erika. Unya taon-taon mga katropa mo sunod na. Sa ngan, may galas kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Atong partner speakers na katropang gabalas. Itong mga katropa sa gawas imahin. Itong mga kaubanan, mga reporters. Katropang Larsanyol, katropang Bong Algabre. Katropang Jonathan Lee Soriano. Katropang Ray Alinton. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag! Dalay ko ng Diyos! God bless us all, mga...

0: ihala na unsa man ni akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, maminaw pagod? Pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Ora, Kapitan!
2: Unsay kalahian? Sa una, ug karon.
1: Ingon, ani ni siya, Kapitan? Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
2: Karon di ay.
1: Karon, Kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting! Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Monila ay karon. Maso ko magpasalon karo shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok.
4: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Marato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair rebound, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RK Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
8: Kung inong na ako, tulog ka pa.
7: Kaya kapanakit mo itong ako.
8: Juri, oo, di ko ka ano.
7: Ano ang edad na ako, kung ako nakabati ka.
8: San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa.
7: Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis, diri.
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
10: Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
10: sa sakit na katawan.
9: Kaya para sa mag-inamang pakiramdam,
10: Mag-Zaton Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
11: Kami nagkumpal sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundi at kung nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya naganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay, halang niyo mo, patukotok. Salamat gani ko na nakadungo ko ani sa doktor sa Yesto. Na, paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, ug soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Munta kanta aniya ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng crop gold foliar fertilizer?
4: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
3: Okay, nagam nga salamat.
5: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Pahit ng marbis? Dapo kong marbis, tapon sa crab gold.
3: Kaya, upan pa ng mga na-experience sa paggamit sa crab
6: gold? Dapog turog, dapog pamunga, tapon sa crab gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa crab gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crab gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crab gold pwede sa tanang tanong. Ang crab gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, gila sa paa, exciting!

mga kahapa-hapa today. O welcome kamong tinan mga maring ha sa tuang panag-uban. Live gikan diri sa studio sa Studio X mga higala. Welcome sa tuang panag-uban diri awi. Gilad na ko ni Maringa. Gilad na sa Maringa. Pagkaya ko nakakuan ay. Live gikan diri sa studio mga higala. Welcome sa tuang programa. Kung ako, ikaw.

0: FM. Par, alali lang. Pakurati pag wad si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
1: Bueno mga maring, balik ta diri sa tuang panag-uban live gikan diri sa studio mga higala. Ako ni si Maring Inday Erica. Welcome kamong tanan diri sa tuang ganghaan sa kahanginan mga maring ha. Sa mga namati ron sila mga tagsatag sa mga EOR. Welcome kamong urot mga higala mga maring sa tuang panag-uban kung ako ikaw katropa. Live ka sa studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya pilya lang sa ang ato ang beauty kay makitaan sabta karon mga maring mabati sabta sa mga nagrayaing nga mga XFM stations sa all over Mindanao. All over Mindanao. Ako kaman karon mga maring kini mga malala kaayo nga mga mananap ko mapaakan gani di ka abdag 2 ka minuto madala ka sa Bukas Center. Wala lain mga maring si kasi pugi. Laki-laki ka ganyan mo ron. Laki-laki para maka-commit. Ayan, so ako ang i-welcome na mga igala kamantas para kung nagway ron. But anyway, I am very passionate today. Thank you yes. So kung makapanuhot nga bistida today. Gikan kang Kent, kuwane, kang Ken
2: Ricaldi.
1: Kang Kent, kining, libut ko nang gabawa niyo eh.
2: Yes,
1: Kang Kent, Kalawangan, mga maring.
2: Ah, si Kent!
1: Ako ang mga sparring partner karon kung unsa ko kabantas, huwag na ako, mas mantas niya kong kauban, mga igala, wala yun si Tia Daria. Welcome!
3: Usama mo sa buhon.
4: Ay, welcome! Ano ti ay?
1: Oh, na ako wala dyan ko headset today. Oy, I am very sadful.
4: Okay. Ano man, oy.
1: Ako'y...
4: Mura naman ko sa sintaan niyo sa...
1: Mura ka si... Mura ka si Mami.
4: Wala lang kay Pulbos.
1: Yes, mura ka si Mami.
2: Mura ka si Mami. O tama, nalampo.
1: Si Mami Dunisi.
2: Mami.
4: Pero ayun, kataka lang ang kangkoy ko eh. Alam ko yun, ano man ako sa sintaan.
2: Ay, ginoko.
1: Okay, we are completed.
4: Pwede na mularga?
1: Pwede na mularga. We are sitting, mga maring. Largumpis. O, nakabulan.
4: Pero, wala na siya ka ng hangin.
1: Pas June.
4: Adlog magawas ang bata.
2: Number June naman ang bata.
1: Kung sa koan ba na maring, sa utang pa rin, padala na nag-read notice.
4: Una-una, maring. Wala pa nga na ibra.
1: Wala pa na ibra?
4: Wala
1: po, grabe ito, kadako, gagayo.
4: Ano man lang, ano, niulbo naman lagi na sa una, so, kuha pa man lagi ni siya.
1: Kung mga anak niya, sa pag-triplets, way kabalak, ano.
2: Dako kayo, ganang panubigon.
1: Dandy, masluti na.
4: Pura, pubig lang ang hangin.
2: Ana, dako kayo siya, ganang kwan, baka nang, sana, butanganan yun, ganang asala sa sulod.
1: Kanang bahay bata,
2: ana. Bahay bata, ana.
1: Dako kayo siya, buwan. Sus, kung mo ni kuha, siguro rin dyan hospital. Ma-stress ang mga doktor.
4: Dako ba kayo ang mga buktod, sorry?
1: Ayos siguro nag-iipit kay Masamul Kadako. Ay, ka, ana.
2: Ana pa si Kevin, no? Mas sa'yo ka nang, ikaw rin lagi nalayo sa langan nga, nila yung magiging katutalig nga, maya ramang ko. Kaya nga, mga transgen man sila, mga trans-tudlo.
1: Transgender. Anyway, mga maring nga, madungog sa tagikan din sa Tagum sa Facebook page, unya kay pilya lang sa mga maring, madungog sa takaroon diri
2: sa Sydney, Australia, si Linlin, shout out si Linlin.
1: Si Linlin.
2: Oo, kay, giving out again sa sinyo hang duha.
1: Doak adlaw man ang nila ba, Lin? Kamusta ato mga pamita, Lin? Lin,
2: kay, si Linlin, kay, dami, pwede rin yung tanan na niya, kanan, nag-bike ba rin siya?
1: Nag-bike?
2: Nag-bike-bike, nag-healthy living, magunin siya.
1: Oo, praktisado din ang siya di ay.
2: Praktisado kayo, niya, balok ka, asa ka, karoon ko kita nga, kuan ganin nagbike nga nagisungsong sa ilong.
4: Uy!
2: Oh, ana.
1: Headset.
4: Unsa man na siya di ay sa ilong? Ah, no,
2: kuan mura ka iyang temperature sa iyang feelings.
4: Ay, di.
2: Ambil ako kaya pa ba niya o di na?
4: Ambil ako brake pad ang ilong.
2: Brake pad? Lami pa na break pad, oi.
4: Ayaw sa pati, ay.
2: Kapal man lang siya, tiri pa. Lami pa na break pad.
4: Ay, mouth
2: face. Kamu ba kayo, mga bayot, mga din pa kayo mga guwapa, mga buguon pag yun mo.
4: Mouth face.
2: Lain suang daw linon. Maka kuara ba na siya, ma? Maka lilit ba rin siya na suang?
4: Natingala po ko rin bugod. Upaw ba? Bugod? Upaw na bugod pa.
2: Maka hurt lagi mo ay. Ay, pwede ko uplang sa kadali.
1: Sige daw.
2: Ay, nalang ko eh. Mamlansa na ko doon tako.
4: Sa pambay mo plansa ako?
2: Ay na lang.
1: So mga maling malay, malay, bakit manungong sa takaroon diri asa.
4: Sa
2: Sa badas.
1: Sa badas. Uy, kinuok ko. So, kita dito, kita mapatugan.

0: XFM Mati City. Makin asad ta sa page maring sa XFM Mati ka. Gana. Oh, nakagina ta rin to maring. Makin asad ah. Mati.
1: Maring! Nala pa rin mo mga kuhan ba? Yung mga fans.
0: Isa na siya. Ano
1: siya? Si Diwata naging guwapa.
0: Ay, guwapa ang bigay tayo ito. Ay, nalagay tayo mo.
1: Si Diwata naging guwapa rin ha.
2: Isa may laging onbe. Isa may laging onbe.
1: Si Romy Amogis.
2: Hoy, Romy Amogis. Wala naman yung kagwapo, ha?
0: Ang sabi na si Taninin, edi din sa gwapa.
2: Wala lang ko'y buhok, Romeo Amogis, pero sa Amogis, pero sa tiyata ka. Ma-hurt ba ba yung amyanay mo yung istorya?
0: Pamatuti na,
1: pamatuti na, pamatuti yung ma-hurt.
2: Ikaw nga, tindig yun naman ang mataklaan din ako na ni Bongga na ibang itbigin. Kanang rin mo si ibang itbigin, pataklaan naman na ni Bongga.
0: Sige na, pamatuloy na, Bing, ha? Sad ka, tumutang ka.
1: Sige, paliho kong share ato mga katulad. Mga maling.
0: Para kang amugis.
1: Sige, sige.
2: Hoy, amugis. Erset kay kang dako. Darama ba, sir, may tanaw na doon na iyang profile picture, ba?
0: Stop siya, darama yung kamakabalos ka.
2: Saan ni si Romeo Amogis? Ikaw, Romeo Amogis ba? Kung napaka sa lubi, mura rin kang hak-hak. Na-hurt me.
0: Ano?
2: Wala ba na si Diwata diri, ang mga kwadri. Basinsya lang kasi ako mga kaubagay. Na-damage gini sila itong mga panahon. Stress. Sobra rin naka-stress. Kaya isa ka, stress eating ng isa, stress eating.
0: Sige, oy, da. Og, welcome sa Takara mga maring. Ito pong itimaya ng mga namati ka rin diriya sa XFM. Bukid Nun!
2: Oy! Abay!
0: Congrats
2: din
0: si Maring Cinderella, Maring.
2: Oy! Maring Cinderella, di ha? Shout out! Congratulations sa ilang anak, no? Bagong himugso nga si Junalo. Junalo.
1: Murang paspas lang yung kayang bulan, Maring. Ang iya ka nang nakakula palagi.
0: Uy, basig
1: ka. Na-overdue naman
0: siya. Ano na yung mga, Maring? Basig ka, need na sa disdisan.
2: Disdisan mo na.
0: Mura taguhay rin yung kakita ni Maring Kiana na dilipan sa Adjuntis. Kaya nang anak today siya.
1: Oo. Ang last na mo katulib-tumi sa Anso to. Nadapita nga. Nakuhaan sila ng anniversary eh.
0: Sa ipasugong.
1: Oo. Nga pati naman nakuha sa tiyan.
0: Ay naku nang anak. Nagidi ay.
1: Murang mo buhaga.
0: Murang una pa manang imuhat.
1: Ang ako nga 3 months naman to iya wala pa. Nauna pa yun siya.
0: Nauna ka na. Sound siguro na siya. Basit o ka kuha na.
1: Wala po kung kamala kung sensor o say sound siya ni Mari.
0: Basit ka na ang kuha na lang yung mga...
1: Basit sipiat ang anong doktor na kaya pag ultrasound music man daw may gawas.
2: Basit, hoy! Ultrasound! Aba!
1: Kapag ang kaon siya nga music?
2: Sa man? Dangon tani istorya abi. Istoryahan, dangon tani istoryahan abi.
0: Dangon
2: tani kay masugod. Dangon tani abi,
0: dangon na tani abi.
2: Kasi si Pipi naman kadiha.
0: Si Ma'am Evelyn niya sa Jensan, ibaya pa sila Marin kay namati ko na.
1: Live po tani niya sa Jensan.
0: Sakto.
1: Sa General Santos
2: City.
1: Kamala ba ka mga Marin ang sikaraang pangalan ng General Santos City?
0: Unsa diyan?
2: Unsa man?
1: The Jungas.
2: The Jungas? Ay, pataka!
1: Oh, dili ni ay!
2: The Jungas, tama. The Jungas, kaya diyan man nagkikuha ang bad boy from The Jungas. Nickname na yung ako and Rolando Navarrete.
1: Ay, ana din natin ay!
2: Yes!
1: Yeah, bad boy. So, apil kang anak, eh, dito makagikan.
2: Sa, nung alaw.
0: Magigikan na, Marika?
1: Oo.
0: Ikaw to, busog yung mga tulingan dito.
2: Dito ko kay, kaya ko, busiro ko dito. Nakakagong ibang buso dito. Hoy! Shout out sa ito, happy birthday, B! Happy birthday, B!
0: Yeah, happy birthday.
2: Happy birthday. Bilhin happy birthday kang Maynel Season, isang ka-empleyado na assigned sa engineering office. Ay, shout out ni Mulya. Gagi ka na kang Kevin. Kang Kevin Bakong. Aba! Aba! Nag-birthday di ay ka, ha? Sige, humanda.
1: Ah, dili lang kayo siya ang nag-birthday. Ato, hindi ba yung tanang nag-birthday ka ng adlawa?
2: Aha.
1: Kapit sa 25.
0: Ay, ganun.
1: Mulan sa Bayo.
2: Mura man isang ambassador. Bajingko yung kanyo, murang bakura nila bayo. Murang bakura nila bayo. Murang maikay ka po, GCT, ayos ko.
0: Ay, nako.
2: Oh, ana.
0: Og, mabati sa takarandri ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sur.
2: Yes. Aba, oy, si Kainet.
1: Ano na to sa SM?

0: SMP.
1: B. Ah, si Ray, SM Ray.
0: SM Ray.
1: Ray Ferrari.
0: Ay, si si. Ay, kalman si Ray Ferrari na to man ang amigo na to si Uncle Ray. Si Ray.
1: Si Ray. Lahay pa rin Rina. Lahay pa rin si Ray.
0: Ayaw ko si Ray, kaya si Uncle Ray, kaya musaka ako kabuhay ato.
1: Ay, ayaw ko. Anong mga masinlan?
0: Oo, gani, makwad na. Kanang makwad. Si Ray ko, ah, si Ray Asura Basquez.
1: Ay,
0: ana.
1: Si SM.
2: Ay, ako mga marig. O, siyempre mga higala, mabati sa Takaron diri asa. Wala di ba ta mabati sa Davao City no?
0: Oo.
2: Wala kini ang kabisahin diyan.
1: Prayo ka goal maren kay maang kini nga to ang istasyon nga maabot man dito.
0: Aba maka inspiration.
2: Sa Davao City.
1: Sa Davao City.
0: Oo.
1: Oh, maglanong-lanong biyata sa Kalinan.
2: Ulo, oy. Ibalik ko na mga taga Kalinan.
1: Oo. Sarap ka ka kayo sa Kalinan.
0: Sa Kalinan, dangang kayo mi sa Kalinan ng mga kaila di ano, mga tanang tao diha.
2: Sa Kalinan.
1: Halos tanan yun din ay.
2: Mga bungol na mati.
0: Pati mga bungol. Oy, sa Kwande ay no, dyan sa mga inyo bataan, Davao de Oro, shout out ako dyan. Happy birthday ka nga, Kenneth. Ah, sa ipli no ni Kenneth Ganelli.
1: Tagupa.
0: Ah, ito si Kenneth Tagupa. Kay birthday man niya ng mga taga. Naman na siya sa Kwande, nasa sa ilang area of responsibility. Kay, ato na nga atuon dito kay, naganabag mansi dito.
2: Ay, siga naman na ito, oy. Siga naman itong kuryente di ay.
0: Siga na?
2: Yes, siga na itong...
0: Siga kayong mata sa silingan?
2: Singala ko naman, may gatingong, di gatiaw-tiaw. Bueno, mga maring, madungog siyempre sa dial si Muradjo sa 107.1 XFM Dagong. Siyempre, sa mababalik at hanging ato ang...

0: My Max Urban, maksud ko binagandana yun.
1: Ha? Ka Marikoy?
0: Ayun ba? Maring Eric ang sinagandana si Inibiring Rina?
1: Si Yoye Benjami.
2: Si Eric Morales magigakanta.
0: Ah, okay. Talakiya. All by myself by Manny Pacquiao.
3: Ay, welcome mga maring sa to ang Tela Greetings.
0: Aba, napakahalo naman ang Tela Greetings na yan.
3: Siyempre mga ikala, alas just 34 ang atong oras.
0: Yeah, ay, sige. Grabe.
3: Sa ato ni kanato mga ikala sa, ayaw, inang lucky ka kung di na mugahi ang imuha. Atong kanato mga maring, inamin na siya o turbo aring nga mas gahi, pwede na ikasus bao-bao.
0: Yes.
3: Kung nakailan mo ka o turbo, pwede, sa una maring, kaya naman kung turbo maring, baka doon lapakay mo pala sa ba? Masanig-sanig mo ko rin sa aportahan mo rin.
0: Anya?
3: Ah, gusto kita lang isa kong lulo o mga hinalay mo rin.
0: Mabang? Kung
1: ano nga nakagahi?
3: Oo niya, kung ano gawin mo rin, ay sus, karo mo rin kayo. Ako lulo, saan mo rin na may ito o diliga? Bunalan ba dyan ako kung tapalig mo rin?
0: Niyontol rang. Niyontol rang bunal.
1: Kung saan natin ko pagbunal mo rin?
3: Ano yun?
1: Uy!
3: Gahi ko dyan.
1: Gahi mo, gabi iban lagi dahil.
0: Alamat, isa rin, ikaw rin mabunalan, pwede mo paong may mabananaw.
4: Bangas ka.
3: Welcome mga marot, mga igala, sa Tuan Tila Greetings.
0: Uy, kanibihan lang stinger no, kay, kuhan na, nalungan na lang ko sa tirada.
3: Kinikinin siya?
1: Oo, okay, pasi kayo laman lang.
0: Oh, nalungan lang ko dito sa Dabao. Aba, si Ray Marie.
3: O, saan nga tirada, kapsul?
0: Ah, dili, nalungan lang ko lang sa brigada, uy.
3: Ah, kinis ka.
0: Gusto ko din mo i-mention nilang wala.
3: Nagamit pa nato ni isa Sugod 2022. Nagamit ba tayo?
0: Nahibong ko na ka na dito. Abot ba tiyong ni Rimari dito?
3: Kanang Voltes 5?
0: Yes.
3: Ay nako mga igala. Hoy, comment na mo diha o pag-text mo. Pag-text na mo sa ito ang text line 0966-3306 o comment mo na sa ito ang live sa Facebook sa 107.1 XFM Tagom o diha sub sa XFM Jensan. XFM Mati og sa XFM Bukidnon sa San Francisco Agusan del Sur og sa tanan nga mga XFM station
0: nationwide. Okay,
3: ako gi nagreact si kuan sa tuang live si
1: Sigen
3: sa Abigail.
0: Si Abigail.
1: Si Abigail katong kuan.
0: Kinsa na?
3: Kapag sige ka ko hapa-hapa kan kainet.
1: Ambil ako si Abigail katong kato yung sponsor na Elias?
0: Alay ito.
3: Si Abigail na ito siya.
1: Abigail po po ito.
3: Kamula ba ka ng mga Abigail, mga, kung ano siya, mga malumok kay pananaw ay.
0: kalang gulot yun sa imong hanggol maro.
3: Pananaw na ka, malumay na ka.
1: Bantong na kay si Kenneth de Ari, sige na laguan.
3: Si Kenneth?
1: Si Kenneth.
3: Ah, dili mo na mga pek sa iyahan, kaya basta kay babae.
1: Wala ka pala si Kenneth, tala po siya kibigyan kabi.
3: Kinsa na.
1: Hindi
3: niyo, may hugas ang baso. Ay, ganun din hugas ang baso ni ako. Flow, ana?
1: Kinsa man.
0: Kinsa?
1: Ang taka-kamigin.
3: Taka-kamigin.
1: Ay, dali aron rin mga kuwan niya ko.
3: Taka-kamigin kung siya tinuan. Taka-kamigin, saka dayo.
1: Dayo? Di ka malang hugas?
3: Di mo hugas ang baso.
1: Ay!
3: Na, wak pa'y dua kasimana, naigo na sa YD ni.
0: Ako, amigo niya, yun sa kuhan niyo, batan. Sa tingin ninyo, wala akong kadungog.
1: Na, kuhan, taga-kamigin.
3: O, sa tingin niya.
1: Nandito pala mong hugas.
0: Ano ba? Muna yung imarites and friends ninyo, maraming anak, kanohay.
3: Ano,
0: sige.
3: Marin, naitaga-kamigin.
1: Entrada pa kanina.
3: Naitaga-kamigin, nagkasabaan sa tago. Ano ni intern?
1: Kaya ka yung admin niya sa tagong yun? Eh,
3: mumisis, yun din
1: na lang
3: yung
1: istorya sa personal.
3: Kung na-judge na sa letra, muna sa'yo kita mag-hukong bitay. Pagamit
1: ko ba siya, wala siya nasagpaan eh, paribubong.
3: Kasahan mo yan siya niya, kaya gani, nakapanganggong ko si paribubong na yan.
1: Pagkasagi, diretso na itong sagpa para matauhan.
0: Ay, ginoong kong, kasi magulang ko, ikaw na lang ito na siguro. Ato na i-clarify.
3: Ato na i-subject.
0: I-subject na ito na, i-verify na ito na.
3: Ay, ginahin mo pa man ang spot report doon.
0: Oo, kana.
3: O sa to pa rin, gandagit ang lagi na ako niya. Aba, balik na ito on air.
1: Madungog na ito sa kaminan.
0: Sa ito pala, wala sa ito ka. Was na ito pagkadungog sa...
1: Ikan naman ito, alas 8 sa buntag siguro.
3: Gabi pa dahil.
1: Ay, gabi pa kahanin
3: niya. Gabi pa nga. Gitawagan ganina ang Nordic ko ningon. Amo na nang giasikaso. Kagabi.
1: Sa ito pa kagani ang buntag. Sige na mugihaw-ihaw ato di wae.
0: Wa sa ito pa kadungog di.
3: Ako ba ka Marie?
1: Wala dito ni haging sa kahanginan.
3: Sa nakuha na ko ang mga impormasyon sa ko ang mga intelligence fan Marie.
0: Ah.
3: Musukod na og ma ang DLBC mo operate dir sa Tagum.
0: Hoy, masabot na. Aba.
3: Musukod na sila og
0: ma. Musukod na sila og ganing pasiga.
3: Oh, pasiga.
0: Barangay ana.
3: Oh, ugma daw na kanina gakuan sila gakuan lagi nag nag-briefing na sila ni Kuan Marie.
0: Nag-briefing?
3: Nag-briefing na sila kanina.
0: Sana all I brief.
1: Hawak mo ang
0: brief. Hawak ko ang brief. Ano?
3: So mo, tiyan na tao yung kay, labi na kayong tila ay.
1: Oh, sige.
3: So, ano, biyan na na-stock niya itong dila, Marie.
0: Kana, kana.
3: Sample na mo, ayaw sa'yo mo ha.
0: Ako dila ko.
3: Lo, ito. Sample, kaminuto, ang interval ayaw mo balik.
0: Kuya mo na akong, kuya mo na akong dila, Marie. Kay Kuan Marie, mura man na ikan na nga. Pwede man nini mo, ay mo, pwede man nini mo pantaliner.
1: Ayo, kaya mabilin.
3: Nandag tila ba rin kay Dakwa?
1: Mahurot ang kanayang juicy.
0: Kabuang lang kung kais bilbil ani.
1: Ang kansi ko kaya kung juicy kaya kuha niya. Imuha ba naman kanang kuan ma rin?
3: Sticky, sticky niya ako. Ayan, sa iya, sa iya.
1: Kani iya ha?
0: Lasaw na. Lasaw na. Ay, Dakwa. Sige, labi.
1: Change topic. Loon lang kayo mo ma rin.
3: Ako gani, action akong kasukaon.
1: Shout out tayo kang ate Jose Pena. Good morning ka tropa, Miss Beauty sa XF. Happy Monday sa inyo dyan.
3: Shout salamat, salamat.
1: Shout out lang ko dito, taga-Aglayan, Malay, Balay City.
0: Hoy ba?
1: Sa Tinambunan from family and Buga.
0: Bugakon. Bugakong, Bugakong family.
1: Bugakong, ah, Tapan. Okay. Ay, lugar magunas
0: dyan. Ano, Bugakong, katong isda.
1: Ayaw, itong isda, kay mulupan man to, ano mo tiil.
0: Yes.
3: Mura ba namang gipanaan kagahapon sa...
1: Pero, ikaw man ay, Erika, kaya naman kayo mga, kwan diya, mga idol diya sa... Bukid no.
3: Sa Oya ganyan na dugog na po sa ganina maring.
1: Nakadugog na po ka maring. Isang pulley na maring B.
3: Balita.
1: Tiyan niya maring og kanang introduction maring. Kay mosulod nga to ang paborito nga mga
0: sige B. Sige. Okay. Sabi kay si Bilyar Villarreal Mark Anthony da sa may General Santos City. O kano na shout out ta kang kanahan ka. Okay, sige.
1: Oy, taga Jinsan.
0: Ah. Sabi ako ni Leila.
3: Ah, sige. Siguro maring kay
1: na.
0: Anya na be?
3: Anya na kayo.
0: Be, klaro ka na niya.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Anya na mga ikalaman, minuto ang report gikan sa gawas ni ato ang katropang Maring Erika. Atong paminawon ang iyang Flash Report. Bunal kay ng anal.
6: Sikop sa bypass operation. Ang suspek kita na sa police station.
1: Dapat ka si Marlo nila ay!
3: Si Marlo nila!
0: Si Marlo! Si Marlo!
1: Ang akong pabuton ka si Sir Brex na lang! Si Sir Brex!
0: Si Sir Brex na lang may kulang!
3: Si Sir Brex ay
1: mga... Si Sir Brex!
3: O, di po paulahin ma rin, napunta sa idol nga reporter diya sa ako.
0: Sa Dabao, Sa Dabao.
1: Kaya na mga idol, oy!
0: Ang
3: sandi diya sa Agdao Public Market at makauban gano'ng mga maring, si Master Nedrinin sa iyong report.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
0: Yan sa live, takaroon rin sa may... Live, takaroon rin sa may... Kwan rin sa may...
1: Excuse me, mamawak out ka, maring!
0: Kaya kayo sa para kay grabe kayo sa may pagkasawa. Nandiyan lang akong kaya idol sa Dabao, eh.
3: Hindi, wala na sa ikaw, wala na sa ikaw. Na kaya idol?
0: Sana ba wala kayo idol na ba?
1: Gusto siya kinasa ko an. Sa San Fran.
0: Sa San Fran,
2: sa San Fran. Ah,
0: siyempre.
2: Itong gikan sa Davao City, mga Marie. Ito sa Buao, nalabas kayo nga mga bulita. Kasi kaya pa ang mga sa San Fran. At makawan si Master Ernesto Nini.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
7: Nagbangga ang duha ka motorsiklo. CRF o Rusi na ay body number o chassis number nga 11359-1142 time. Nabanggaan po ng usa ka kutse ng Mitsubishi Mirage.
2: Og gikan sa bayugan mga mali at usang paon ng balita gyapon sa samang reporter diri sa Camiguin Island. Master,
0: sa kapitaran niya sa Camiguin. Yes, naalam ta kanoy sa Camiguin Island kay nagsaulog ta karon diri sa usa ka dako nga festival diri no. Grabe yo kay diri kay kumakanhi mo diri daghan kay kalingawan kay ang nindot kay kalingawan diri ug kasuruyan daghan kayo mga tourist spot no. Naay katibawasan po sa Camiguin Island ay hot spring ug naay cold spring.
1: Grabe ka, kung nindot siguro kay diha, no? Kay daghan kayo kasuruyan.
0: Ah, interview, mga tanap.
1: Daghan kay tourist spots?
2: Master, so, gawa sa mga gimension ni mga kalaga diyan, sabay mga naadya, anong dekaman kay mga apa mo na diyan sa Camiguin?
0: Maring Eric, kung maring Darya, kung nga, diring dapit tagyod, patigiling nito tagyod, kay ang labi na gyudo, ganing ang isla drip, pwede rin matuyok ng isang adlaw, no? Na ay maritahan ni mong motor. Ang nakanindot diri, maring Eric, kung maring Darya, kay makasuroy mo ko rin sa kanayang mga lugar, like sama ni nga Katibawasan Post, ni White Island, Hot Spring, o Cold Spring!
1: Grabe!
2: Salamat kayo, Master!
1: Bro, kung saan ang pinakagwapo din niya, Master? Kasi pinakagwapo nila kakuhan, tourist spots.
0: Maring Larya, bisang naging stroll ako pero nangutana gyapon ka no, so pag tumakong gyapon ka na ko, ang nakanindot rin Maring Larya, kay daka kag mapilian, labi na si mo kay Latagaw kay ka, naanari ka din mo sa Falls, Kuwait Island, Hot Spring, o Cold Spring!
2: O, gakato nga balita mga Maring, at tutok na ito sa Turbo.
0: Ayaw
2: yung nakalaki ka, kung di naman kahay mo, inumin na
0: yes.
1: Ang Turbo. Yes! Oh. Araw muling po ng tuhon, makasugakon.
0: At ang papareporto na ito ni si Guan, masi, naman eh, idol ni si Maring Darya. Kanang iyahang ko, iyahang report ni Kuya Das. Kanang report ni Kuya Das.
1: Wala mo kung
0: Kuya. Plus report, kanang plus report. Kanang plus report.
1: Siya naman akong idol, si Inde Tatu Raman.
0: Kato sa Valdez Palengke, nasa Kuan, nasa
2: Samadang.
0: Samadang Public Market.
2: Sige, Samadang.
0: Paminaw na itong report, kikan Samadang Public Market, may sa Mati City, si Inde Tatu, Inde Tatu.
5: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Live kita sa Samadang Market.
0: Madang
1: Market.
0: Ngalong malaki na naka sa CR.
1: Wala pagkakawas ang isda diri sa Madang Market.
0: Aha.
1: Ang ato ang presyo karon sa isda ngayon sa Moromoro Pirit labas pa.
2: Paginag-mic. Salamat kayo sa imong report and I tato. Nanukad gikan sa CR.
1: Patagalan ko ng CR niya, baka lanog ko.
0: Lanog kayo. Baka pa rin butang ikaw, soundproof.
1: Basta yung butang anak, Itchu.
0: Itchu.
1: Itchu.
0: Dilil at Delilah.
1: Itchu.
0: Itchu.
2: Ay nako mga maling, ha. Kisa ba yung mga naayon yung mga kabawal?
1: Si Bill... Bill Real.
2: Ano sa ingol?
1: Villarreal de ay.
0: Villarreal?
2: Ikaw
1: na si Villarreal, Mark Anthony. Tarong ka na yung mga pilino, oy. Amin ako si Villarreal.
2: Iri si siguro ang Blue Whale. Kay Real man na.
1: Real man de ay. Oh,
2: sige. Ano sa ingol niya, B?
1: Ang ingon, ha.
2: Ano, katawaan ta, Marie.
0: Aba.
1: Pa-shout out, tali daw.
2: Sige na, B. Kisabay magbago ko na sa tuwang... kining tila greetings kay Lamay
1: na kay Tila. Wala na, pag-inong misis!
2: Ang sige, ingon.
1: Please subscribe our XFM tagong.
0: Aba!
2: Kisa mo na siya, si
0: XFM.
1: Si XFM 107.1 tagong. Kinanglan ganun nyo na i-subscribe, mga Marie.
3: Naiging ko dyan, yeah, number na sa among kapitan, istorya mo. Ah!
1: Ipa-blatter na taani.
3: Hello, ay basiga.
1: Ipa-blatter na.
3: Ito rin sa kuhan siguro. Sa tuan.
0: Dili na number ni Gary Panibaan. Dili na ma. Dili na ma.
3: Okay, sige. Si Gary. Baka na ba nasawa si Gary?
0: Ay, wala mo truke yung ako.
1: Sa taani na asawa si Gary?
3: Wala ba yung asawa nga?
1: Ano, nakita mo lagi na ako sa Pinino Gapon na naa si Kuyog.
0: Kato bungotan?
3: Si Kuyog.
1: Laki, kato gibirahan.
3: Ay, wala ba may intimano?
0: Ay, wala tulad din ma. Napingis, oy.
1: Lotang, magunto. Di magunto siya po siya.
0: Julinggan ang ikuan nato, Julinggan.
1: Wala ba intimano? Kay Pakay ang ibala.
0: Oy!
3: Mawa ba di ay Marie?
1: Pakay!
3: Wala lang, ina, anak Marie.
0: Uy, naunsa ko na ako dili mga gawa sa iyang sumbuhan.
3: Wala ko, mutila na ta Marie kay Apigin ang ato.
1: Mutila na ta kay niabot ang si Eldrin Ginyon. Ana sa shortcut man sa production ang Gabi Entertainment.
3: Hello, oy.
1: Bakit yung naging siya na mga entertainment nga ko?
3: Oh, naging si Eldrin, ha?
1: Si Eldrin.
3: Oh, Gabi din, si Eldrin. Gabi
1: ka pa rin si Eldrin. Abulo ka mga, ang yung area of responsibility na anamudaga. Padong si Jokorilla.
3: Mong yahang eri ang ay.
1: Gikan din sa La Pilipina.
3: Mga taga Misaoy, apil na.
1: Oh, damay-damay.
0: Misaoy, asa pala ba niya ang nabita kayo?
1: Mga na ni Kabalo mo bantay, mga kawato na lang ng episode ay pa.
0: Ipaglungkap?
3: Iapil pa yung manok.
1: Yung manok? Hindi man niya bantay yan.
0: Aba, basi natulog siya o yung manok ng mata.
1: Wala yun, abot niya sa kuan, Misaoy. Yung Corellia.
3: Aba, so, kanang, tagayon siguro may mga listahan Elrin sa ito ang mga membro niya sa
1: okay,
3: Gabi, ha?
1: Okay na lang yan. Okay na may anak isa kabisaya nga manok lang Elrin? Wala, okay na natahan na,
3: wala mong busi mga bisaya nga manok niya,
1: oi. Ay, puro, puso matuporo
0: niya. Puro mga kuhan.
1: Tari na ito.
0: Mga cockers.
3: Mga fighting cock
0: mo na yan. Mga fighting cock ba?
1: Okay na tayo, isa kaadlulataan.
3: Sakto na maring, ha? So, mutila na ito maring kay typing padirian sa number ni Kapitan.
1: Jolene Gan, bala sa tunok sa kaktus. Right po rin si Villarreal. Villarreal, lagi.
0: Villarreal, maguna.
1: At saan gininiyang, listen mo ginitoson na yung Villarreal, oi?
3: Apo sa replyan diri akay basinog napaabot din si Cap siguro.
1: Ana ba
3: sa salamat kayo.
1: Basahan mo ka ba sa ano? Ana si Gary Panibaan ba ano sa pag-rate diha maring.
0: Ay pag-rate. Ano na na di ay?
1: Pag-rate di ay.
3: Motila na ta mga Marie.
0: Be.
3: To ang tila hatod sa di kanato sa gawas sa turbo, hatod sa di kanato sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Kana mo na kinainom nato ron.
1: Oh. Usa na ang Santon Gold Coffee Mix
3: para pagmayoran ni.
0: Pagmayo, pagmayoran na siya. Usa man na glutathione.
3: Ay, collagen.
0: Collagen. Aba.
1: Dili ka mo makatanggal na ani.
3: Dapat isa eh. Mamon niya ito kapi nga na eh. Na eh. Chansones.
0: Matsalitas. Basa si Gablo ni Ana. Lala
1: niya nga. Lala niya nga. Kapi nga na eh. Chansones si Marie.
3: Okay mo siguro tag ato ang Marie.
1: Oo. Ano sa may pangalan sa kapi Marie?
3: Kuan. Kapilan.
1: Ayun na ka. Ayun,
3: ano dito man naman sa Digos?
1: Ano na sa Digos? Sa Santa Cruz lagi ng kapila?
0: Yasa, magbuat kang kopi latte. Kopi lalat. Ano?
1: Yang hilig dito ka.
0: Awal yung abali, gawa sa iyang pagkalalaki.
1: Tayo na rin mo eh. Kanan makuha lagi ka ay makalitan ka lalaki di ay.
0: O, sige na Manila na tabi! Pagdilaan na natin.
8: Kiss ko, pre.
3: Ana si nga panahaas sila sa Luban.
0: Okay.
3: Mura gagagit kita ni Kap, ha? Gagit.
0: Kapan naman na lang mga mansila, Kap.
1: Ato ka ng pantuon sa Tulo Camarillans.
3: Ay, nako.
0: Sige.
3: Maring, atong oras alas 10:53 na mutilan namin. Kaya pagbalik na mo, doon na pa tayo, Marites and Friends.
0: Yes! Ani awato! Dalami ang orda. Last time, kay wala na plastad bin ni speakers bib atirahan ako diri sa bakilis mo
3: ayo pag di mabangga tong ulo
0: mga bibi diri ko ilaw diri ko si alam sa kandiis diri ko sa kami diri ko sa kangaan diri ko sa kangaan di bay diri sa divider
3: diri ko sa divider
0: diri ko sa divider be
3: alo oi namay tag usa ka
1: namay bilinin lagi kayo
3: oi buni man
0: ako na to ni kay mura wala man ayo ni
8: ayo ba
0: Ala sige, sibog-sibog ta sanahan.
3: Ay mo hawa mga maring sa tuang tila greet ato ang the benefits and friends. Ako si Maring Inday Erika de Ligwapa de Limesta sa apan ni Makopian sa Antong Hodgay Mangunay o silingan.
1: Kaya naman niya po iyan sa kanunay panabans din siya. Iya, Daria, ikaw ba lang kung saman sa humba o gab? Ayaw katawa niya, Maring!
0: Yes, master ni Darini. Kahit siya. Ala, sige, Bonal!

0: nagdalo pangalan na bae.
1: Ano yung introduction ni kuan, no?
2: Yes.
1: Mr. Alan. Mr. A.
2: Mr. A.
1: Hello, so, my people, my friends.
2: My people, mga my friends.
0: Si Sir A o si Sir E?
2: Ah, si Sir A.
1: Ayaw si Sir I.
2: Aha, gani. Ayaw, son. Ayaw, son.
0: Ay, mga maring, na tayo. 3 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Welcome ka magtanan sa tuang segment nga
2: The Martes and Friends. Yes, no? Nalanda tayo lang itong kulumunson.

0: Yes. And friends.
1: Yes, marami na.
2: Ang nakalahian eh, kaysa sa kanto, Marika, kinatawa na agad mga ebidensya.
1: Natin mga ebidensya, mga screenshot o mga video.
2: Yes. Na mga voice record.
0: Oo, in short, nakatay link.
1: Ang legs nasa police station.
2: Yes.
1: Ano, no?
0: Kaya, pero una nga sa ito ang link. Pasensya na ito atong link.
2: I-share na siguro na. Oy,
1: hoy, kung hindi ka ninyo i-share niya mga panagpaon tamo tanan-tan. Awa, ragod. Maglakot ko ninyo ba.
0: Ano pa sagpaan, Marie?
1: Mariplang tamo.
0: Maloy po, kung magkikasagpa sa katong
2: kuhan. Sana sa Latoy-Toy Coffee daw.
1: Aba, ano na din sa kuhan na. Latoy-Toy Coffee dito na sa kuhan na Dacobil. Sa Dacobil at Bidia sa Maya
2: Real.
1: Oh, di ha.
2: Mark Anthony. Si Mark Anthony.
1: Siligan na sila. Sa Dacobil at Bidia sa kanangang kuwanang.
0: Latoy-Toy.
1: Coffee. Latoy-Toy Coffee. Located location na sa Dacobil at Bidia sa kuwan at bang sa...
2: Bali ha.
1: But anyway,
2: makuha niya tayong mga screen record.
1: Yes.
0: Nagbitay na ba yan siya ay?
2: Kala siya?
0: Nakulungo na kayo, magkali nakakulit pa.
1: Happy na rin kita ni makuha na ni, ma-water.
0: Ayaw din. Ato ni si Mer na mataan
1: niya. Ato yung magani. So,
2: ayaw, masailuwa, Mayor.
1: Mayor, masailuwa lang kung Mayor.
0: Sorry.
1: So, sige, kabalo mo, mga maring.
2: Oh, sana.
1: Kanang mga inaala nga mga, kabalo mo kung sabi ang storya nga ako nasagap, sige ka sa ako mga bubuwit.
0: Naanasad na?
2: Ay, mga
0: bagong latest?
1: Yes. Kabalo naman siguro mo ani nga. Kabalo naman siguro mo nga na ako yung mga kaila dito sa Camiguin.
0: Oy! Sabi na sa Camiguin gani?
1: Na yung mga taga-Camiguin, na yung taga-Camiguin ni Anhidiri.
0: Naabot dire?
1: Ni Anhidiri.
0: Yan sa tagong yun?
2: Nag-vacation.
1: Yes, nag-vacation. Nag-vacation live siya kay sa iyang trabaho dito. But anyway, kanamang kong mga inaanangan mga istorya. Kani si Butsuloy, si Kagiagay din sa Tubangan, mararabang gwapo. Hulingi pa yun. Hulingi pa Butsuloy, yaka. So, ana, no? Kanang, kabalo mo sa chika?
2: Ansa
0: gani na?
1: Gikwane. Yan eh, gikwane siya. Gibastukan na siya isa ka istorya.
0: Ay, gibastukan!
1: Okay, nagbisita man na siya dito sa kayang amigo, kayang amiga.
2: Ay, kanang tourist lang siya.
1: Ano? Tourist na siya. Nakapuyo siya sa balay sa yahang kwan, sa yahang amigo, amiga. Kayroon, kay siyempre, mabay pa yung pagpuloy ulit sa balay, isa pa kasi mana.
0: Oo, siyempre
1: na. Wala ka hugas yung mga basog, eh.
2: Sa mga baso ka itong mag o kanang lingi?
1: Oo, oh, mga mag, kung mga... mga kwan, mga kwan sa Nescafe, mga... mga... mga lingi nga, mga magma. Oo. Oh, ay, maminaw, ragod mugdo, ha?
0: Bugoon na ginihan. Kung ba na?
2: Sige
1: na,
0: naglipo
1: po
0: sa
1: kanang buwan,
0: lingin
1: ng baso.
2: Wala
1: man
2: yung square
1: ng baso. Wala man square ng baso. Ay, naka-square lang po project ko? Wala.
2: At same
1: time. Saan mong mag-garden, mag-good mo ba? Mas ating klase.
0: Excuse me.
2: Ako sa una, papiliyon ako mag-garden sa mga klase.
0: Ang maudi ay hindi ka kabalo. Wala kay hili kong kape, Maring.
2: Kay Mansilang.
0: Lampay baso sa inyo, ha?
2: O sige, anyway, ito yung...
0: Sige mo ka.
2: Ay, continue na to yan.
0: Gani. Sige, continuation.
1: Kwan pa, ano ni siya? Tawagan ang kwan, katong iyang bisita?
0: Oo. Uh-huh.
1: Isa kasi man nga bisita?
2: Sige, kita ka ng telepono o cellphone?
0: Tawag to or text?
1: Tawagan siya sa video call. Ay,
0: video
1: siya
0: call,
1: nga.
0: Video,
1: sunod gani, ha?
2: Nanginawakin siya, sir.
1: Oo, nanginawakin siya.
2: Wala.
1: Sunod gani, ha? Pag mo... inom gani kag mga kung ano rin, hugasi. Kay ma... Naay mga...
0: Usa man ang tunada sa iyahang pag-ingon?
1: Kanang pinakariyat. Midaldita, binana. Ikaw ba? Pangbukan gani ka magmamam gani kag mga gamit. Kaya ka magmamam ka sa mga Erso de Rems. Hugasi, oy! Baga kay kag kiwi ba?
2: Ano? Wala man, ano mga screen record?
1: Ano mga screen record? Uy, oh, matod ba sa ko mga bubuwit?
0: Uy! sa bubuhit ng diablo. Alasan to yung mga ating balita.
2: Alam ko, mga pinis to.
1: Kabalok ka?
0: Ya, unang siya naman.
1: Nakaisag, sir. Pasailo, ah, lagugod. Why siri-suri? Kaya mo na yung rules and regulations din sa amo ang mga na landlord.
0: Dili pa kapasailo? Ah. Kaya na sa ka-estate pa, dili sa makapasailo sa tao.
1: Yes, yes.
2: Si Bumbong Marcos, makapasailo, ano?
1: Di makapasailo? Ana siya nga, ana siya gira-gignan nga. Sige lang, ako lang bahala na. Basta susunod, ay nalabuhat na ha, para di ta ka masagpa.
0: What?
2: Uy, ging anak ka?
0: Ging anak? Kaluwan, siya pa di ay.
1: Dili, dili sa. Sa.
0: Asa tayo roto bro. Pagkapi sa siguro si Maring.
1: Maring, pagkapi sa Maring.
0: Purlintana ka ba kayo ka Maring? Parang wala na ka sa iyo ang sarili.
2: Napay tiwas, napay puno.
1: Karuan. Inaani ni siya.
2: Si pa.
0: Balit yung sabi niya. Mga bukuon.
1: Naala siya, naala siya. Sunod ha? Pagbuinom kang baso, kaong kadrib. Hugasig yun.
2: Hello?
1: Oh. Kay naanay mga, kuan rin, mga death penalty, kunili mo mo, kuan.
2: Ay, mura rin na si,
0: hadlo ka ba na
2: sa South Korea nga presidente.
1: Mura si Kim Jong-un.
0: Death penalty?
2: May mga death penalty.
1: Yes.
0: Hadlo ka na, oy.
1: Mato.
2: Ipapirma ka mga MUO, ano?
1: Uy, ipapirma, oy.
0: Ipapirma po dahil
1: ito. Ipapirma ko, hindi ba, katong ni kuan, ipapirma. Ipapirma siya. Moto siya ang akong kuan. Grabe kayo. Siguro kabalo na siguro mo ang mga uwi.
2: Ay, asa man siya rin ulit na kamigin.
1: Jonas kamigin ni uli. Uwi, nagperli siya sa kamigin. Magperli siya lang sok. Ay, kay guwapa ba din sa kamigin. Kaya nagkatibawasan po. Rin Island Hospital Golfing ko. Kung dangon na din istorya, balik-balik na tayo magkatibawasan po niya.
2: Nako magamani ay manawa kay sa mo ang pagbalik ng higala ha. Atuan ang tagaan kinig pagtagad ang atuan suwa tampo. Nagi padangan ti ato ang tulumanon.
0: Kung ikaw.
1: Ako.
2: Kung ako.
1: Ikaw.
2: Nagyap ko ka prefer. Ano ba kini mo sunod nga awit at nipahinamon sa mga namati ka rin diri sa Bayugan 2? Uno, tres, ang ganda ng size, quattro. Ano ito yung mga naman?
1: Ano ito yung bayugan singko?
0: Ano ito yung
1: singko size di ay? Ano ito yung size bayugan?
2: Wala di ay.
0: Pero padawag bisli, hindi mo nang imuaday.
1: Padawag naman na dito sa kwan, nasipit. Uy!
2: Sa balingwan.
0: Padawag sa ampayon.
1: Ampayon?
0: Ampayon.
1: Ay, ako.
2: Ay, maghawa mga mali. Kaya kumuhawa mo diya, magbalik na magawa na gayo mo diya.
1: Pantay lang mo.
2: Pantay lang gin mo. XML.
1: Exciting!

sugos mayong pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong katahuran, ganun yung tulo. Kani mo, master, labi na gyud sa imong duha ka mga dalaging dingdi, ha? Mga dalagang ligaw, maring Erika o maring Darya. Master o maring Darya o kaning maring Erika, ano man mo nga inana magandain yung beauty mga talagsaon mang kaayo mo? Ano ko yung tana, master? Unsa man na si maring Darya, mayo man ha? Kaya ako lang kikiktian. Pero dili na mao ang naasa kong suwat karon ng ipadangat diya sa inyo. Ako, master, itakwal ako sa pangalang Anthony. Minyo o ga na ko yung sa kasawa nga itago na to sa pangalang Vivian. Grabe kayo ang among relasyon ani kay grabe kay ka fruitful, harmonious, and grabe ka amo ang wala gyud may problema no sa amo ang pagpamuyo, master, o kining Ate Darya o daghana ba ni tulo man gyud sa inyo ang tulo na lang. Ang akong asawa nagtrabaho sa Osaka call center agent. O ako, narapugod rin sa balay, unkol nga, tinghatod-hatod og parcel. O na ko'y mga amigo. Para masamtan ko ninyo kung unsan kayo unod ni akong suwat, yun ano'y mga pangitabo?

0: medyo kay nakalag mo dire. Mingaw na pagkog inuminom boy.
1: Ay, ano kay bahal dire bago rin adin. Ay, bago rin nga.
2: Baso na, baso na ko na pre.
1: Oh,
2: baso, baso, baso.
0: Sige, baso yung malingin o square.
1: Katong katong lang.
2: Katong lingin.
1: Katong bidol lang.
2: Sa mga bidol.
1: Katong bidol.
2: Oh, matanganan sa kape.
1: Oh.
0: Pag kuman atong inom ni atong gasan kay mas suko pre.
1: Okay, amo ba? Amo. Gasi kay mas suko lang skin.
2: Suko, suko.
1: Ah, mas suko.
2: Ayo, ayo, ayo na pre.
0: Pre, lepi ato ba? Sabta ka tagay-tagay ta.
2: Eh, siya, siya, siya.
0: Ako yung nakita ng mga bang.
2: Oh, pre!
1: Uy!
2: Pasa na kong lingse mo. Tataw na mo.
1: Kaging tanaw ng grabe puti as paad. Uy, ganyan, ganahan kayo.
2: Lingit kayo.
1: Oh!
0: Katulo na ko, pre.
1: No, namin na lang nga, wala. Tinapanan nga ang pere ito. Ato na yung sumsuma.
2: Di ka na katul?
1: Ah, depende.
0: Asan mo gipalit ni?
1: Ah, di arang sa ilan ni Juan de Sunahan.
2: Masi katul yan, pre.
1: Wala pa rin bubong ni.
2: Bati nga lang, pare. Tuba, may mong ginalang butamang ice.
1: Hindi na yung pwede putang ice dahil.
0: Seruhan, pre. Kasi
2: makaigit putang ice, pre.
0: Igit mo naglagihan.
1: Pre.
2: Tuba, iaisan, minuang.
1: Paminaw mo. Paminaw mo.
2: Pero siksi mo, nagkikinin mo tanaw dahil, pre.
0: Kini,
1: Oh. Yawa, noy.
0: Power ka yung babae, pre.
2: Kwapo ka yung laki, pre.
1: Uy, laki naman mong tanong. Asalabi!
2: It's right, mong good.
1: So, pangita pa na yung ipasa, ay.
0: Sakto, pre.
1: Dugaya maghubos, laki, ay.
0: Pre. Pre, oh, kita ka na, pre, oh. Kadakos ka ganas, laki, pre.
3: Dad!
0: I'm a man,
3: eh. Dad. Yato na ko, Dad, B.
2: May buntag, ma'am.
0: Ay, oh.
3: Ay, may buntag ninyo di ha.
0: Duty na kami, duty na kami. Duty na ka?
3: Oo, duty na ko dyan.
0: Sige, nga, pre.
3: Uy, atun ko ninyo, pre. Kaya, total, nabi kami multi-club di ha.
2: Maka ba ng multi-club, pre? Atun, na pre.
1: Oh, sige, rita. Eh, nagkapultang ba ni? Nangalutubin mo kasi ako kutsarita.
0: Sige, sige, tara, tara, tara,
1: tara. Tara, tara, tara, tara.

0: Selamat kayo dadahan.
1: Oh, sa mga niya, sundoon, takao niya, usaman, muli lang kay ikaw.
0: Ah, ayaw lang dad, magkwalang ko, magkwalang angkas lang ko.
1: Ah,
0: Wato lang itong vlogger ng alibri sakay.
1: Ayaw tong...

0: bungot to ni taas buka pa si manok.
1: Ayaw to ang manok. Ayaw mo bitaw manok na to. Dimawas passing. Kuya, mangitang side wheel. Sige na, dadoy. Bye-bye, dad.
0: Kuya, ganito sa kailan tri, kaya ang
2: portahan. Kuya, wano sa kailan. Pasensya na kayo ka sa kamultika pa rin, kaya marami na yung portahan ko sa balaya.
3: Kaya na, di mo ito, pre? Ito na manok. Pinsa ito.
0: Warik-warik mo ito siya, pre.
3: Warik-warik ito. Warik-warik ito siya. Oh, napasundo ko na mo. Kaya hadlo ka yung panahon ron.
0: Balik ito ang topic ba?
2: Oh.
0: Grabe lagi ng mga...
3: Sama na
0: yun. Yung mga bagong gawasun, pre.
3: Tibon na, kuya pa lang.
2: Pasari! Dili naman lagi. Wala ko na tarong tanaw to ba?
3: Hindi mo lagi bibamix niya, tibunak sa mga gina.
0: Otruha, otruha, tanaw, otruha.
2: Baby, pahan, pahan,
0: nawe. Oh, di ba okay kayo?
3: Dako kay kargada laki, pre.
0: Laki.
2: Props ba, abran ba? Happy,
3: pre. Imo magi-bluetooth ang speaker. Inay, kamay. Inay,
0: inay, inay.
3: Inay, kamay.
1: Patalawa ko, pre. Patalawa, pre.
0: Hindi mag-volumen, pre.
2: Para magandang musina
3: sa ito rin. Speaker yung motor, pre.
0: Overmode ba? Overmode?
3: May overmode siya?
0: Ah, sige.
3: Sabi.
0: Enjoy lang. Enjoy lang.
3: Kuya, kayo mo ba na itong aktor?
0: Ay, piyato. Balinutan yung mga lawas, yung mga gawas, yung mga
2: eskalo. Pagano yun?
3: Naitato, pre. Naitato sa paa.
0: Naitato na yung heart sa paa.
2: May, pagkita mo. Nako'y pag-order
0: eh. Eh, masaya ko ng pag-order mo.
2: Nako'y pag-order.
3: Napunin ba?
2: Oo, muna ko ginasubay ba yan?
3: Bangulitis na.
2: Bangulitis. Yeah. Dalawa, kayo. Oh.
0: Ala?
2: Oh?
0: Piyawa.
3: Siksikip, pre.
2: Tanawa, blandig buhok ba? Ay,
0: oh.
3: Grabe ko.
0: Grabe.
2: Nay, aril serius na nga sa ngamil,
3: oh. Ayan po, super na aril, pre.
2: Natural.
0: Tag-asya ka rin siya.
2: Permintig yung kumagloyaan. Ibig hindi ako ginasaving siya.
3: Siyang buktog
0: pita. Ibig mo nang
3: i-brot siya, Andres. Ibig na pangalan, pre.
2: Oo.
0: Ibig mo nang i-save, ibig mo i-unlock.
2: Alam mo, at alam ang paan, ang puti kayong paan. Ano pa siya yung tato? Oh.
3: Yum.
0: Duta, anigla. Ang
3: apam ni pre, yung ang laki pre.
2: Ayaw nila mo, ay, ha?
3: Apam ni.
2: Apam nila yung mga nang laki yung sana siya, kaya parang bab.
0: Kung kargadas laki.
3: Murang ni si Romeo, katong si Kikingong. Kaya aktor, mabang si Romeo, katong si Kikingong nung ganang kuhan. Diwata.
0: Ha? Mamuwi si kargada ni Villarreal Mark Antone.
2: Yo. Kasi sa sasaya, anong kargada man sa lalaki niyong itanaw?
0: Si Gary Panibaan, nakusap kay kargada.
3: Wapa kayo.
2: Tanawa.
3: Ang babae, wapa kayo pre. Murang si Rosemary Ignacio.
2: Talawa. Talawa.
3: Pre, yan yung naong ni Rosemary, pre.
2: Pare, talawa, diri mo nakita, pare, diri ka ganahan sa kuya kayo ni Bayana, pare. Oh, talawa, oh. Oh, samtang ka bicho, ka jacket pa.
3: Ha?
0: 46?
3: Yawa.
2: Buyaw kayo, pare. Pero...
3: Usa, part 1?
2: Part 12, di.
3: 12, di?
2: Oo.
3: Ngayon, na kayo na?
2: Series mo, pare.
3: Ay, series,
2: di? Series, oh.
3: Asa mga 1 to 10 na
2: eh? Lapas na siya, lapas akong memory card.
0: Record pa.
2: Oo.
3: Baliktad ang ataw nakitaan, pre. Nag-una tas 12.
2: Ah, ba, mura ko nila sa libro. Ang table of contents sa kanang hayahang...
3: Tagay, may anong 1 to 11. Ano mag-sukod pa tas 12?
2: Tagay, gogo. Tagay, good. Depende na sa inyong hatag. Kasi, pre, mag-iino man ta.
3: Mura mo nag-token pa yung kolong, pre.
2: Di mo na mapatak ang metro. Walay kwan niya.
3: Siya, siya.
0: Oh. Ano ba siguro
3: para maayo. Tubani pre, ayan na butang ice, kuang ice pre.
0: Ayo butang ice.
2: Dili dili.
3: Sana.
0: Pusaga.
3: Grabe. Grabe mo lang. Grabe mo lang oke.
2: Grabe.
3: Oh. Inaayo lang dito pre, wala pa kay amot kusog ka. Kusog mo ino mo amot.
2: Ako ba ina bit. Ako amen mo tikam.
0: Pre, ako ibag ulre.
2: Ay, bebe, tao.
3: Napon ni bawad ya.
0: Senior lang mang bay pre.
2: Senior?
0: Senior po ng laki.
2: Oy.
0: Mo ni nindot pre.
2: Bebe, tao.

Master ko ati Daria oga marin Daria ka marin Erika. Pinaramida ka sa to istorya kay di managyo ni makanta. Nag-enjoy gid mi na mina mag-uban mi na kon mga amigo nako kag grabe kayo eh, mga chinango kay dako. Na isa nga but source na mo sa nunun, kanisa source pod na mo sa mga skandal. Eh sige mo na siya oga kwan sa mga comment section. Na mga bangko. Hantun nga, naabot Miss Balay, nga naabot akong asawa, hinaan yung mga panghitabo.

0: Mei. Hutan apa lah? Pasti di kapoi ni bentar bahu. Aku nak pergi bentar bahu ni.
1: Eh, dad, okey lah kay dad. Eh, jokes lang na. Makaya raman aku, dad.
0: Nabantayan mo na ako. Nga mura makagbaminti ka luya.
1: Normal maginang kulang kagdulog dad. Magluya man juga.
0: Pero mo lagi. Hindi ko gusto nga ka na ganing manuya ka. Kabawap ya ka. Usaya ka, hindi na tamakay kayo nung ka na anak. Kay luya kay ka.
1: Ay, malagi dad, wey. Ganang, saan lagi kailang kapoy, lagi kayo mo. Wala akong mga, mawala akong kondisyon. Labi na ganang.
0: Ay, sabi mong kwan, eh. Ako, wala akong kasuato sa mga opisina. Sabi na yung mga trada, na magkakomputer, magpiminti.
1: Oo, di mo na pwede masulad dito, dad. Kay, kapalok ka, kanang mga kauba na mo di ha, o galang akong amo, di mo na ginapasulad mga tao. Kay, makwan, wala ba may permit dano sa BIR, no? Kay, kapalok ka ni BIR mo, raba na yung kusukay maningil.
0: Wey, masig mga hacker mo, ha? Nasikapan mo ni Kwan, nakapan mo ni Martin Collins?
1: Ang dito, nami mga produkto, dad. Oh, wala lang lagi sabas akong amo kay, kapano biya sana yung mga, kano, taga BIR no, nga magsigir raw ka ng paningil.
0: Bitaw, Han, kung mingaw ka ng kapoy na kasi mong trabaho, suti ilang pagkaroon nga. Ako, andam mo dyan kong trabaho, mamasayro ko.
1: Ah, lagi, masayro ko. Wala'y problema.
0: Kaya ko gustong magayot, kagmayo, magkuhan ka ba? Di ko gusto nga ka na ganing may stress kag maayo kay kabobag ka sa taga Kapinanga.
1: Kapoy lang yun kayo ang akong kwandan. Doon akong trabaho, dad niya. Masaka dad, ganang, usay ka na mamuhit po akong lawas. Kana akong tuhol, kaya siyempre magtindog, mulingkol, matindog, makuhawak ka na sakit.
0: Balibali, ha? Balibali,
1: ana ba?
0: Uyawang mo ko na trabaho. Hoy, kisa na!
2: Pre!
3: Hoy!
2: Hoy!
3: Madam, mayong buntag niyo muna, madam.
2: May ganyan, ma'am!
0: Nay, kalag mo na rin, pre. May, siya
2: mo. Alagan niyo lag. Naibago na mo, pre.
0: Naibago.
2: Bago. Ang latest eh. Ang gold medalist.
3: Tanawa, tanawa, tanawa.
2: Kitaka tong bago.
0: PM siguro ang link.
1: Masa naman yung kitanaw di ay?
0: May, kanang nagtanawin yung mga gapong, mga manok.
2: Mga
0: panabong ba?
1: Kanang kuan, kanang mga sabong-sabong din yung mga tanaw di ay.
2: Paano ka na yung sulod-sulod yung sinugal ba?
1: Grabe yung kaya mo ba nung?
3: Wala ko kayo, mamoy.
2: Tawanan ko na kini. Online mo kini ba mga sabong?
1: Oh. Ano gina?
0: Mura na kalingawan na mo, may.
1: Makasabot siya kasi niya, boys will be boys, Jun. Yeah. Ano?
2: Ano mo gina? Nay, dala si Kwana.
1: Nasuot sa kanin niya, mag-istoryana siya siguro mo diyan, ha?
2: Salamat, ma'am.
1: Sige.
2: Pre, kasi mo nang hindi na. Bago ni Pre, tara,
3: Pre. Dala siya, bagungan ba?
2: Tara,
0: Pre. Pagkita. Uy.
2: Perting lang niya.
3: Oh, buro ba lang tawa? Kita ka naman po? Kata ng gold medalist.
0: Puti, uy.
2: Klaro. Grabe ang kamera, pag ibutang sila, pre. Kita kay pre.
0: Kuya, wapos laki, pre.
3: Tanawa ko.
0: Kasi maluko yan na po.
3: Grabe ko po ng pa... Oh, tanawa. Wah, napanos. Grabe ko. Wah, napanos, pre.
2: Grabe juicy kay pre.
3: Grabe naman na, pre.
0: Pre. Oh, gargaras laki, pre.
2: Anong laki na ang babae, may
3: tanaw.
2: Mga ba? Kaya babae, pre.
3: Kamu mga bayan, siya rin.
0: Maangin man kay kasumpay man.
3: Doon kaya mo magubuan ng laki,
2: eh. Labi kayong babae. Blandi yung buhok. Blandi.
3: Mau ka niyo? Grabe yun. Yung lawas ba? Niya ang agdugahan pa kayo parang mga banulog kawatan. Grabe.
0: Gabi mo niya.
2: Pero ang laki, pre, ako mo kargada. Ang kargaras sa laki na ako kayo.
3: Grabe. Pre. Grabe na pare. Katurbo man siguro na pare.
2: Grabe. Anata kay laki pre katurbo.
0: Pre na nahuman na pre. Nahuman na laki. Dali na siya nahuman pre. Nahuman na.
2: Idaran siya ng laki yan eh.
0: Kung naapa ko na pre, sekundahan ko na pre.
3: Grabe.
2: Ang sakuha na pre, parang kutol pa ko sa isa.
0: Suway ko na po pre.
3: Ako si... Sabi.
0: Ingol ko mas kuya na to.
2: Siya na pre. Siya sabi.
3: Talaw sila ko pre. Matag ako mo'y mag-ana. Saksisip. Multiple choice may ko pare.
2: Saksisip.
3: Saksisip ka usa. Pare, di na mag-angoy pare. Magsangkiig ni. Kung ako ni magsangkiig ni.
0: Grabe, Gibri. Grabe siya mag-ayo ni.
2: Turbuhan lang na mo na isa ka kuwanan ni. Wala na bugha ka ni.
0: Musakam.
3: Pare. Iramasan ako ni pare. Bawa siya pare.
0: Pre.
3: Sa pare.
2: Kapalok lang yung style mo pre.
4: Di
0: mana
4: ni
0: Bluetooth pare? Di mana Bluetooth? Aku nak sana
2: dah nondre. Barang di.
0: Oh,
2: wajib
0: si kong si
2: kong. Siapa prebeng? Presiden.
0: Kita nak siaran yang silpon.
2: Masih bapa satu silpon.
0: Prebeng lah kayak link dia. Kepasah ini.
2: Bagus. Bagus. Berang silpon. iPhone 17. Tulipin.
0: Pre. Okay, tubig dia bayar gas. Awar lagi, awar lagi.
2: Masih nak kayak kita stopa prebeng. Tangan ni. Masih satu batu prebeng. Tangan buka ais.
0: Apa pe? Mahon is breaking siar.
4: Pare. Salamat kay pare. Pasay sa pare giduka pa ko pare.
2: Sigot talaga pe nga ako kay buhok.
4: Oh, pare taligsing sa sul. Taligsing.
2: Grabe na ba. Kita kino.
0: Pare. Gito di mo. Karon pagawas ka tulugon ka bo.
4: Buhok gapoy kay pare.
2: Luya, luya.
0: Pare dahana ba mga
2: otik. Kita bangat lima.
0: Dahana otik tu susurun si boy.
4: Eh, pare kaya ba lang.
2: Tamis begini sih duga pre.
4: Pre dengan kawan bungkukan ini dan jus pre bawa kadang main apple, kadang kening istimewa
2: bawa. Okey rakyat itu tuh jadi sulung.
4: Okey rakyat lain kadang sulung ini sih kayak sulung kayak jadi pitik. Okey rakyat. Pre ini sama pre ini sama pre.
2: Eh mana ini pokok pre kayak. Pasang link, pasang aku yang link semua.
0: Segi ha, mampabut kau nak
2: tanawang, tanawang link,
0: mampabut kau.
2: Sebenarnya.
0: Tuan aku mga kumpare, nangulit na sila.
2: Pre!
0: Ay, mga wagon, yung gini sila ay. Mga wagon kayo ay, mato kasi kong asawa, be. Ang asawa na lang akong panghimungtan, ani. Ay, anto kasi kong asawa.

0: Mev.
1: Mev.
0: Oh my God.
1: Tuga ka?
2: Pagkuhan ako, tagpilaw dyan.
1: Ay, sagtulog ko eh. Grabe kayo.
2: Asa man?
1: Ganina ba, nakasilip ko sa cellphone eh. Parisido eh.
2: Anya?
1: Daan mo si... Ginanglod nga, skandal.
2: Ansa?
1: Tinindota kayo tan aon mi, oy.
2: Uy, kabo ba no? Kaya masigil ko ka mga, kaanag yun mga laki, no? Basta magtapok mo, pero kung hindi sabong, skandal yung ginatanaw.
1: Kaya, maayo na lang po, ni, kaysa mang magbinuang.
2: Bitonsan.
1: Tanaw may mga video. Agibali-bali lagi mi.
2: Ha? Asa na nga skandal na?
1: Apasan nindot? Nindot kayo, medyo bulabulabok ba, iba?
2: Ano ba?
1: Mi, ako tong i-apply pa ng kita si Mami.
2: Asa man eh, kuha ni mga na, Ton, asa man eh, di, ay.
1: Sakta mo nga na kong libido. Gahi na kayo, Mio.
2: Uy, Anthony, ayaw din ko garagaraya kayo. Araw ako sa mood.
1: Ano, wala magka-smood? Tulog ka lang na biya ko, wag ka makahilabot mo niya. Wala ka-smood, perlinte.
2: Ako'y biya kayo.
1: Akong ibulalbunal si mong kilid, oo.
2: Bisa pag ibulalbunal mo na, ikapoy ko. Kapalo ba, kapag akong bike-bike, ha?
1: Mas palabihon naman mo nang bike-bike kaysa kini ako ang tabadido eh.
2: Oh. Ayos sa lagi ka din mong kwanalaw ka ng kapoy, mong kaayo eh. Nag-oxygen ba ako sa nag-bike-bike ko, ayaw ko gara-gara eh.
1: O niya, hindi, ugma na lang siguro ta. Ano? Sa akong kumunin nga din naman ni Mapong ka, nag-ibiti mang gahi ah.
2: Ay, gara ka ka niyo. Saan? Na-reus oil, ka na lang sa'yo gamita.
1: Masyari, imo ako, ano?
2: Imo ako na lang. Ayos, ayaw ko na dyan. Ayaw ko gawa na dyan, ha? Sunod na lang, Dan. Sunod na lang.
1: Ugmahab.
2: Ugmahab. Tanala ko, ugma. Kondisyon ko, ugma.
1: Sige. Matuog tayo. Ugma na lang.
2: Sige, Dan. Naibong ko sa kong asawa. Kay, kapoy man siya, master, huwag kaning... Ay, hindi ka o ganing, ano yung adidariya, oy, taasa ba niyong tulungan mo ka po ako, eh. Bitaw ka na ako, anak ko ba nga, usama niya ako ang asawa nga, mura magka ng gahapo perminti. Pero wala na ako lagi pa ng baling, kaya balo ko siyang trabaho. Muto na nga, nilalik siya, takilid na lang ko skilid, ako na lang giman niyo, nag-ML na lang ko. Kanang mantener o lima ba? Kuto nang wasan ko, kanang nahibuong ko paghuman. Kuto nga, gatang taon, nagpatod siya na ako sa iyang trabuhan o ginali mga panghitabo.

0: diato na ko dan be kay man malay ta sad ko karon dad.
1: Naa man ko ta diridol si mong gitrabahoan.
0: Ay salamat kayo dad. Kay apoy jud ko ba. Bye dad.
2: Oh, onya ha. Oleg sayo. Ay sakay atong longhair ha.
0: Ay kato banook di ko sakay atoy.
1: Ay, para ko masawa. Ako sa mga talikod, murag yung tao siya si Katia Santos. Ay nako, makatubang murag si Julian Santos. O matakid murag si Jeffrey Santos. Pre, ganito mo rin. Pre! Ikaw mo kunin na lang, pre!
3: Pre! Ang parisito yun, ano yun? Pre! Pasensya ka parisito yun, kaya parang magpukituloy, gagangkaap.
2: Pre! Tapok-tapok tabi.
4: Ata, si Mare. Basta mo tapok na nanapanay litis. Ano sa manay?
1: What's up, manay?
0: Pare, saan yung mga? Saan pa, pare?
4: May matag-security, hindi makitaan. Passport kayo na makuha kayo, pre.
0: Be.
1: Na. Pamatod iyang yung mga.
4: Gold medalist, Japan eh. Tara.
0: Di ko, kayo, siyempre yung skin di biloso tayo mo, ha?
4: Huwag ni. Nagtuwa, pare, gold medalist si Kindi. Si Kindi, Japan ang gold medalist.
0: Sabag yun. Narawahan yung istorya na, pare. Trabaho.
1: Murag familiar man sa ako, pre.
0: Di ba?
4: Sige, pre.
1: Familiar.
0: Pare.
4: Og matalikod, pre. Murag.
0: Eh, familiar ka na ba yung lawasan eh, oh?
4: Nakaray, matalikod ka rin. Murag, kailan diba?
0: Naitatos likod, oh? Di ba sa basta?
1: Murag, familiar na ko yung tattoo, pre.
0: Di ba?
4: Napitatos tanggung ko, pre.
1: Kita naman ko aning tato ngayon nga rin. Kasi
0: niya naitulong ka star sa likod. Sabi na naitulong ka star. Nasayang tanggugo.
1: Pre, ang iyahang paa.
4: Iparawad niya. Dili naman mo. Eh, atubang, pre.
1: Wala may atubang.
0: Di man yung atubang.
4: Sabiur ka taman siya.
0: Sabiur naman ako.
4: Ay, di ba.
1: Kuyaw sa.
4: Basit na yung mga part.
1: Kuyaw sa mudakdak, pre.
0: Totoke rin yun, totoke.
1: Kalungi sa Edmi Games, nag-yak-an-yak.
0: Di ba?
4: Kaling nga blanding nga buhok, babro. Kita naman ko na yung blanding nga buhok, pre.
1: Tungkol bito, pre, pamilya sa ako.
0: Ah, sige, kay mapasis ako. Kaya mahara mo na yung gutom sa kong script. Mapasis. Mapasis na ko, ha?
4: Wala ko po karon.
0: Okay, para po na itaban si mong script po.
4: Mugani, daliar. Mugani, magkikipotang po nila po.
0: Mugani.
1: Sige na, kaya
4: siyempre. Ikaw ay bahala ng bagong link ka.
1: Dali na kayo mag-shirt na ko. Yun na pa. Pagkailan mo ko ito babaeng pakita sa parasido yung skandal? Di ko mamahimong masayo. Murag si Bibian mo ito ay. Unya na ka. Sukdaon ko ikaw.

0: ப்ரே
1: ப்ரே
0: ப்ரே செல்போன் ப்ரே அப்ரே கிரங் மெமராய் கோடி மோ ப்ரே பா பி பி எம் சகோ தும் ஸ்கேண்டல் பி பி எம் சகோ கரண்டாயன் ப்ரே கரண்டாயன்
2: லோக்கல் கிர பசாத் ப்ரே
0: Ula kuni.
2: Ula.
0: Asapa ASAP ha. Ah, tadi tadi.
3: Karon tama gin muli ron sa bibian. Pagmuuli siya. Kumpron taon ako siya. O kung ngano na buhat kini kada ko kay kada ko jud ko pagduda na siya gito. Di ko mahimong mo sayo puna na na. Niabot na niabot tay taon. Ni open ako pero ug ko nindot og lawas oi. Ako asawa mong gini. May pasalaing laki mo dakdak pa ay nanas bibian.
4: Hi, Dan. Sorry na kapoy kayo, Dan.
0: Kapoy ka?
4: Kapoy ko.
0: Nga naman, otrohan na po ka?
4: Kasi yastrohan.
0: Nakamuha na ko siyong mga tirada.
4: Ayaw at pag-inana, Dan, Anthony.
0: Kita kare. Oh, itu nono kau sembunyi pun masih buta kak. Kita kare.
4: Nganu nabot ni ane ngah, nganu nakai kena ane ngah video dan dapat kiblat dia om naung dia.
0: Ang pangutanan aku kau nuna buat di mana kau.
4: Dan pasai luang kau dan buat aku lada kai.
0: Sorry tu kan juga ikau ni.
4: Wah, nak apa?
0: Ikau ni,
4: baru berani tak tahu seluyu. Oh, di tulok stars tangkugu.
0: Nganu ing anak kau ayo kau muda lah. Nih sekolah di mana lagi?
4: Ha? Dan! Ikaw ha? Wala pang, di ba ka musulti?
0: O sa'yo mo?
4: Di ba ka musulti ako kiingnan magwanin niya nga tarungag dalakan? Ba't ako kitarungag dalakan? Ay sakto ba kayong bayan?
0: Kinsa man yung laki ka imong kakuha ni mo? Imo rin gusto meron
4: si Darwin! Tanawa ka hingdara! Tanawa ka hingdara!
0: Patuloy kay gamay kargada!
4: Wala ka kita na! Ang bilbil o maragat tayong kulor!
0: Ankon gyud imo ka ikaw gyud diyan.
4: Sorry kayo.
0: Nakuha
4: man ako ni mo nako ni mo ni bigyan. Gaano na sa amo na mo trabaho dito dan.
0: Tagpila po bayad di mo.
4: 1.5 gyud kiyon.
0: Imo ra kong niloko ka. Nagtrabaho ka sa call center.
4: Sorry
0: kayo ka Jerjer.
4: Dan. Sorry kayo dan. Sa luwa ko ka. Gulit ra kayo. Gulit ra kayo. Dan. Bungot sa ito'y Master Maring Jaria o Maring Erika Tagna mo lagi gigos akong gibati Kinakon ba ang jugog taman ba? Si Vivian di ay Dili lang kay Usa, duha Pero tinaghanap man nini Tanaw na ko dito sa Rejob Grabe kayo makakita ang grabe Siya may high splinter kayo siya dito. Master, saan man ako ni nga, sakit pa kayo sa kumbiyaan man ako ni akong asawa? Nga ginabudabuhan na, nabag ito siya kuha kitabangan siyang doa ka negro. Mandura na ikinig siya pagmasiyar, magmalibang na siya, dali na kayo muhuman. Napay kayo sa master, katukog, nanugam, nangutot di ay. Grabe kayo, Jill Master. Ay, grabe kayo. Maring Erika o Maring Daria. Saan man ako yung tabaki ko ninyo, B? Maluoy tayo. Taon mo. Kapoy na kayo-kayo ko ng trabaho, Aba. Magpaabot ko sa inyong mga tambag. Dininalang ko to. Mark Anthony.

0: ato mga darin. Ato ang nagibasa nga kaagi sa usa ka ato ang sender.
1: Ah, letter sender.
2: Yes. Kuya sa kaya mga kuya kay mga bala.
0: Kuan oi lindos. Lagi mga dilig kita. Kabalo ka man karon karon daghan na kay nang ana aron.
2: Hoy, mat, tagay pa mig link mak oi.
0: Dai mga babae ron nga kanang mga self support. Ang mga pa-eskwela sila ko balingon ang ilahang gihibo nilang kanang taming aron nga maka-income sila ilahang lawas maring.
1: Aba?
0: Manya pag-abot nila sa panahon nga maminyo sila although nga medyo hayaay na pero ang salin-salin nila yung mga sa mabana.
1: Ay, lamog-lamog na lang.
0: Lamog-lamog na lang kay gipit lagungan na magmaayo.
1: Sabi kay pit lagung, wag ipiling oras.
0: Ako, wala na ako kanong ano aron balsa na ito sa siyudad ng Pairo. Ano na pit lagung?
1: Abot, kaya ba nila manig pit lagung ni Mayutan
2: eh?
1: Sa siyudad Bagunisya.
2: O, sa mga pit lagung?
0: Ano mo?
1: Ano? Ang ganap nga na ba? Inig ka na sa sugo ba? Ano ba?
2: Ay ka na mag-harvest ang kuhan.
0: Lahit maganda.
1: Lahit maganda niya hanggang.
2: Ano? Kadok kita.
1: Saan pa ba niya hanggang?
2: Ang NPO anak niya.
0: Ay, kabalo na siya.
1: Ana, ana. Sabilik pa na.
2: Nakakita ko, bulo ko si pangalan. Sabilik pa na.
1: Sabilik pa na. Sabilik pa na. Kabalo na siya, kanapin ana. Hawag kami ana dito sa mga ay, kanapin mananggot me. Kasi siyempre, matanggal pa ng mga lamog-lamog ana, no?
0: Mga katong mga
1: tungod. Mga ana, UTC. Ag-UTC.

0: Mula pula, tungod sa'yo tese, binugbogto mo, magyay laming itimpla.
1: Tama na, warang tribal yan.
0: Yung tese, binugbogto mo. O niya, ganahan ka?
2: Oh, siyempre, ang Astra di ay.
0: Ang Astra, o.
2: Ayay. Nagisi ako puro.
0: Oh, ay, patala ka. Ay, Astra. Hilong Astra.
2: Okay, ko
1: ang hotel. Hotel sa Cagayan.
0: Ano nga? Stay in Cagayan. Cagayan Parkview Hotel. In the middle of the city. And I'm going to stay in Cagayan.
1: Kamano ka, Maring?
0: Parkview Hotel.
1: Elementary pagkukuha nga, mga grade 1 or grade 2 po.
0: Kumuha nga rin. Ako college sa magkuhan na.
2: Apo yung isa ka to. Tama. Beber sandal.
0: Ah, kato.
2: Ayo, presko sa tiyo.
0: Ah, kato ang kuhan. Seiko wallet. Seiko wallet. Ang wallet na maswerte.
2: Apo isa. Kato ang sa eskulahan.
0: Ang sa man.
3: As Chris Rudders, 1941.
0: Awa yung katong.
2: Bila yung nakumakuha ano eh. Kaya
0: nakumakuha ng... Tetsa, pabalik ba? Mga katong ano sa... Katong din ako. Tetsa, may... Hindi na tamagkuha na lang. Kaya mga kuha naman na. Hapit na ako. 55 na. So, hapit. Tambang ka na to, Bi.
2: Manambang ka na. Kami ng oras pa nga, Maring. So, ako na mati man karon si... Sitong...
0: And si... Mark Anthony. Si Anton.
2: Si Anton. Kung na mati ka man karon Anton sa... Sukmatigod. Kanang... ayaw pag ingon nga kanang mahadlo ka kay nagpabuhi man ko di gapon oy muna dili ka makuan sa imong sawa kay kapabuhi man pud ka oy
0: karon man pud daw limes man pud ka
2: daulim
1: palamunan man dai kada Anton
2: sala ni mo ni Anton og ako lang ikasulti nimo kun namati ka karon na sagdi na lang na oy at least man lang
1: at kakaon magyapon ka
2: ipacheck din sa kuan sa Sundown Clinic matag birnes sa kad hapon nga doon sa gabi sa Sundown Clinic mga maring gawin sila di
1: at least walang sa ikuan
2: ga screening sila di na ni mga tambag kasi naigo sa kuan maring ba
0: sa
2: mga AIDS
0: ba so dyan din lang diyan
2: Sundown Clinic sa
1: napita
2: di sa CHO
0: sa CHO
1: it's order sa may mabini.
0: Yes. Sige.
2: Kamu kasi katambang niya ko. Manaman ko.
0: Ikaw niya. Ang kani. Maligdan niya.
1: Ako dawat-dawat lang yun. Okay. Huwag niya po si trabaho. At least na binlan pa siya glami.
0: Bitaw. Tama po.
1: Diba?
0: Namo kayo punto. Bisang di kayo ka-bribe.
1: Medyo bribe lang.
0: Ganyan.
2: Ikaw.
1: Ikaw kayo.
0: Medyo. Ako kayo. Medyo bribe ka may. Kuwan magubugod ako. Ano ni siya?
1: Kapano pa rin gano?
0: Ako pa rin mo, Anthony. I-keep tong kwan, katong video.
2: Video.
0: Pag maglagot ka, pag ma-action mong away, dala sa CR. Dito ka pa ni Malos.
1: Uy! Makabalos ang yutar dito.
0: Mababasli na sila. Palpalin ang taman.
2: Ano ganoon na siya? Asawa man niya ang makikanid to.
0: Imnig bahal. Ana.
1: Butangig eyes.
0: Butangig eyes.
2: Para
0: ang imong tuba from A to Z. From A to Z.
1: Tama tama ka naman sa CR.
0: Ana lang. Ano mang mangkuan maka? Imong kun na naman tadya, di man ato na pwede mo kan imong asawa, imo na lang apo dangon. Kunya ka man ay magbuhat og iskandal.
2: Ya.
0: Kung gusto ninyo.
1: Pero wala kasi wala kay kwarta gyapon.
2: Ibaligya nila.
1: Wa man sa kwarta.
0: Ano lang ito problema, magpalaka na magiging sulat sa mga nagbasap kung ano na istorya ha. Kaya kanina yung istorya mo, naman yung riyan ka ito.
2: Last nga katulti kang Anthony, pasahin po siguro may link, anapon siguro.
0: Pasahin may link, anabi, kay para atin sa mong mga na mo.
1: Ayun, kalimot Anthony ha, link ha.
2: Amang ma-investigate.
1: Dili, sulat, among gusto, ang link.
2: Wala natin ang oras, mga marihan, tunog mapon. Kita makaobang diri sa programa nga inyong ipaabot sa Mindanao. Ako din si Maring Inday Erika, dalig wapad nila yung mister sa abang ni Magkopya Santa. Huwag ka mangunay ang silingan.
1: Pagkasa, di ba kaya?
0: Okay, ganyan yun. Si Kwede Otso na.
1: Kini, yung pa rin yan sa kanilang panabang, si Tia Daria.
0: Sige. Master nilig tanini, huwag mga may pangit ako. Bye!
2: Nagkasalamat on!
0: Thank you for watching!
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. 101.7.
5: Mga katropa,

0: XFM Time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide.

0: mabaon ng headlines, katropahatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Apat na ang patay, 16 nawawala dun sa gumuhong gusali dyan sa Pampanga. Search Rescue and Retrieval Operations na mga otoridad nagpapatuloy.
1: Headlines. Mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Maynila makatatanggap ng tig 15,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod.
0: Davao City Mayor Baste Duterte muling bumatikos sa Administrasyong Marcos. Alcalde, kinumparang paumuna ni Marcos sa kanyang ama.
1: Mike Defensor, inaming nagbigay ng 30 million pesos na donasyon sa kampanya ni Senador Rodante Marcoleta noong 2025 election.
0: 76% ng adult Pilipinos handang sumuporta sa territorial defense ayon sa Octo Survey.
1: Sa balitang regional, makulay at makasaysayang pagbubukas ng palarong pambansa 2026, pinasinayaan sa Agusan del Sur.
0: Balita, international suspect sa Pamaril sa labas ng White House, patay.
1: Sa balitang showbiz, Casey Concepcion nais magkaroon ng comeback sa showbiz.
0: At sa sports, katropa, San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder tabla na sa Game 4 ng Western Conference Final.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, mga katropa, May 25, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePau.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang malungkot na balita. May kaugnayan dito sa pag-akyat na sa 4 na bilang ng kataong kumpirmadong nasawi habang nasa 16 na individual pa o iba pa ang pinaghahanap po ng otoridad dun sa gumuhong 9-story building sa barangay Balibago, Angeles, Pampanga. Ayon kay Bureau Fire Region 3 spokesperson, Fire Superintendent Maria Lea Saihili, ang huli po na na-retrieve ay ang biktima sa dalawang hindi ma-rescue kagabi dun sa Sector 1. Anya, nagkaroon ng initial cardiac arrest sa site ang biktima at hindi pa agad nadeklarang patay dahil hindi pa ito natitingnan ng doktor. Sa ngayon, mga katropa, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operations ng otoridad para mahanap ang 16 na iba pa.
2: XFM News Nationwide.
1: Aabot po sa 175 na polis mula PRO3 tumulong sa rescue sa gumuhong gusali sa Angeles City. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live!

naman ang rescue at retrieval of treasures sa bumungusali sa barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Kasama nila ang Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nagbabala ang PNP sa publiko na umiwas sa paligid ng gusali upang hindi maantala ang operasyon at maiwasan ang panganib. Ayon kay PNP Chief Police General Semilencio Rantates Jr., prioridad ng mga otoridad ang kaligtasan ng lahat at ang mabilis na pag-responde sa sitwasyon. Patuloy ang clearing operations upang matiyak ang seguridad ng mga rescuer at posibleng biktima. Dagdag pa ng pamuna ng PNP na kahanda ang kanilang mga tauhan na magbigay ng seguridad at kaayusan sa paligid habang nakatutok ang mga rescuers sa paghahanap ng mga posibleng nakaligtas. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang tulong sa mga nasunugan sa Parola Compound. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Bisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng malaking sunog sa Parola Compound sa Binondo sa Maynila kanina. Umabot sa Task Force Charlie ang sunog nitong nakaraang weekend. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Pangulong Marcos na ibibigay ng pamahalaan ang kailangan ng mga apektadong residente. Kabilang sa tulong ang hygiene kits, family food kits, food packs at financial assistance. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi bababa sa 40,000 pesos ang matatanggap ng bawat kwalipikadong biktima. 10,000 piso rito ay mula sa DSWD, habang 30,000 piso naman ay mula sa NHA. May karagdagang tulong din mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila at building materials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sa huling tala ng DSWD, nasa 2,100 na pamilya ang napaektuhan ng sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy pa rin ang mga balita sa XFM News Nationwide, katropa, makatatanggap po ng 15,000 piso ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Manila. Ayon sa Manila Fire Department o sa Manila Department of Social Welfare, sa pamamagitan ni Director Jane De La Puente, mismong si Mayor Isko Moreno ang personal po na mamahagi ng cash assistance mamaya. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang paghatid ng tulong ng tanggapan gaya ng DSWD sa mga residenteng nasa evacuation center. Samantala, mayroon pang baga at saka usok na makikita sa mga natutupok na bahay o natupok na mga bahay sa lugar na pinangirihan ng sunog.
2: XFM News Nationwide.
0: Senador Kiko Pangilinan ayaw isang tabi ang mga magsasaka sa gitna ng gulo sa Senado. Narito ang ating report.
2: Report.
0: Ni Senador Francis Kiko Pangilinan na mas dapat unahin ang laban kontra gutom kaysa politika sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakapuspo ng Senate hearing para sa mga vegetable farmers sa Benguet, sinabi ni Pangilinan na hindi simpleng oversupply ang problema, kundi mataas na gastos sa logistics dahil sa mahal na krudo. Ayon pa sa senador, marami ng trucker ang nag-atubiling bumiyahe dahil halos wala nang natitirang kita sa taas ng diesel prices. Tiniyak din ang senador na patuloy niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga magsasaka at isusulong ang mga hearing para marinig ang kanilang hinaing. Makapaghihintayan niya ang politika pero ang gutom hindi ayon sa senador. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel ang pagsisigaw po ng regular na press briefing para mas maging malinaw daw sa publiko ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gaganapin sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Z. Alonto Adjong, mahalaga hakbang nito para may iwasan ang kalituhan sa mga komplikadong legal na usapin at matugunan ang mataas na interes ng taong bayan tungkol sa kaso. Bagamat pinalalawig pa ang final details ng format, inaasahan po ng prosecution team ang mahahabang serye ng pagdinig. Kaya naman layunin nila na maghatid din ng tuloy-tuloy at transparent na impormasyon sa media at sa mamamayan.
2: Inaasahan
0: ng prosecution team na ang mainstream media ang lalaban sa pagkalat ng fake news sa social media sa sandaling magsimula na ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro, ang mga journalists ang kanilang magiging sandigan sa pagkapakalat ng tamang impormasyon sa publiko, lalo na't magiging crucial ang paglilitis sa Vice Presidente kung dadagdagan pa ito ng mga maling impormasyon. Nagdag pa ni Luistro, ito rin umano ang dahilan kung bakit itinalaga bilang spokesperson sina Kabataan Party List Representative Renico o Rineco at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong para may paliwanag ng simple at maintindihan ng publiko ang impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mariing itinanggi naman ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at Senator Panfilo Ping Lacson ang mga paratang
3: ni Senator Amy Marcos na may sabwatan umano sa Senado upang harangan ang posibleng pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Nililaw ni Soto na mali impormasyon na nakarating kay Senator Amy Marcos kaugnay sa diyamonay balak na baguhin ang saligang batas para palawigin ang termino ng kasalukuyang mga opisyal at itaas ang age requirement ng presidente mula 45 patungong 50 years old para lamang ma-disqualify si BP Sara. Nilinaw din ni Soto na bagamat nagkausap sila ni Speaker Boji III, nilinaw po nito na kwentuhang magkakaibigan lang ang nangyari at wala raw seryosong usapang politikal tungkol sa charter change. Lasan din tinawag ni Lacson sa Senator Amy na purong kasinungalingan ang mga chismis lamang na layuning ilihis ang atensyon ng publiko mula po sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling naging matalim ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagtitipon ng Ridge Coalition kung saan hayagan niyang kinuwestiyon ang mga nagawa ni Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Sa kanyang talumpati, mariing ipinunto ng alkalde na muling lumalaganap ang iligal na droga, kriminalidad at korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Habang binatikos din ito ang umano'y tangkang mapalawig ang termino sa pamamagitan ng charter change. Ikinumpara rin ang alkalde si Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya ay rumirespeto sa saligang batas. Sabay giit na ang visa ay tila nasa ilalim na ng isang martial law na hindi lamang formal na idineklara dahil sa umano'y pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
3: Matapang na nilinaw ni dating Congressman Mike Defensor na nagbigay ito ng 30 milyong piso na donasyon sa naging kampanya ni Senador Dante Marcoleta noong 2025 election. Ayon po kay Senator o kay Defensor, malinis ang kanya naging donasyon dahil na-declare niya ito sa Bureau of Internal Revenue at napagbayad din siya ng kaukulang buwis. Dinagdag pa ng dating mambabatas na wala siyang nilabag na batas dahil hindi ilegal ang pagbibigay ng pera sa isang kandidato kung ang pera ay galing sa sarili niyang bulsa at hindi naman galing sa ilegal na paraan. Matatandang isa si Defensor sa tatlong pribadong individual na nagbigay umano ng donasyon kay Marcoleta pero hindi diniklara ng senador ang donasyon ito sa kanyang Statement of Assets o Statement of Contribution and Expenditures o tinatag na SOSE.
2: XFM News Nationwide.
0: Maring itinanggi ng Malacanang na mayroong kinalaman ng Administrasyong Marcos sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta at sa kanyang mga campaign donor. Ay kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Office of the Ombudsman, ang siyang nag-iimbestiga at nagre-rekomenda ng kaso ay isang independent institution at hiwalay sa kontrol ng ehekutibo. Kahit malinaw na walang katotohanan ang mga aligasyon na may bahid itong politika. Ipinaliwanag pa ng opisyal na ang mga isyu ay bunsod ng nakitang mga irregularidad at pagkakaiba sa idireklarang ari-arian sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Marcoleta kumpara sa laki nang nagastos nito noong 2025 election. Ngayon din, ang sarili niyang pag-amin sa publiko na may mga donor siyang ninais na itago ang kanilang pagkakakilanlan.
2: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nilinaw po ng Bureau of Immigration na walang umiiral na hold departure order laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, kundi isang immigration lookout bulletin order lamang. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, hindi automatikong mapipigilan na mga immigration officer ang pagalis ng bansa ng isang individual sa ilalim po ng ILBO. Maliban na lamang kung may ilalabas na formal na warrant of arrest o kay departure order ang hukuman o ang Department of Justice. Ipinilawanag pa na opisyal na ang papel lamang ng BI ay mag-monitor at may pagtulungan sa mga kaukulang law enforcement agency upang agad daw silang maabisuhan sakaling magtangka ang senador na lumabas ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
0: 76% ang adult Filipinos ang nagsabing handa silang sumuporta sa pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo at sovereign rights ng bansa. Kabilang po rito ang West Philippine Sea. Batay ito sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research ay sa survey 7% lamang ang hindi sumang-ayon sa pahayag. Pinakamataas ang suporta sa National Capital Region na may 83%, habang pinakabababa sa Visayas na may 68%. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa 1,200 responded sa buong bansa. May margin of error itong plus minus 3%.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Mga tropa, patuloy niyo pong sumaybayan, suportahan at pahinggan ng XFM News Nationwide sa pamamagitan ng XFM 96.5 Calibo Aklan, XFM 91.5 El Nido at XFM 89.9 Coron.
4: Balitang regional.
3: Masayang balita, makulay at masaysayang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 pinasinayaan dyan sa Agusan del Sur. Katropa natin sa balita, CJ Salban Luy, XFM San Francisco.
5: Live report. Formal nang binuksan ang 66 na Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur sa isang makulay na seremonya sa Dato Lipos Macapandong Governor Democrito O Plaza Sports Complex sa Prosperidad. Mahigit sa 13,000 delegado mula sa iba't ibang rehiyon ang dumalo sa pambansang palaro. Tampok sa programa ang Parade of Delegations, cultural performances at fireworks display. Bagamat hindi personal na nakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpaabot ito ng video message bilang pagbati sa mga atleta at kalahok. Bilang ginatawa naman ng Pangulo, dumalo sa Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Kasama rin sa mga dumalo sa Education Secretary Sonny Angara bilang pinuno ng Department of Education na pangunahing katuwang sa Palarong Pambansa. Pinangunahan ni 2025 Palarong Pambansa Gold Medalist at CN Bronze Medalist sa Pinjak Silat na si Precious Hope Cernilio Maglinis ang Oath of Sportsmanship, habang si Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo naman ang nanguna sa Oath of Officiating Officials. Naging matagumpay ang hosting ng Agusan del Sur sa pagpanguna ni na Governor Santiago Cani Jr. at Congressman Edibong Plaza na nagsulong ng mga paghahanda para sa kauna-unahang pag-host ng lalawigan. Magtatagal ang kompetisyon hanggang Mayo 31 sa ilalim ng temang Unlocking the Future Through Sports. Mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa Palaro to Agsur 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
0: Department of National Defense, sigurit na lehitimo ang kanilang operasyon sa Toboso. Peace talk sa NPA, wala nang planong ibalik. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacol.
6: Iginiit ng Department of National Defense na lehitimo ang operasyon ng militar na nagresulta sa pagkamatay ng 19 na pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army sa Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro, kanyang pinasasalamatan si Governor Eugenio Bong Lacson at ang mga lokal na pamahalaan ng Negros Occidental dahil sa kanilang matibay na suporta sa Philippine Army. Iginiit din ito na propaganda lamang umano ng mga rebelde ang aligasyong mga sibilyan ang nasawi sa inkwentro upang magkakuha ng dagdag na suporta at tulong. Dagdag pa na Chudoro, hindi maituring na matibay na ebidensyang para-fentest at mas binibigyang halaga nilang testimony muniya ng mga direktang kalahok sa insidente kung saan 11 sa mga nasawi ang nagpositibo naman sa gun powder residue. Samantala, kinumpirma rin ang Department of National Defense na wala ng planong ibalik ng gobyerno ang peace talks sa NPA. Ayon kay Chudoro, hindi na ito kinakailangan dahil mayroon ng mga programang inilatag ang gobyerno para sa mga rebelding na isumuko at muling magbalik loob sa pamahalaan.

0: Rita Jubente Espanyol ng XFM Double.
1: Inilunsad sa Davao ang Reform Alliance for Accountability for Good Governance and Ethics o RAGE sa Mindanao sa ginanap na pagtitipon sa Davao Convention Center noong Sabado, Mayo 23, taong kasalukuyan sa pangunguna ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Di naluhan ang aktibidad ng daan-daang leader mula sa iba't ibang Duterte support groups, civil society organizations at iba pang sektor. Kabilang sa mga dumalo sina Senator Christopher Bongo, Senator Robin Padilla, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez at dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Formal ding sumali sa RAGE Coalition ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte na kinatawan ni Davao del Norte Board Member Al David Uy, kasama rin ang ilang grupo mula sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa mga organizer, ang RAGE ay isang multi-sectoral political coalition na layong palakasin ang accountability, transparency at maayos na pamamahala sa gobyerno. Binubuo ito ng mga grupong tulad ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP, Partido Reforma at Reform PH, kasama ang iba't ibang civic organizations at ibang grassroots movements mula sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, sa kanyang talumpati, binatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si Presidente Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y patuloy na korupsyon sa gobyerno sa kabila ng mga pangako na administrasyon na sugpuin ito. Nilabas din ng alkalde ang kanyang galit dahil sa umano'y pagbabalik ng korupsyon at droga sa bansa.
2: Itong si Marcos, ang buang na rin. Buang, adik, ingon pa sa iyang iksoon, bangag, sirayong puwet, diverticulitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung corruption. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din sa kawalang iyaan ang
1: Samantala, nagpahayag din ang pangamba ang alkalde sa sunod-sunod na pagsampa ng kaso laban sa mga personalidad na itinuturing nilang kaalyado ng oposisyon. Ayon kay Mayor Duterte na nagsisilbing national convener ng RAGE Coalition na mahalagang magkaisa ang iba't ibang sektor upang tutulan ang umano'y mga irregularidad at pang-aabuso sa gobyerno. Binigyang din rin ito ang kahalagahan ng aktibong partisipasyon ng mga mamamayan at paninindigan sa prinsipyo sa gitna ng umiinit na sitwasyong politikal sa bansa. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Dialysis patient sa Bukidnon, normal na nanganak. Childbearing rate ng dialysis patient, 1% lamang sa buong mundo. Katropa natin sa balita, Marie Codino ng XFM Bukidnon.
4: Sa high-risk condition. Milagro kung ito rin ng normal na ipinanganak ng isang dialysis patient sa Bukidnon ang kanyang baby boy noong Mayo 17 taong kasalukuyan na siya ring araw ng kanyang kapanganakan. Sa panayam ng XFM News Team kay LV Ilaw, 39 na taong gulang, residente ng La Fortuna, Impasugong, Bukidnon, hindi na siya umabot pa sa ospital at sa bahay na niya isinilang ang kanyang malusog na 1.6 kilograms na baby boy. Ito ang kanyang panglimang supply. Ayon kay LV, hindi niya inaasahang magkakaanak ulit bagamat 3 beses sa 1 linggo siya nagpapadialysis mula pa noong Hulyo noong nakaraang taon. Siya ay na-diagnosed na may acute kidney disease at regular na nagpapadialysis sa St. Marina Dialysis Center sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa pag-aaral, nasa 1% hanggang 7% lamang ang childbearing rate ng babaeng dialysis patient sa buong mundo. Ang kidney disease ay nakapagpipigil sa normal na ovulation o pagregla ng isang babae, habang mahigit 90% naman ang successful births na nagresulta sa premature delivery. Katropa, upang maiwasan ang acute kidney disease, iwasan ang maalat na pagkain at ugaliing uminom ng Zanton Plus Gold. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas, Marie Codino, XFM News.
3: 4 katao, kabilang isang pulis at barangay chairman, patay sa naganap na pamaril sa isang piyesta sa lalawigan po ng Isabela. Natropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
5: Live report. na katao kabilang ang isang pulis at barangay kapitan habang apat din ang sugatan sa naganap na pamamaril sa barangay San Rafael Abajo sa bayan ng Santo Tomas dito sa lalawigan ng Isabela pasado alas 7 kagabi. Kabilang sa mga nasawi sina barangay chairman Jimmy Paeste Jr., Police Corporal Frederick

0: Bautista na nakatalaga sa Santo Tomas Municipal Police Station, Marlo Joaquin Bawi, 18 anyos, at isang hindi pa nakikilalang lalaki. Sugatan naman sina Police Master Sergeant Jason Asherto ng PNP Santo Tomas, alias Jay at alias Lar, parehong 17 anyos, at Margie Bautista, 37 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon, dumalo ang mga biktima sa selebrasyon ng pista ng barangay at nasa harap ng bahay ni Police Corporal Bautista nang sila'y pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang armadong suspek. Dead on the spot sina Corporal Bautista at ang barangay chairman dahil sa tinamong tama ng bala, habang binawian naman ng buhay sa paggamutan ang dalawang iba pa. Dinala naman sa pinakamalapit na ospital ang apat na iba pang sugatan para sa agarang lunas. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng PNP Santo Tomas upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga suspek. Nagsasagawa na rin ng dragnet operation at mahigpit na checkpoint ang mga karating na himpilan ng pulisya laban sa mga tumakas na salarin. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
1: Weather update. Brian, may isang low pressure area na mataan sa 1,515 kilometers lang ng northeastern Mindanao at may katamtamang tsansa na maging bagyo o mahinang bagyo sa kalagitnaan ng linggong ito.
2: Katropang Buddy, inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o parang weather disturbance sa Webes o Biyernes at ito ipapangalan ng Doming, ang ikaapat na bagyo sa Pilipinas para sa taong ito, nakikilos pahilaga sa Philippine Sea at maaaring makapagdulot ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Quezon dahil sa trap o buntot nito.
1: Mga katropa, trap naman po ng LPA yung umeepekto sa Mindanao at Palawan habang easterlies naman sa Bicol today. Kaya pinapayuhan po ang ating mga residente dyan sa lugar. Mag-ingat sa pag-ulan pa rin, pagbaha, pag-uunan lupa, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog at bundok.
2: Habang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon naman ng localized thunderstorm.
1: Ingat pa rin sa tindi po ng init ngayon. Danger level talaga ang heat index sa Dagupan particular. May 47 degrees Celsius, nasa 41 to 43 naman tayo sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po ang publiko magdala ng payong, uminom ng sapat na tubig at makaiwas tayo sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, kinumpirma ng US Secret Service na nabaril nila ang suspect na nagpaputok din sa labas ng White House kahapon. Ayon sa ulat, naglabas ng baril at nagpaputok ng sunod-sunod ang suspect sa US Secret Service sa isinagawang checkpoint sa may 17th Street, Pennsylvania Avenue. Dahil dyan, dumipensa at gumanti ng putok ang mga opisyal at nabaril ang suspect. May isa ring sibilyana na damay sa insidente pero hindi pa tukoy kung sino naman ang nakapatay rito. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin investigasyon sa motibo ng insidente.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Binabalak ni Casey Concepcion na bumalik sa showbiz, kaya sineseryoso nito ang pagpapayata para mas gumanda ang kanyang screen look. Dagdag pa ni Casey, hindi naman niya binibigla at minamadali ang sarili dahil gusto pa rin nito ang natural na proseso ng pagpapayata. Hindi naman idinetalye ng aktresa kung kailan siya makikita ulit sa TV screen, ngunit sinabi niya na on progress na ito. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa. Proteksyon sa buong katawan. Kailangan natin ng Premium D3. Tabla na ang San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder sa 2-2. Sa Game 4 ng Western Conference Finals today, nasungkit na Spurs ang panalo 103-82, kung saan hindi po ito pinaporma ang Thunder sa bawat quarter ng laban. Pinaunahan niya ni Victor Wembanyama ang ratsada ng Spurs sa kanyang 33 points, 8 rebounds at 5 assists. Habang nasayang naman ang nagawang puntos ni MVP Shai Gilgeous-Alexander para sa Thunder. Asahan po ang dumadagundong na Game 5 ng dalawang kupuna naman sa parating na Miyerkules.
3: XFM News Nationwide.
1: Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayong Lunes, mga katropa, May 25, 2026.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami niyo mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News.

0: malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao na lagi ho nating kasama sa ating programa. At salamat sa lahat ng tumatangkilik. Ano? Ito po ang programang maghahatid sa atin na mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. So, maganda yung ating pag-uusapan ngayon at stay tuned. Dahil marami ho tayong matututunan ngayong araw hong ito.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algy dito sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng pong text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ka masalang po mga katanungan o mga mensahe, lagay po ng pangalan ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Huwag kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page. Search nyo lang ating pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong mga FB page. At huwag kalimutan ha, nabisitahan po. Puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southone Cold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Akay ba talaga ang dating sa akin ng Southone Cold Coffee Mix? Ang tamis, tapang, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Southone Cold Coffee Mix.
3: Southone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na mga kaibigan. Atin po muling tuklasin at pag-usapan itong iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan kung paano nakakatulong. Ito pong mga natural, mga herbal na pamamaraan. At itong mga bioactive compounds mula po sa mga halaman, mga prutas, gulay, na kapag-ipinabang sa atin pong kalusugan. Pero bago yun ha, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin itong kahalagahan at benepisyo na maibibigay nitong tinatawag na collagen. Marami dok sa mga ano, mga kaubayan natin na nakasubok na nung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Eh, tatanong sila, Dok, ano ba yung pwedeng makuha namin dito sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix? At ano yung pwedeng maitulong nito sa aming kalusugan?
1: Oh, at isa sa mahalagang sangkap ng ating produkto na yan ay collagen. Oh, kung ang tanong, ano yung kahalagahan ng collagen at bakit ito itinuturing na isang mahalagang sustansya para makaiwas tayo sa mabilis na pagtanda? Ano? Hindi lang kasi isang aspeto ng benepisyo ang madadala sa atin ng collagen. Yeah, actually, yung collagen, siya yung pinakang most abundant protein sa ating katawan. Mm-hmm. Nasa almost 30% ng ating total body protein ay collagen. Mm-hmm. Oh, at ang collagen, primary building blocks ito. Kumbaga sa isang bahay, bilang primary building blocks, ito yung para mga hollow blocks at simento, ano? Na bumubuo sa ating katawan, maging sa ating yung skin natin, yung ating mga buto, yung ating mga tendons, ligaments, at mga connective tissue. Matatagpuan mo din ang collagen sa ating mga major organs at pinakamahalaga doon sa ating blood vessel, yung daluyan ng ating dugo. Ano? And also, yung ating intestinal lining. Kaya napaka-importante ng benepisyo ng collagen. Mm-hmm. So, anong ginagawa ng collagen? Ang main role niya is mag-provide ng structural support and structural itself, ano? Yung lakas o strength, at sinusuportahan yung ating katawan sa kanyang integrity. For example, yung skin natin nasira. So, ang collagen ay ginagamit to release and produce new cells. Ano? Ang nagagawa din niya is yung protective covering ng ating organ, nagbibigay ng structure ng lakas at elasticity. Mahalaga kasi yun eh. Yung tinatawag na elasticity. Kung meron kang malakas na balat pero hindi naman elastic, eh para kang ano? Para kang hindi ka makangiti. Ganyan nangyari. At tinutulungan din po na maiwasan natin yung blood clotting sa ating katawan. So, merong 28 types of collagen na na-identify, pero ang pinaka-importante nito yung lima. O, katulad na lima, no, type 1 collagen, ito yung pinakamaraming collagen sa katawan natin, comprising of 90% ng total collagen ng katawan. Ito ay napaka-importante para mabigyan ng magandang structure yung ating skin, yung ating buto, yung ating mga tendons at ligaments. So, kaya yun ang may pinakamaraming collagen in the body, yung type 1. Yung type 2 naman, makikita mo doon sa mga elastic cartilage o yung mga litid na nagpo-provide sa ating joint ng tamang suporta. Yung type 3, ito yung matatagpuan sa ating mga muscles o sa ating pong artery, sa ating mga organs. Type 4, collagen, matatagpuan mo sa skin natin. Type 5, ito yung makikita mo sa parte ng mata, yung sa cornea ng mata, at sa layer ng ating skin, ng ating buhok, at doon sa mga tissues ng ating ng placenta ng babae. So, makikita mo na ang collagen, nakakaalat sa buong parte ng katawan natin.
0: Tama, Dok. Kaya ano ba yung posibleng epekto sa kalusugan, Dok? Pagka itong collagen na ito, doon sa mga nabanggit mo kanina, no, na kung saan doon matatagpukan itong mga collagen na ito, ano yung epekto doon sa kanila kapag ang collagen ay nagkulang na?
1: Yun nga, no? Kasi, alam mo, habang tumatanda ang tao, ang katawan natin, we can produce our own collagen. Ang importante lang, may pagkain ka na pwedeng i-convert ng katawan
0: into collagen.
1: Oh, at commonly, ang mga collagen na kinagamit ng katawan natin, galing yan doon sa mga proteins na kinakain natin, ano? So, habang umiinom ng tao, yung capacity to produce our own collagen, nagdi-decline yan. Especially kung nasa age 25 to 30 ka. Ayan, nagsisimula na yung collagen production natin. Naturally, nagdi-decline. Kaya makikita mo sa mga edad niyan, medyo tumatanda na itsura ng tao.
0: Tama daw.
1: O, di ba? Kaya, yun kasi yung unang-unang manifestation na ikaw ay bumabagsak yung collagen mo eh. Saka yung mga certain lifestyle factor, katulad ng smoking, pag kain ng sobrang mataas ang sugar content.
0: Yan, isa pa.
1: Oo, yung madalas na exposure natin sa sunlight, ultraviolet radiation, saka chronic stress, yun yung mga nag-accelerate ng breakdown. So, ito yung magiging problema natin kung bagsak talaga yung collagen. Una, yung balat natin, magkakaroon niya ng wrinkles, mga fine lines, nagsasag, bumabagsak yung skin, nagkakaroon ng dryness at nanipis yung balat natin, ano? Mm-hmm. Kaya minsan mga makikita mo yung balat, pwede mong pagdrawingan eh, kasi gumuguhit na eh. Saka yung paggaling na sugat, napakabagal. Oh, at yung pagkakaroon ng stretch mark, kaya pag, di ba, mga nagbubuntis, tapos nagkakaroon ng, yung mga kababaihan commonly, kasi sa lalaki, bihira akong makakita ng may stretch mark eh, sa babae lang. During pregnancy kasi, masyadong ni-utilize ang katawan yung collagen. Mm-hmm. Kasi nga, syempre, may binubuong baby sa tiyan. And also, yung tinatawag na hormonal decline. So, madali magkaroon ng deficiency sa collagen. Kaya yung stretch mark, eh, nagiging mas madalas.
0: Wow, ano? Parang common na lang.
1: Oo. So, yun yung isa, no, yung sa balat natin. Pangalawa, yung joint pain. Mm-hmm. O, pananakit ng mga kasukasuan at pag-develop ng osteoarthritis. Kasi itong collagen, mahalaga yan doon sa ating articulation ng ating mga joints. Kasi kung kulang ka sa collagen, mag-stiff yung joints mo. Mm-hmm. Maninigas. Tapos maririnig mo, lagi nagka-crack yung cracking sound, mm-hmm. di ba? Pag ginagalaw
0: every
1: yung
0: movement.
1: Ano, every move mo, may pumuputok-putok. So, mm-hmm. meaning, hindi maganda yung kondisyon ng iyong kasukasuan. And nagkakaroon ng mas mabilis na cartilage breakdown, mm-hmm. kaya nagde-develop ka ng osteoarthritis. Itong wear and tear of aging na type mm-hmm. of arthritis. So, yun yun. And another thing is, madali ka magkaroon ng osteopenia at osteoporosis. Humihina yung buto mo. So, kasi 30% ng buto natin ay collagen. Kung walang collagen, magiging marupok yung buto natin, mataas yung risk o panganib sa pagkakaroon ng fracture, to the point na yung mga elderly, mga 70, 80 years old, mm-hmm. minsan, mapabagsak lang sa supa. Mm-hmm. Malambot yung supa, di ba? Uh-huh. Pero pag umupo sila ng mabilis, yung mapabagsak, meron na tayo mga cases niya na pumunta sa clinic, naputulan sila ng femur area, mm-hmm. di ba? Nagka-fracture. Umupo lang ng pabagsak sa supa. Mm-hmm. Oh, ibig sabihin nun, masyadong maano yung density ng bone nila na decrease because of collagen deficiency. At ikaapat, yung ating muscle, madaling magkakaroon ng muscle loss. Mm-hmm. Makikita mo yung mga...
0: Nag-shrink yung mga muscle.
1: Yeah, yung mga nagkakaroon ng muscular dystrophy, mm-hmm. yung degeneration ng muscle mass. Di ba? Minsan, lumiliit na yung mga kalamnan mm-hmm. na dati naman eh okay. O yun, nagkakaroon ng ganon. Tawag nila doon sa age-related muscle loss is sarcopenia. Mm-hmm. Na lumiliit talaga. Minsan makikita mo yung kamay, di ba? May mga malalaki na dipagitan. So, nababawasan din yung lakas ng kalamnan kung ikaw naman na hindi pa masyado matanda. At saka mas mabagal yung recovery mo after exercise. O, ganon din, may mga kondisyon na katulad halimbawa ng pagrupok ng kuko. Mm-hmm. O, yung mga buhok mo, lagi na lang may slip ends. Mm-hmm. Tapos yung kuko mo, nagka-crack. Mm-hmm. Yan. Tapos yung commonly may issue sa digestive system. Yung pag meron ka kasing weak gut lining na tinatawag, eh madali ka magkawa ng problema sa ano sa ating panuna.
0: Digestive tract.
1: Oo, yun. Isama mo pa yung cardiovascular issue kasi mm-hmm. nga ang ating daluyan ng dugo, eh pinatitibay ng collagen. Mm-hmm. O, magkakaroon ng mahina yung artery wall, nagkakaroon ng vascular stiffness, mm-hmm. saka nakaka-contribute sa mga usaping may kinalaman sa daluyan ng dugo. Isa pa dyan, yung mga gum and dental problem. Mm-hmm. So, kung ikaw ay kulang sa collagen, hihina yung, ano mo, yung gums. Pati yung ngipin mo, hihina yan. Ano? Kaya, pwede magkaroon ng periodontal disease, gum bleeding, at ito ay hindi maganda. Kasi yung ngipin natin, nakadepende sa matibay na gilagid. Mm-hmm. Oo, kaya, mahalaga na matibay yung ating mga gilagid. And last but not the least, yung pagbagal ng iyong injury recovery. Mm-hmm. Kung ano man ang sakit natin, kung mahina yung collagen, babagal yung injury recovery. So, mas matagal ka magsasuffer ng pain. O kasi sa kanilang pag-aaral, pag may collagen ka, yung mga may pain sa mga tuhod, mm-hmm. nababawasan yun. Kasi yun ang purpose talaga ng collagen, patibayin yung structural integrity ng bawat kasukasuan natin.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan natin, na ganito ang condition ng kanila pong pangatawan doon or kayo nakakaranas ng pagbaba ng collagen sa inyo pong pangatawan, the main question, Doc, is paano mare-replenish or maibabalik yung normal level ng collagen sa ating pangatawan?
1: Oh, ganito yan, ano? Habang ang tao ay nasa hustong edad na kung saan highly accelerated pa yung kanyang collagen production. Hindi pa nila sila nangangailangan ng kahit anong supplement. Mm-hmm. Oh. for example, yung mga teenage,
0: yan, oh,
1: huwag niyo masyadong bigyan
0: ng mga allergy. Oh.
1: Kasi sa pagkain lang, makukuha mo yun. Mm-hmm. Actually, ito yung totoo, ano, even yung mga vegetarian, mm-hmm, malaki ang problema nila dito. Kasi una, ang source talaga ng dietary collagen, wala sa plant.
0: Mm-hmm.
1: Nasa mga tinatawag nating animal sources.
0: Mm-hmm.
1: Una-una, yung mga bone broth, sa study, yung pag pinakuluan mo yung mga buto-buto, mm-hmm, ano, so you can have a direct collagen access. Yung, sabi nga nila, chicken skin daw,
0: mm-hmm,
1: mga isda, mga ganyan, itlog, yan yung direct source of collagen, mm-hmm, sa dietary, ha, mm-hmm, sa pagkain, na ginagamit ng katawan natin to replenish collagen. But the problem is, yung mga collagen, direct collagen na yon, ang problema naman nun, additional burden sa ating liver. Kasi mm-hmm, pag mataas ang fat, hindi ito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, like yung mga Chinese, gusto nila ng collagen, kumakain sila ng chicken feet.
0: Dama,
1: oh. O, yung chicken skin, isa daw sa pinaka-the best yung collagen. Mm-hmm. Ang problema, mataas ang taba.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So, may ano rin, may risk din. Mm-hmm. Ngayon, huwag kayong mag-alala mga vegetarian gaya namin. Kasi, our body have the capacity to produce collagen. Hindi mm-hmm niya kailangan ng napakadaming direct source sa diet. Ang kailangan natin ay yung tinatawag na collagen precursor.
0: Ayun.
1: Ibig sabihin ng collagen precursor, once na kinakain mo yun, parang ina-accelerate mo yung ability ng katawan, binubuhay mo.
0: Mm-hmm.
1: Yung katawan na, yung abilidad niya sa pag-create ng collagen. O kasi kahit naman marami kang kaining collagen, minsan hindi rin naman nagagawa ng katawan ng collagen yun.
0: Tama.
1: Kahit pa kumain ka ng maraming chicken feet, kung ang katawan mo ay may problema din sa metabolism, hindi mo rin siya magagamit. Okay? So, ang mga precursor ng collagen, unang-una sa lahat, pinaka number one sa listahan, mm, vitamin C.
0: Yung.
1: So, ang vitamin C, kaya hindi ka pwedeng walang vitamin C kasi nga ito yung pinakang unang precursor ng collagen, mm, production. O, huwag muna yung supplement.
0: Mm.
1: O, kasi sabi ng iba, supplement na naman ipopromote nyo. No, unahin natin yung pagkain. Yung mga oranges, lemon, guava, ano pa ba? Yung mga even bell peppers, mm-hmm, moringa nga, yung malunggay leaves, napakataas ng vitamin C yan. So, kung wala kang vitamin C rich food, then napakalaking tulong ng supplement.
0: Mm-hmm.
1: That's why dito, meron tayong vitamin C supplement, yung Santon Vit C, di ba? Kasi lagi natin sinasabi, huwag ka mag-rely sa diet kasi minsan kulang talaga yung diet mo. Another precursor of collagen is dark green leafy vegetable. Lahat ng mga mabiberding gulay ay mayroong chlorophyll that triggers the body to produce more collagen.
0: Mm.
1: Kasi yung tinatawag na cellular integrity. O kasama na dyan yung mga spinach, malunggay, ampalaya, spirulina. Matataas ang chlorophyll content dyan. Ano? And next is nuts and seeds. Alam naman natin na yung mga nuts and seed, laging pinopromote natin yung nakainin natin araw-araw. Kasi nga, precursor yan ng collagen development. Yung mga legumes, katulad ng soya.
0: Mm.
1: Ang soya ay itinuturing lang beans yan, legume family, ito ay mayroong mga amino acid na kailangan ng katawan to promote collagen synthesis ang tinatawag. Even yung mga pagkaing mataas ng pigment, katulad ng tomato, o katulad ng mangosteen, mm-hmm, mataas yung lycopene yan, mataas yung kanyang collagen na precursor, kailangan natin kumain araw-araw. Alam mo, isa sa pinakang the best daw na source ng collagen precursor, mga tropical fruit.
0: Yun.
1: O katulad ng mangga, papaya,
0: mm-hmm,
1: pinya. O kaya nga yung pinya, pag meron kang arthritis, talaga pinupumote natin, mm-hmm, nakakatanggal to ng pain eh. Kasi nga, yung bromelain ay isang enzyme na sinusuportahan niya yung tissue repair and collagen production.
0: Mm-hmm.
1: So, next, huwag kayo masyadong magbilad sa araw ng hindi protected. So, kasi nakakabilis ng pagtanda ang pagpapainit. Kaya nga, di ba, sa mga farmer, mas mabilis silang tumanda. Makikita mo yung itsura nila kung pwede mm-hmm sa hindi nagpapaaraw. Pero, hindi rin maganda hindi ka nagpapaaraw.
0: Oh.
1: So, balansihin lang. Huwag masyadong, you know, kailangan balansihin. Mm-hmm. Yung mga bisyo like paninigarilyo, ang bilis magpabagsak ng collagen yan. Yung pag-inom ng alak. Yung mga bisyo na may kinalaman sa pagpupuyat.
0: Mm-hmm.
1: Ako. Tapos yung mahilig tayo sa mga sugar, high sugar food. Alam nyo ba na pag lagi ka nagsusugar, after a few days, mm-hmm, sasakit na yung tuhod mo.
0: Nako.
1: O kasi nagdi-deteriorate na mabilis yung collagen, mm-hmm, kung mataas yung sugar content ng katawan natin. O yun yun. Saka get plenty of sleep. Kasi kung matutulog tayo, the body will automatically repair.
0: Mm-hmm.
1: Unlike kung puyat tayo lagi, Wala. Nasira yung collagen mo sa tuhod, hindi magre-repair yan because wala kang sapat na tulog. So yun yung mga nagiging pamamaraan paano ibabalik yung collagen. At the same time, malaking tulong sa pag-aaral, sinabi na, yung magtitake ka ng mga collagen supplement. Kasi alam mo, iba yung collagen sa pagkain, iba yung collagen doon sa supplement. Yeah, anong difference? Kasi ang nakalagay sa mga supplement ay hydrolyzed form of collagen. Ibig sabihin, ito yung mga collagen na readily available for absorption. Mm-hmm. Hindi ito yung ipoprocess pa ng katawan natin ng maraming kung ano-anong proseso. Ang hydrolyzed collagen, pagpasok sa katawan mo, it is good as being metabolized. Mm-hmm. O, mabilis na absorb ng katawan natin.
0: Kung baga gagamitin na lang ng katawan mo, sipin na lang niyo yung sustansya.
1: Kaya makikita mo naman, di ba, yung commonly umiinom ng halimbawa, mga collagen supplements, especially nagkakape ka lang, may collagen pa yung kape mo. Iba yung nararamdaman nila. There's something na difference dun sa kahit kakain ka lang ng mga sinasabing mga mataas yung collagen precursor or collagen mismo. Kaya, yun yung nagagawa ng supplement sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Santon Plus Gold, ang karamihan na meron dyan, precursor of collagen.
0: Collagen, no.
1: Kaya di ba, kahit hindi kayo umiinom ng collagen, noon pang panahon na maraming nagsasabi na wala daw yung rayuma nila, na wala yung mga pananakit ng kasukasuan, umiinom sila ng Santon Plus Gold, yun ang reason, kasi marami siyang precursor. Mm-hmm. Ibig sabihin yung nagbibigay sa katawan ng boost na mag-produce tayo ng collagen.
0: Mm-hmm. Tapos sabayang pa ng mga vitamin C's na yan.
1: Oo.
0: Mas nagiging synergistic yung kanya pong epekto sa ating pong pangangatawan.
1: Tama nga dyan, partner. Kaya kinakailangan maging wise din tayo sa pagpili ng ating kakainin. Dapat yung kinakain natin, tama si Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kasi ang pagkain, dalawang pwedeng gawin. Eh. Sirain yung katawan at tulungan na gumaling ang katawan. Mm-hmm. So, it's a matter of choice kung anong pipiliin mo.
0: Nasa inyo na yan.
1: Oo. Gusto mo ba yung kakainin mo, sisirain yung katawan o i-re-repair ang katawan para gumaling?
0: Oo. Kadalasan, Dok, na na miss ano tayo. Kumbaga, yung sa choice na food na atin pong napipili, nagkakamali tayo minsan. Nadala kasi tayo dun sa dun sa advertisement.
1: Kasi kaya, alam mo, ang pinakang mahirap sa pagkain na yung modern food. Kasi ito ay manufactured commercially. Meaning, ang purpose, ang focus ng manufacturer, paano to magtatagal sa shelf at paano to magiging sarap, masarap at maganda sa paningin. Kasi yun daw yung yung psychological aspect of promotion. Kinakailangan maganda sa paningin, maganda yung packaging. Pero alam mo ba, nakaramihan ng mga pagkain ngayon sa shelf natin, most of them, nagtataglay talaga ng una refined, highly processed, ang tawag na, ultra processed, and more on sugar, more on salt. Kasi ngayon yung mga pwede magpahaba ng shelf life.
0: Preservative, so...
1: Yeah, problema, yung mga pagkain din na yun, ang dahilan kung bakit humihina yung ating vitality.
0: Yeah.
1: O kaya nga, uso na ngayon yung tinatawag na back to organic and back to basic diet. O sabi nga nung diba, kung kumakain ka daw ng karne, sa mga hindi vegetarian, iwasan mo daw yung mga hindi mo makikita yung buto. Sabi nila, may isa ako nabasa, sabi niya, from now on, pag hindi ko nakikita yung buto sa karne kinakain ko, hindi ako kain. Kasi kung wala ka nakikita ang buto, hindi mo alam ano nakalagay doon, paano prinoseso yun. O, ganun din naman sa mga vegetarian, mas the best pa rin na nakikita mo kung paano to hinimay, paano to ginawa. Diba? Kasi may mga alternative din naman ng mga vegetarian eh. Pero hindi natin ini-encourage na mag-ano tayo noon na always depend on that. Dapat talaga simple and basic yung ating kinakain.
0: Yun. As simple as possible. Mas kumbaga mas kapakipakinabang sa sistema ng ating pong pangatawan. The more na mas mabilis mong makuha, makain, yung bagang bubuksan mo na lang,
1: iinitin mo na lang,
0: kakainin mo na agad. Kumbaga mag-aalangan ka muna dapat doon sa pagkain ng mga yon,
1: Yung mga pagkain na yon, hindi naman natin sinasabi
0: totally
1: matanggal, Pero sa totoo lang, yung mga pagkain na yun, yung mga emergency lang dapat. Wala kang naianda, nasa biyahe ka.
0: Kasi not on a daily basis.
1: Perfect na naman na talaga kain. Always and everything, lutong bahay ang makakain mo. Kailangan lang talaga, maging tayo, maging maayos ang planning natin pagdating sa... Kaya nga ang Yes to Health, talagang pwede naman tayo magbenta ng supplement namin. Mm-hmm. Pero bakit we need a lot of campaign, katulad nito, program. Mm-hmm. Bakit nag-spend tayo ng millions of pesos just to produce this kind of program?
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga mahalaga na yung mga tao ma-educate natin.
0: Tama,
1: ha? Ma-educate sa tamang pangangalaga ng katawan kasi wala man talagang pwedeng magbigay ng malaking impact sa atin kundi yung mismong sariling gawa natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung pagbibigay namin ng advice, it's just a part. Pero kayo talagang mga nakikinig ang based doon sa natutunan nyo, kayo yung gagawa.
0: Oo.
1: Yun yung purpose natin.
0: Hands-on kayo dyan dapat.
1: Oo.
0: So mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha? Kung gusto nyo po na maingatan, mapalakas ang ating pong pangangatawan, as natural as possible, as simple as possible, yun yung kailangan ngayon ng katawan po natin, mga kaibigan, ha? At sa pagkuha ng sapat ng mga nutrisyon, mga sustansya, sa mga pagkain, ganun din, ano? As natural as possible, mas maganda po sa ating pong kalusugan, ha? O kaya sa mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin, kung hindi man nakakuha ng sapat na mga sustansya mula sa mga pagkain na ating pong nakakain, see to it na meron kayong pang backup dyan ng mga suplemento. At nandyan ang ating pong ultimate trio na pwede natin paghugutan ng mga sustansya at mga ano na ito, mga compounds na ito na kinakailangan ng ating pong pangangatawan, ha? Ganun din sa mga coffee lover dyan, subukan nyo ating pong Santon Gold Coffee Mix na meron po yan siyang collagen and glutathione, mga kababayan. Ano po yung mga sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
5: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin dyan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong pagbabalik, ating pong tutugunan ng live ang inyo pong mga katanungan. Pabalik po tayo pagkatapos ang ilang mga paalala.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Hey, good morning po. Ano pala natin po?
7: Kirina.
6: Kirina.
7: Kirina Bumboy.
6: Bumboy.
7: Hmm.
6: Ano eh, nakita po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Easter Health.
7: Opo.
6: Ano product na yan?
7: Ay, product. Santon Cookie, Santon Gold nga, capsule na.
6: Santon Gold Capsule. Hmm. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
7: Tagal na ako yun. Nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
6: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
7: Oo.
6: Noong gumamit po ka na nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
7: Okay lang. Pag gamit ko na ito, maawa na yung juice. Parang nagaya ko ang buwan ng katawan ko. Magkatsumpa pa nga ako tuwing Sabado.
6: Nagsusumpa pa po kayo?
7: Opo.
6: Sa edad ng 93?
7: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta at nagsabi sa akin na, ang edad mo lang ng ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na maglalakad, mag-aupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Bilikado sabi niya, wala kang kasama. Sabi ko, kilang. Basta manalig ka lang sa taas.
6: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagayon nyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
7: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Cookie at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo mamili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
6: Salamat nanay ha sa inyong papatuloy na pagtangkilik ng produkto ng Easter Health.
5: Santon Blast Gold, mambibig sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
9: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo matatakulong ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katagtang ba?
8: Pasok po sa pagkasa niya na?
9: Pasok. Wala akong masabi ko ni gold na gold ang lasa. Sangton. Yan ang totoo. Kasi po, hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao. Hindi ito i-introduce sa market eh.
8: So, magkakapit po talaga kayo ng Sangton Gold Coffee Mix, tatay?
9: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakakapod ako magbili ng mga tatlong sa safe, bisan na pat, lima, ganun. Mabibili mo ito sa mga select, sa mga transistor eh.
8: Thank you po, tatay.
9: Okay to.
10: Sangton Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, wax, collagen, and glutathione. Sangton Gold Coffee Mix, nagkape ka na, narakas, at gaganda ka pa. Sangton Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Sangton Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hairdresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
12: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Sangton Herbal Oil?
11: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Sangton Herbal Oil.
12: Anong masasabi mo siya sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
11: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Sangton Herbal Oil. Napakaganda pong gamitin, lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Sangton Herbal Oil.
10: Sangton Plus Herbal Oil! Yan ang gusto ko sa kape, with mangosteen, moringa, and soya. Sangton Plus Coffee Mix, ang kape na may plus. Sangton Plus Coffee Mix, now available sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores nationwide. At mabibili na rin sa kanilang store sa Yes to Health, Unit 7, Proudland Building, 851, EDSA, Corner Mother Ignacio Street, Quezon City, o tumawag sa 0969-6711-262. Sangton Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Sangton Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Sangton Plus Gold. Mabibilis mo nga buhay. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sangton Plus Coffee Mix ka na, tarahin mo na para maging alerto ka. Sangton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan

0: Samson Vitamin C, Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako po si Mary Beth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samson Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong-gusto ko. Dahil may collagen, glutathione, nakakabata pa.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-iisang na butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manika kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang po ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo para sa lalaking tigasin.
3: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Senten Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Senten Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Senten Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ang nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia Glycosides. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
5: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes. Taas ang sugar ko. Nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold. Nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba, kung sino yon ang mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan po ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The secret of pill.

0: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating po programa, The Secret of Health. Kasama niyo po Doc Michelle Hinas at Doc Algy Bakla.
1: Magandang hapon.
0: Mga kaibigan natin, mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng samot-saring problema sa inyong pong paningin. Ayan. Napakahalaga po ang ating paningin, ha, na dapat ay mapangalagaan po ng ito at maingatan kasi napaka-hassle pagka ito po ay nagkaroon ng problema. Mga labo at iba't ibang mga hindrances, ano, sa ating pong healthy eyesight. Ayan, laki pong kawalan yan, ha, sa ating pong araw-araw na pagkikilos, mga kaibigan. Ano? Dapat ingatan natin ito, bigyan natin ng sapat na sustansya, protection, ano? So, lalabas tayo, kinakailangan yung mga anti-UV na mga eyeglasses, ano? At syempre, sa pangloob, kinakailangan punuin din natin ito ng sapat po, ano? Ng mga antioxidants. Itong mga antioxidants kasi ito yung tumutulong sa ating pong pangangatawan, especially sa mga cellula, ano? Yung mga eye cells. Para maiwasan yung mabilis na pagkasira o yung tinatawag po na oxidative damage na nangyayari dyan sa ating pong mga mata. Na yun din yung pangunahin, Doc, nagdudulot ng samot-saring problema sa ating pong paningin.
1: Very common ngayon yung pagkasira ng mata ng dahan-dahan. Mm-hmm. Kasi nga, alam mo, mas marami na yung ating activity ngayon na online, yung mga screen time ng tao, mm-hmm, ngayon ay halos halos buong ano, buong maghapon.
0: Tama, Doc.
1: Oh. Eh, talagang hindi naman tayo nahihinto sa pagtingin sa ating, mm-hmm, mga cellphone. And also yung mga maliliwanag, ano, ngayon ang paligid talagang super bright na.
0: Mm-hmm.
1: So maraming pwedeng makasira sa mata based on study. Kaya kailangan din, na hindi naman pwedeng hindi ka magsi-cellphone, hindi naman pwedeng sa bundok ka na lang tumira para mabilim.
0: Mm-hmm. Tama.
1: So you need to cope up, kumbaga. Mm-hmm. So sa sitwasyon na to, ang kailangan mo protection para at least mapabagal yung pagkasira ng mata kasi talagang yun na yung civilization natin, eh.
0: Mm-hmm.
1: O, eh ngayon may mga natuklasan naman ng mga sustansya that can help the protect the eyes, ano? Mm-hmm. Yung lutein, zeaxanthin, beta carotene, vitamin E can do something para kahit papaano yung mata natin hindi naman bumagsak na mabilis. So ang Yes to Health, naglabas tayo ng Vision X Plus,
0: mm-hmm,
1: isang supplement na soft gel na pwede natin inumin even one capsule once or two times a day. Depende sa inyong condition.
0: Oo.
1: Oh, yan kasi napaka-importante niyan.
0: Sa mga kabayan na isang sumubok ng ating pong Vision X Plus soft gel capsule, ay mabibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. So, may inam, nasabayan po ito sa pag-inam ng ating pong premium D3. Ang soft gel na premium D3, mga kaibigan, ay nagtataglay ng mga essential fatty acids na tumutulong para sa proper and faster absorption ng mga fat soluble vitamins na atin din pong naiinom, mga kasama. At yung ating Vision X Plus, eh ano yan siya, kumbaga punong-puno yan ng mga fat soluble vitamins, ano? Yung ADEC na mga vitamina, vitamin A, vitamin D, E, and K, ano, eh nandiyan mayaman sa ating pong Vision X Plus. So para mabilis ang absorption nito at yung assimilation sa ating pangangatawan, you need enough essential fatty acids sa pangangatawan mo. Na yun ay pwede natin man natin makuha sa ating pong premium D3 soft gel, mga kaibigan. So maganda yan na i-partner. I-pares nyo po yan, mga kasama. Okay? Sa mga kababayan din, kung meron kayo mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, live advice.
0: Live-advice po muna tayo, Doc. Meron nagtanong po dito, ano? Mm-hmm. Doc, bakit po kaya pag dumudumi ako, may kasamang dugo? Ano po ang gamot dito? Randy Garcia po ng Santiago Isabela. Salamat po.
1: Pag fresh blood, yung alagas in dugo,
0: mm-hmm,
1: magpa-check up ka, baka may almoranas ka.
0: Yeah.
1: Kasi meron tinatawag na internal hemorrhoid,
0: mm-hmm,
1: na kung saan dumudugo yung loob na bahagi, yung pinakang dingding,
0: mm-hmm,
1: ng ating anus. Eh may mga blood vessel diyan na ano, na mga very sensitive na kapag may inflammation, kasi kung constipated ka, hindi ka makadumi na maayos, pag may pressure na na-create diyan, pwedeng mag-rupture 'yon. So 'yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng dugo sa ating dumi. Kung madalas, kung paminsan-minsan lang naman, tapos ang dumi mo matigas,
0: mm-hmm,
1: irritation doon sa ano, Pero pag lagi mong napapansin, may dugo, ipa-check up. Kasi baka meron na kayong almurana sa madaling salita, ano? Kasi pag naman meron kang sabihin ng mga internal hemorrhage, yung ano ba, dumudugo yung bituka mo, yung sura mo, ulcer, hindi yan fresh blood na lumalabas.
0: Maitim-itim yan eh.
1: Maitim-itim, tapos ang amoy ng dugo mo, kakaiba. Mamain ang dumi, malangsa, hindi mo maintindihan. Pinaka-safe na gawin is, una, magpa-check up para malaman. Pwede rin naman kayo kasi mag kumain ng mga pagkain mataas ng fiber. Magkamuti kayo, yung nilagang saging na saba, magkumain ng maraming kanin sa gabi, para gumanda yung daloy ng dumi. Kasi pag maganda yung pagdumi mo, less yung pressure dun sa tumbong, sa anus, hindi magkakaroon ng bleeding.
0: Ayun.
1: O, ganun kasimple lang yun na pwede nating gawin. Ano? Tapos mag-take kayo ng Santon Plus Gold dahil mataas ang antioxidant properties with Santon VitC, Premium D3. Yan ho yung ultimate trio na pwede makatulong sa mga ganyan ding kondisyon. Kasi preventive ang gagawin natin. Kasi kung dumudugo yan, eh talagang kinakailangan ma-prevent mo yung dahilan bakit siya ay napipressure.
0: Bleed, oo. If ever merong mga irritations or merong mga wounds mismo dun sa hemorrhoids, if ever hemorrhoids po ang problema po ninyo mga katropa, mga kaibigan, no? Yung Premium D3 soft gel natin daw, pwede nyo gamitin yan as a natural suppository po ninyo.
1: Tama, tama.
0: Yung oil niya, pwede nyo ipahid doon sa mga nag-inflame na mga hemorrhoids or almoranas. Ano? Nakakatulong yan as antibacterial and anti-inflammatory. Ano? Yung oil ng soft gel natin.
1: Binilalo lang yun eh. Pwede mong ipasok sa puwet. Pero pwede mo rin naman na butasin at i-rub sa area, no?
0: So maganda yan mga kaibigan, ha? At of course, yun nga. Nabanggitin daw na dapat ipanormal ang inyo pong bowel movement. Kasi yun yung ano eh. Yan yung nakakapag-trigger ng matinding pressure dun sa anal vein kung bakit siya namamaga. Okay, Doc. Ito, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ang garlic at malunggay po ba ay pwedeng pagsabayin, pantapal doon sa mga bukol? Si Marie po ito ng Batara sa Palawan. Thank you po.
1: Ang suggestion ko sa inyo, pwede naman, pwede naman. Kaya lang hindi siya pwedeng itapal ng matagal kung may garlic.
0: Yeah,
1: oo. Kasi ang garlic, kung sariwa,
0: matapang
1: yan. Meron kasing sulfuric compound yan. So pwedeng masugas yung balat mo, masusunog yung balat mo. Ang gawin mo, pwedeng small percentage lang ng garlic, then isasama mo sa dinikdik na balunggay, lagyan mo ng VCO.
0: Yun.
1: Wala, lagyan mo ng VCO. Tapos itapal mo, pero maximum of 2 hours lang. Pero kung malunggay, pwede mong patagalin ng konti yan.
0: Oo.
1: Kung kayo may mga bukol-bukol.
0: Sa mga kababayan natin, ha? Yung sulfuric acid kasi ng garlic is not intended for long time na poultice sa ating pong skin.
1: Kaya ang ano naman sa garlic, ang hack dyan, kung gusto mo ma-neutralize yung sulfuric compound na irritant, bahagya mong initin.
0: Yeah, no.
1: Eh yung ginagawa natin, di ba yung tinatawag na roasting, na ilalagay mo siya sa kawali na dry, ilagay mo yung garlic, yung mga ngipin-ngipin ng bawang na may balat pa, tapos takpan mo, painitan mo lang ng low fire, very low fire, for 5 to 10 minutes. Maya-maya lang, mabango na yun. Pwede mo nang kainin yung garlic na malutong pa siya, hindi siya totally cooked, pero wala siyang anghang. Yeah, yan yung hack na ginagawa natin sa diyan sa ating garlic.
0: Para mabawasan yung tapang po niya mga kaibigan, no? Okay, sa mga kabayan na ako, meron kayong mga katanungan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pamanihin po sa mga tumatawag, hindi po natin ma-entertain ang inyong po mga calls. Kung meron kayong mga inquiries, text lang po sa ating pong numero, ha? Para mabigyan po natin ng pansin at matugunan natin dito sa ating pong programa. Okay? Matagal lang po namin hinahanap ang Shopee page nyo. Ayan. Sa mga kababayan na gusto pong maka-order sa ating pong online shopping store sa Shopee, search nyo po Yes to Health 2011.
1: O, may nagtatanong din sa akin, meron pa ba kayong ibang Shopee store sa Shopee? Hindi daw kaya peke yun. Naitanong din sa amin yun sa isang programa. Actually, meron tayong mga other partners. Basta tingnan nyo lang doon, makikita nyo naman yung yung mga comments, mm-hmm. ha?
0: Mga reviews.
1: Yung reviews, at saka yung gaano na karami ang naibenta nila. Kasi iwasan din natin yung mga fake products,
0: yes.
1: ano? Pero pag yan po yung official partner namin, aside from Yes to 2011, mm-hmm. meron pa tayo mga official partner na pwede kayo maka-order. Sila yung mga authorized distributor and reseller natin. So, pwede po yun. Just check kung naka-order na kayong product. Tingnan nyo yung product na nabili nyo.
0: Mm-hmm.
1: If it's authentic, dito, pwede nyo orderin po yun ng paulit-ulit.
0: Yun. Okay, ito daw, another inquiry. Ano po kaya ang gamot dapat kong inumin? Parang lasing po akong maglakad at nahihilo minsan. Hindi po makatulog sa gabi. Christina, impuesto po ito ng Loob Cardona Rizal, 74 years old.
1: Ah, pag may para kang grogginess and dizziness, mm-hmm. o commonly

0: hemoglobin sa katawan natin, or either circulatory disturbances, pwede maramdaman niya ng mga mataas ang BP, mataas ang sugar. So alin man po dyan, pwedeng dahilan. So ang pinakang general supplement that we can recommend is Santon Plus Gold. Sabayan nyo ng ating Santon Vitsi saka yung Premium D3. Kung nagtitake na kayo ng maintenance, walang problema. So you can also take this kind of supplement. Kasi alam mo, nanay, ang daming mga factors na pwedeng maging dahilan ng pagkahilo. Pero yung sinasabi ko sa inyo kanina, na mga dahilan, lack of oxygen, lack of hemoglobin, yung kakulangan ng ano, and circulatory problem. Kasi pag bumagal yung daloy ng dugo mo, yung utak mo, disoriented yun. Para kang lasing kasi nga, yung utak mo, kulang sa nutrients. Kasi ang nagko-control ng buong movement natin, even balance, is the brain.
1: Tama.
0: So whatever happened to the brain, it will affect your movement.
1: So,
0: kaya ang gawin niyo po, mas maganda magpa-check up para malaman if there's any problem para po tuloy-tuloy kayong ma-prevent yung paglala ng sakit. Pwede rin nangyayari doon sa mga na mild stroke. Pag suddenly nakaramdam pa niyan, tapos bumagal yung movement mo, even yung pagsasalita mo, yung pag... May mga tao kasi pag magsasalita, parang ang tagal nila makuha yung sasabihin, hindi nila namamalaya na mild stroke na pala sila. Kasi pag tinawag na mild stroke, isang uri ng bara sa utak na temporary. Ito ay nangyayari kapag mataas ang BP mo or mayroon kang panganib sa pagkakaroon talaga ng baradong ugat. O kaya, yun sa Yes to Health, you can take that. Tapos, pwede kayo mag-take din ng hot lemonade, tinatawag na lemon juice every morning, mga warm water with lemon. Pwede rin kayong mag-take ng iba pang supplement sa Yes to Health Clinic kung meron kayong mapapapunta doon. Meron kasi tayong mga binibigay na particular supplement. Kaya lang sa Yes to Health Clinic yung exclusive. Oo, napipwede kayong humingi ng recommendation doon sa ating mga naturopath. Taga, saan siya? Rizal, di ba?
1: Rizal.
0: Medyo malapit-lapit lang naman yung sa Quezon City.
1: Yun. Bisita po kayo sa ating pong Yes to Health Clinic, Quezon City, para mabigyan po kayo ng complete combination ng mga herbal medications. Tapos meron din tayo dyan, Doc, iba't ibang mga modalities na pwede yung subukan.
0: Yes,
1: like yung natin, mugok-buyang therapy natin.
0: Yes, meron tayo mugok-buyang therapy, particularly sa mga may circulatory problems,
1: yes,
0: sa mga na-stroke na. Ang mugok-buyang therapy ay traditional part ng Korean medicine. Panahon pa rin ng mga Goryeo dynasty. Alam mo yun, nanonood ng telenovelang Koreano.
1: Parang busy pa yan.
0: Mga Goryeo dynasty pa, yung Joseon. Yung mga Joseon dynasty. Ang mugukbuyang ay parte na yan ng traditional medicine. At ngayon, ang mugukbuyang is protected modality in Korea.
1: Yun.
0: Kaya nga nung yung nag-training yung ating mga practitioner ng mugukbuyang, exclusive yan. Korean na professor talaga nagtuturo. So, yun ang ginagawa namin to help yung tinatawag na flow of energy sa katawan natin. Yan ay pwede nyong itanong sa ating mga yes, clinic, paano nyo ma-avail po yung mugukbuyang therapy.
1: Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang, nakainom ako ng beer kagabi. Kinabukasan, pwede ba akong uminom ng Santong Plus Gold? Salamat po. Texas Edition from Cebu, Mactan.
0: Sorry, may tingin lang.
1: Nakainom daw siya kagabi ng beer.
0: Beer?
1: Kinabukasan, pwede ba siyang uminom ng Santon Gold natin?
0: Wala naman problema. Kasi yung beer naman, ininom mo, hindi kasabay eh.
1: Pagsabay yun ang problema kasi mawawalan ng or mawabawasan yung bisa ng mga iniinom natin.
0: Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging chemical reaction with alcohol nung supplement.
1: Yan, oo.
0: Yun. Wala namang definite na explanation na mawawala ng bisa. Hindi kasi natin alam kung ano-ano. Parang pag ginastify kasi natin na, pwede. Hindi minsan yung iba, iinom ng gin, tapos after that, iinom ng supplement. Medyo hindi siya
1: bagay. Tapos umaasa ka na merong epekto yung mga iniinom ng suplemento.
0: Tama.
1: So, kumbaga hindi siya kumbaga hindi siya appropriate.
0: Hindi.
1: Oo.
0: Kung pinaka-dabes nga yan, wala na talaga mga alcoholic beverages. Pero kung nakainom na siya at tinatanong niya kung pwede bang uminom, kinabukasan, wala naman ako nakikita ang problema.
1: So, yan ha. Okay. Ito, Doc, salamat po. Nasagot niyo yung tanong ko from Marie ng Batarasa. Yes, Ma'am Marie, sa mga bukol, sa atin po pa ang

0: ano, ang maganda yung Santon Gold herbal capsule natin, inupo kayo noon, ano? Yung sa mga pantapal naman yun, nabalik nito kanina, so wag lang patagalin yung garlic kasi matapang talaga siya, ano? It will cause irritation sa inyo pong skin area, ano?
1: Pwede yan sa mga ano, pwede yan sa mga an-an, buni, yung mga skin disease. Talagang ang nilalagay doon, fresh garlic.
0: Para kasi mapatay yung fungus.
1: Ang intention nun, yung sunugin talaga yung fungus. O, di ba? Naglalagay naman talaga tayo ng mga pansunog, yung mga salicylic acid. Talagang sunog talaga. Sunog talaga yung balat mo doon. Kasi ang purpose nga nun, ipuksain. Pero pag mga iniinom, saka yung halimbawa tatapal mo na matagal, lalo suso yan, kung may bukol, baka may irritate ng ano. Kaya tama lang na nagtanong si ma'am.
0: May mga bukol po dyan, ha, mga kababayan natin. Drink po kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin or much preferable yung Santon Plus Herbal Capsule natin kasi mas concentrated ang Santon na nandoon, ano? At least 1 to 2 capsule 3 times a day ng atin pong mga suplemento, ha? At iwasan yung mga pagkain na maaari po makapag-trigger ng pagpapalaki at pagdami ng mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan, ano? So, i-change din natin ang atin pong lifestyle kasi yung mga bukol do, even yung mga benign, ano? Non-malignant na mga tumors or cysts sa atin pong pangangatawan, like yung napag-usapan natin nakaraan ng programa natin, eh pwede po yan silang dumami, pwede kumalat sa iba't ibang parte natin pangangatawan kung hindi natin isa sa ayos yung atin pong mga kinakain, yun rin yung lifestyle natin na nakakapag-trigger ng pagdami po nila, mga kaibigan, ha? So change natin yung atin buong diet, modify natin yung diet natin. Kung mabigat yung timbang nyo or overweight kayo, sikapin, ano, na ma-achieve yung healthy weight in a normal or healthy way. Yan. At huwag kalimutan, isama yung atin pong ultimate trio sa mga diet at sa inyo pong lifestyle na gagawin, mga kaibigan, ha? Para mawala na yung mga bukol na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? So, maging sumakabil ng atin pong mga suplemento, puntahan po ang pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong pong lugar, sa mga authorized dealers natin, ay pagtanong-tanong nyo ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters na inyong pong bibilihin para makasigurado na inyong pong inumin, ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Panadok naman, napakabilis ng araw sa atin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: So, maraming salamat sa inyong pagtutok at sana po ay nakapaghatid kami ng makabuluhang mga mensahe na makatutulong sa ating kalusugan. At huwag kalimutan, ha, yung sa darating na Webes, yan ho sa XFM Santiago, ano? E meron silang gaganapin na isang libreng check-up and consultation with Yes to Health and XFM Santiago. Dyan po sa Bulwagan ng Mamamayan, Barangay San Andres, Santiago City, sa March 5, sa Thursday yan, 8 a.m. hanggang 12 p.m. Kaya invited po kayo kung gusto po ninyong dumalo sa atin pong libreng servisyong pangkalusugan. Maraming salamat, Dok Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa ng mga kababayan tayo na lagi po nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga digalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanila po ni Doc Remilit, atin pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayun po lagi dalangin ang Panginoon nawa ang siyang papagaling sa atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide. Gusto mo

0: sa vitamin C, Sazon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Ro, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Sazon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, nakakatulong pa.
0: Sazon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buwing the oil. Premium D3.
2: Pag mga titina, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa BCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang bansik ng pagkalalaki, maturo mo ang itinig. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, tigasin.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, tatantike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang 7 Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Gamit na! 7 Plus Herbal Soap.
6: XFM.

0: 哎，
1: 哦，我什么个？巴友个？
0: 温莎，打扰哈，一个可能是空空包了。
1: da da lagi bayut ka ah nagbinabinabayan lang ka pero ang tinuod bayut ka
0: hoy sabba dia pasagpa ka.

0: Oh, onsa na? Onsa na karon? Naapektahan na ka, no? Ha?
1: Diyoso,
0: wa na mo antos nimo nga laing laki. Tungod kay maulo sa imong tingog. Unya karon, nagmahay na ka. Nga naminyo na si Bobby.
1: Nagmahay ko.
0: Day, uwahin na ang pagmahay.
1: Sa ngayon mo, nakuha ni Jesus.

0: hirap ka na sa...
1: Ma, hangtod ka na sa maabot ang lalaki nga makasabot na ako. Huwag mo ay mauyab na ako.
0: La.
1: Magduha na ka to eh, ngawa na ko'y uyab.
0: Sa ako nang gikaingon nimo, muabot ra lagi na anak. Salig lang.
1: Ma,

0: Katagi sa taon kong sayloy. Nga ka ng lakiha, maunag yun na. Ka ng maunag yun na akong madayon ba? Please, maluoy ka. Hala? Ka ng napadong din eh. Kung mo akong masayo, si Bobby ka na. Good for you. Duha na dahi mong anak.
1: Mangigay, pero ang akong asawa, sobra kasi lusa. Sige lang igaway. Hindi lang tungo sa mga bata, agbayaran akong gibiyaan eh.
0: Mo ba?
1: Ikaw. Dalaga pa ka?
0: Dalaga pa, uy.
1: Oh, pwede pa siguro natubalik ko na nga itong kagahapon.
0: Ha? Himuon ko ni mong kabit?

na ako, DJ mo yung pinakadako na akong problema. Pagbugat gyud ang akong dughan. Tungod sa akong gibati karon. Og ang ako mga pangutana, DJ. May gayon pa ba o kay gayunan pa ba kahanga mausab ang akong tingog? Depende na, Mads, kung parehas na sa akong tingog. Kasi hindi na naging ang mausap, Mads. Inaanak na ginaan siya, ha? Dawat-dawat. Mismo ako, DJ RC, nainan ko sa akong tingog. Sa hiposgo na... Pugso na lang na ako nga magbinabay. Nahinhin, pero... Mura magbayot, paminahon. Napabakay lalaki nga mo abot din hin ako. Kanang mudawat yun sa akong pagkatao. Nakita mi bago lang ni Bobby o sinod-anay lang DJ. Naibalik ang akong gugma nga doon niya. Okay na ba ka ni kung makibalik og relasyon niya? Bahala na lang siguro kabit ko. Anak man sabsiya nga willing niyang biyaan ang iyang asawa. Sige na naman sabsiya sila og away. Ako di adaman suwi. Ako kaning i-grab ng opportunity. So ni job vacancy. Nagkutaw gina nga kung huna-huna, DJ. Pero ikaw rin ang makatubag ni ini. Nisalig ko nga daghan ng kinabuhi ang imong naguba. I mean... Sure lang. Daghan na daw ang kinabuhi nga akong naguba. Dili, uy. Daghan ang kinabuhi nga imong natabangan. Kaya naagay ni ini imong programa. Kay maminaw ko sa imong bulawanong tambag. Labinagikan sa imong mga tigpaminawan. Inyong magtatambag. Inyong magtatampo, line.

0: Pwede bang ako na lang? Oo, pwede ako na lang?
1: Ay!
0: May hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinabinaas ang mga naka-crosspost karon. Bukidnon, XFM. Kita ta via live streaming. Tagom, XFM. And Zamboanga, sa Ipil, XFM. Ayan. Buong bansa. Char, buong bansa. Ma-pressure yun ko ba sa daghan? Nagmaabta na nga kung naung ay... Pero sila... Kalaki magtingo ka ng DJ. Unsa kay naung ana? Suma? Suma? Good. Naantusan lang sa gitna ninyo, oe. Kaya ang inyong DJ, manggod, kaya grabe ka hardworking. Mas busy pa ko sa Presidente's Pilipinas. Chot! Hello sa inyo, ha? Dun, ha? May pagpaminaw. Ayan. Bahala, ginaanikad ako akong tingog karon. Sama sa atong letter sender. Pero hinahinayon lang gihapon ako na. Hinay-hinaya ka... Di lang na ito inayon, kaya pasin niya mabash. Pagpaminaw din nyo din, ha? Dabi na sa ito mga kasilingan ng XFM station. Nga madunggan ang ato ang pagsibya. Sa mga nagkalaing laing frequency. Isa-isa ko na ito, ha? Paminaw din, ha? Kaya na-exam later. 98.5 XFM Canlaon, 101.7 XFM Bukidnon, madunggan po sa Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglasan, napunta din madunggan sa 92.9 Gihulungan XFM, 95.9 General Santos City, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.XFM Mati, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, 99.5 Zamboanga, og ang 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Yes. Aside from that, na ako, di lang tamadunggan sa Bukidnon, Zaza, o si Zaza. Di lang tamadunggan sa Bukidnon, na pa madunggan punta sa Tago. Bakit ang ta sa pinagis ilang live streaming na, di, hindi na naman ako na. Pagkuhan na ang side view din niya. Tarungan na ito. I-front cam na lang siguro ng Doc JJ, oy, kay Murag, masawayan ta sa akong double chin, ay, no? Talagay ako ang partner. Lagi nakapindot. Sa mga wala kaapa sa itong X-rated. Ano nga masad mo kaapas? Uy, asa na mo ganiya? Uy, alam ba, adyo ko mag-alarm dyan mo. Kaya pag mag-action ako, drink mo yung get one whole sheet of paper. Oh, finish or unfinished? Paminaw sa diha. Paminaw. Ang ato ang letter sender. Ang problema din no, ang yadong dako nga tingog. Saan yung problema, oy? Pagkira okay, man ang dako ang tingog sama na ako, pero sino gaya po na akong agtang sa live? Diba? Active ang akong skincare. Sino pa kaayaw ko stadtaran? Kaya problema dito ngod kaya sayang kada ko nga tingog na himo niyang insecurities. Atong letter sender nga ang pangalan, itago ang iyang pangalan. Nga Lan. Gilanin na lang ang tumads. Putol-putol pag yun yung line. Pero naigugma kini si Lani. Kay Bobby, naigugma siya kay Bobby. Tapos si Bobby. Gano'n na sila yung pagka-misunderstanding sila throughout sa ilahang curting stage, pagpanguyang. na-discourage siya si Lani. O si Lani. Lani. Landro. Na-discourage siya o. Gini. Yung sa punto nga nagbuwag silang duha. Ayun na nagad kay, dako lang siya tingog. Dako kay epekto ang insecurities yun sa tao. Parang uban niya, kagamay rang ay na. Parang kita mga kahinaan. Wala kita nagdahong nga sila ng iyang tingog. Sa kadagang pwede niyang kahinaan ng tingog giniya. Lanto, bago rin nato na unya. Sa ito ang mga kugihan manambag din sa itong programa. At mga tigtambag, Luzon, Visayas, Mindanao, mga yata ni. Kanda naman lang, nagpalo. Sige naman na sila palood para manawag din sa kong programa. Pero ang problema ni Lani, nagkita sila balik ni Bobby, katong tao, katong laki nga nakapa. Kapatibok ng damdamin. Apan. Apan si Lani. Nasayra niya si Bobby. Aduna na ikarelasyon. Aduna pag-ianak. Wala pa ni Bobby. Andam niyang biyaan ang iyang pamilya para kay Lan. Saba kare, Bobby. Tumudog alang naigugma po dahil siya kay Lan. Pero problema ani, ako ang unang mubabag ni Ana imong plano. Sorry ka na lang ka ako dyan mingoy nga no itigil ang ka di ang kasal di ay itigil mo yung kahibangan na yan isa ko magtambag uy maghuwata sa itong mga caller diyan sa itong pigas linya i-dial na rin nyo kay officially open ha ang ato ang caller line 0995-994-6868 mga katropa 0995-994-6868 mga katropa. Nanay lang mong tawag niya, isa na ka number akong ihata. Kung namoy number sa isa, maayo. Kung wala, aw, diha ramo una na. Magpapaminaw na diha sa XFM Bukid 9. Hindi lang via hook up, but also sa ato ang cross post. Pati po sa Tagum, XFM. Sa Ipil, XFM. Alas kay mo ay kay unang cross post ninyo lucky kay tingog. Boy, na lang nasa ako ang kwan oy, ako ang kanyang madara ba ni? Artistahe na ba ni? Let na dipinin ni Sabot. Natay caller sa Pickets Linya, may hapon o sa'y pangalan, taga-asa.
1: Ako ano nito? Hindi naman sa... Hindi naman kay BC, malangutanggi niya pagtawag na ako. Abi na akong nanay nakasuot. Sineda, guwapa.
0: Kaduha na ginti... Kaduha na ginti mads ba?
1: Ayan!
0: Kumusta naman ka, oy?
1: Okay lang.
0: Mayo, okay lang. Kumusta man yung weekend? Nagkuhan ka? Kung sa may gibuhat na laba ba ka?
1: Ah, mo ang nakatag-an, naglabas yun.
0: Sa pamanay mo atun. Sa pamanay mo atun. Huwag makay karelasyon.
1: Yan mananong kay, di ulan na.
0: Huwag makay karelasyon. Una, yun akong iingon naman, laba ba ka? Kung napo kay...
1: Wala lang sa karon, away lang sa ka.
0: Atan lang sa i-cancel. Kaya nga ang tawag.
1: Cancel lang sa?
0: Kamu manggod, hina kayo mo kami si Miss M, nani sariling negosyo. Ay, bahala
1: sa'yo. Importante, focus ka sa negosyo. Mm-hmm. Ang karamang
0: good na. Otangan niya kong lapad, ha?
1: Ay! Hindi ka lumik.
0: Ilang kay. Last na kong kuana ng lumik. Bago ko kamang kut. Kamang yun ko. So may matambag ni mo, Mads. Murag ka nang. Dali na kayo ni problema, ay. Para na ko, dali na kayo ni Dika ni Bugat. Actually, kinalag dukol ni Dukla Gamay. Bantay lang juga dah Dok Gigi ya, nama cooler na ito. Masa ginadaan niya mo sa bahay ng mga number.
1: Alam mo na ito. Utang ko sa edit sa mag-connect-connect.
0: Salamat ka ayo Miss M. Sige, go!
1: Ibuotan mo sa tiyanak ko. Ibuotan mo ko niya.
0: Madunggan kayo mong katiro. Hindi na ikauli. Hindi na matuog stasyon. Hindi na ikauli sa ila. Bahala.
1: Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi na ikauli. Hindi
0: Anyway, dahil na kayo ni problema ni Lan ay actually, dahil na kayo ni Bog at Oy niya, actually, nindrinig dokol.
1: Ay, ayaw taon, kapinta ni Babi, ay, kaya nga na yung pamilya din na ba yung mga anak, Louis, at kaya mga bata, no?
0: Correct.
1: Di na, abog maiwan, muna makag-nadispirada kay, way, yung polis ni mo kay,
0: sakita sa laki
1: mo, tingog, para na ako, tingog raman, oy, ang importante na ako, no, kung ako lang, ang kabuotan ug pamitsura sa tao labi na guwapa or guwapo ka kana. Paborito din na ako bahala mo pa kay Tiki o Tingo.
0: Wow. Tuo lang mo niya god o.
1: Dili man di man mapasa ang Tingo gud ang kabuotan din sa tao.
0: Sakit sa zaway mo punit oy sakit kay to pagkaingon ay nayo may ubos sa mata ani.
1: Dili ay labi na gyud guwapa or guwapo ka kay madili gyud na mawawang imo uyab mo isuroy ka.
0: Ay, lapatinguga, but pasabot ni mo.
1: Ay, okay na lagi ng tingo.
0: Sige,
1: problema mo. About lagi ang lalaki na hinood na magmahal ni mo, dili kayo ang tingog ang basihan. Oy,
0: correct.
1: Kuna naman, oh, kanang hindi ka tingog, o niya, ba't ikag na ang halanong, ikuan na. Pala na lang, oh, ba't ikag tingog, basta wapa or wapo ka. Ah, kaya,
0: nya buta lagi na napud ayo lambot ano say batasan no eh kita tagwa po oi buat bay batasan eh undang tag undang ginawa na lang
1: ay may nagpakabuot ng ginagawa para dagan para dagan may gumawa pa
0: bitaw tinuod sige padayon pa minor baron silan
1: tumaw na to ayaw gid ka arjen ayaw pangagaw kay nasa bagina sa kanang mga suko pa nga, ikaw na pa, ayaw taon.
0: Ayaw in taon.
1: Hindi na gugma. Inispera na.
0: Una-una ka na.
1: Sa kita lang naglaki nga, para give me mo.
0: Correct. Corrected by.
1: Mawala to kayo para makasol sa dagupan.
0: Na ayan, salamat kaayo Miss M, all the way from Dalaguet. Katropa mo?
1: Exciting! Exciting!
0: Lamiag, ataki, uy. Muramag ka na, nakahit lang na dumbulan. Patalikod. Oh, diba? Sige, muramag guna wala ni Miss M. Ayaw, uy. Ano mang jumapatinta sa bukaanan niya? Ayaw! Oh, dito na ako iingon akong tambag din niya, uy. Kaya ipaulahin lang sana ako. Isa ko mag-una-una, kaya naman mong ginamanawag. Pa na kumpletong attendance na to. Eh, i-shoutout na kong taga-Tagumbi, basinyag ka ng manawag na po kag 40 na. Tawag sa'yo in tawon, kay kung dugay ka manawag, bahala ka man diyan. O basta niingon ko sa tawag sa'yo, kay para makahigayo. Mayang hapon, DJ Reyna. Shoutout tayo ko sa kong kaubanan din sa operators sa... Asa mo ni nga operator, oy. Mga kaubanan akong operator, sila Migo Jesson, Vertusio, by Kevin Gao Joseph, yung tigpaminawan sa Arcs FM. There is a Evergood Plastic Hubay Laluan. Ayan, Darce Jason. Sorry, DJ Chinita, amping by Miss You, Love You. Ano nag-sorry man ni si Ma'am Lorna, oy. RC, mayo nga po. Sana mabuti kayong kalagayan. Ito din, sana mabuti ang iyong lagay, Richard. Wala yung tumong din eh. Naram mo sa mabuting lagay. Or, mabuti ang iyong lagay. Ano aram na siya niya, Richard? Habang tumatagal, lalo po kayong gumaganda. Parang mag-iingon niyo sa una nga, di ko gwapa sa una. Eh, the more niya iingon na ano, the more na ako ma-realize. Gili-gili ko gwapa sa una. Murad ako ka na murag, wala lang, hinahinay, ubay-ubay, jutay. Ana ba? Wato na lang nato. Pa-shoutout po kami dito sa Highway 23 Gas Station, watching live from Surigao del Sur. God bless po always, DJ. Pa-shoutout, ana si Night Rider, pa-shoutout, DJ. Sa imong ka-sexy o kalami. Ay, kana, di kinabakak. Kung maingon lang kanita, kalami o ka-sexy, well, I guess that was the only thing that I would say that it was really, really, really legit. Legit. Oh, yeah. Ay, ayan, ato pa may nanda pandiri na tong liliyon tanang liliyon ako tanang live na adin hi. Doon ta magbasa para way mga lain ang gugum ang dughayan ana. John Andre Sanchez naglahi na station sa Davao. Wala na daw station, yun naman. Ay, wala ko na inform. Inform, chika, ay po ko sa taga-Davao. Biyo sa ninyo frequency din, ha? John Andre. Oh, hello from Davao. Gikan kay John Andre. Sa naman yung DJ. Uy, magkabaw sa ilang frequency dito. Mauna ito yung partner DJ, imong gide. Dili pa, uy, dili pa ito na ko partner. Namili pa ko kinsay nindot dito. Siyempre, naman yung pre-trial. Shoutout kong Chris Letorigosa from Handayan Sur, Hitapi, Bohol. Gikan kay TJ. Mayong adlaw cute. Salamat, Biplop. Shoutout sa barangay sa Patera. Kagawa, Joyce. Nimpa de Losa Perito. Hello po. Gikan kay Nimpa. Shoutout po from Kainta Rizal. Son Anton. Diyan sa may Kainta. Magtatagalog tayo ng konti para naman medyo maintindihan tayo ng mga katropa natin all the way from Manila. Kaya mag-alala kasi kaya ako namang mag-Tagalog. Wala naman itong itawid. Kaya mag-alala sa akin kasi maliit na bagay lang po yung pag-Tagalog. Kasi na po yun sa mga talent na kaya ko ipakita para mag-dumb. Break it down yun. Ayan po. Ariella. Hello po, watch out from Pinamungahan, Cebu. May pagpaminaw sa inyo, ha, din na. Hi, DJ Reggie Rakla. Pasyarot ko diri sa ACCY Lumber. Kusog kayo ka diri ay pakishagit! Sa tarang silingan, managuyab. Sa una, dili sila magtagdanay kay Dili Kaila. Kay, karon na saan magtagdanay kay naay na sa tarungang itap ba? sa una dili sila magtagdanay kay di kaila. Karon na sad di magtagdanay kay naay sa una. Balik ko na ko ha. Sa una diha daw sa may ACCY Lumber daw. Diha daw sa silingan nga managuyab. Nga sa una magtagdanay kay di ay sa una di magtagdanay kay di kaila. Karon dili magtinagdanay kay naay sa una. May kuno ni may pass. Na good na. Back to strangers good na good normal na siya. Hi DJ gikan kay Charlene may hapon. GRC amping sa imong panglawas ha. Kay wala na imong pakatawa og maghilak sa imong mga tigpaminawan sa imong sa imuha. Care DJ, ikan kay Joel Besan. Sa inyuhan na lang dyan ko makadungog ug kanang inani ay kanang take care. Sa una kay namang lamang to

hapon, asa naman sila tita? Oh, paway sa akong tita oi. Oh. Paway sa ninyo. Kapoy pa to. Joinski Bendanillo, power afternoon. Gikan kay Joinski. Taga-asa din ka, Joinski. Good PM DJ, JJ. Minaw na sa Bakayan. Hey, si Jordan, no? Grabe, hindi ka supportive. Mawa man ang tanan, magpabilin din na si Jordan. Basta naalang siya sa radyo. Naalang siya radyo. Elinito Uwano, Limuran Tohino, ha? Kumplito ha? Tuluman kabok, aplido niya diri. Oy, Uwano, Limutan, ug Tihino. Salamat, giseksihan ka na ako. Bisan unsa, basta malamian lang ka. Ah, lotoi ko, B. Hello, Vals. DJ, wala na lagi kay signal diri sa Cotabato City. Amot lang. Ulo ka ba? Oo, depende na lang din na, mama. Ni-idra ko. Shout-out kay pa. Shout-out ni May Magdalino diha sa Tagabasak Pardo. Siya pa, salamat sa pagbasa, DJ RC. DJ, Lodi Betty ka sa radyo sa Cebu City. Tagay Purok, Uno Barangay San Jose, Prosperidad, Agusan del Sur. Shoutout DJ Guapa, kaayo ka promise, uwiyag. Oh, at aki ko na gunato na huwag ng blush on, blush on. Asa naman akong tigtambag? Uy, ako na yung mutambag ka ni Tanan. Makalahunat lagi si Doc JJ Ron. Siya yung mutambag ka ni Ron Tanan Ron. Kapag si katropang Philip si Rohano, sandali patambago na to, kung mo manawa. Outro na lang siguro ko, ani. Umano na lang mo, ani. Kiprampulo na si Katropang Eric. Mau mang galing. DJ RC, kung dili man ka maako, tagain na lang ko din, ha. Sige, puhon. Hindi ko sa manawag sa wanted killing. Ang sige rin pa nga, uyab na ko. Patawagon mo sa programa na ko isa, di isad mo. Grabe ka mga ariat. Tay corner sa Picas linya, istoryahan sa to. DJ, wala na jud kay signal sa radio. Wala na jud kay signal diri sa radio. Gikan kay Katalan. Ah, okay sa Cotabato. Okay. Shoutout from Abu Dhabi. Hello po. Master Ichikoy, ayong hapon po, ma'am. Guapa pa, shoutout po from Davao de Oro. Salamat. Wala mo na ako

days. And then limit ang ako ang pagtabi kay ang akong tingo. Medyo sensitive na akong throat when it comes to talking. Pasara from Dumingag, asa man na siya. Hello DJ, pasara din sa Pagarian City, Zamboanga del Sur. Ikan kay Carlos. DJ, mukis daw si Buknoy. Mukis, mura maglibre lang kiss na ako. Padaka diri na ako og kuan, padaka na ako diri og kanang bank transfer pa kiss ko. Dati color Doc JJ, wala ra kasood siya. Wala kasood pa ako, yan na lang. Ako sana ipadayon. Sige. Wa sila ka daw sa pangutana? Wa na minaw drama. Pasudlig isa kay mga saba ko. Agoy. Pasudla lang kay akong kasabay. Pasudla lang kay ako ning mga... Anong di ba minaw sa akong programa? Nga gikan pa taalauna diri ni mag... Ganiya kaming look JJ diri. Ipanawag na mo kay magpa-request. Kusiyon ko na inyong tagiliran. Ano man sa pugang manawag na mo para mag-request nga nag... Na, gibayra ba na mo ni amo ang drama diri niya? Di mo maminaw. Pag-sure mo din ha? Sir Marvin, oh, muna-muna ba Sir Marvin o kanang produce ng drama? Di mo palali mag-dramaturgo niya? Di mo maminaw niya mo. Manawag na mo mo request. Ibtun ko na yung saksakan dito sa board. Ay, nanap ko din ba nga. Kanina ganun DJ sa Cebu nga. Siguro yung pangasaba on air. Kasi sakit mo. Namo man yung akong branding. Kung tayo mahimo. Kanya yung tag-branding din eh. Mura man yung ganang. Mura daw ko kanang iyaan. Siguro daw pangasaba. Manawag, manawag gani mo sa akong programa na ano yung mga pangutana? Kay tungod natay drama ganihan. Hindi mo katubag, hindi mo makatag og tubag. Wanay mawana ang tumong niya ato ang programa. Mura nagwanted kilig. Pinarapail baring pa. Sunod ang programang wanted kilig. Kinsa na po kang relasyon ang maguba. Kaya itong programa ron. Huwag mo kabaw sa itong drama. Aw, undangon na lang nato ni Chos. Sige ha. Mudawat kung isa ka kuan, isa ka caller nga bahala wa kabalo sa kuan pero ikaw mudawat sa akong award. Nag-all in town na kuan technician kay nagsige na lang siya dinawat. Wa mo na yung kabaw sa katikaran diri. Balikoy na ako ha. Atong storya karon. Atong storya karon bahin kay Lan. Si Lan manggudri ka tropa. Iyang problema. Nagsugod lang sa iyang tingog. O, tungod kay isa sa mga insecurities niya, kining iyang tingog kuno daw. Amo di hinungdan nga ma-insecure siya kung makasulod siya sa relasyon. Muna karon na doon na siya naila-ila nga si Bobby. Aba si Bobby o siya ang hinungdan. Naguba ilang relasyon tungod lagi, tungod aning inaani. Sama ning problema nga. Ginatawag na tong insecurities. Nagbuwag silang duha. Ay, mapangutana niya din nga unsaon daw niya nga unsaon daw niya nga kanang padawat daw niya ang tingog kung hindi daw ang hinungdan nga maalanganin siya. Karon kani balik siyang kinabuhi o nagtagbo ang landas ni nanduha ni Bobby katong ex niya. Ex nga na date niya. Ninyo ka doon na anak. Matod pa ni Bobby, andam daw siyang biyaan ang iyang asawa para kay Line. Okay na, gugma pa daw siya. Pero ako, di ko musugot. Isa pag unsa pa iingon nyo din na, ako gumingon dyan ko ni mo dahil di ko musugot. Taro nga, ganda yung mga desisyon sa kinabuhi. Dili yung tamag-inana. Okay, listen kayo na makaguba. Paluoy punta in tawon. Duha na ka-anak, imo pang gubuan. Balikon na ako, pwede mo manawag sa itong caller line 0995-994-6868. Mga katropa, ha? 0995-994-6868. Go-go lang kayo dyan. Go-go-go-go!
Anda na po tayo sa ating

caller line, makipag-usap kay aron din ako magsistorya diri kamo na si Tabi uing tawo. Tawago na dai babara kuan para mo kuan. Pura mo na mo tabi. Kusab na nagwata sa atong caller, aniya sa atong isa kasunatan nga akong giandam sa inyo ha. Wa ko kaboki sa singer ani nakit ano maguna ko murag bagay ni nimo. Bagay ni mo ni line. Here's a song. Pwedeng tayo. 2:32 in the afternoon.

0: It's 2:35. Ano ba yan, Chinita? Wala. Ana, dyan na siya. Live man. Di surag on. Wala nag-on. 2:35 in the afternoon. Ayan. Labanan lang tayo ng ano, stronger soldiers.
1: Ayan.
0: Sayang, hindi na gina ito mabantayan nga. Nagpataka naman dahil ko dirig ataki ni Ay. Balik ko na ako katropa. Pwede nyo manawag sa itong caller line. 0995-994. Ipaspas na rin kayo. 0995-994-6868. Nalagay manawag rin padung na tanan ang ending na ko sa akong programa. Pitkan kita mo tanan na. Pitkan dala halok. Hello po sa inyo ha. Sara DJ from Inasal Pasig Palengke. Hello po. Naa kay Ubo DJ. Wala. Ko alam jud ko kanang what you call this one man. Pagawra anas. Stress lang jud truth ang ako ang gina-experience. Hello, good afternoon. Tagaasa Kinsani.
2: Good afternoon, ma'am.
0: Oh, good afternoon.
2: Si Kwan Demi, si Gersam.
0: Asa man ka?
2: Nara sa Cebu, ma'am.
0: Ano man? Ano wa ka ni uli gabi eh?
2: Ano, over time mag ko?
0: Nag-what pa ako ni mo, ang mga bata.
2: Ha?
0: Ang mga bata, wala juga. Wala juga na nawag. Masa na ikang gabi eh, Gersam?
2: Nalubat, magulo kong cellphone nung nang upatawag.
0: Sige, Gersam, ay, masailuan na lang ta. Nanawag man ka. So, mo advice to kanilan?
2: Oh, mo advice ko?
0: Sige.
2: Na problema sa siyang tingog, nga kwan.
0: Tamagi ko na problema, diri.
2: Dili na tubunan ang kanang tingog manggod. Dinato problema ako na tong tingog kay kung sa gihatag sa mo nang tingog, dinig na mo sa kay mo naman ang tingog yun.
0: Gamay kay problema para ni mo, no?
2: Oo, gamay lang na problema ha, kay kuan siya. Ay noon, ang uban manggod, guwapa kayo siya. Tanawa na babae ba? Pero pag tingog, pati kay tingog.
0: Ako manggurami pa sa mo.
2: Yan na po yung uban, ma'am, nga dili guwapa, pero nindot kay tingog. Murag, bali ba? Murag ako? Bali,
0: Gersam, tubagan eh. Kung sa may tanaw ni mo na ako.
2: Ah, oh. Kwan, guwapa ka, ma'am, kay abinin mo, ma'am.
0: Hmm.
2: Bali, namo mo mga bali kay kanang mga napula, kinin, tambok. Tambok ka, babay.
0: Oy.
2: Pagtingog, yeah. Abin na ko kang muntiyo, ang tambok mo, babay. Pagtingog, abin na ko kang muntiyo, kay tambok, matut.
0: Hmm.
2: Gamay man kay tingog.
0: Hmm.
2: Kaya, bali po yung mga babae nga liwang, kay pagtingog sa babae nga liwang, dakong tingog, bali ba?
0: Mm-hmm.
2: Oh, at morning kasagaran akong mabantayan kita ka kanang mga tambok nga babae, gagmay nagtingog. Pero kanang mga daot nga babae, nagkupugtingog. Okay. Mo yung kasagaran mabantayan.
0: Mm-hmm.
2: Murang kanang yung mabulim, napablima sa yung tingog.
0: Mm-hmm.
2: Bakit di na yung problema? No, yan lang kung adyasun na yung tingog ko, ipakit-kit yung tingog ba?
0: Ikaw, ako, sa may tanong ni mo na ako, guwapa o tingog niya? Dili guwapa sa person, ha? Tarungay mo ito ba? Kay ibot na rin sa'yo yung tawagan, eh.
2: Guwapa, oy.
0: Guwapa.
2: Iyong pa lang, guwapa kayo kung guwapa.
0: Hmm, sabay niya, Gersam.
2: Oo.
0: Tuura ba?
2: Ito?
0: Kamu ba kang hinungdang anong dalirakay ko ka ng masakitan pag abot sa guwapa kayo? O tuuyo ko ba sa kayo ng laki, guwapa ko?
1: Ay!
2: I-describe ba ka kanang
0: sige daw,
2: kuwan ka?
0: Ay, nasa ma-description niyo sa ako, Gersam.
2: Kadihon ka, kadihon.
0: Unsa pa main?
1: Ay!
2: Yung west line siguro, mga
0: 26 siguro. Ako, chabihon niya. Tapos akong west line. West line o west line?
2: 26.
0: Tapos unsa pa main?
1: Ay!
2: Ora.
0: Ama ora.
1: Aya.
2: Malingaw, buta niyo mo, DJ.
0: Malingaw ka na ako.
2: Sige mo kung pamilya na bitaw, pero kaw na ko balik kong tawag kay kagatawag na ko itong niya, hindi mo ko kasunod, mawag na ng kong time ba, mo nang nanawag ko karun, huwag may lang nanawag.
0: Di kasunod, ay luwakan da yun.
1: Ay!
2: Kasi na lang ko kasawag rin niya, hindi mo ko kasunod ay mo nang maminaw na lang ko sa, kwan ba, katong mga color.
0: Pero nakatawag niyo ka dyan, Sam. Asa man ka nanawag karun?
2: Di ako diri sa Jones Avenue.
0: Uy, doula naman dahil ni mo, uy.
1: Ay!
2: Diba sa Sambaguno ba? Sambaguno.
0: Lucky. Para man may diri sa Patera.
2: Oo. Oh, tuod kayo sa... Ipaminawan, magigit ko diri.
0: Ipaminawan dahil ko diri. Kasi ay...
2: Diba na ni Sir Eric nga, kwan, ayan, suni programa ni mo, minaw mong kwan niya.
0: Ah, si Sir Eric Manait?
2: Oo, oh, ipaminawan ko na niya.
0: Ako di ay...
2: Ang minaw niya po ko eh, samtang nagtrabaho ko, mag-isip mo kong ko. Mag-isip ko.
0: Wala kami nga wanako.
2: Ayah! Ha?
1: Ayah!
0: Anak ko ba? Wala ba kami nga wanako?
2: Sagot ko ka... Kita ni mo, mingaw ko ni mo.
0: Kanang pag Sabado nga, dili ko ni madunggan, mangita ba ka na ako?
2: Sabi mo magiging ko nga wakay programa ng Sabado, di.
0: What?
2: Di nang kumangita ni mo, kaya wakang ka Sabado.
0: 8,000.
2: Lunis on to, birnis on ka.
0: Correct. Minyo na si Jasam?
2: Nakoy Paris.
0: Nya. Musok ko trakal dungagan imong pares.
2: Ay lang na kay bad na bad.
0: Kesa nag-ingon.
2: Ang nag-ingon sila.
0: Sila.
2: Ako lay ako.
0: Abi ko si Doc JJ.
1: Ay.
0: Sige, Jusam. Balik na lang dahil duty.
2: Awa mo kay duty yun, kay di open ko ron.
0: Yeah. Lakaw na ka?
2: Oo.
0: Asang trapo?
1: Ay!
0: Tulo pa.
2: May wipes, oh?
0: Susan! Magbibig ko! Salamat, Jusam! Hinaut ko nga nalingaw ra ka na ako.
2: Lingaw kayo niya, patimbayata gamay ito.
0: No, sure. Sige na. Kisa gamay. Kisa. Agoy. Agoy. Alam yung ato ay sige, go, timbaya.
2: Timbaya ko sa mga kanang minaw lang din sa XFM. Gusto akong mga amigo diyan, nakailan ako karon. Kaya kaba magiging kung ano yung nakailan ako ron, yung minaw niya, o... May hapon sa tanan, ma'am, o... Kanin mo niya. Bye-bye.

0: Nagi ni ba na daw makulatahan ron tungkol sa X-rated. Buhat ko ba mapost gani ko Doc JJ? Buhat ko mapost. Sharog di mo trending ng XFM. Ayos sa intawon mo Doc JJ. Luwi mo kayo makulatahan dyan. Ang jacket-jacket na siya kaya nakambrasan. Shoutout sa akong family diha sa Liluan DJ from South Korea. O, di ba wala ko igong oras? Di na ko magpatawag. Kamo. Muna eh. Swerte kayo manawag na ako. Kayo mang... Uy, napa de. Sige, taga na to ko ande. Nga, 3 seconds. So, lida ay on! Ano man mo nga nawag, manjig mo pa doon ko mo out. Kitkitong ko ng microphone ron. Wala na. Ako anang tambag, day. Oo. Ani ana ang tambag ni Chinita. Una sa tanan, dili ikaduha, di po di katulong. Di mong tanan ka na ko, like, mausap ba na imong tingog, day? Kung napagaw ra kasama na ko, bubalik pa na sa dati. Kung kanya akong pagaw, magduha naman ka buwan ni. Murag ka doon, sag ko din ha, ambot ng aniro. Ingon sa doktor, isa kasi mana daw ko dili mo tingog o magamit sa kong tingog. Dili pwede dok, kaya na ako pamilyang gibuhi. Muna nga. Ano lang, depende na ako. Muna yung problema dahil ayaw na, ayaw pong sa nga baguon. Muna man kinigyatak sa imo ha. Actually, kung dako imong tingog, it's an asset, oo. Actually, wala may lalaki nga imong sukat nga nakailang nga medyo nabaguan. Storya raman sa ubang babae nga murag na insecure siguro ba? Kasi gwapa ka dahil niya, kanaray tingog ang problema. Napakailaki nga muabot na ako. Mudawat sa kung kuan. Naaman po kay kaila din nga mga single grace station. Kita hay kani si Miss M ra mo gyud mudis kita ani Doc JJ gud. Isugra po kay ni akong amiga. nakita mo ni Bobby. Ya ningon ka nga medyo na balik ang gugma ni mo dinha. Wa ni balik imong gugma day. Gibati lang to ni mo day tungod sa kamingaw, sa kadesperada, ka lonely, hopeless romantic. I swear, believe me. That's not love at all. Dili ka nagugmay mong gibati, day. Nalakas kami o kaguol. Wala ka sa himaya o pagmaya. Ayaw in town, sugot sa iyang giingon niya mo. Sugot siya nga biyaan ang iyang pamilya. Kaya ni mo tunon nga makaguba ka sa iyang pamilya tungod lang kay gusto ka nga magmalipayon. Na siya'y duha ka anak. Kaya ni mo magmalipayon samtang naamoy gipasakitan nga pamilya. Ayaw dyan to, anang lalaking mo ingong kag ikaw akong piliyon, andam na ko silang biyaan. Para ni mo dili ka na gugma. Kahibangan. Ano pagtarong gidi aday ha, kung magdesisyon manggani ka day, gamita dyan na imong utok day, kaya muna lang ginaa di aron. Papa man ka ma'am from head to foot, oh, package deal na. Huwag mo kakita guro sa queen person, sir. Lami pagtingog, lami pagnawong, ah. Champion gina ang makatag-iya daw na ako. O sana, sabon? Okay. Ambot lang. Kaya kung gilamian mo sa akong hitsura o sa ako ang tingog, sa batasan ta magdaw. Sagyod. Ano lang kung maingon ni mo, day? Ayaw pili ang magkaguba kag pasensya. Sa pagkakaroon, ang imong buhaton, ayaw i-focus ang imong kagalingon sa pagpangita og tawo mo dawat nimo kag kinabuhi mo padayon bisan pagwa kay kapikas sa imong kinabuhi o mupikas sa imong buhi. Simple. Kung imong tagaan o higayon ang imong kaugalingon, mas panggaon ang imong kaugalingon, dili ka mahurot sa pagunauna kung ano na babay lalaki nga mudawat ka nimo. Daghan pang hinungdan nga mabuhi, day. Isa na din ha, ang makapalitag yuta, magkapatukod o gatumbay. Aron kung mapanas o mapanas mang kininda ng kalibutan, adun na tayo mabilin sa ato ang mga sumusunod. Ano ba? There's more in life. The world is vast. Sure. grabing action.
1: Ay!
0: Una ko ngayon, muna ro ng kasing-kasing ni mong gugma ni mo. Siguro ko ngayon mong kaugalingan na ngayon mong gigugmag maayo ro, no? Pagkaingon ka nga, you don't need anything from other people, especially sa mga opposite sex. Ikaw ba mong kasaon sa imong value? I do not blame you. I do not discourage you. Pero if you choose, pilion ni mong magpakabuhi para sa existence o mag-exist sa ubang tao, I strongly discourage you. That's not how you live. I'm not telling you how to live, but I guess this is the only way for me. Mas pinakadali na kung option ngayon sa imo nga ayaw. Ayaw, ayaw gyud. Ayaw gyud na. Igong oras kay tropa, dili sa programang X-Rated. Salamat kay sa pag-uban-uban ako sa kong programa. Hangtod alas 3 sa hapon. Sa ito ang mga naka-hook up karon na Visayas Mindanao, XFM Network, XFM Philippines. Sa mga naka-crosspost, thank you so much. Sa kong partner sa Picas Loa, katropang Doc JJ, sa itong station manager, John Lemon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated, di lang yapon sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani ni siya, kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
0: Karon, kapitan, huwaton sa mudako ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
4: Hi, Maunila ay karon. Masok ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy? Tanawag galit ko. Di ba? Buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl! Marato na kaayo ni oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung ano na ako, tulog ka pa. Kaya ka panakit man itong ako. Juliet, oh, hindi ko ka ano. Ang edad na ako, kung ako nakabati ka. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niya, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Mag-Zaton Plus
8: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan
8: sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
8: Mag-Zaton Plus
9: Herbal Oil.
8: Ang pamahin na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Zaton Plus
9: Herbal Oil.
5: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Kami nga kumupan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos sa kundihan, pero nakuha na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong magandiyan mo. Buntag na po. Walay halang niyo patukotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesko. Na paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva. Sa puro, banana. Magkilam.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kamunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kayong salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Ora. oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Francis de Pain.
1: Si Sara Dainey, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis de Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sis de Pain. Galang pain. Fast and safe. Sis de Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
0: Sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southam Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Kung gwapo gani ang mutapan, unsay tawag?
2: Soulmate. Ah.
3: Kung pangit gani ang mutapan,
2: Eddie hold apple.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malebelay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, tistingi bla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, permitid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmiro ako mga tiil o gilip basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3? Kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-kikita ko ten.
10: Dili mo lagi.
9: Kahit man lang nausap ang imo na-una, oy. Dili man na maong atong sabot, naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Nung ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imani aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy taong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na addicto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Pero what? Wala yun?
2: Oo. Nakapag-insure pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagapuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CD.

0: Mayong hapon na Luzon, na Visayas, Mindanao. Mayong hapon sa itong mga suking ting paminaw. Lagip na itong mga nangasukong ting paminaw. Sa itong nga program, magtunuman o na serbisyong nga katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaupan nang wala yung pinakabanha mga katropa. Kaniaanto sa sayong kabuntagon. Karoon na balin sa kahaponon. Katropang mariko din o, mag-uban-uban kita. Hantong pataon niya, alas 5 sa hapon mga katropa. O hantong ganun sa kumuhawa niya uling kuranan. Basta kayo nung natay, bunalan, hala atong bunalan mga katropa. Kamu na minaw sa itong programang serbisyo nga katropa. Karo nga kahaponon mga katropa, dahil kita hisgutanan. Hisgutanan mga katropa ang pwede makapahimuon ni mong makamataka or mahigmataka sa kamatuuran. O kamatuuran usab mga katropa nga ikaw na lang ang naghawid sa inyong relasyon. Bitaw oy. Ito, dahil kita hisgutanan karong kahaponon mga katropa, kaya stay put lang mo diya. Ayaw, panghawa diya sa inyuhang lingkuranan mga katropa. O kaya huwag ibalhin na inyuhang frequency, inyuhang radio mga katropa. Kaya basin og mga tagong grasya karon ron. Ito, palihog og share mga katropa sa ito ang programa para daghan ang ma-inform. Palihog usap og follow mga katropa sa itong official Facebook page, ang 101.7 XFM Bukidnon. Doon na patay-lain pa nato ang mga Facebook pages katropa, like ang ato ang Bullseye Bukidnon. I-follow usab na mga katropa kay nag-update usab kita dan ha o mga balita. Doon na kita ay official YouTube channel ang XFM Bukidnon mga katropa. Taki-follow and subscribe usab ni Ana. Mayong hapon diha kang Narcisa Bion. Salamat kaayo sa imuhang pag-view diha mga katropa. Or katropa, diya kay Mami Josity Nambunan na magandang hapon sa servisyon katropa watching dito sa shop sa Aglayan with Bossing Ben. Ayan, happy Monday Mami Josity Nambunan and Bossing Ben Tinambunan. Tinambunan family of Bugkaon, maayong hapon.
2: Good afternoon, Bossing.
0: Good afternoon sa mga suki dan ni Bossing Ben. Sa Bossing Ben Chain to Trading mga katropa na himutang sa Aglayan sa ilang bagong lokasyon katropa no before ka moabot sa Round Ball kung ikan kag malay-balay left side na kanang naisikat kay dan nga milk tea shop dinha to i-mention wala man igabayad ning milk tea sa tong advertisement. Basta before ka maabot sa Round Ball katropa left side diha sa kanang busy nga area diha na diha ang Bossing Ben Chain to Trading katropa, Chain to Trading ha? Pwede mo diha mga katropa magpaayo sa inyo ang mga chainsaw, magpalit og parts o magpalit og bago nga chainsaw katropa ng inyong partner sa panginabuhian na sa inyong lumber business diha. Mo ka na ang Bossing Ben Chain to Trading katropa, doon na sila branch usab diha sa Alae Manolo Forte Bukidnon. Mayong hapon na diha kang Mark John na Banate kay Josh Vlog. Diha usab kang John Kenneth Iray. Salamat sa imuhang pag-react sa muang live stream. Kang ni Mabal, kang Marlon Salazar. Salamat kaayo Angela Briones, Ricky Huadiong. Diha usab mga katropa kay Jovelyn Sinhayan. Kang Ribiliza Jumar. Ayan, salamat kaayo. Diha kay John Rick Abusas. Nahimo siyang follower and nahimong sharer mga katropa. Diha kay Luhani. Kinsa man si Luhani?
3: Oh, ayaw na ba?
0: Kung sa man eh. Lahi na po. Diha kang kuan, ha? Diha kang Dave Hiniralaw. Oh, mo ato nakita nga nag-share. Pero si Katropang Rustom, si Katropang Jonathan, wala nag-share. Shout out ninyo duha diha. Padulong sila mang birthday mga katropa dito sa police station. Kay birthday daw ni Hepe sa ato ang Malaybalay City PNP. Dina kang Sir Jupet Paglinawan. Birthday mga katropa ni Sir Jupit Paglinawan karon. Invited si Jonathan. Yaning attached po si Rostom dito kay Duna daw ilitsyon. Sige lang, hinahinay lang mo diha kay para matanalua sa problema ni Prince Ubra. Oy, diha kay Damasco Gambuta Mary Ann. Salamat sa pag-react. Diha kay Sagayo Cathy. Ang ato ang gwapa nga kauban rin. Lami kayong pilok. Bawd kayo. Mayong hapon.
2: Good afternoon, Bossing.
0: Sa itong mga Bossing diha. Mga Bossing nato niya. Ang ato ang mga viewers. Sa itong mga sharers. Diha mga katropa. Roderico Torres. Diha usab kang... okay. Kay RG Misulas. Ah, basta akong tani kay mahiubos ni Picas nga bill kuya, ora man mahiubos mga katropa, no? Wala tong oras, alas 3:40 sa hapon mga katropa. Karong kahaponon, labi na ga ulan-ulan mga katropa, tugnaw na sa inyong lugar. No, lami na kayo ipangapi mga katropa, pero to siguraduhon nga ang kapi nga to ang inumon gali. Kanang kapi ba nga di makadaot sa to ang lawas? Kapi nga makahatag ka na to mga katropa, kabasko ga sa tong lawas. Kapi mga katropa nga makatabang ka na to aron nga ma-regulate ang sugar level, kung mabalansi ang sugar level sa tong lawas. Labi na ko ikaw diabetiko ka mga katropa, unya gibawalan ka sa doktor pag inom og kape. Mao ka na ang Xanton Plus Coffee Mix mga katropa. Ang Xanton Plus Coffee Mix kini gama mga katropa sa mangosteen, soya bean powder o malunggay leaves. So kung labi na og ka nang nagatrabaho ka, unya buntag sa iyo mga katropa, magdali-dali na kasi mo hang pag-duty, di nakakapamahaw. Bisag isa ka sachet lang mga katropa sa Xanton Plus Coffee Mix imong inumon, dali kayo ka anak katropa nga kanabang abtik, unya dili ka daling gutumon tungod sa soya bean powder ni anak mga katropa na high in protein. Kuya, wan mo sa high ha, high in protein mga katropa, mao na nga ayaw salig sa uban ha. Saligi lang mi mga katropa, kaya among isunggal among pangalan ani among produktong Xanton Plus Coffee Mix. Saligali kasi mong uyab nga ikaw regi binuangan. Uyak sa mga nangandoy diha nga mo puti, muhamis ang kutis, unya in tawon, pilar po iswildo na to. Imbis ipalit na to o glutathione para muhamis tayo, palit na lang na to bugas. Well, doon na kita'y kapi mga katropa, nga doon ay glutathione o collagen. Imagine, 2-in-1? 2-in-1 katropa sa usa ka sachet lang na sa Xanton Gold Coffee Mix. Ang Xanton Gold Coffee Mix mga katropa, makatabang ka ni mo rin nga ma-achieve ni mo ang kutis artista. Oh, nangapi ka na katropa, muhamis mo, guwapa ka pa. Nya, antioxidant pagid na siya. Oh. Mauna nga, ang effect ni ana, mamuti ta katropa kay i-cleanse, limpiuhan katropa nga tong liver, ipagawas ang mga toxins sa tuwang lawas, mauna nga mahamis ta. Ang Xanton Gold Coffee Mix. Ang atong mga produkto, mapalit ka tropa sa mga butika sa inyong lugar. Ingon mo, bakakon, waoy, dili available. Mutuon na kay demand kayo mga katropa. Ang atong ang produkto, mauna nga mahutdan ta. So, pwede ta mag-order mga katropa sa Lazada o sa Shopee. O, i-message po mi mga katropa sa mo ang Facebook page messenger. Kaya basin dayo doon na mi produkto. No, inshallah, puhon-puhon mga katropa. No, durate produkto, dari makabaligya mi sa inyo ha. Mga kana ang ato ang produkto, ang ato ang kape katropa, makatabang ka na to aron nga mahimo tang healthy, mahimong hamis, mahimong mahimo ta mga katropang kutis artista. Xanton Gold Coffee Mix o gato ang Xanton Plus Coffee Mix mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Well mga katropa, diri kita sa to ang mga balita na kalap sulod sa 24 oras. Ato sa hibaon katropang headlines sa tong mga balita.
1: Headlines.
0: Una sa to ang headlines mga katropa. Matod pa 2,600 ka-ordinance violators sa Northern Mindanao nasikop sa usa ka semana kon 1-week-long operation sa PNP.
1: Headlines.
0: Ah, ubay-ubay pong bulyagon. Samtang mga katropa sa laing headlines sa tambay nga adik.
3: Ayokoy! Matapakukot!
0: Ah, sikop sa operasyon. Pusil, droga, smuggled niya si Guerrillo na recover.
1: Headlines.
0: Liyagon ka ang cool. Okay, sa itong topic, mga katropa, Brigada School Year 2026-2027, nagipangandaman na sa DepEd, malay-balay. Huwag itong hibawon mga katropa, ang update dito sa Agusan del Sur mga katropa. Tungod kay successful na nga gisugdan mga katropa ang palarong pambansa ni dyan. Nabaligtad ni dyan, pambansang palaro. Kamu ba kay i-correct po na niya kung wrong po na? Kamu po kay... Ah, sobra na kay mukasalig nga bright na ba? Palarong pambansa 2026 update mga katropa, no? Gika na ni katropang Ray Allenton. Ato ang hibawon na unya mga katropa. Ug dugang pang mga announcements ato nang ipaabot kaninyo mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Arvin Villacora, maayong hapon kanimo. Magandang hapon. Maayong hapon kanimo, dear sir. Erwin Dominguez, diya kay Jewel Gilardero or Hilardero. Kang AJ Panes, kang John R. Cales, Mayong hapon na kaninyong tanan diha.
2: Good afternoon, bossing.
0: Salamat kay sa inyong pag-follow sa ito ang official Facebook page. Mas mayog, i-share po ninyo itong programa. Diha kay City Councilor Jason Chan Ayala, mayong hapon ka nimo diha, Cons.
2: Good afternoon, bossing.
0: Salamat kay Consa. Basta kay salamat kay Cons. Kay balo na ka, Cons. Diha usab kay City Councilor Kirill Dinlayan, mayong hapon ka nimo diha, bossing.
2: Good afternoon, bossing.
0: Sa itong mga gwapog, mga gwapang, mga staff nila, si Ma'am Lalay, si Ma'am Joda, si Ma'am Janine, si Ma'am Janine, nga idol ni Jonathan Soriano. Siyempre, atong pinalangga nga mayor, mga katropa, no? Dere siyudad sa Malaybalay, city mayor, mga katropa, attorney J. Warren Pabilyaran. Kalimot, mantas pangalan. Maing hapon ka ni Modeha. Yorme, o gadiha si Rinlin, atong gwapa diha nga staff sa opisina ni mayor. Hapon kaniyong tanan niya.
2: Good afternoon, bossing.
0: Sa tanan nato ang mga public officials, government officials, public servants, mga katropa, di nata mo maisa-isa kay pasanaghanan ninyo. Oh, mayong hapon kaniyong tanan niya, mga katropa, padayon mo sa mayong pagpanerbisyo alang sa katawhan.
1: Servisyong katropa.
0: Padayon na sa pagpakita, mga katropa, kamaayuhan o kanabang willingness, mga katropa, ng mutabang sa mga katawhan, labi na mga katropa, katong anaa sa ubos, anaa sa laylayan, nga nanginhanglan yung tabang sa gobyerno. Nanginhanglan og tabang, mga katropang kanabang masustain nila ang mga panginahanglan nun, labi na sa Tulubagon, sa Tambal, mga katropang hospitalization. Ayan, salamat kay sa to ang mga public servants nga kanunay yun, nagatubang ani nila matag-adlaw, mga katropa. No, di yun, mahubas ang mga tao sa opisina, labi na ay mayor, mga katropa. Di sa opisina ni City Councilor Jason Chan Ayala, permintin naglinyang mga katauhan daan. Salamat kay kaninyong tanan, mga katropa. Well, diri kita, mga katropa, sa ito ang balita. Ito si Nipalutso, bisag isa lang kabuo kay katropang dyan. No, ito ang balita na kalab sulod sa 24 oras. Ito ang himay-himayon, mga katropa. Itong liliun, wiun, bukikiun, yung taman, mga katropa. Kaya nga, basin og membro na sa iyong pamilya, dili ba kasuod, gahigala, katropa, ang nalambigit na sa ito ang mga balita.
1: XFM Report.
0: Una sa itong report sa 2,600 ka-ordinance violator sa Northern Mindanao nasikop sa one-week-long operation sa PNP. Dito ulit pinaginig at tropang Haniluto Abios na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Muabot sa 2,652 ka mga ordinance violators sa entero Northern Mindanao ang nasikop sa hugot ng pagpatuman sa Safer Cities Initiative gikan Mayo 14 hangtod 20 na operasyon. Base sa datos, ang kasagarang mga kalapasan mao ang pag-inom o pagpanigarilyo sa pampublikong mga lugar nga adunay 1,636 ka mga nakalapas gisundan sa mga paglapas sa curfew. Diin 521 ka mga minor di edad ang na-rescue littering shirtless in public areas nga adunay 368 ka mga violators ug ang paggamit sa karaoke lapas sa gitugot nga oras nga adunay 37 ka mga violators. Ang nahabilin nga 60 ka mga kaso giklasipikar ubos sa ubang mga paglapas sama sa kasamok sa publiko ug susamang mga paglapas sa lokal nga ordinansa. Ang Iligan City mo ay nakatala sa pinakataas nga ihap sa mga malapason nga adunay 944 gisundan sa Cagayan de Oro City nga adunay 820, Lano del Norte nga adunay 532, Misamis Occidental nga adunay 190 ug Bukidnon nga adunay 52. Samtang ang Camiguin ug Misamis Oriental parihong nakatala og 14 ka mga violators. Samtang adunay kinatibuk-an nga 4,148 ka mga nakalapas ang gipamulta. Tulo ang gipasakaan og kaso. Samtang 3,996 ang gipasidan-an ug gibuian depende sa mga nalapas nga lokal nga ordinansa. Ang maong ihap nagpakita sa gipalig-on nga mga paningkamot sa pagpatuman sa balaod, dugang police visibility ug lig-on nga pasalig sa pagbintinar sa kahapsay ug kalinaw sa Northern Mindanao. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Creskin Beauty Soap. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilotabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa, ang Hanilotabios imong report. Samtang mga katropa, tambay nga adik, sikop sa operasyon, pusil, droga, smuggle, kasigarilyo, na-recover. Detali pinagini ka, tropang Cherish Lighid, nanukadkikan sa XFM, Jensen.
1: XFM Report.
5: Balhog sa gipahigayong search warrant operation sa Police Station 10, ang kanhing factory worker human positibong nakuhaan sa panimalay ni ini og illegal nga droga, armas og smuggled nga sigarilyo ning nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag sa Upper Putingbato Barangay Kalumpang ning siyudad sa Jensan. Gilang dinakpan nga si alias Junjun, hamtong ang pangidaron, walay trabaho og nanimuyo sa nasampit nga lugar, kinsa nakuhaan og 12 ka sachet sa gituuhang shabu, mga homemade nga pistola og pipila ka rim sa baro nga sigarilyo og mga buhing bala. Lakip sa gidakop ang duha ka bayaw ni alias Junjun aron sa taon kung nalambigit ba usab sa illegal nga binuharan. Sumala pa ni Police Major Rochelle Contenido, hepe sa Police Station 10, nga gioperasyonan ang suspect human makadawat ang kapulisan og impormasyon nga naghupot kini sa mga armas nga walay igong dokumento. Samtang padayon usab nga ginasuta sa kapulisan kung usabay laing binuhatan ang suspect tungod sa mga droga og sigarilyo nga nakuha sa iyang posisyon. Lakip ng daghang mga motor nga anaa sa panimalay sa nasampit. Sa pagkakaroon, giandam na sa kapulisan ang patong-patong nga kaso batok sa dinakpan samtang nabalhog kini sa Police Station 10. Mga katropa, aron sa himsog nga panglawas, mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Servisyong Katropa, XFM Report.
0: Dayang salamat katropang Cherish Leghead sa imuhang report. Oh, mao ka na, no? Di lang illegal nga droga, di lang pag-adik-adik ang ilang kalambigitan ni ini. Nakwaan pag-armas nga kirikion. Daghan pa, napay smuggled nga sigarilyo. Kung ako ay adik-adik na maligyag droga, di ko mo sigarilyo smuggled doy. Kabrato, ana. Kining mga nagbuhat og ingon ani katropang kanabang kalapasan sa balaod mga katropa ba kanabitaw maka-question ka ba sa ilang pagkatao nganong mag-ingon ani man sa kadaghang pwede buhaton katropa nga ikalambo sa tuang kinabuhi sa ilahang kinabuhi rather nganong musulod og inani nga mga binuhatan
1: servisyong katropa
0: kami mga katropa maglagot gud mi mga katropa aning illegal nga droga no lakip na maglagot mi aning mga nagpayuhot og illegal nga droga og nagamit sa illegal nga droga ngano man kini bagong illegal nga droga katropa posible kini nga mahimo ning may mo bang rason sa tanan no rason sa krimen walay nagadik-adik mga katropa nindot og resulta ang pangisip Ona nga kung kamo diha do na mo nahibaw-an ka tropa na gamit og illegal nga droga na malikag illegal nga droga. Ayaw inyo na tabuni, ha? Kay kun inyo na tabunan sama ra ka tropa nga inyo hang gitolerate nga kanang tawhana makahimo og kalapasan sa balaod. No, makasala pa na ubasin og ikaw pa or imong anak pa ang madisgrasya. Amo na nga di inyo na dapat tabunan.
1: Servisyong ka tropa.
0: Amo na oh, magpakamatay na lang man sa bisyo. Sa baratuhon pa, Jod, ginoo ko. Dito pag yun mga katropa sa... Masabta na to kung mo hit-hit ka niya ang mga katropa o smuggle sigarilyo kung nagtipid ka o niya gusto ka mo sigarilyo. Smuggle din. Bot ni mo.
1: Servisyong katropa.
0: Katropa, tong oras parihas gahapon. Wamanin na irong. Ilarong orasa mga katropa, no? Pwede na, mutumar ka mga katropa o ga-premium D3 capsule mga katropa kay para energetic gihapon ka pag ulis balay, masugo ka, pamugag ka ahoy, paghakot o tubig. Okay, ganun ba, gikin kang trabaho niya, kapoy kayo mong trabaho mga katropa, for sure, yun, kapoy na ginimuhang lawas na pag ulis sa balay, no? Aron di ka daling kapoy yun. Panington ka katropa o niya energetic kayo mong lawas, active kay ka pag tumar og premium D3 capsule. Kini katropa, adun ay vitamin D3 nga makatabang aron nga mahimso kayo mong kabukugan. O ga, syempre katropa, kini adun ay virgin coconut oil kung VCO na pamatudan ng mga katropa nga pwede batuka ng mga sakit nga makamatay, no? Sama-sama sa COVID-19 impacts. O ga, kining, o sa tungang sakit, nakalimutan ko yun. Nipa virus mga katropa, no? So mao ka na ang premium D3 capsule o gagamitin ka na usab mga katropa o ga premium D3 coffee mix.
1: Servisyong katropa.
0: Balik ko taon mga katropa sa tuang programang Servisyong katropa.
1: Servisyong.

0: nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Ano man? Unsa na adikto?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
4: Ang virus ng rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang iyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat ng basura ang stray dogs o laaw ng mga iro. Be a responsible pet owner. Hukni ang iyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM. FM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, isip M, ila kong sulug-sulugon o puti ko nung kitlog. Talawan ko nung ko.
5: Kumaminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sa na minaw ko, isip M, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.
0: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

oras, mga katropa, alas 4:04 sa hapon. Katropa, aron nga mahimo kang healthy ug ma-boost ang imong immune system, katropa, mahilayo ka sa sakit, mga balatian o kun virus, katropa, nga magdala og sipon, kalintura og ubo, kinahanglan mag-inom kita, mga katropa, og santon vitamin C, the alkaline vitamin C nga dunay 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa carrots ug oranges. Kini importante kay mga katropa, no, basic needs ni mga katropa na kinahanglanon ginato aron nga dili mapurnada ang atoang pagtrabaho. No, kay kini na bang simple lang gitawag natong kalintura ubog sipon katropa, no, pwede kini nga maghatod ka natong kalautan katropa. No, samtang ikaw ang breadwinner sa pamilya, kung wa'y trabaho, wa po income mga katropa, lisod na. So muna nga timanay mo ko galingon mga katropa, imintinar ka nun ay ang santon na vitamin C, the alkaline na vitamin C. Katropa, no, kaganina mga katropa, atong nahinabi, no, dito mga katropa sa DepEd. Si Mama Marsa Fifth M. Mamawag, ang Senior Education Program Specialist sa Social Mobilization and Networking, School Governance and Operations Division, mga katropa, sa DepEd Malaybalay. O gagali mga katropa, no, kini-inline ni sa ato ang panawagan mga katropa ngadto sa mga ginikanan o mga estudyante. Mahitungod sa maabot mga katropa nga pagsugod og abli sa eskwela mga katropa sa school year 2025-2026. O ato ang na-interview mga katropa, hinabi na to ang maong leader. O daghan kitag mga pangutana mga katropa nga maghatag ka na to o katinawan, kalinawan mga katropa, no, labi na sa mga ginikanan nga adunay pangutana mahitungod sa enrollment. No, kung mandatory ba mga katropa nga muagi ta o brigada eskwela? Kaya doon na ba'y gaingon mga katropa nga dili pwede i-enroll ang estudyante kung dili muagi o brigada eskwela, tinuod bagid kahana. Or basin ka tong miyembro sa 4-piece katropa, mauna po'y daog-daogon nga palimpyuhon sa eskwelahan. At unang mahibawaan mga katropa, no, lakip ng pangutana kung doon na ba'y bayad ang enrollment. Kung required ba nga mag-uniform dayon ang estudyante at all sa permerong klase? Kanusa ang enrollment? Kanusa ang klase mga katropa? Ug unsa nga mga adjustments ang ginabuhat sa tuang DepEd? Labi na ang DepEd Malaybalay, labi na karon mga katropa nga matawag na tong anaa kita sa crisis. Usa pa man ang tanan, no, tong tibaya og maayong hapon na kini si Kimberly Lerazan Sintinales. Salamat kay sa imong pag-react sa tuang stream. Dia kay Richard Teves, kang Jen Vlog, usab kay Osen Verzosa, diha kang Jason Di Garcia, kona Di Gracia, sorry, kang Xavier Sources Indaya, Alex Diaz, salamat kaayo, diha usab mga katropa sa kaning spaghetti ang pangalan, din ako mabasa. Salamat usab sa imong pagniili diha. Diha kay Eljen Andaya, salamat kay iskanunay nga pagsuporta sa tuang mga programa gikan pa sa buntag hantod sa gabi sa programa ni katropang Cinderella. Da kay salamat. Well, katropa, ato na ipadungog kaninyo. Ready na ba katropang Jao? Ato na ipadungog kaninyo, ready na? Ipadungog na to kaninyo mga katropa ang ato ang pakikinabi, no, sa spokesperson mga katropa or sa tuang Senior Education Program Specialist on Social Mobilization and Networking, School Governance and Operations Division, Ma'am Mars 5 M. Mamawag.

0: Gani hara jau, gani hara. Unsa man? Okay na, sige. Okay, balik na to, ibalik.
1: Sa kang tulak.
0: Unsa man, sino tinulak mo? Lahing maninigawas lagi diri.
2: Usaka senior education program.
0: Na, murag na ining sapaw katropang jaw.
2: Department of Education, Division of Malaybalay City, nanimbaya sa maayong adlaw and para sa pagpahibalo sa atong maabot nga mga aktibidade sa Department of Education.
3: Ma'am, andam na ba ang ato ang mga tulungan sa pag-apply sa klase karon? School year 2026-2027 o kung dunay preparation o sa manangan kung ginahimo?
2: Atong Department of Education, aduna kini mga pagpangandam, naay mga series of seminars para sa ato ang mga teachers o sa atong mga school heads sa so, maabot nga pag-abri sa klase karong June 8, 2026. Kabahin usab sa pagprepara sa atong mga classrooms, ang atong mga classrooms ginapreparahan kini pamaagi sa ato ang gitawag nga Brigada Eskwela. Kini mao ang annual nga pagprepara sa ato ang mga eskwelahan o kini nagsumikad karong June 1 ngadto sa June 5. Kini pagapartisipahan sa ato ang mga stakeholders, ato mga ginikanan, uban ato ang mga teachers o atong mga estudyante nga mga alumni sa atong eskwelahan. Isa sila nga ato ang kanang mga participant para sa pagprepara sa ato ang matag-usang eskwelahan sa DepEd Malaybalay. O usab, dili lang Malaybalay ang nagmugna ni ani, kundi tibuok Pilipinas.
3: Mandatory ba, ma'am, nga musangot sa Brigada Eskwela ang gitanan o ubang pang stakeholders usa may role ang ilang mga anak?
2: Kana, nindot yung ka ng pangupana. Kay naay mga ginikanan nagaingon nga kaning dili sa sila daw kuno gadawaton sa atong eskwelahan labi na kung dili pa daw sila makabrigada eskwela. Ato kini clarify nga ato ang paggama ni aning brigada eskwela nagpamatuod kini nga voluntary in nature. So isip kita ginikanan ang atong mga anak na aman sa matag eskwelahan, kita mismo nakitay ka na bang willingness to help sa ato ang pagprepara sa eskwelahan. Pero dili kanibot pasabot nga atuag yung ginaingnan ang mga ginikanan nga kinahanglan yun mo maglimpyo, magbrigada sa eskwelahan, ayha dawaton ang mga bata dili. Kung dili voluntary kini nga pagtabang, kay dili man ka na permanentig yun nga mabuhatanan sa DepEd, no? Ang pagprepara kung dili nagtawag kini sa mga suporta o voluntaryo nga suporta sa matag ginikanan para mapreparahan before mag-start ang June 8.
3: Kung doon na ba'y kakulangon sa classroom, like shortage of classroom, teachers, and the learning materials, kung naabang na-address na ba ni nato before pa nga ito ang tinklase?
2: Okay. Actually, kaning kakulangon sa itong mga classroom, dili lang kani problema sa Malaybalay, kundi dili problema kani sa tibuok Pilipinas. Sa matud pa kung ato ang EDCOM 2 sa ato ang Department of Education reporting sa ato ang status sa education, aduna kitay pila kalibo nga classrooms nga kakulangon. So sa pagkakaron, naagi kitay mga kakulangon. No, realidad yun na sa ato ang DepEd, specifically sa Malaybalay, nga natin mga kakulangon sa classroom. Pero pinaagi usab sa atong local government unit, na address po kini, pinaagi sa ilang pagtabang sa mga low-cost classroom. And kanipod, dili lang po yun nga tanan po nga diretsyo da yun maka-access ni aning low-cost classroom, kundili aduna pa tayo mga series of deliberations sa ato ang kanang local government, including also sa ato ang congressman. Daho kay tabang po ng atong congressman para matagaan o mga classrooms sa atong eskwelahan. O napod kita yung mga partners nga gahatag po sila mga classroom.
3: Mm-hmm. Ma'am, doon na ba tayo target or doon na ba yung target ang DepEd or eskwelahan para sa learning recovery literacy or kung sa mga pamagi ang ginabuhat karon sa DepEd para ma-address ni ato ang issue karon nga nag-decline ang education level sa mga estudyante?
2: Ang atuang kuan kaning kabahin ni aning atuang gitawag nimo nga pag-decline, lagi ka na kamaturan yun ka na nga maingon kita nga daghan yun ta o mga estudyante nga kung maingon ta nga sa iyahang level, kinahanglan pag siya tabangan, no? Pero ang Department of Education wala yun na kung ano, nagmakulang sa paghatag o suporta sa ato ang mga teachers, kabahin na aning ato mga trainings nga gigama sa Department of Education para matabangan ang ato mga kabataan nga maka-recover. Maka-recover in terms sa literacy and numeracy. And ang ato po mga teachers, tungod kinaka-undergo sila sa mga training, ready na po sila para matabangan ng ato mga kabataan. Dahil yun, kanipod siya na programa is matag-adlaw, naagid sila series of kanibang follow-up para ang ato mga kabataan, dili yun nga, magpabili na lang yun nga na yung mga kakulangon, kundi ma-address yun ang ilang mga kakulangon. Naningkamot yun ang Department of Education. Yan.
3: Kanos ang enrollment? Kanos ang matapos? O sa mga requirements dalon? Doon na ba'y bayad? Hmm. O sa mga pagpangandam nga angay buhaton sa ginikanan o mga estudyante?
2: Na naman itong mga eskwilahan, mga labi na itong mga high school, nagsugod na sila sa ilahang enrollment ang ato ang mga eskwilahan, mga dagko na itong eskwilahan, nana sa mga enrollment itong kaysa kadaghan silang estudyante, labi na ang Mukino National High School, no? So, sugod sa grade 7, nana sa schedule hangtod dito sa grade 12. Sa ato pong ubang eskwilahan gyud, ang ilaha is, igama nila ang enrollment sugod June 1, ngadto sa June 5. Wala na yung kaning maingon ta nga extension pa, kay pag June 8, nanaman na yung tayo klase. So, kaning June 1 ngadto sa June 5, ang buhaton sa mga ginikanan, mabisita dito sa mga eskwilahan, magdala sila o katong birth certificate, magdala sila o card sa bata, para usab kani matanawan o ma-check sa ato mga teachers, kani ang mga kabataan, dahil yun wala kinibayad, no? Ang ipahibalo nga sa public school, wala kitay ka ng pagabayran, ay ata makapa-enroll. Dahil dili po siya, hinungdan ang pagbrigada eskwela ay hadawaton. Kundili, ang ato ang mga bata, madawat yung kini silang tanan. Wala kita'y ginapili tungod kay ang ato ang education is inclusive. No? Panan kabataan, asa man kamugikan, dawaton yun ka mo sa matag-eskwilahan.
3: Mandatory na ba ang uniform dahil, ma'am?
2: Ang sa topong uniform, diligid ka niya maingon na ito ang mandatory. Kaya actually, ang uniform is sa balaod ni Ana, kuan na gid siya ka ng voluntary. No? Wala gid tag-ingon nga. Dili pasudlon ang bata kung wala uniform. Pero sa matag-eskwilahan, gi-encourage gyud sa ito ang mga teachers uban sa itong school head nga. Kanang umuabot ang panahon, tagaan man na sila chance no, sa pila ka bulan. I-encourage yun nila mga ginikanan nga magsuot og uniform ang mga bata, daw dili magid siya nga ipwersa na itong diretsyo-diretsyo, para po na identity ang kabataan. No? Dili lang maingon na ito nga, kinsa man ang kapanulod nga wala na hibalaan. So, mo nang gina-encourage nga sa umaabot nga mga bulan, dili man diretsyo-diretsyo nga sa June dayon, adunay identity kada bata kung asa siya nga eskwilahan. Usab, uban po kini sa mga ID, which is kani atong ID, pag-i-provide kini sa ato ang eskwilahan. Walay pag-abayra ng ato ang mga ginikanan.
3: Importante nga pangutan na ma'am, kung sagit ang role sa ginikanan, labi na karong umaabot nga umaabot nga school year, at kung saan right sa mga kabataan?
2: Ang atong mga ginikanan, ang importante yun, akong gihanyo ang atong mga ginikanan, no? Nga kanang isa man gid atong ginikanan nga gasuporta sa eskwilahan. Wala gyud mahimo ang Department of Education kung walay tabang gikan sa mga ginikanan. Ngano man, kaya ang mga ginikanan mismo, sila ang gamatuto sa bata, sukad pa lang pagmata ni aning buntag, hantod pag uli ni aning gabii, o kinahanglan gyud kini sila po ang mga kabataan na ito i-follow up. Kaya ang eskwilahan, pila naman sila kaoras sa eskwilahan, pero ang uban niya na ang mga adlaw na agid sa ginikanan. So, dako, gyud kaayo, responsibilidad ang atong mga ginikanan para matabangan ng atong mga kabataan, labi na ang pag-follow up sa ato ang mga kabataan sa eskwilahan.
3: Ibuhan na lang mensahe na gikan sa inyong opisina para sa umaabot na enrollment.
2: Enrollment. Mensahe, no, in behalf sa Department of Education, Division of Malaybalay City, in behalf sa amo ang top management, ang ipanguluhan ni Schools Division Superintendent Dr. Cherry Maylin Bacoreyes, our Assistant Schools Division Superintendent nga si Dr. Lanila Palapar, our School Governance and Operations Division Chief Dr. Lorenzo Capacio, our Curriculum Implementation Division Chief Sir Ralph Quirog, kami sa Social Mobilization and Networking, among ipaabot sa tibuok komunidad ang panawagan sa ato ang mga ginikanan sa pagsuporta sa atong mga kabataan, pinaagi sa pagdala nila sa ato ang tulunghaan. Kaya natong tulunghaan, tanaw na ito, aduna kita 87 schools sa tibuok Malaybalay. So, bisan tuwa ka man sa lagyo nga lugar, bisan ka man o ka na aduna nakadri sa sentro, aduna'y access tanan sa education. Aduna po kita yung mga programa, no, nga para sa ato ang mga alternative learning system, pwede po na ang diha magpaingon ang atong kabataan, aduna po kita ay kaning para sa atong special education, aduna po kita ay para sa atong mga IP education, aduna po kita ay para sa ato ang madrasa. So, buti pasabot, walay gipili ang atong education. Ang atong education is para sa kadaghanan, education for all. So, sa makausapa, gihanyo na mo ang mga ginikanan sa paghatod sa atong kabataan sa matagtulunghaan o magkita-kita ta karong June 1 ngadto sa June 5 para sa ato ang pagtabang, voluntaryo nga pagtabang sa atong eskwelahan, para sa ato ang pagpreparar sa matag classroom karong June 1 to June 5 sa gitawag na itong Brigada Eskwela, o karong na yung pong umaabot nga June 8 ato nag yung i-encourage atong kabataan nga mutungan na yun sa matag eskwelahan kaya magsugod na ang ato ang klase. June 8, 2026 ang sugod sa ato ang klase. Giauhag po ang ato ang mga partners, no? Ang ato mga partners nag daghan yun kani silang suporta. Giligyod ni nga kanang ginagmay lang kung dili nagid ni mga kasing-kasing sa pagsuporta sa atong kabataan. Dili lang karon sa Brigada Eskwela kung dili tibuok tuig. Muning gitawag na itong Adapt a School Program. So atong mga partners, giauhag na mo, no, nga kanang tabangan po nato ang ato ang sa makanunayon nga tabang ang ato ang eskwelahan kay It Takes a Village to Educate a Child. So, dili lang yun kinitaman lang sa ato ang eskwelahan, sa ato mga ginikanan, or taman lang yun sa ato apong mga teachers, kundili tibuok komunidad. So, ang inyong tabang, ang inyong paghatag o mga suporta sa ato ang eskwelahan, dako kaay ka na og impact para sa ato ang mga kabataan. Dako kaay ka na mo ka nagpasalamat nga inyong permanente tagaan o pagtagad ang ato ang mga public schools.
0: Ayun mga katropa, no, mao kato ang tingog mga katropa ni Ma'am Mars 5th M. Mamawang, ang Senior Educator Program Specialist, Social Mobilization and Networking, School Governance and Operations Division.
4: Servisyong katropa.
0: Mao kato ang iyang statement mga katropa, no, mahitungod sa pagsugod mga katropa kung pag-abli sa klase. At ang oras, alas 4:22 sa hapon, ato ni hisgutan mga katropa, unya sa to ang pagbalik. While nangapi kita mga katropa o gazanto na plus coffee mix mga katropa, halap akusgin na inyong mga radyo niya aron nga makadungog ang inyong mga silingan, nga labi na katong mga silingan ninyo nga adunay ipa-enroll ng mga estudyante. Atong hibawon sa taon, atong isa-isahon mga katropa ang pamahayaga sa tuang tigpamaabagikan sa DepEd Malaybalay mga katropa. Kini, human sa tuang pipila ka mga pahinomdom.
4: Sir.

0: nako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ang buta rin mo, gahi kagyog o. Sige, talaon ang bitaw na ito kung sepadol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang, good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang buta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagad. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.

0: paaramalikayan, mga makabatuan ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na kong balik. Kung naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragoy ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC, Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
5: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo

0: kundi ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Seas the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seas the Pain.
1: Seas the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Seas the Pain.
2: Symptoms present all the doctor.
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahong na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
7: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo.

0: 4:31 na sa hapon itong oras, mga katropa. Pag uli ni mo sa balay, kabalo kong kapoy na kaayo ka, need ka o ga relaxation. Katropa, pagpamasahe na or pagpamasan sa sa imuhang misis. Gamit katropa ang Xanthan Plus Herbal Oil. Healthy kinidili lang sa skin, lagip na katropa ang ato antibuglawas tungod kay ang ingredients ni katropa, gama sa natural. Sama katropa sa virgin coconut oil o syempre katropa, doon ay moringa seed oil. Lakip na katropa ang vitamin E nga makatabang aron nga mahimong healthy ang ato ang pamanit. Xanthan Plus Herbal Oil, mga katropa. Wala tong balikan ang ato ang topic kaganina mahitungod sa brigada sa school year 2026-2027, mga katropa. Gipangandaman na sa DepEd, labi na sa DepEd Malay-Balay, mga katropa. O ga klaro, tataw kayo, mga katropa, nga gisulti dito ni Mama Mamawag, mga katropa, no? Ang ato ang ating pamaba, ang ato ang nakaka-istorya ganina dito sa DepEd office, mga katropa. Importante kayo nga adunay kooperasyon sa ginikanan, mga katropa, tungod kay obligasyon sa ginikanan nga ipa-enroll nila ilahang mga anak. Obligasyon sa ginikanan nga tagaan nilang edukasyon ng ilahang mga anak. O right sa mga kabataan, mga bata katropa, ang magbaton og edukasyon. Muna nga ako ikaw, inahan na minaw ka karon, ipa-enroll ginay mo ang anak. Kaya dili angay kabalakan, mga katropa, tungod kay ang pagpa-enroll kana libre. Basta na problema po ka kay brigada eskwela, o niya dili, hadlo ka nga dili, ma-enroll ang imuhang anak, well, dili ka na siya mandatory. No? Bisan o gi-require mo sa eskwelahan, no, sa advisory class sa inyohang anak, nga mo brigada gud mo, kana isip tabang ramang gud na mga katropa, aron nga mahinlo ang ilang classroom preparation sa pagsulod sa bago or sa klase, mga katropa. Pero dili na siya maoy basihan nga dawaton or dili imong anak kung dili ka ka-brigada. No, kaduna man gyud mga panghitabo nga dili gid ka available, dili gid ka katambong sa brigada eskwela, mo sa day dili day enroll imong anak, no, i-enroll gihapon. Pero syempre, maningkamot sabta nga maka-appeal kay kana para maghiapon na sa kayuhan sa tuang anak, mga katropa. No, importante nga makikooperate. Taon niya ang atong hisgutanan diha nga bayronon sa eskwelahan, basta naka-enroll ka sa public school, mga katropa, libre ang pagpa-enroll ha sa eskwelahan. O ang uniform, mga katropa, no, dili siya mandatory karon-karon dayon sa pag-aabli or pagsunod sa school year 2026-2027. Apan kinahanglanon gihapon ng uniform pag-abot sa tunga-tunga sa tuig, mga katropa, sa school year, para kana siya timailhan mangud po na, mga katropa, or identification na nga kana ay muhang anak is estudyante diha nga eskwelahan. Amo na nga din ang tamagkiya-kiya, kaya na napod, uniform na pod. Oh. Diba? Obligasyon man ato na mga ginikanan. Dexter Yubat, diha kang Nita Campos Guluran, kay Japeth Martinez Garciano, kang Nibora Sabuan, mayong hapon diha kay Boblia Obedensya, o kang Prince Obra, nagtanaw sa itong programa karon, kang Charlie Tabura, diha kay Diacosta Jan. Ayan, mayong hapon kaninyo tanan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Well, katropa, no, sibo kita sa unahan, mga katropa. Ato sa nga hibawon ang update dito sa Agusan del Sur. Tungod kay maka-impress kayo, katropa, ang very successful kayo nila ang opening, mga katropa, sa Palarong Pambansa 2026, mga katropa. Atong hibawon na sa pikas sa linya si katropang Ray Alinton. Live report. Katropang Ray Alinton, Kuya Ray, mayong hapon kanimo diha.
2: Yes, katropang Ate Inday Marie, mayong hapon.
0: Yes, katropang
2: klaro na ba itong tingog diha?
0: Kuya Ray, kanang klaro pa sa tinaw ni. Klaro pa ni sa relasyon nila.
2: Aw, basta naka Vision X Plus, klarong-klaro kayo.
0: Klaro gid na. Oh, mo gid ay klaro diha. Well, Kuya Ray, kumusta man ang ato ang opening kagahapon ba to, no? Ang opening nato sa ato ang Palarong Pambansa diha.
2: Iya, sa kagahapon. Gabi-gabi, no? Kagahapon adlaw hantod kagabi. Katropang Ate Inday Marino, malipayon kami nga gi-ablihan, labi na, ang mga taga-agsur nun. Kay proud kini sa mga taga-agsur nun nga mauni ang impresyon sa mga bisita nga naabot diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Gani, katropang Mari, daghan ang na-impress tungod sa maong preparasyon apan we're not talking about sa kining pagpa-impress man, no? So ang ato man diri ang pag-abi-abi gyud sa mga kaigsoonan, mga bisita, delegado o mga officials gikan sa nagkalain-laing region sa nasod Pilipinas, Petropang Mare, diin adunay gani, adunay pipila ka mga kining bisita usab nga walay labot sa maong kining activity, no? Kining nasudnong competition, apan ituyo gyapon sila og ani tungod kay gusto gyud nga mo-witness sa maong nasudnong competition Petropang Mare. Then kagahapong adlaw, expected unta to kung muabot ba si kining Bongbong Marcos, Pangulong Bongbong Marcos.
0: Niya.
2: Apan sukwahi kini sa expectation sa kining mga
0: tawo
2: agsurnon labi na sa mga kuano sa mga tao kay ang niabot katropang Mare si kuan man hinuon kini mang si special kining special assistant president Antonio Ernesto Lagdamio.
0: Abi na kog si Antonio Trillanes Maraga. Oh, kay kung si Antonio Trillanes ang ipadala o dili ba ka si Attorney Claire Castro Maraga. Bukbukon siguro sila diha katropang
2: mabukbukan siguro.
0: Kanang torch siguro murag ihapak siguro na padulong sa ilaha.
2: Okay. Alang sa kasayuran sa tanan, no? Actually, doon natin mga nakita gani diring taga-Bukidnon yun, no? Sa mga taga-Bukidnon, ha? Labi na katong mga naminaw diha karon nga doon ay mga anak or kapamilya nga naadiri karon sa Agusan del Sur na plaster yun ang inyohang mga kapamilya, no? Dili mabalaka basta diri sa Agusan del Sur. Do naman gyapoy mga sukwahi nga mga impression katropang Mare labi na kini nga kadaot lagi sa kalsada pero matud talaga ni Governor Santiago Cani Jr. nga kanang kaning mga impression nila karon nga daot nga kalsada kaning sa kadaot sa kalsada karon matud pa ni Gov nga past tense na kuno ni oh, past tense na siyang daot ka kalsada kay karon. Oh, past tense na daw.
0: Oh, unsa may present tense ana?
2: Ang present tense ka tropang Mare, nagyapon ang daot pero gamay na lang. Nagyapoy daot.
0: Abi na ko og ganang sala na ni Duterte.
2: Murag ilan na po, basig pakasado na po siguro nila si Duterte gani kaya wala tagay kundo. Well, anad man hinoon ang Agusan del Sur katropang Mare nga magpuasa kay labi na ano ang ato ang apil magyud ni sa di na magyud ni malilong nga do na gyud mga pipila duha ka kongresista diri sa Agusan del Sur nga murag naa gyud ang ilang simpatiya sa administrasyon.
0: Ay.
2: No, kay wala magyud ni. Wala nga naningkamot, uban po ni sa ilang pagpaningkamot nga mapunduhan po din tao ng Agusan, kaya may nalang mabago ng kalsada dire.
0: Ang ato abang congressman diha bag-o ba na or katong kato ng kaalyado ni atong ang
2: aw murag
0: asa man ana. Bala ka diha, layo bitaw ko.
2: Muka tawa na lang ko ate.
0: Ya, kanang saibit lang tagamay ba? Tuwa man yung oras. Bahalang manglapas na dres. Si Jaura man ang magmugot. Manglapas na dres. Ato bang hisgutan ba? Kana inyo hangdalan bang diha? Pag abot na ako diha sa katapusang lugar sa Davao de Oro. Umsa na ang lugar? Espasian.
2: Trento. Pag lugar ni katropang Arnel Cortez.
0: Oh. Sharo po ni si Arnel Cortez. Oy, wa niya ni gibat-batan yo. Joke. Pag tungtong ni mo og bunawan, grabe na kalubak-lubak. So, moingon sila nga Agusan na kita. Mana sila Agusan na kita.
2: Gauntol-untol naman.
0: Oh. Unya do na pay karatula dan ha nga nakabutang nga pito nakabuhok ang namatay dire busa paghinay sa pagpadagan kun dili ka gusto mo sunod.
2: Agot. Kana siya warning ba, warning.
0: Oh, warning. Ana ko nga paitaon akong nagbutang ani kung official ba ni sa gobyerno kalami paluon. Takasadon pa ang mga tao kung anong madisgrasya mamatay dihang dalana nga ilahan man ang trabaho untang pag-ayo anang dalan diha. Pero lagi no balik ta diri sa tong pambansang palarong pambansa ka tropang Ray. Maod gyud kayo, maod gyud kayo tan-awon niya to ang kalsada. Magud maraga kung unsa ka bungga nga tong opening diha mao pud ka maot atong dalan. Tama gyud ka sa imong giingon ang impression ba? First impression nila dalan mao gyud mo tagbo. Welcome dug dug dug dug dug. Dug.
2: Morag di na gyud na matago katropang Marino nga mao gyud na ang impression sa uban tungod kay mao man gyud ang nakita po di man pud nato matago nga do naanagid mga daot sa una nga nangasiminto na man gyud karon pero mao lagi pero katropang Mari matod sa gobernadora murag something ni deny ang maong administrasyon tungod kay idili kini ilahang responsibilidad no nga atrabahoon ang National Highway o kini nga daang Marlica
0: nganong,
2: so, matod na mo na ilahang
0: nganong iyo man ang gipadaog
2: kay matod ka sa trabaho ka na sa DPWH o sa National no katropang Marine
0: so unsa day trabaho unsa day trabaho sa kuan unsa day trabaho sa representative.
2: Mo na pangutan na katropang Mario.
0: Maghimas-himas o kanang manok.
2: sila lagi na sayo na ilang ipanghimo unsay ilahang nahimo katropang Mario.
0: So, enough na lang pagtulod-tulod. Oy, kikita na sayod man tanga kana sila dihang naglingkod gapuli-puli ra man sila. Wala man sila nawala sa pagpanerbisyo sa gobyerno. No? Gapuli-puli ra kina sila. Kundi ili mag-governor dito sa ma congressman. No? Kundi ili ma congressman kaliwat ra po dito ra po sa mayor.
2: Ila naman gyud ning kuanan gud murag sa ila na gyud ning agusan.
0: Oh, kung
2: mayra lang siguro kung do na gi isog nga muatbang pero kay mo lagi na sa last election katropang Mari do na ini atbang sa pagka gobernador pero wa man gyapon ni nagmadaugon.
0: Nagkulang sa kwarta to.
2: Ah, murag isa man gyud na reality naman na karon eh naman ato na ikalimot nga do lagi mga tao nga mabutahan gyud pagabot sa election.
0: Oh, ato ani.
2: Mabuta gyud sa kwarta.
0: Ato ani gyud
2: kon. Hindi lang sa ingon nga kining Agusan del Sur lang kun dili na daghan man na sa atong tibuok
0: kini sa
2: atong nasod Pilipinas no
0: ato
2: daghan gyud ang mabuta tungod sa kwarta
0: ato ni tinud-on kuya kay sila maninuod bitaw pud sila di ba representative sila pero wa man ta nila na dungog tinud-on ta ni sila di ba
2: mo na
0: nabitaw toy
2: we're talking about reality ramang gyud
0: kuya
2: yes kuya ate.
0: Naabitaw to'y iso gani at bag nila, gi namatay man po, kato si Commander Waco.
2: nakuha man si Waco.
0: Nakuha man si Waco mo.
2: Wa man nagmalang puson.
0: Maraong tatoy ka nang musungag nila, nakuha man po. Ha? Sige lang. Well, balik ta diri sa ito ang palarong pambansa. Kumusta man ang ito ang mga delegates? Pila ka buok? Asa sila gikan, kuya?
2: Dunay gikan ani sa I think murag 30 ka region no. Kung ako na sa iyo, 30 ka region o guban pang mga laing napamugudtoy laing mga kuan katropang Marina sama ni ning Barm no. Lahi wa man ta ka kuan ani unsa ning region ning Barm god. So dunay mga region ani katropang Mari nga naapo diri karon nga murag kanang dikay nato kuan ba dikay nato pirmi bitaw nga madunggan pero so far sa kinatibuk-an katropang Mari dunay 3,000 no kapin ka mga delegado ang kanaa karon sa probinsya sa Agusan del Sur wala pa ni siya labot sa mga expectators mga bisita nga naa kani. So bati kwani katropang mari mo kabat gyud sa mga siguro mga 20 mil ana kay do na pa may mga lain pang mga katawhan no nga naa po diri nagsaksi karon sa maong nasudnon nga competition. So karong adlaw unang adlaw gisugdan ang maong mga dula nga kadtong di naa sa maong dula kay do na mangud po yung mga dula katropang mari nga wala na apil no sa maning bag-o karon nga kining pickleball.
0: Oy.
2: So, ambot og nag-apil-apil basad mo diha.
0: Wala oy da kasamok-samok kay mag-pickleball kay dan po matanawon ra po na imong legs na bay pickla to anada. Samok. Oh, unya magpahambugay sila, magpahambugay sila og ganang sapatos dapat naka-cloud daw. Di ko.
2: La. Ako ani ate, ate Mari, katropang Mari. Nag-maintainer kay tagukay ukay bala mo diha oy magkimo pang libat.
0: Oh, basta sulit. Unya naabay contest pod sa kaning ML, daghan na bang mga estudyante may na lang kini ilang pagkabulyago mapuslan.
2: Payon talag na ana pero kay oh. Wa man so wa gid na karon. No? Murag dito siguro na sa lahi nga palarong pambansa.
0: Oo. Mao. Ati, palihog og ati man, ana mo ang school's division superintendent diya, si Ma'am Cherry May Reyes. Naada ba diya karun?
2: Naada ay diri karun. Mayon tan, ato ga, ambot asa. Walang din ako nalantaw ni Katropang Mari kung asa ni sila na himutang karun ang bukid noon kay basin unya ba og duna koy kaliwat ani nga naa diri karon may na lang unta na nga mahatagan na to og kaning kape nga Santon plus gold coffee mix
0: pangitaa in tawon kay kabalo na ka you know na galing kami sa malamig na lugar hindi kami sanay sa mainit kaya
2: isa Katropang Mari mao na iusa sa gipang hinambog sa ato ang gobernador diri sa Agusan nga first time in the history sa palarong pambansa nga ang Agusan del Sur gyud ang nang hinambog niini nga kana bang ang tanang biliting quarters naka-aircon gyud na siya.
0: Wow.
2: So, na nga pagmuli ang mga muli ang mga athletes katropang nga Mari gikans ka init pagkagabi niini lami gyud ilang tulog kay aircon man pero mao lagi na ang problema kay ang kuryente may patay-patay pod lagi oi.
0: What's new?
2: Do na untay maayon pero unsa on pud ning kuryente diri nga perte man pud murag taon-taon nga wa may adlaw pud nga di pud burn out ning patay-patay sa kuryente.
0: Aside sa kani ato ang kuryente unsa pa ba laing mga concerns nga ato ang nadunggan diha katropang Ray nga gipaabot sa to ang buhatan.
2: So far katropang Ray mauro man ano kana lang yung sa kuryente unya ambot wa pa man pud minahiringan diri nga dunay problema sa tubig kay ang water district naningkamot man gyud pud sila nga maka-produce gani ang mga biniting quarters katropang Mari giprovidean man gyud ni og kining mga tangke malagi mapundo nga tubig ba at least man lang panahon sa maghinay-hinay ang agas tubig do di gyud kayo maapektuhan ang mga kabataan nga labi na kini mga athlete mga officials nga mga ligo no so mao na nga gikuan nila karon ni paningkamutan nga maka supply gyud og tubig sa tanang panahon.
0: Gusto nako kumustahon na katropang Ray ang ato ang peace and order kay kahibalo man ta nga diha lugar di pa gina siya insurgency free. So
2: okay. Regarding to dana katropang Marino kaganihan ang gani alas 11 dunay na dawat na ito nga report na po nga doon ay gipusil dinhing dapita sa areas Bayugan na mutlang uga na unsa na tayo ilahang kuha na ito sa pagkakaroon pero ato ning gipakisairan pa po karon uga kining napatay no napatay man gini kay tanaw na ito dito si ang atong nakaroon pa na ako na open katropang Maria Murag. Murag mauna nag-report niya sa imuha karon ba?
0: Sige, go ahead.
2: Kaganihang kuan, kaganihang buntag, dunay usa ka lalaki katropang Mari sa naitabo sa apia na biktima no sa shooting incident dito sa may crossing Tagubay Purukutso Barangay Kanayugan sakop sa Dakbayan sa Bayugan Agusan del Sur, bandang alas 10:50, no? Onya usa kini ka ang ay na-identify katropang Mari si Ri Dala Uta Molina, 32 anyos ang panuigon, o sa kalalaki nga residente usab sa may Purok Size, Barangay de Oro, Butuan City, Agusan del Norte. Pastilan, dili pa gyud ini taga Bayugan katropang Mari.
0: Taga Butuan.
2: Nakuan, no? Nabudian sa kinabuhi. Sakto ba nang nabudian, nakuhaan, gikuhaan sa kinabuhi katropang Mari.
0: Usay rason, usay rason sa shooting incident.
2: So far sa inahang kuhan diri katropang Mari, this station is currently conducting at pursuit operation and coordinate with neighboring municipalities. So far wala pa sila kuhan katropang Mari, no, wala pa sila nakuha ng
0: information
2: kining information unsa kung unsa yung motibo sa moong krimen.
0: Unsa man ning ato ang biktima, unsa may kasamtangang gibuhat ani nga katong gipusil siya, unsa ni siya, usa ka driver ba, mag-uuma, unsay trabaho ni ini?
2: Oo, kuha ni siya katropang Mari, matod pa kolektor ko nun eh, ang maong kining biktima, no? Kay, ambot lang, ato pa po ding isyur lagi ugma, kay mo man akong lakuan ugma, tinuod ba yun yung kolektor ni. So, di panubayan gani ni sa suko, no? Mauni ilahang report karon nga nakuha na to.
0: Pila ka?
2: Kining,
0: Katropang Ray, pila ka oras na or unsa gilayon anang lugar sa natabuan sa krimen diha sa gipahigayon na nato sa tuang palarong pambansa, and unsa ang threat ni ini sa tuang gipahigayon danhang aktibidad?
2: Katropang Mari, kining Bayugan City, kung atong sukdon gikan diri sa provincial government, dunay 35 kilometro. Pero kung sukdo na ito, gikan sa Bayugan, ngadto sa nahitabuan sa mong krimen katropang Mari, doon ay approximately 8 kilometers away from the station.
0: Okay.
2: So, 1 kilometro katropang Mari, gikan sa kining Bayugan, doon na magudli, maumagudli isa sa kining co-host ba, sa kining palarong pambansa, kay na po diya, daghan diya ang biliting quarter, nagay diya ang barm, na diya ang Negros Island Region, Cordillera Administrative Region, naa diha. O ang Cebu, no? Cebu Region. Cebu Region ba ni? Province of Cebu.
0: Cebu Bohol. Province.
2: O naa diha, katropa. So, Cebu Province, katropang Mari, naa diha.
0: Ang sa Bayugan, so doon na tayo mga delegates po na danha. So kini, murag makaapikta gini, makahatag o kahadlok usab sa toong mga delegates. Aside sa makahatag o kahadlok, for sure, kini nga bad news and kini nga kanabang dili maayo nga impression mo katagid ni. So, mauna nga kinahanglan yun or importante yun kayo ang pagtinabangay, no, sa toang civilian, sa toang mga tawag ani, concerned citizen o kapulisan. Lakip ng kasundaluhan katropang Ngari. Kay sama sa akong kaingon, ang toang lugar di sa Agusan, kamulo pa, no? Kamulo pang operasyon sa toang mga kasundaluhan. Katropang Ngari, aron sa pagukod pa ining mga pipilangan na bilin nga miyembro sa walong grupo. Unya dugang pining mga personal grudge sa mga personal nga panagbangi nga musangput ni ining pag pinusilay. Mo na nga unta din nato tagaan unta og kanang pakaulawan ba nga to or kaulawan ang ato ang lugar, no, diha ba kay intawon ang ato ang busag ibutang na lang nato katropang Ngari nga di magid maayo ang ato ang karsada diha, pero ang ato ang local government na ningkamot gyud po intawon sila katropang Ngari nga ma-promote ba kini magong palarong pambansa. Dili lang ni ingon nga atong ipakita ang sportsmanship and mao na nag-abot na silang tanan din ha, kundi kini usab mahulog ning kadabang mekanismo aron sa pagpalambo pagpakusog sa turismo katropang Ngari.
2: Inood na isa katropang Mari.
0: Usaon man nga doon.
2: Kanimang God, sa kasayuran lang katropang Mari, no, igo jud ni abot diri sa Agusan del Sur, labi na diri sa Bayugan, ang kadtong mga delegates katropang Mari, doon ay nahitabo gyapon nga shooting incident. Pipila lang kaadlaw gikan adto, karon na pong adlaw, waray simana katropang Mari, doon na na po'y nahitabo nga pagpamusil. Moni, dakong question, no? Sa ato ang kapulisan kung yung sa ilang gihimo kay nagkandak pa ni interview katropang Mari, di wa may mo atubang paman
0: ngano,
2: wa pa may mga atubang mo explain o unsa ba kay ilahang action karon
0: nganong wala pa man nagiilis na ng hepe.
2: Murag, mauna unta na siguro dapat ka tropang mari. No? Kay so far sa iyahang paglingkod diri karon isip pa, hepes dakbayan, murag, doon na may mga nakuha ng mga suspect sa pagpamusil, apan kung atong susihon sa record, surrender man.
0: Oh.
2: So, surrender. Dili yun ingon nga na nakuhan ba? Nadakpan din siya tungod sa hot pursuit, kundili surrendered ang maong duha ka mga suspect katrupang mari
0: dapat
2: nga nakapusil patay sa maong mga biktima.
0: Dapat i-apply na ito. Diha ka nang gi-apply na mo rin bring me ni Konsehal Jason Chad Ayala. Bring me! Oh.
2: Dako, murag maayo na.
0: Oh, no, dako kay nag...
2: Nindot na kay madasig.
0: Madasig
2: murag
0: ang tao.
2: Murag nindot na katrupang mari kay madasig ang mga residente.
0: Oh.
2: So nga, mo bring yun.
0: Oh, bring me. Buyag-buyag, dari. Sa nahitabo na itong one-month celebration tos kaamulan katrupang rewo, may problema dari yung pinatiyanay. Siya buhay noong daghan. Unya, doon na po'y baka ang gilapa. Kana mo'y mga problema dari hinoon. Bahalag baka ang lapaon basta kay dili lang magpinosilay.
2: Lagi mo na ilisod kay ang kinabuhi man po ilahang panguanon.
0: Uh-huh.
2: No, ilahang pangbiradahan.
0: Uh-huh. Katropang Ray, no, sa gipahigayon ba nga opening sa to ang palarong pambansa, no, sa Agsur. Grabe ka impressive kay dunay drone. Unya, doon na pa to yung mga kaubanan nato sa Air Force nga nag-paragliding. Mm. No, unya, doon na gito isa nga na-injured. Basta ito isa kay gitawangan magdayong.
2: Kuhan na to, na okay na to siya after ato katropang marino. Nakalataw raman to siya balik. Murag medyo na injured lang siya matungkol sa pagtugpa. Na out balance. No, unya, pagligid siguro, ana ba. Pero okay. As far as sa pag-human sa mong... showing, no? Okay naman, nakalakaw naman noon to siya. Wara man yun noon nga, gikarga o ganang sakyan na dayunganan sa kaning dayunganan sa Big One ba? Disgrasya, ang siya tawag ganing o nakalimot, mag-consay term, ana.
0: Basta
2: so, pero super okay naman yun noon. So, mga katropang mari, mga presentation nga nahimo gikan sa Philippine Army sa mga kabataan maulay pangutana katropang mari og pilay budget, no, kay so far kung atong susihon murag pilay minilyon gyud siguro ang budget karon sa Agusan del Sur para lang gyud nga makuan, no?
0: Sige lang
2: para
0: kay
2: lang gyud nga
0: mangayo
2: isang maong event.
0: Mangayo ta ninyo ana og update diha sa inyohang diha sa ato ang sister station mga itag update ana kung pilay budget kay judgmental biya ta. Ingon dai ng mga tawo nga sus bilyon ang gigasto sa palarong pambansa unya ang kalsada wa giayo. Sige lang. Diba?
2: Pero katropang mare basin mga sunod bulan ani or mga sunod to eh basin ma-okay na ni, no, kay nakapirma man atong pirmirong pinirmahay.
0: Maubaw niyang ikaduha katong 20M nakapirma pod.
2: murag wala katropang mare
0: kay na pag-asa
2: absent man.
0: Ni absent or nag-abstain?
2: Wala po nag-abstain, ni absent gyud kay sa rason nga na nangandam sa palarong pambansa.
0: So 50-50 pa. Hangyoonon pa kay ingon. Ingon biya si President Bongbong Marcos nga ang mga congressman natin dapat ating anuhin yan kasi nasa kanila ang budget.
2: Ilan na gina. Depende na.
0: Katropang Ray. Yes, Katropang Ray, hantod ka nung ano ito ang palarong pambansa?
2: Mga katropa, ang ato ang palarong pambansa gisugdan man ni kagahapon Mayo 24 muhuman pod ni karong Mayo 31 adlong Domingo ni, no, karong Domingo poon tataman ang maong palarong pambansa. So expect na to ani ang inyong probinsya diha maka bit pod og medalyang bulawan.
0: Yun,
2: no,
0: kay
2: para pod nga makapuan ba malipayon ang tanan. Okay mo gyud ni handong sa mga atleta nga makabit-bit og medalyang bulawan.
0: Oo. Nabatay gipang expect na nga mga dagkong mga personalidad nga muanha karong samot na, no, sa katapusan nga bahin, no, sa tuang victory party. Kay wa maning tunga si presidente sa opening.
2: Okay, regarding sa kining expectation katropa Marie, daghan man gud sila kining mga secret ba. Ina to bagana sa tropang Marie, secret. Secret lang daw.
0: Kani sila no kay mistagana na imistabangan na sila og market kay basinday mo na si kanang Elias diha di tabangan na to sila og hangyo og mutan-aw. Still lang.
2: Secret. Wala, kay secret daw, secret. Muna ilang mga tubag sa mga pangutana. Kinsay gi-expect sa Agusan del Sol? Kinsay expect sa Agusan del Sol? But the answer is secret.
0: Secret o wa pa nila na kuan? Secret o wala pa nila na nahanay? Wala pa na buhatan og layout graphics. Muna nga secret.
2: Ambot lang kahapon. Unsay ilahang rason yun.
0: Time sa sige kay duna dai GPM si katropang pagutayaw nganong wala na lang nimo na gi-type diha.
1: Ayaw ana ba?
0: 1% 1% na lang na ba akong battery murag padulong na gid siya ma-shootay la katropang Jaw. Di na ko siya mabasa katropang Jaw. Di na ko siya mabasa gyud promise kay pamatay na ako ang cellphone. Sige ga, go ahead da katropang Garay. Unsa pa may dapat atong i-expect sa tuang pararong pambansa?
2: Okay, so far katropang Marie, no, mga kababayan natin, mga katropang mga taga-Bukid noon, anong kasayuran ang ato ang kining kuan karon, ato ang probinsya sa Agusan del Sur, since nagapadayo na o gagisugda na ang kining competition, so abang lang mag-ampo diya sa inyong mga kabataan nga kung unsay ilahang mga handom, ilahang pong makabuot. And so far, katong mga information nga itong na bulgar kaganiya, katropang Mari, so far, maupatoy itong nakuha ang mga information karon, no?
0: Duna,
2: so,
0: duna, di ay?
2: Ayun pa man, time to time.
0: Katropang Ray, duna pa ko'y...
2: Katropang Mari.
0: Duna ko'y pahabol, katropang Ray, kaya... Karon lang daw, doon na impormasyon nga naabot rin sa mong buhatan nga. Nagpadala daw o kanang video greetings daw si President Bongbong Marcos o niya kini daw, naka-receive daw o kanang boost ba and mga pagsaway gikan sa mga netizens o gani pa, ingon pa sila, bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Unsa man ni katinuod, pwede ba ni mo ni makonfirm?
2: Sa ato alang katropang Marino, so far murag sa ako nga side wala ko kabantay nga naay nigawas ngayon ana, pero kung naa man galing katropang Mari, well, expectation na gid na nga naa gid mga ingon ana nga mga tao tungod kay nagbase man gid pud ang mga katawhan, labi na ang mga mga katawhang Pilipino sa nasod Pilipinas sa iyahang performance. So, kung doon naman galing, nahitabo, ngingon na, katropang Mari, maunay gingon nga, anang...
0: Naog na.
2: Naog. Iyahagin na. Mungin na ihatag sa mga tao nga to kaniya, kay nga nung ngingon na iyahang performance.
0: Abi na kung naog na.
2: Mas maayo kung munaog.
0: Halaka ha? Wala biya tika gi-interview as netizen ha? Iliga report biya ka? Bantay lang yun ka.
2: Katropang Marino, mauna ako ang mga informasyon nga natag o expect lang ta sunod. Ugma, mga unsay na po na lati ilaing mga informasyon atong makuha, mga updates ato ang nasudnong competition o palarong pambansa diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Sa tropang Mari, daghang salamat sa kay gayunan nga mapabot nato diha sa probinsya sa Bukidnon ng mga informasyon nga nagapangitabo diri sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa Regyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang serbisyong katropa. Live report.
0: Dagang salamat katropang Ray Alinton, Kuya Ray Alinton on the mix. Bitaw katropang Kuya Ray Alinton, nanukad mga katropa sa XFM Agusan. Sad mga katropa nga to ang balita. Aside sa guba nga dalan mga katropa, duha ka sunod-sunod nga pagpamusil ang nahitabo, natigayon niya. Kada mga katropa na siyempre nahibawaan gina sa mga contingents or delegates nga naadya sa maong lugar mga katropa. Well, gibawi man pud sa opening mga katropa nga grabe ka bongga, no? Daghang mga pasundayag ang nahitabo mga katropa. No, atol sa opening, wa mangi perpekto nga lugar bisag asa ka padulong. Sa asa ka padulong dunay ginay kagubot mga katropa, di gina makontrol. Labi na mga katropa no sa kabaga sa crowd, unya limited ra pud mga katropa ang ato ang mga kapulisan o kasundaluhan. So, di gyud mas maay pag ang NBA imbis nga dito Senado diha sila magbantay. Nya wa pagining abot si PBBM. Na, saon na lang na. Ah, maayong hapon diha kang Ate Darwinda Batulina Antipatya. Nagtan-aw mga katropa kanunay na minaw nagtan-aw ng iyang bana ug iyang anak mga katropa nagpaminaw gina karon sa tuang programa no diha si Uncle Tutot Antipatya, diha kay Plong-Plong kang Jude kang Bless. Beato sa ning padak-on be kay diha kaya Blessy og sa iyang usap pa ka anak si Hanilyn og si Angel Arayan. Ayan, maayong hapon kaninyo sa mga taga Kabanglasan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Maayong hapon kaninyo dana kana pagpatimbaya gikan na sa atong umaabot nga kapitan si Kapitan Darwinda. Antipatya. Nanapoy mo hangal aneron. Ni unsaon na lang man ni Ate Darwinda nga uwa man kadi as Kabanglasan karon magunsa na lang man ni si Kuya Tutot Antipatya na mingaw ni karon. Ha, pahuway sa nikaron. Wa sa iturbuhay. Bitaw sa mga taga Kabanglasan, maayong hapon ganinyong tanan diha mga katropa ha.
1: Good afternoon, bossing.
0: Aga diha usab mga katropa kang oy, magbayad ng 100 pesos kung hindi daw magbrigada. Oh. Amo ingon ni Mami Josie Tinambunan, o magbayad na lang ah, kaysa magbrigada ka diha, grabe ka init. Shout out sa pariente ni Alex Diaz. Diya sa Pantukan, Davao de Oro. Maayong hapon kaniyong tanan sa mga taga-Pantukan.
1: Good afternoon, bossing.
0: Oh, labi na mga parintihan ni Alex Diaz o katong mga utangan po daw. Shout out doon niya. Nusado mo mamayad. Oh, diya usab kay Harold Garcia Ramirez. Maayong hapon kanimo diha, sir. Oh, salamat kay sa imuhang pagliili sa tuang programa. Pagsuporta kanunay sa tuang mga programa diri sa XFM. O ato apang tiwason tani og timbaya mga katropa no. Daghang salamat niya sa pag-follow Giselle Brian Flores kay Castle Nimencio Julius kang sunog gato dia usab kay at Hilbert Uchiya. Salamat usab kay Frian Alijan kang Sirof Siton J Dongs. Diya mga katropa kang Zel Mabanta Milama. Nakay salamat sa inyo hada na Ate Darwinda no sa pag-react sa tuang stream. Nakay salamat og maayong hapon kaninyong tanan diya mga katropa. Well, dugang ta pahinumdum no direta mga katropa sa tuang mga announcements. Katropa no duna tay natunulan og tabang mga katropa sa tuang class kung katropa listener and solid supporter sa bulan sa Mayo. Natunulan na to mga katropa ang pagpanaw or pag taliwa ni Carmelita Lamban, katropa nga taga Purok Dos Flores Village, Linabo. Ang edad ani 68 anyos katropa og kini siya dependent ni siya mga katropa sa taong miyembro nga si Gian Lamban og ang coordinator ni ini si Ma'am Anita Hinampas. Og natagaan na tupod mga katropa og 5,000 pesos pod no ang nitaliwan nga si Juan Duterte Narisma nga taga Purok 5 Lubugon Imbatog Kabanglasan 82 anyos ni mga katropa dependent ni siya ni Ma'am Juan Prekensya. O ka itong coordinator ni ini si Ma'am Mary Grace Rondael de Kabanglasan. O ka ikatulong natabangan na to sa bulan sa Mayo mga katropa noong nitaliwan niya si Edgar Hulagting ang taga Purok 5 Linabo Malaybalay 55 anyos. Kini siya beneficiary ni Sarah Jane Chan mga katropa o ang coordinator ni ini si Ma'am Rosario Supat. Salamat kaayo sa itong mga coordinators. Lakip na no? Ako ang dakong papasalamat sa itong mga miyembro sa class. Sa kanunay nga pagtabang mga katropa no pag suporta sa to ang kalihukan kining gitawag nato nga katropa listener and solid supporter kun class mga katropa no kaya kining kamatayon wa ginato dili ginato ni ginapangandaman kaya lami kayo mabuhi sa kalibutan mga katropa mo na nga kung moabot ng kamatayon maglisod na ta mga katropa no nagadindiin na tagpanghulam pangutang mo sa importante kay do na tay grupo nga ingon ani mga katropa di na ta lisod-lisuron pa no as long as miyembro ka mga katropa no di na ta mangita pa dan ha og kanang death certificate di na kinahanglan mo adto pa mo ga opisina para maningil mo mga katropa sa contribution kami mismo mga katropa mo anha mutunol diha sa inyohang panimalay. No kami mismo mga katropa no makig tambayayong kaninyo sa inyong kagulanan magtunol kaninyo mga katropa sa hinabang gikan sa tuang class members o coordinators. So salamat kay kininyong tanan. Sa mga gusto magpamiyembro, hala ko hita na inyong mga coordinators diya sa inyong dapit, sa inyong silingan diya mga katropa. O kung gusto mo magpa-orient pod, hala, pwede minyo i-message mga katropa kay para i-schedule na to na. Uy, mayong hapon dahil sa ito ang class president diha kang Sir Wilmore Dagano o sa ito ang mga class members. Mayong hapon kaninyo class officers rather. O, mayong hapon kaninyong tanan diha mga katropa. Aha, tingubon lang daw pag uli ang turbo. Ay! Grabe good ka na bang lagi yung kay hango pero ba na unyag abot. Happy, happy, happy birthday sa itong pinalangga kayong hepe sa Malaybalay City PNP. Diya kang Police Colonel Jupet Paglinawan. Happy birthday kanimo diya, sir. Happy birthday! Happy, happy, happy birthday kanimo. Happy
3: birthday! Bala na nagyapa. Birthday na birthday!
0: Happy birthday! Baby, huwag maingay. Usapang matatanda ito. Ito, happy birthday kanimo, sir. Sa naman nag-birthday karon, happy birthday kanyo tanan. Well, mga katropa, wala ko igong oras. Kaya niharam ako ng lapas. Mag-bye-bye na ko. Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ako, mga katropa, sa itong programang Serbisyo ng Katropa. Mokini ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang panlawasog alang sa kayoan sa tibuok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Sis the Pain, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Med Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Marie Codino, kini ang programang Serbisyong Katropa. Service.

0: Bakit ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga-Puro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, Vero Vascog pa.
3: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
2: Nagainom kong kape.
3: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
2: kauban na po na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Murumag ni Vascog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
2: Sao na?
3: O, siyempre. Nadi panahon na magluya ta.
2: Kasay, nagin akong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati.
2: Katong mga
3: karyan ako na senior citizen,
2: inainagagtuhod siya.
3: Sulayan ninyo
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kay mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala kani
2: ingon nga binuang ko.
3: Basta tinood yun kani. Kay nasulayan na yun ako ni
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag
8: Samsung Plus
9: Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C.
12: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
13: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes!
6: at dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitaka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
15: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
16: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Na naman, unsa na adik to?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Pero what? Wala yun?
16: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
15: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung kanang pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihan isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas.

0: Exciting.
1: XFM. Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubundo ka buong marag na kogoko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilayin na siya, magkamene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, alanga, minut yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo

0: pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Saltod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Saltod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Saltod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Saltod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong mag-

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay.
4: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
7: Hi, morning la ay karon. Maso ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
6: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko, di ba? Wala pa kayo kung buhok.
7: Lagi, tama na ko sa ibog ani. Wala pa kaayo ka sa imong buhok.
6: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agrayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
6: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop, Dian Bake Shop. Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
10: Likay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, wagi sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo o kutiho, ramnis lasto. Exciting?
13: FM.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban ta yun!
0: Oh! Unya karon?
1: Kung karon, Kapitan? Kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adit gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, parang matiyag, tistingay bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Gidka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check it ako ten.
7: Dili mo lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imuna ho na, uy. Dili man na mao nga itong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, uy.
6: No ba? Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong?
7: Usa mo di?
6: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niyo, imani, arong ganado ka? Sige na.
7: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santan Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. System
4: pain. Ako di ay si Jack. Usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Nangita ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, ngano diri man ka magpagas, pero ni?
8: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Mao na diya, Amade. Magsiging yung diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
13: Exciting!
14: XFM.
15: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: XFM.
2: Saon man sa taon ang pangaliyan kanina na wala maniya tumuli. O kung saon man sa taon sa pagtuo kaniya na wala gayod niya yung dungi. O kung saon man sa taon sa pagkadungugan walay magwawali sa dumong o tuyo na kami nakalaga diha kaninyo yung na hining tulumanong ang tingaw. Sa taon masisgutan ng mga tanah na isulat sa Biblia o kagdakong pagpangandang o pagkipuma sa kaugaling ang tingaw. Sa taon masisgutan muhatag o kasinaan, muhatag o katimawan, mudana sa imong dalan, o mugiya ka nimo, ngayto sa kinabuhin walay katapusan ang tingaw, sa Roma, ang tingaw, sa Roma.

0: mayong gabi sa tanan dinhi sa programa sa ang tingog sa reformasyon. O ako nagatimbaya o nagapangayo o katahuran sa tanan, labi na sa ato ang mga tigpaminaw o sa ato ang mga viewers din ha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. O ako nagpangayo o katahuran sa tanan ng mga katauhan din sa Tagum City sa XFM 107.1 o sa tanan ng mga nag-hook up niini. Maayong gabi kaninyong tanan, mga mahal na mo ng mga kaigsuunan o katauhan sa kahanginan. O ako timbaya sa mata dapit nga naka nakahimo sa pag paminaw o nagabuhat niini nga istasyon dinha sa XFM Davao o sa Mate sa Jinsan. Ingon man usab sa Bukidnon o sa Sambuanga. O sa XFM San Franz o Bayugan. O gatong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy uban sa kay Ma'am Olivine Oy ato ang Vice President. O sa atong General Manager Edwin Garing. Ingon man usab sa ato ang Station Manager Arnel Cortes. O sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batukan, Tagupa. O sa tanang istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan. O ako na panginaot nga kamo na sa pagsikay-sikay o sa pag mayong pang pagpahimutang, no? Alang sa pagpatalinghog sa ato ang mensahe niining kagabion o ingon man usab sa ato ang mga kaigsuunan nga nabisi karon din ha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maayong gabi kaninyong tanan. O gaduna usab atong kaigsuunan nga maga grip ganha sa tanan nga mga naga patalinghog karon atong ihatag ang panahon kang
1: automatic na ni
0: atong ihatag ang panahon kang brother Oliver Omando.
2: Okay, maayong gabi mga kaigsunan kung naka-tune in amo sa matag radio station XFM 107.1 dini sa Tagum, hilingon usab sa Mate ug uban pang sakop sa Mindanao nga naiskop ani nga programa ha. Og ikaw og kanang mga nagapamati karon sa live sa radio og sa cellphone og sa tanang nakadungog og dinhi sa kahanginan, no? Tanang mga kaigsunan, ako magatimbaya sa mga kaigsunan sa Mawab, Brother Dansoy sa pamilyang Bungkak ug sa tanan si Marisela Brother Osares. Sila Brad Manny karon sa Maximo Village din sa Tagum, akong misis diya sa Pagsabangan ug sa tanan-tanan ng makadungog Brad Marlon sa Vicente Village ug bisan pa ang akong mga customer sa Prutas diya sa province di na kung sila maisa-isa, no? Ug kini inyong higala Brother Oliver Lumando magapaabot ug sa kapagtimbaya o kami magahangyo kanimo nga ulaman sa namo yung mga kasing-kasing una-una sa pagpaminaw ning tima pagadadon karon ng balad-bungkag nga mao ang pagka-Diyos.
0: Salamat sa ato ang igsoon nga nag-greet pod no sa atanan nga mga nagapatalinghog karon og manginaot ming kamo anaa sa maayong pagpahimutang karon alang sa pag subaybay o pagpatalinghog sa ato ang programa Ang Tingog sa Reformasyon. Apan sa dili pa kita muadto sa unahan, ato ang paminawan ang pinasahi nga awit.

0: ingana ang Dios mga iso ni gala, walay pagkausab o walay pagkabalhin. Apan mga iso ni gala, ang ato ang oras dili na motugot sa atong pagtuon, mapadayon kini. Apan atong sumpay kini ngadto sa lain nga mga panahon. Ako lang giauhag nga nato ang mga tigpaminaw o taga-subaybay magapadayon kamo.
1: Brad Bubong, ato lang ihangyo sa mga nagapaminaw, sumpay kini ugma, kini nga tema, kay taas man nga tema, kay tulungan ni sila ka persona, usa ka gahom sa pagka-Dios.
0: Busa atong ipadayon sa sunod nga higayon, o kami nagalaon nga ang ato ang mga kaigsuunan, kaigalaan sa kahanginan, magapadayon sa pagsubaybay ni ining programa, ang tingog sa reformasyon. Ang inyong ubos nga alagad, Brother Oliver Lumando, o si Brother Charlito Bungkak, magapangayo o maayong gabi kaninyong tanan.
1: Huwag temporary kaming manamilit, padayon ugma sa angtod sa angtod.
0: Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.
2: Mga katupa, exciting!
3: Good morning, Pader!
4: Oy! Mayong buntag, Archie.
3: Nanglaba ka?
4: Oo, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
3: Mga sininan ni muna tanan, Pader?
4: Oo, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglaban.
3: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada, Padre.
2: Exciting!
5: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Softgel. Mahalagang gabay sa pagtanda. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan, Santon Gold Herbal Capsule.
6: Turbo user, atong paminawan.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa XPN, ipalit na yun ko. Bisan tarde, pagkapin ang akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kong pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
6: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Softgel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Generation X Plus Softgel.

0: kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Zato Plus Gold user, atong paminawan.
5: Okay, kung pasalamat sa Zato Plus Gold, kay tumanggol, sir. Bum akong binulan niya, bubo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na kaya, Zato Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal ba akong menstruation?
4: Zato Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zato Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zato Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Zato Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zato Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya. Ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Zato Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani sa Zato Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Zato Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zato Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zato Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. Dahil tayo 4 anyos. Tagabukidnon sa kamikali ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos kibintay. Sa wala dama, nalibihan ng akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Mungo sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gipuyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun kong nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
10: Daghan nagutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
11: Yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zato Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, kag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zato Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
4: Zato Plus Herbal Soap. Gamit na! Zato Plus Herbal Soap. Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Dizon Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako na Dipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko kibutang bihari si City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dizon Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.

0: unsa man ang imong pangutan na?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang the boy is running.
0: Kisa yun rana?
1: Si Katabe.
0: Akuan El Niño Misotoy.
1: Exciting.
2: XFM. South Old Lost Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Lawal, batok-tok na lobalaw. Ako si Batok na pagpanakit sa akong pagkod. Oblog na ito, pahal pagod. Napabatok ko gusong likod. Ito nga, nakabingog ko na radyo na ng pagkod. Batok na kataan na atong lila. Ito ni palit ko, akong gusong, akong gininto na paharo.

0: Kung tarungan ako, baan ang sabano, ako doon ang ginapang laway, ang contract gold, usual, tatak-tak na lang balaw.
1: Zanton Plus Gold, patak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Zanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Hili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients hili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix kamo.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anyos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sama sa kahala, sa pananaw, ang pagpamili nga mamasko mo, malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas singaw ang akong pananaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sinyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Naunsa naman ka, oy? Mula naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
13: Hi, Moni la ay karon. Basta ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
12: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
13: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wapwa kaayo ka sa imong buhok.
12: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
12: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw ka ulahi, isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
14: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang meriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Bishop, Dion Bishop. Pandisal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
14: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
15: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Meluk, suruh jap kusina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mudagan kap?
1: Hadloka, unsa man kamu bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok, lay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Marami na ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shalina Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-tiktinang. Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, Paco, Lamawan. Kaming akong konsil, 1976, kami siya nagsugod. Dili na ngayon siya maayo o antibiotic na o mabito na kutaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una, bibig ko katulog mo. Dili mo nang na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nganong man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Magpibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacolge with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacolge and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
2: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
1: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
2: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
1: Sige daw, pa-Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
3: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: To say yes to health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Madli, kalang uban niya, gamay lang ali kayong away, nagbulang dayon. Exciting!
8: Exciting!
6: XFM.
0: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na addicto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Huwag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?

0: XFM.
1: XFM. Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio mga kabayan ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta mga kaibigan sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: And at sa mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Bating ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin. No? Mm-hmm. Baka magtampo. magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog ng pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihingi.

0: hinang organs at nagkulang na vitamins at minerals, free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan. Yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kaagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa ating pong mga papromos. Updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
2: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo dok pagka nagbabawas, meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, no? Pasintabi sa mga nagkatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc?
3: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakaka-apekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa, mula sa loob, palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano, na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po'y maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan nadidevelop ito sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin dyan na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kababayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
3: Dietary fiber po ito pinag-uusapan natin. Maraming fiber . Ayan, alam nyo yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis. Yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan. Parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yon, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, no? Na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkain mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain ito, pwede pong supplement.
1: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin ano, unang-una sikat ng araw, pangalawa sa mga dietary and sources mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng atin pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun din sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung atin pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa atin pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Carla, hirap akong pumika, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong situnin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
1: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Mga kabayan po natin na mayroong mga katanungan or meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Upon text line 0969-609-6545. Balik tayo Dok, doon sa tema po natin. Ano? Itong karamdaman na diverticulitis. Ano-ano po ba Dok yung mga sinyales na pwedeng i-observe or pwedeng tingnan ng mga kabayan natin once na nakakaranas sila ng karamdaman na diverticulitis?
3: So, pwede lang natin mabigay yung mga symptoms na sometimes common din lang naman na ito'y kahalintulad din ng ilang mga sakit sa gastrointestinal, pero pinakamainam talaga din magpapacheck up. Pag meron na kayong nararamdaman gaya po ng pananakit dito sa bahagi po ng kaliwang ibabang bahagi ng colon. Ang tawag natin dyan is yung descending colon. Yan, dito sa kaliwang bahagi, malapit sa parting singit sa kaliwa. Yan ang most common na tumutubo yung diverticulitis kasi yan yung area ng colon na laging pwersado. Dyan, kumbaga, dyan bumabara yung mga dumi. Ano? At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan, yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit ang tiyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagilira, nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps o doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pagdevelop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas daw no, sa lower left,
3: yes,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon, na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
3: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako. Mm-hmm.
3: Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
3: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano, para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo, at least mga 70% siguro doon, ano?
3: Vegetables. Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
3: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote, o saging na saba na nilaga, or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation, na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadayo lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po, mga kaibigan, unang-una, yun na nga, mga dietary fibers, kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers, ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama. Yung papaya, berry, ano yan siya. Hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganito, Dok. Every morning.
3: Oo. Oh, kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka, lagi may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
3: Oo, i-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
3: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. O yung kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroong diverticulitis.
3: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
3: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. Maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan. Ha?
3: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay bromelain enzyme yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan, at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi, Dok, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
3: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay.
1: Mm-hmm.
3: Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, Dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain.
3: Oo.
1: Or pagkatapos sa pagkatapos kumain, yun dahil yung papabusog sa kanila, ano?
3: Oo, saka pag nauhaw.
1: Oh, yun nga.
3: Oo, pag nauhaw, saka lang.
1: Mm-hmm.
3: Oo, kung hindi pa, minsan nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom para natatanggal yung uhaw. Pero ang tama pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. Ayan na. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ang mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag-ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Lalo na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang ang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga yung parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama, ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda, oh. Pang ano yan, pang purga or pampadumi.
3: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm, ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm, eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan ha, sa mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Kailang vitamin C, napakahalaga din yan para sa mga kalamnan. Especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
0: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
2: Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Santon Gold, live testimony.
7: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pangkupangkaw, Puerto Princesa City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Xanthon Plus Gold at Xanthon Vitamin C.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Xanthon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Xanthon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Sa mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanilang pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Pabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kaubayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
3: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple, tapos pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, halimbawa, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas. Eh, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas. Diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause. Why mahina tayo? Bakit tayo mayroong high blood? So, yun yung way. So, ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo mga kaibigan para mabigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kabay. Ay, so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-6096-545.
2: Secret of Health Live Advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Xanthon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So, pwede daw ba isabay, Doc, yung Xanthon Plus Gold?
3: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement. Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot. So, uminom po kayo ng Xanthon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, di ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic. Dahil meron silang mga specific na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Para may maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan. Doon na nagkakaroon ng malfunction. Ano? Yung ating pong ulo, mabilis mahilo. And parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan. Ha? So, mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan. Ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
3: So, salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa atin pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, excited!

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabii na.

0: Wala yung iigon diha. Kinsa bito siya, oy nga, ganong, ganong, ganong, ganong mas importante pa man siya. Ganong, ganong, ganong, oy! Ganong ka nang isa, ang tanali mong atensyon. Ganong sayahan na lang man, ten. Diba? Ay, kung anak, good day. Ikaw man unta ang kuan, ikaw man unta ang nanag-iya, pero nganong mas prioridad mangyud si Za. Ay. Masakit man. Pero yan po ang giingon na kamatuuran. Kinsa siya! Ano niya to ang kuan? Galagers lagi ni Bibi Jow. Hi B, hi B, hello. welcome po sa toang programang putahe sa Gabi. And yes, yes, yes, it's me. Ayan. Ako po ang inyong makaubang harong gabi o ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, hang trilason sa imedyo sa programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. I'll be with you up until 11:30 this evening. Oh! Abo, umi-English na si Auntie. Yes, gani, Bino. Oh, ngani, mo ngani. Oh, ako po yung makauban. Hang trilason si imedyo madungog sa tibok XFM stations. Sa Visayas and sa Mindanao, yes! Oo, sa mga gusto kita makaubang karong gabi una, o sa mga nag-duty. Oh, ay! Ay! Wait! What have I done? Wait lang ha, tama lagi akong gibuhat. O, mo na, Biha, makauban ko ninyo sa Tibuok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And madungog-usab kita sa official radio station sa Radyo Amiga. Ay mo kalimot sa mga nagduya karon nga naka-duty. Isipin mo na lang, wala tayong pera. I know na, isa sa... Hindi man gano'n maiwasan niya ka na pag mag-duty ka. Kana kung, unsa kita wag ana, tapulan man gito usahay. No? And then, ang atong buhaton is we're gonna find some other, kanang gitawag good binga, reasons. Murason ka sa imuhang boss. Boss, I'm not feeling well today. Yeah, not good. Boss ka nang kuan good boss. Oh. Ayaw, gid biya, in town pa daog, ano, imuang luya-luya, huna-huna, daghang kay tag mga bayro nun, karong katapusan. O, daghang kay tag mga bills, mga payables, in short, utang. So, every time na feeling ni mo, tapulan ka mo duty, walay rason para magpuyo ka, walay rason nga magkanang, kanang dili ka mo duty, wala gi rason. O, kinahanglan mo duty, gida kay poor po tayo, poor, poor. O kung feeling ni mo nga luya na gidgaayo ka, it's because your immune system is trying to stop you from working. Kay wala ka na energy, baby. Kinahanglan gyud nga mag-inom ka sa mga produkto sa Yes to Health. Strongly recommended po nako ang imuhang idungan, ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect kay na siya para sa imuha, B. Especially sa mga kanang bation o kanang tapuls. Hindi magin na siya maiwasan. Binaamang yung mga panahon nga tapulan kita, kapuyan ka mo duty. And kanang ingun-anagod nga murag, wala ka na enerhiya. O, ginalamon ka ng iyong pagkatapulan. Huwag mong hayaan na sirain ang imuhang future. Di seryoso, kapag ka magluya gani ang mga bibi, importante yun nga strong ang atong immune system. It's always Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. O ganaapod available sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, or di kaya sa generika nationwide. O kung di po kaganahan nga mag-adto-adto sa mga pharmacies, you can have them delivered directly sa imuhang doorstep. Pwede ka nga mag-order via Shopee, TikTok, or Lazada. Mag-chismis taroon. Okay, maumagin ni siya ang goal sa to ang programa. Mag-chismis kita sa mga butang na dapat hindi nagunta istoryahan. Pero sa to ang Sir BB question for tonight. Muntik pa mamali yun ah. Ato ang survey question karong gabi una, hatod ka na to, syempre, sa Turbo Men Enhancer. Kaninga solusyon po sa kakulangon sa kusog sa mga kalalakihan o mga kababaihan, it's always Turbo Men Enhancer po ang katapat o nga panghatag sa tuwa sa tuang extra nga mga enerhiya. Dobi, ngano daw, o ba? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon, walay love life. No, loyal? Self-love? Og ni katropang Jonathan Lee Soriano po, nagsi-self-love kasi kami. Kasi naman ang iba choosy eh. Oh. Pero ngano mo? Bitaw, ngano ta? Oh? Ngano'ng ingon ana mo an kanang kasagaran bitaw no? Kasagaran sa mga lover boys, sa mga lover girls. Lover boy man usually ako madungog. Walay kuan, walay love life, 'di ba? Mga mahigugmaon kina sila niya, pa-istoryahan na sila ganang about sa love life, about sa mga tambag-tambag hawod kay na sila bi. Ayun no, nganong ingon ana, nganong dabi, atong tan-aon bi. Bitaw, nganong ingon ana, nganong wala gihapoy love life. Masakit isipin talaga na yung kanagong handang-handa, Tagalog na naman tayo. Kanang andam na nga ni ikaw mag-love life, bi ka ng muraga, kumbaga sa laktod ng pagka-istorya, ikaw ang pinaka-perfect na example sa mga lucky or buying na anatanan, no? Mahigugmaon, mapinanggaon, pero wala kay love life. Thank you! Ingon sila, kana daw mga walay love life, pero mga lover boy at mga lover girl daw, grabe daw ang self-love, ana. So ilaha daw ng ginahuna-huna sa makadaghan ang ilahang desisyon. Mo ba? Sige, tagaan mo na mo og chance. Pero sa inyo mga comment, mga reaction karong gabi una, 0975-474-9153. Og pwede po ka mo nga mag-react sa itong official Facebook pages sa inyohang makita ninyo yung Disney Princess na Violet. 101.7 XFM Bukid Noon. Palihog ko po, follow po, like po, share, baby, ha? Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And I believe very soon ma-change na po din ito ang official Facebook page sa Davao City. Since nag-change na po kita og frequency into 89.1, right? 89.1 ang Davao, no? 89.1. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment and of course XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebu Gay, XFM Pagadian City and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog once again ang ito ang programa sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. May gabi, Mami Jacqueline! Thank you! Mami Jackie Labis diha sa Hong Kong. Always yun siya nagpaminaw, mi. Always yun siya nga nagasubaybay sa to ang programa. Every now and then, buntag hangtod gabi. Oo, na usan niya siya ka OFW na to, diri sa Hong Kong. May gabi, mi. And I hope you're doing well. I hope na wala kay kagikapoy sa imuhang trabaho karon. Monski, anin yon, kuwerpo. Thank you. Oh, suki po din siya, permintig din siya present, no? Dinigin din siya ga-absent. Oh, nag-kuan po din siya, nag-follow, nag-like, o nag-share sa tuwa mga programa. Erwin, hello Erwin. Thank you. Ako Manghod, di sa Tagum City si Aljane. Adaya may gabi, Manghod. I hope to see you very soon. Kasakit sa kanta. Oh, og wala po ni gi-introduce ako sa among manager ning mga kanta nga Kinsa Siya nganong. Siya gi dahilan nganong pati ako pati sa balay kay ako na pud ko kanang si tawag ana kanang nainganyo. Masuko na ang mga people sa balay kay ngano dong akong music puro ra gid doing ato. Dobi. Pagkinahan, manggid ka ayo ko. Mama Josefina Tinambunan, all the way from Bugaon, Lantapan sa Tinambunan family, maayong gabi ipo. Thank you! Salamat po sa inyohang pagtanaw, pag-share sa to ang mga programa, especially po sa mga programa dili sa XFM Network Philippines. Sa inyong mga tubag ha, pwede ka po na ninyo siyang i-text ako. Once again, 0975-474-9153. At tangin ninyo unyo taod-taod biha. Ayaw mo gawala. ato ang putahe confession o sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa aron ipagawas ang iyahang mga hinanakit. But for now, sa mga hinanakit sa mga bana o asawa, kung naa may problema din ha, isettle o sat na ninyo, ayaw na nyo ipost-post sa social media. Mobay na yung sakit sa mga mag-asawa, no? Pag mag-away-away gani, may gani nag-usab na ko. Ala! Charot! Charot! Oh, practice! Oh. I've learned that. Oh, na-learn ko na siya nga. Kinagunga, gitambagan magod me in advance. Kung halimbawa, magsulod-sulod mi sa mga relasyon, gitagaan mi o kanang word of, kanang inspiration ba na, if in caso da mag-away-away mo sa imuang bana or sa imuang asawa, it diligido siya dapat ginapost sa social media. Nga naman, daghang kay evil eye na nagtanong sa inyo, daghang kay tao nga ka nang gusto makita, nga kakahulog ka, nga kaga-fail ka sa imuhang marriage, daghang kay gusto makita sa imuhang wala ka naging successful sa imuhang kaminyuon, na mali ang imuhang choices sa imuhang kinabuhi. That is very, kanang ano ba, kanang sagba kayo ba nga, once upon a time, nag-post-post ka nga, sweet ka, ayaw mo na, ano. Niya, sarihan, nag-away-away na dahil, why? Muna di ko na ay problema sa pagpaasa mag-asawa, importante nga i-private lang gid ang tanan. Ayaw na lang ginan ninyo siya i-post po sa social media or i-open up sa inyong mga friends because they cannot help you. Di sila makatabang sa imo, kamurag yung duha sa imong bana or sa imong asawa ang makasulbad ni ana. O syempre, kulang ragid na siya sa lambing. Mukha na siya ang realidad. Kapag kagay-gaaway-away ang mag-partner, oo, isa gid sa inyo ang dapat magpaubos. Ang isa pabilin sa taas. Dahil imong yun na una ba? Lagot ka ba? Pero tinood, lunok-lunok din po sa pride. Tapos, kung kulang sa kusog, kulang na sa paglambing-lambing, naatay Turbo Men Enhancer. Dako kini siyang tabang bi aron nga masolusyonan ang mga problema sa mga mag-asawa. Kay usually kapag ka nag-aaway po ang mag-asawa, kulang ragid mo sa lambing. No? Imagine na ay nag-ingon sa kuha nga kapag ka daw nag-labing-labing mo sa imong partner, it helps you nga kanang ma-relax ang inyohang mga panghuna-huna. No? It gives you time to think, nag-pause, unya, nag-hatag daw siya og smart choice sa inyohang mag-asawa, o maunang ang solusyon sa inyong mga problema, Turbo Men Enhancer. Tagpila mong good, no? Iba sing mahal po na ba, hindi po taka-afford, ana. Hoy, tag 75 pesos, ramang good. Oh! 75 pesos lang ang atong Turbo Men Enhancer. Maluwas na gid in town kasi sige ni mo away-away sa imong asawa or sa imong bana. And the good news is, pwede siya both sa lalaki and sa babae. Muunang, kung gusto nimo nga mas malipayo ng imuhang pamilya, ilabi na sa inyuhang mag-asawa, ayaw kalimot sa pagpalit o pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa

0: Sa kabulan, gamay mga akong bukol, lahat po ay sisba. O na, gamay, munggos lang, ito nagkadako na siya, marag-ulin. Pero ni gamay po, naayaw dyan akong mga bukol sa akong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na paano, dako kay katabang sa kuha.
1: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zampon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zampon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zampon Plus Coffee Mix.
2: Zampon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mublad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Sa kita itong kanta, I'll find you wherever you are. Muraga, ambot kong parehas mo sa kuha, no? Pero naakoy ka ng murag batasan ba nga? Batasan ba tawagan na? O wadyo ko'y batasan? Kuan ba ka ng lahi manggod ko, kay imutera manggod ko pag-abot sa mga kanta. There are times sa kanagong specific na kanta, like pareha itong ganina, kanta sa Air Supply na I'll find you. Usually, kanang ingon na lang ang kanta, murag ma-imagine ako nga travel ko, kanang gabiing dako, niya na ay moon. Niya, kanang makita na ko nga na yung mga silhouette, tapos, ano, good. Kanang, ako ra isa, lain pong na ikauban. ako ra isa, o niya, kanang lonely gihapon ko, I don't know, loner lang din siguro ko nga type nga pagkatao, no? Like, katong mga kanta din sa unang panahon, usually 80s and 90s nga kanta, mas ma-feel good na ako ang iyahang kay nagkasakit sa dughan. Siyempre, katong kanta, habi, hatod usab ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Ako, bi, kaya siyempre mahal magid gihapon ang gasolina karon murag agay sakit na magid kay magpagasolina buhay no no sa kamahal sa gasolina karon kinahanglan gid bi nga manigurado kita nga atong ibutang sa to ang mga makina sa motor og sasakyanan kanang mga gasolina or kanang gasolina nga mag long last og makaabot gid ta sa to ang destinasyon og dili ta ilaron walay sagol nga mga tubig or mantika ba aron kanang pure gid nga gasolina og o mga lubricants para sa inyohang sakyanan og motor to make sure na dili mas mahal ang maintenance kaysa sa tuang panggas. Mo nang strongly recommended gud na ko ubi nga magpagasulin na kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita gid ka nang ato ang gasolinahan nga Shell sa tibuok kalibutan, oh. Kanang gusto gid ko nga di kalidad gyud. Before di ko nagapagasulina sa Shell sa tinuod lang bi kay mahalan gid ko. But then giingnan jud ko sa ko ang mga friends na kung gusto gid ka nga kanang ang imuha gong gasolina kay hinlo o walay sagol nga tubig or di kaya kung unsa-unsa pa din ha ang makadaot sa imong sakyanan sa Shell gid ta. Motong nag-switch jud ko sa Shell and then I found out grabe gid ay kaninot ang yang gasolina kay hinlo gid ka ayun no unya nga to ang nozzle hook dili gid siya maghugaw dili gid siya hugaw sa tinuod lang unya ang kanang every time pagad nga naakay transaction sa ilaha nya naakay Shell Asia app o kanang mga points nimo din ha nga naipon pwede nimo rin siya gamiton in the future magpagasolina magpa-change oil or di kaya mag-grocery sa Shell Select. Mo nang kamo din ha abi pag kung magpagasolina na lang man gani mo unya mahal pa jud oh mahal pa jud ang gasolinahan sa uban tapos ilaron na gid gani gapon ka diri ka na sa sigurado sa El Ilion Shell Mobility Station aduna kitay branches diri sa Bukidnon we have sa Maramag naapog kita sa Valencia and diri sa Malaybalay duhan ni siya kabuok ang isa is atbang sa Polymedic ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Hello, mga gabi, gihapon sa mga nasa Facebook Live karon. Makita gihapon ang itong kaanyag charlang. May gabi, kang... Oy, besh, may gabi, besh, Harold Garcia Ramirez. Ma'am Charlene, may gabi din ha sa imo. Si Lian Cotamora, Matilos, and Sir Rufa Lukob. Maayong gabi din po. Salamat na naghinlo ko og tiwas. Uy, salamat kay Mami. Itagihapon ang imong background ni Mami Jacqueline Labis nga samtang nagapanghinlo siya sa iyahang mga hinluunon karong gabi una. O, kita gilang iyahang kauban sa permanente. Na, o. Nganong kasagaran, B? Ato, balik kagihapon na totoong Sir Bibi question, ha? Nganong kasagaran sa mga mahigugmaon walay love life? The B, I'm spring... I'm sprinkling happiness. Ano ba? Manghatag ko sa inyo, ha? Galipay karong gabi una. positive energy nga magka-love life juga in time. Ay lang pagdali-dali. Maski pag unsa nimo ka lover boy or unsa pa nimo ka lover girl diha, kung dili pa gid panahon nga magka love life kayo, lagi pagdali. Ano wag sa paon ti kakaron?
1: Secret.
2: Dili lagi magdali-dali kaysa kanang pagdali-dali nimo ang apurahon nimo si Cinderella. Ayaw mong pong ingunan, no, eh. Makonsensya po ito. Dili lang ta magdali-dali, ha? I know for sure. Naagi nakalaan sa imo, ha? Ay, sama na, Cindy. Ay, nga, 40 naman ko, 45 naman ko, 50 naman ko, 60 naman ko. Lagi hapoy para sa imo, ha? Kung dili man love life ganun para sa imo, I know, naswerte gid ka in other ways. Like, negosyo ka, nakay kwarta. Kung papiliyon ka, love life kwarta. Kwarta. Sa kwarta na lang po. Huwag mangyapoy love life, di ba? Mayang gabi kang bong-bong ng Bohol. Thank you! Salamat kaayo. Mayang gabi ipod kang Armand ng Bohol. Salamat kasi yung pagsilip at pagpaminaw, ha? Sa toang programa karong gabi una sa mga taga Cebu. Madungog kita via XFM 88.3 Cebu City. I think si Kuya Juven at akong kauban sa Picas Lawak karon. Si Kuya Juven ba? Dili ko sure. Kuya Juven, sumagot ka dyan. It's either si Kuya Juven or si Paping. May gabi, idiha, Kuya Benji Talizik. Thank you! Miss you, ya. See you, puhon. Miss you, ya, mwa. Naog magkabayo na po ang mga magkabayo? Magkabayo. Ano sa mga ginibesh? Kay mahal, magkabayo. Magkabayo na po ng tao, besh, kay mahal ang gasolina, mawala na po ng gas station, mapulihan na o grass station. Ay nako, pwede po, besh. Pero sa panahon karo, maski yun sa kamahal ang gasolina, bitaw, maningkamot, magiging taon tanga makapagas, parehan na mo. Siyempre, kaya nag-travel, good me, sa mo ang frigikan sa balay, padong sa trabahoan. Kung pwede pa lang mo, baklay, uy. Pero kaya... ako parehan na ko nga di mentioned ing anak kadag ko amo ang budget need mentioned nga mag duty gid me di man pwede mo absent kay mga poor man me full tank gid nang amo ang it's either ang among sakyanan or ang amo ang motor full tank gid na siya and trust me kanang amo motor nga 3 liters lang mangani ang sulod ana pag pagasolinaan na nimo sa Shell ing ani ang mahitabuan na maabdan na siya sobra 1 week ang usage nimo. Sobra-sobra pagid sa 1 week imong usage. Nga naman, hinlo manggod ang gasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ing anak kaninot ang gasolina. Mo nang importante yun, nga mamili kita gasolinahan, nga dili ta ilaron pagabot sa nga gasolina, diesel, or di kaya mga lubricants sa tuang sakyanan or sa tuang motor. Oh! Rochelle Fuentes, miss you, ma'am! Thank you! I miss you too! Julian Ran sa kwarta gid daw siya. Love life kwarta. Kwarta lagi. Bala mo dira basta kay kwarta. Kwarta lagi. Ngayong gabi, may gabi, ma'am, pwede request ko ng song Try Again by Westlife. O, sige, paningkamutan nato nga ma-play nato na siya, ha? Anyway, Ala, sorry naman. Wait lang, ha. Ako po ay may nagawang pagkakamali dito, Bibidjaw. Ikaw na bahala, ani Bibidjaw, ha. Mayroon akong nga, ito na lang. Anyway, Bibi, taod-taod, ha. Ako na lang, Gikuan, Bi. Ikaw na lang bahala, anak, Bi, ha. Taod-taod, Bi. At tangin ninyo ang ato ang putahe confession. O sa kabibi na to ang nagpadala sa tuwa sa iyahang problema, sa iyahang mga, gusto magod siya nga mag-clear ang iyahang mga panghuna-huna. Sige, bitaw, inabito, teka, binuangin, jugo. Ikaw na bahala, di, Bibi Jawa. Sa iyo lang, Juku, i-shortage karong gabi una. Unya, taod-taod, ha. Once again, atangin ninyo nga to ang putahe confession. Unya, abrihan na to ang ato ang linya. Unya, taod-taod, pwede mo nga manawag sa tuwag, maghatag sa inyo mga tambag para sa to ang letter sender unya sa pagbalik po sa to ang programa. Diligi hapon, syempre, sa XFM Network Philippines. Ay mo paghawa sa pagbalik na to once again. Ang ato ang rated SPG nga programa. Atong sugdan paghuman sa pipila ka mga pahinugdo.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa cyclist, firm gid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay naadid to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyot?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
5: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Oras, alas G's sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
1: Kalibog.
3: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: Ug kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, wag malang didiinan.
1: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Take two. Welcome po sa itong programa Karong Gabi Una, ang Putahe Confession. Kini ang inyohang safe space or safe wall kung asa pwede mo makapagawa sa inyo mga hinanakit. Simple lang inyohang buhaton B, pwede ko ninyong i-message itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Or di kaya, pwede po ninyong i-text 0975-474-9153. Pero I doubt kung mag-text mo sa kuha, dapat pinakataas ganun yung message, no? Kung yung feeling na kung maputol, lumanggit po siya sa mas maayon na lang na kung naakay i-confess din ha, either malipayon na, usaba, kalipayon mo na ni mo, or you're being sad, or you're being whatever it is. Kung unsa imong ipamati din ha karon, unsa may emosyon nimo din ha, much better ni imo na siyang ipadala sa tuwa sa tong official Facebook page. Again, 101.7 XFM Bukidnon. Reminders, Rated SPG po ang ato ang programa karong gabi una. So muhang yumi sa mga kabataan nga naminaw karon, nga inyong mga ginikaran sa inyong hangkilid, mga moms, mga daddy. Hangyo mi sa inyo nga kaninga to ang programa mang God is naibasin natin mga maingon dinhi ang mga words nga dili pwede sa inyo mga anak. Kamo na lang po ang explain ha, kay wala koy gustuhon magid nako nga i-explain nako sa ila nga ingon ani ni siya or ingon ana na siya, basing ma misinterpret ko sa inyo ang mga anak. So muhangyo lang ko sa inyo kinasingkasing, palihog ko kamo na lay explain, kamo na lay translate or kanang if na ay mga words nga maingon, mga yuk ko daanog pasaylo sa inyo ha, kay tao lang po ako at ako po ay nagkakamali char lang. Pero bilid na ko maglangay pabitaw no, kay nagpanikad na gid nga to ang letter sender for tonight. Syempre nga to ang Putahe Confession. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga manganakay din dinaad na karon no, ilabi na sa mga nagpuyo diri karon sa it's either sa Malaybalay baka or sa Valencia baka, naa ka San Fernando or asa man ka diri sa Bukidnon. Ang Mommy's Child Maternity Clinic nag-offer og zero billing sa tanang mga mommies dinha nga mga nakay nga walay budget apan naay feel health. Pwede na mo nga manganak sa Mommy's Child Maternity Clinic nga walay bayaran maskin piso, meron pang pa-cashback. Ibig sabihin, ikaw na gani ang manganak, ikaw pa'y tagaan o kwarta. O asa mang kaana uy, o matagaan ka na kay pa-cashback na ay mabalik sa imuha nga money. Tapos libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang newborn screening pagawa sa imuhang baby. Libre pod ang check-up sa pedya sa imuhang baby ay ha mo muuli. Oh, libre pod ang kanang family planning counseling. Libre pod ang ininit tubig. Sus, Ginoo ko, buutan pagid kay ang mga staff. So, unsa pong pangitaon nimo, di ba? Gusto jugga mga anak dito sa palpalon imuhang kuan. Kasabaan ka nga, nga mag-inarty ka nga, artibe na mga mama, basta magkuan. Kisa bagoy ganahan, di mag-inarty nga, sakit magid ka ayon ng mga anak na unsa di ay mo. Niya ang mga uban din na, di pagid ka sabot, di ba? Kung gusto ka nga palanggaon ka, diri ka panganak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutan kini siya sa may barangay size, Corner Moreno Street. Kilid lang gid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop og atmang sa Terminal Pakan ayan. O pwede pud mo nga magbisita sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Nako maglangay pa. Welcome once again sa toang programang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
5: Hello.
6: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
7: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
7: exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Marisa. Adun ako'y longtime boyfriend na pulo na may katuig. Malipayon ako, Cinderella, nga naabot kami sa napulo katuig. Kay bihira lang gyud ang magpartner nga maabot sa ingon aning kadugayon. Apan, Cinderella, iyaha akong gibiyaan. Kaya ang iyahang rason, dili pala ko na siya ready magpakasal. Pero Cinderella, sawa na ako nabali. Personal de ako nga makawitness sa iyahang kasal sa ubang babae. Isa katuig pa lang sila sa iyang babae. And Cinderella usa ko ka makeup artist. Daghan ako og nasaksihan nga mga kasal. Mao nang sa tinuod lang Cinderella gakaingit gyud ko. And always na akong ginapangutana sa unang ako ang longtime boyfriend kung kaano sa pod mi magpakasal. Pero feeling ako Cinderella every time mangutana ko gaka-allergic siya sa ko ang pangutana. Ang iyang rason sa kuha, dili pa daw siya ready mentally, financially. Ug niingon ko sa iya, Cinderella, nga naaman unta mi mga trabaho. Mao nang kabalo ko nga ma-figure out gud namo kung naaman mi mga problema sa kwarta. Once kasal na mi, kabalo ko nga malutsan gud namo ang among mga problema. Pero wala man jud ko kabalo, Cinderella, nga ako ready ay ang gusto magpakasal. Ug dili siya ganahan. Fast forward, Cinderella, nag-join ko sa usa ka bridal fair. Ug na ako'y nahimong client na actually, gi-refer daw siya sa iyang kaila. Ug dili na lang daw niya iingon. Kaya ang tinuod, close daw mi sa nag-refer sa iyaha. During sa wedding preparation, nigawas ko sa kwarto kay na ako'y nakalimtan sa kong sakinan. Na ako'y nakasalubong or nasugatan nga dapat di nagidunta na ako masugatan. Ug nakita na ako Cinderella ang ako ang ex-boyfriend. All this time, Cinderella, wala jud ko'y idea kung kinsa ang groom sa ko ang kliyente. Sa dihang Cinderella, nibalik ang tanang kasuko na naasa ko ang dughan. Nidretso ko sa CR og naghilak ko. Pero need na ko maging professional this time. Akong gi-makeup ng bride. Gi-retouch na ko siya hangtod sa reception. Gi-try na ako akong kaugalingon, Cinderella, nga di ko muhilak. Nga dili ko magpangurog while nag-makeup ko. Kaya daghan kay kog pangutana sa kuang huna-huna. After sa kasal and sa reception, Cinderella, giistorya sa mag-asawa ang tanang supplier. Apil ko. Ug nagpasalamat sila. As if kanang murag walay sala ang groom sa kuha, Cinderella. And since ang makeup artist ang first in ug last out, nabilin ko sa hotel room kay manghipos pa ko sa mga gamit nga akong gigamit sa ilaha. Imagine, Cinderella, ako mismo ang nakita sa kwarto kung asa sila mag-honeymoon. Tapos, Cinderella, natingala na lang ko. Nakuratan gid ko nga nisulod silang duha sa kwarto. Nashock sila. Kay ang bride wala day kaila sa kuha. Nga ex day ko sa iyahang nahimong bana. Ang nag-refer day sa iya, Cinderella, ang ako ang long-time na ex-boyfriend. As in, walang sorry, Cinderella. Pero Cinderella, at the time, nag-istoryahan na yung duha sa lalaki. Dito, Cinderella, nangutana ko sa iya sa mga pangutana na nga gusto gina akong ipangutana sa una pa. Iyang giingon sa kuha, Cinderella, dugay na silang magkaila sa iyang nahimong asawa karon. Ug na fall out of love daw ko na siya sa ako.
Kay Kesyo daw, grabe ko ka busy. So Cinderella, ako apadaeng sala ang tanan. Daghan kay siya mga reasons nga naka-point out gitanan sa kuwa nga ako daw kuno ang naida kong pagkukulang sa among duha. Halos wala na ko'y masabtan siya ang mga rason, Cinderella. Hindi na ko ganahan maminaw sa iyang eksplanasyon. Pero isa ra kong nabalaan. Endgame na ang tanan. Wala na ko'y nahimo pa, Cinderella, pero giingon na lang nako niya. Nganaan na siya sa usa ka babae nga swerte kaayo siya. Guapa, bubbly og sweet kay ang iyang asawa. Nihilak na lang ko while pagawas na ko sa hotel. Kaya wala ko kasabot sa kong gibati gyon. Isa sa iyang manggipang-ingon sa ko, Cinderella, ang iyang isa sa rason ngano ko nung na-fall out of love siya sa ko, kaya di na ko ahatag ang ako ang virginity sa iya. Oh! Nag-promise ko sa kong kaugalingon sa una pa nga ihatag ko lang kini sa lalaki nga akong madala sa altar sa kaminyuan. Natingala ko, Cinderella, kaya nga nung murag ang tanan-tanan, sala pagyod na ako. Mabalaan pagyod na ako, Cinderella, nga naa din hitabo sa ila sa ko ang friend, katong naa sila sa laing nasod sa una. Pati mga ginikanan niya, Cinderella, ako po di ay ang gina-blame. Kaya nga ano daw kuno, nasa panahon na naging kami pa, napulo katuig, wa pagyod daw kuno ko kahatag sa ilaha og apo. Oh! Cinderella, ambot ba? Wala ko kabalo kung mag-guilty ba ko dapat sa mga gipang-ingon o sa mga nadungog na ko sa ilaha. Pero I think tama namang gidpod siguro nga mag-move on na lang ko. Dili lang na ako maiwasan, Cinderella, nga magsakit ang ako ang dughan. Although kabalo ko nga, naana siya karon sa laing tao. Naana siya sa laing babae nga swerte na kaayo siya. Pero nga naman, Cinderella, nga sakit mang gihapon. Nanong masakitan lang gid gihapon ko. Nga nakita na ako nga, nagdugay sa ko ah. Pero wala ikasal sa ako. Mangayo lang ko og tambag sa mga listeners karon, Cinderella, kung unsay angay na buhaton. Tama ba nga magpakalayo-layo na lang yun ko? Aron makalimot ko sa mga panghitabo. Pero kabalo kong magbalik-balik gihapon sa ko ang huna-huna. Or tama ba, Cinderella, nga mangita na lang kong lain? Aron lang, totally ma-healed ko sa kuang ex-boyfriend. Para sa Putahe Confession, Marisa.

0: Sato Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihe. So kung pag-ihe, huwag ko tulog. Ay, video nga di ko matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, nakulog na kayo po. Sa kung ihe, okay rin kayo. Pero wala kong kreatin, 94. Alam kong nakapaminaw sa kung ipanulti ka. Sa kung mabalatian, yun ang kulayan na huwag ko sa Yesu. Hindi mo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, gatukara akong ulcer. Pinagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghana ko gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santo Plus Gold.
1: Kasi may rasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, nakapanyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, og soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ragyod kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Ang pakusog.
7: Turbo.
8: Ang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: 7 Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: 7 Plus Herbal Soap.
16: Stong! Nagpila inyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo diri tay. Mapultang pa na nato.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: addiction ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na akong.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, inani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adit to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala gyud?
3: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Oras, alas 11 sa gabi.
7: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
8: Mga katropa, Exa

0: This portion is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Kinsa piliod na? Kinsa? Kinsa? Ah, katungkuan. Ay, bitan akong pangutanon ko, no? Kasi may piliod, bitan mo katong naglove sa imuha or katong love kayo nimo. Ingon sila, mas ninot ako na piliyon katong taong love kayo ka. Because along the way, ma-learn gihapon daw nimo unsaon pag-love anak nga tao, dobe. Pero pangit gihapon, Biki, kung piliyon nimo ang taong love kayo ka o niya wala kay feeling saya, it's like you're putting yourself in a prison. Karte? Pero bita manigurado na lang kita, no? Mas gapag itong piliyon to ni mong tao nga love kayo ka, pero naapong kay feelings. Dili kay love ka niya, pero wala kay feelings sa iya, ha? Kaya ikaw magigapoy mag-anto sa ana at the end of the day, di ba? So mas maayog yun nga piliyon ni mo ang tao nga love ka o love po ni mo siya. Pero again, when it comes to love, ingon sila, dapat magbiling gado ako nung kagpara sa iwang ka o galingon. Dili ba gado po di ihurot sa iya tanan? Para na siya assurance ba nga siya ragid ang imong higugmaon? Anyway, bitaw bino, bahala na mo kung unsa inyo ha mga choices din ha, unsa yung mga piliun ninyo din ha. Ang importante, dili lang kita masakitan. Kamo gihapon na minaw sa Putahe Confession. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una. Naginosarang Disney Princess Bisaya version. O kaganina inuhang nadungga ng istorya ni Marisa kung asa nakita niya. Siya mismo ang nakasaksi nga ang iyahang longtime ex-boyfriend. Gibiyaan siya sa sulod sa 10 years nga naging sila sa iyahang ex-boyfriend. Iyang boyfriend at nga time. Gibiyaan siya para sa usa ka babae nga nahimo niyang kliyente sa kasal. Which... she was the makeup artist. Kasakit ana no nya makita na lang nimo nga bakit ganon ako manunta na nya nganong si Zaman no. Pero di sa imong unaani nga mangud nga mga rason usahay man gyud makaingon gyud ta nga na dili gyud na siya maiwasan nga mangutan na bitaw tas tungko ogalingon nganong siya man ako manunta to unsay dahilan nganong ingon ani nganong ingon ana. Na-learn gid nako na kapag naagan ni mo rag something na mahitabo sa imuhal at sa example ingon ana gibiyaan ka ayun na bang tanay mong kaugalingon kung unsay pagkukulang nimo unsay wala sa imo unsay naas iya hang anong siya ang gipili instead bangon diha. Siguro manggod, I think ingon ana ang mindset sa usa ka tao because dili pa manggod nato madawat dayon nga nasakitan ta. Aba, oo. Dili na ito madawat dahil nga nasakitan ta mo. Ang ato mga pride, usahay man, mas tagas pa sa to ang mga sungay. Dili ka na ito na maiwasan nga mo. Question dyan ta nga. Usamay na sa iyahang. Nganong siya man. Pero bitaw, na ay rason ang tanan nga panghitabo sa to ang kinabuhi. Same mo ha Marisa. Kanang ingon ana nga gibiyaan ka sa imuhang long time na ex-boyfriend. Kabalo ka. Kung unsa gibuhat niya, sa imuha. For sure buhaton gihapon na niya sa iyahang present karon maskin pag-asawa na niya because naay part sa iyahang life nga dili siya kontento kung unsa gihatag sa iyaha. And ang hitabo sa imuha karon nga gibiyaan ka, it's actually a sign for you to be happy. Makawala ka sa usa ka tao nga dili ka deserve. Ana lang gud. Pero again, nasabtan ako ang imuha nga gihunahuna karon nga nasakitan pa ka. Welcome man ka nga i-endure nimo ang pain, imuha sang i-experience ang pain imong gibati karon. But again, sa mga nasakitan din ha, ayaw ninyo i-focus inyong kaugalingon sa sakit nga gakahitabo sa inyo ha. Instead, dapat mamangon mo kay tanang mga tao nga nawala sa inyong kinabuhi nga dili ka mo ang naisala. Dili ka mo ang dahilan nga nung nawala siya sa inyong kinabuhi kundi siya ay nangita. O nangita siya og kanang paraan nga makawala siya sa imuha. It's actually a sign. O nga gilayo ka sa Ginoo sa mga taong dili ka deserve. Marisa, I think that's enough. No? Pag move on na jay, wala yung rason nga mag-focus ka din ha. Si Texter 5649, wala ko kasabot sa imong ingon, no? Pero og niingon pa ni ingon pa ni Arman, kanang mangita na lang siya og lain, aron maminyo na siya o bitaw, dili pud ta kaingon nga makakita taglain minyoan na dayon because it takes time. Di man kita kaingon dayon nga pag makita kog lain, I know for sure mauna gid ni siya. O dili ta ingon ana. No? Kay usahay manggani, oo. Natay mga makit-an din ha nga abi natug mauna nay para sa tua pero dili pa man gid diay, parang murag Tagalog na naman tayo ba? No? Murag nakit-an lang nimo siya in preparation para sa ubang tao. No? Sayo nagtagal, sa iba kinasal. Max, Demi, maayong gabi, baby.
2: Thank you.
1: Salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live sa mga bibi nato nga nagtan-aw karon sa atoang live sa 101.7 XFM Bukidnon. Dagang salamat gihapon kaayo.
2: Thank you.
1: E, nagpabiling gihapon mo nga nagmata og nagsilip-silip sa atoang live. Kabalo kong gipangkapoy na mo. I know some of you are exhausted sa inyong mga trabaho sa adlaw. O nya na gihapon kulis kagabi o nagsaba-saba. No? Nagsamok-samok sa inyo ha. Pasensya jud kaayo ha kay kabalo mangudpod ko nga naapoy mga pang night shifts sa ato. Kabalo ko nga naapoy mga panggabi ang trabaho din ha. Nya need pud ninyo nga ma-alive pud gamay yung mga dugo. Sa mga ginahan pa muhabol og tambag, pwede pagid kaayo ha. 0975-474-9153. Pwede pa mamanawag. Bintas na patay gamay nga oras. Dawatan gihapon na ako. Abrihan gihapon na ako ang ato ang linya para makahatag mo gamay nga words of inspiration. Siguro words of a little encouragement para sa ato ang letter sender for tonight. May gabi po! Hello, apa? Ito na naman yung phone natin eh. Nagda-drop na naman siya ng mga calls. Need yun siya nga atong tarong-tarongon gamay kay mar delikado gini. Hello, may gabi po. Hello, aba? Bibi Jow, kailangan na gini na to siya i-fix atong phone kay automatic drop siya o calls. No? Wala mga yung pasaylo sa inyo. Kadaghan man dahil sa nanawag pero mag-drop git siya giya joy. Kabad ani oy. Sorry kaya. Sige lang ato lang sa ni ayuso na to ang linya ha. Wait lang be. Hello, mayang gabi eh. Hello po. Hello po, mayang gabi eh, sir.
3: Mayang gabi
1: eh, po. Ah, sige, go ahead sa imo ang tambag sa to ang letter sender po.
3: Okay. Sa tambag ni Juan, ni Chet Maritis.
1: Marisa po.
3: Pa Marisa.
1: Mm-mm.
3: Dili pa man ulay ang tanan kay bata pamanggod siya. Di lang gud niya ipokus ang iyang hunahunaan ang lalaki niya. Dili para sa iya ha.
1: Mm-mm.
3: Pa'y daghan nagulak ulit sa iya.
1: So dili lang gud siya magdali-dali.
3: Oh, dili manggod kay isa rin lalaki, dagan may lalaki gan.
1: Oo.
3: Umal din na siya, nga masakit na siya, kahit ugay man sila. Yung years man sila, unya. Prematurely na siya nga masakit na siya.
1: Lagi, 5-10 years gud ang inyong panag-uban, so sakit kid gihapon na,
3: eh. Sakit din na siya, pero makayar na niya. Mag-una na siya kay. Ang yung buhatan na rin siya, malakad lain.
1: Dili man ta, di po ito kaingon nga pag mangita og lain, mauna po na ang solusyon. No? Yeah. Ikaw ba, sir? Ikaw ba, sir, ang unsa ba pila katuig ba ang imong pinakadugay nga relasyon?
3: Apoan lang. 3 years.
1: 3 years. Unsa gani ito rason nga nagbuwag gali mo?
3: Man to siya nangita man to siya blain, wala pa man siya makakontento sa kuagot.
1: Uy, mao ba? Ah, so 3 years. Yeah. Niya siya'y nangita o blain. Karo minyo, dungog din mo, minyo na ba to siya?
3: Oh, naminyo na siya.
1: Katugi hapon niyang nadayunan?
3: Lahi na po.
1: Ay! Mao ba, sana all?
2: Sana all!
1: Sige lang, at least dili man siya ang nawadan. Dili man ikaw ang nawadan, siya may nawadan. Nawala ka sa iya, ha? Diba? So, dili gito siya para sa imo, ha, sir? Tama ba ko? Nabuo ang netong silikon, oy. Hoy, Asgar!
2: Thank you!
1: May gabi idinaasa imo mga BPSO po nato sa barangay na Hoy, Asgar, may gabi idinaasa imo sa mga kaubanan. Nga naminaw karon. O mga bantay nato, diniasa to ang barangay para i-keep ang peace, peaceful area. Salamat kayo ha sa mga kaubanan din ha karon, Asgar. Wala pa man take up yo eh. Kuhatod diha ka o take up pa. Hurot-hurot atong kape. Out of stock permanente. Sabi, tisingan na to ni. Hello, main gabi eh. Hello po. My God! Sige, tagais ako ninyo yung chance ka atong ayuhon nito ang cellphone ha mangayo ko pa sa I hope mapasaylo pa ko ninyo. Ang gipanin kamutan jud nako nga matubag ako inyo ko inyo mga tawag pero ngano man ni uy na. Magud lagi kayo, parehaan ni o. Oh, answer. Oh, gi. Ay nako. Sige lang ayusin sa nako ni. Si kuan si caller si katong 0916 ako sa ning tarungon ato ang linya hawa ko kabalo ngano na unsa ni Ziza. Oh, ako sa ning ayuson. Anyway, B, salamat kay sa inyong panahon ha. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa atua. Ay magkabalaha kay 24/7 po ang atuang mga kanta diri sa XFM Network Philippines. Ano yun? Madungog ninyo mga favorite songs ninyo up until unyang kadlawon. Buwan nga ayaw ginoon paglipat niya og laing radyo. Paminaw lang gidgihapon mo kay kabalok ko nga ganahan kay mga love songs for tonight. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimaw tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: isa-isa na imuang tiil dia.
1: Ngiingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.
2: Ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Hindi man natinig kaya tuwid niya din ito makapulog ba yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magbanggo na din ko. Kaya ito bilik mo yan sa mag-inong Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Tingpo, taga Samal
7: Island.
6: Ako di ay usaga trabante sa Davao City Water District po na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, look adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, ano sa mga imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tinipa.
9: Oh, mo ba? Tigamit ang mong guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto.
10: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige na, sige na. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Pagbabagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpagas perme?
4: Kay dire sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog nga pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ang imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit nga mutaas o dili kaha nagmago ang kulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Oy pare! Nausagog ka! Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos! Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare! Na, masuko pa yung kagmumaliban! Exciting!
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM time. It's 12 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: XFM。
1: XFM。
2: Kapitan Lodi!
3: Archie! Usa naman?
2: Nakutan na ba?
3: Sige, magkagpangutan na usa man na.
2: Unsa tawag sa pare nga abogado?
3: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, exciting!
1: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pasmo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga ng balaka ko kay Bastion. Magmabuta na inoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kining kasakit akong kalawasan, sir. Nya. Murag action pag panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Dami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Dami sa firme akong tulog. Jubay kayo na, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa DNMs?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sigayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akendong itong sumasabi.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gis!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
18: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Na naman! O saan na adikto?
18: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuot? Wala yun?
18: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
17: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
15: Inyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya kong imutang bihalisip City Councilor, kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig, umugma dili sa ako ha. Tagang salamat kayo sa inyo ha, kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
18: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Maminaw ka sa XFM.
20: Par, par, alin bangon, par? Pakuratira ko na yung kong pare nga. Nasa'y muhay ang asawa?

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuyo kay to akong papa kay taas kay tungkotong. Mutungan na lang gud ang isda. Akong papa, wapang yapon.
1: Ala, yaray! Iya, ito imo papa.
0: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon. Missing pa.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakubang akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may parang matiyag, tistingin la.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker na si Jig Kasubawa. Isip ko sa kasyclist, turn gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gilip basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawa.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko ten.
0: Bilin lagi.
7: Kalit man lang nausabang yung mga nauna, uy. Dali man na mo nga itong sabot. Nausa man ka.
0: Samuka, uy.
7: Diyo ba? Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ito.
0: I'm tired. Stress.
7: Dong.
0: Usa man gyud.
7: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imani aron ganado ka. Sige na.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kahit lalira kaayo, sakit ang akong mga
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Sa mga butika.

0: Sa dahil sa kinan sa akong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pag sure da bay? Nga no good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Kung sa din ang craft gold bay?
1: Wala pa dahil kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang craft gold, usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakanin nyo sa Crop Gold, pwede mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Crop Gold pwede sa gamitong pang-seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang niya sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crop Gold ba'y?
1: O ba'y. Ang Crop Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong Crop Gold. Aron sa makasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold.

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina. Magko manunta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Nay mga bana, nga bisag bag-ura lang ang ilang asawa, mga mang

0: 吹冰。
1: Isalista niyo sa kapilya.
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Ano sa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?

Anton Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo wala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senten Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, tatatutik ko. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Senten Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminorea.
5: No more.
3: Senten Plus Herbal Oil.
6: Atak ko, iskunta.
7: Ang imbaon ng kwarta, katagar ka ni mamay mo?
6: Upo, papa, putang mami sa...
7: Uy! Ayun mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Satan, pwede na siya. Hala, himot ko.
7: Nasa ha, yakwa, okay? Yaro. Unya, tignan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins. Isa na ng tubig, okay?
6: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinami mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, happy na akong duty. Pero sa akong mani, wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Na adikto.
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala yun?
9: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
8: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
10: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
11: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Par, pakurati mo uyab ba? Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sila pa, pakurati na yun, par.
14: Exciting!
15: XFM.
16: XFM.
17: Pine Check brought to you by XFM Pine is 1 o'clock. Premium D3 Coffee Mix.
0: Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Pagil sa maning silipan na huwag na ko. May dobi akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa
0: na ikaw? Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparte.
0: Nikin siya.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling, masulat po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, Ochia, masiyot akong bumol, piging gasiyot. Nangyari akong mabungol. Binom akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lacknow, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalang Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom.

0: kong dugo-dugo.
1: Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya.
0: Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mohamis og muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan
8: at masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Mahal, musta na ka de sa abroad?
10: Nagpadako nilang papagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
9: Ay, salamat.
10: Aron dili sa daling tapkan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanan.
9: Ikaw po, pag inom mo vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, all departure. Sa mga
4: bukiga. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahong na iya ko ibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipid na ko pakyason ang inyong pagsalig o bugma dilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o tagang salamat.
8: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Likay ang pagtabok sa sulog ug kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung mamino ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimonga. Di na mo gaya ibang tabadidoy kay gidiabetes na di ay ka.
13: Exciting! XFM.
14: This song is brought to you by

Nutritionex, Soft Gel Capsule, Myutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Cup.
1: Ay.
0: Pero sana yung birthday cup.
1: Ay, November to.
0: Usang tuwing ka, Cup?
1: Kada tuwing. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw. Bumot si Itoy.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ang batara ni mo, gahit kagyong ko. Pero sige, tulaw ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ang batara ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya muragway ko sa takong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, nakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ako makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: ka, oy! Mga naman to, wak-wak sa imong buhok!
1: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy!
0: Sis, dili na problema, oy! Natawag galit ko, di ba? Buha pa kayo ang buhok!
1: Lagi, taman ra ko sa ibog ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
0: Girl, barato ra kaayo ni oy! Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
0: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mong serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop! Dian Bake Shop! Pandesal na pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
5: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Kung tano na bitaw na par?

0: Kan kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Luod.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: kailangan nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Magbibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik na. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: System Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya katulong lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, ngano ni? Pago pagani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
7: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
6: Uy bay, ngano diri man ka magpagas permi?
7: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
6: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, usog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
8: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
9: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, ako rati na gulay mong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
12: Exciting!
13: XFM. XFM time. It's 2 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. XFM Mugidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo o nahimong instrumento na nagmalampuson ang maong tinuig na programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabiliaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bacong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang ibuong puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton, kaninyong tanan, mga katropa. XFM. This song is brought to you by

0: XFM.
1: XFM.
2: Okay, good morning, Josh.
3: Good morning, sir.
4: Good morning, sir.
2: Our subject for today, Josh Among in a sentence.
3: Ako.
2: O sige, ora, ikaw.
3: Abunda is coconut is the best.
2: Yay! Okay, very good, very good. O, isa pa, isa pa.
3: Ako kap, ako kap.
2: O sige, Budoy, ikaw.
3: Among to zero, ikaw up. Exciting!
1: XFM.
5: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
6: Abo to rin mo. Gahit kagyong ko. Pero sige, talaw ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
6: Ay, abo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragoy kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, nakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta nakaturbo.
11: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at presong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
17: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
16: Nga naman. Usa na addict ko.
17: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
16: Ha? Tinuot? Wala yun?
17: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
16: Salamat kayo, day ha. Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
17: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: Tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko himutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dilin sa ako ha. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
17: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Maminaw ka sa XFM.
4: Par! Alay bagol, par! Pakuratire ko di mong asawa, par! Ing na nga! Nagbulag na mo sa imong uyab na matan noon, par! Sige na, par!
3: Exciting!
7: XFM. This song is brought to you by

0: kata lupa. Exciting!
1: Sa usa ka haya o dinhi?
2: Kap, kap, mamuna na tabuli, kap.
3: Oh, ha? Kasayugon. Unya na, master.
2: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Ano na sa ibabaw-baw na? Maniguro na takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya skilled ka?
3: Remains will be cremated.
2: So dito magpa-dugay-dugay. Dito, kasi mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Excited?

0: nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumog, piging kasiyok. Nagawa akong mabungog. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Nato akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa atang lawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahi si Neil Canyero, nag-asit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong test atong niagi, dua kabuan, nas kayo akong sugar, rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, niagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika.
6: Claire's Skin Beauty Salon.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline

0: sa dagang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
1: Sukad nga nigamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uman.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang craft gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaninot sa craft gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang crack ball pwede sa gamitong pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa bilhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball bay?
1: O bay, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong crack ball. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.

0: halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko!
6: Oh!
5: So, karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-alang, naalam ay CCTV! Ha! Exciting?
7: Mga katupa, exciting!
4: XFM.
8: XFM.

0: Exciting!
1: Gampo kau gaur dia.
2: Gampo, itu deh kau.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Samsung Plus Gold, kay ito mag-bomb, sir. Hindi, bomb akong binulang na dugo. Bugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Samsung Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakik na ko. Nga, dunay aldiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Samsung Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ko para itong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta pinagani ang atong iskutong na hindi sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura rin ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong timbuong pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikani ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hustle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala dama, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan na yun kung nalaga-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho nasa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Naga-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, kadag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
2: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika. Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Zaton Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health. Para sa mas productive na araw, simulan sa loob ng katawan. Zaton Gold Herbal Capsule. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 o cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
10: Hala, hapit na akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
11: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman. Usa na addict ko?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
11: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Ikayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sultan nga naminaw ko? Karon pa! Nadawat na nako, bro!
16: Exciting!
2: XFM.
16: XFM.
2: Time check brought to you by XFM time is 3 o'clock. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: tanawag nga mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawag mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manay.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa tal, nakita man lang gina ako.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabo, murag na kong koko sa tao. Sakit kayo, taklos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa, nilayin na siya, magkameme siya, nagkawala, at doon, nawala na yun. Mga ganito na kanibibis na kanawala, magod, basta ka ako, sarago ko mo testimonin yung alanga, minut yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika.

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kinato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kinato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka ubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Ninyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako gyud ka nang pagapuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatong usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
4: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
4: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Likay ang pagtabok sa sulog ug kusog nga bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uyang pagani, mura lang giyok, asawa ang inastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Inoon sa manurak.
1: Inoon ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Zafon Plus Gold User. Atong paminawon.

0: taruhan aku bahanal kembali. Aku doa kegunaan lawal Anton Plus Gold Yosua tatap-tap malau-balau itu.
1: Anton Plus Gold patak yes to health. Anton Plus Gold mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Anton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantaw, pagpamili nga mamasko mo, malinaw ang akong mga mata. Hindi usaka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatan, mas singaw ang ako panantaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik ako balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ting aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing niyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Kukuti na naoda, pagkatibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
14: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-827-6117. 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Sa una, putot kayo ko. So kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
16: Wow!
15: Binaw ba? Inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay nagkanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!

0: Master,
1: oyo sa man, Cap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga, nawong kong unggoy.
1: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, ginisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Lima ka tuig na gigan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bigyo ko kwarta ipa-opera og balik. Mao to paspas kog tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Hindi ko ganaan magsigig halubin mo sa ibang tao kay Madlo kung basig na ay dalang ang virus mo. Kung kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, si Quinta Anyos. Sa ka tricycle driver, kapoy kayo eh. Danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayirag. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
14: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
15: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako, mga
16: kita o kasaligan nga gasolinahan.
17: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpagas perme?
17: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, usog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
20: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silog. Mensahe sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
23: Exciting!
24: XFM time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Maganda, magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli ang Nicole Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad ng mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ayos mga kababayan po natin, gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasamang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasayang papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod ha, dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasala, yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge siya ano, dito sa ating pong programa. Magandang pakikinig pala ha, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng ating pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po atin na lagi nakatutok sa ating pong mga himpilan. And malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin ha, inaanyan na din po namin kayo nabisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan niyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ng ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa iyong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyong pong pangangatawan mga kaibigan ha. So puntahan, bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapag-check up po kayo na dyan ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyong pong mga problema sa inyong pong kalusugan mga kaibigan ha. Ay sa mga kabayan, ating pong mga produkto ay may bibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc. Ano? Para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po no, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pangangatawan. Meron kayong mga bukol, mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad dyan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kainan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa ating pong katawan, ha? Ating pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganun din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. Okay, sa mga kababayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong timbang mga kaibigan. At minsan mayroon pa yung pasumpong-sumpong na parinakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po, no? Na adrenal insufficiency sa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, maaagapan paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, mm-hmm. ibig sabihin yung adrenal, isang uri ng gland. Mm-hmm. Ha? Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system. Tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Mm-hmm. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon doon yung mga adrenal gland, mm-hmm. na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan, mm-hmm. okay? Ay sa itong uri po ng steroid hormone, pag word na steroid, alam niyo na yung ibig sabihin, no? Pag malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress, mm-hmm. okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo, halimbawa hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo, yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? Mm. So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, mm. di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Mm. Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Mm-hmm. E nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito ng ating pong adrenal gland. So, yung ating cortisol na hormone. So, sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin. Saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Mm-hmm. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, mm-hmm. nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So yung sodium and potassium, yun ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance, at yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siyaan. Okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Unang-una sa lahat, yung primary, na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage, for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag na-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot, mm-hmm. na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. At ito, narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat na mag-isa. Mm-hmm. Naibaba niya. Mm-hmm. Pero tapos na yung sunog, hindi na masunog yung baha niya, hindi na niya maitaas.
0: Alas din na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman is a strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Mm-hmm. Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito 'yung nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandoon 'yan sa center of the brain natin. Mm-hmm. Na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: O messenger siya. Na uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland na nagpuproduce ng ACTH. Kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland yung message na yon mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary na o pangatlong klase, eh ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, eh, napunta ka doon sa mayelo, hindi mo yung pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oh.
1: So yun yung ano, trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O sana naintindihan niyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung relationship
1: nila. Pero sinimplified lang naman natin, ano? Mm-hmm. Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common, ano? Bibihira lang. Pero pag tinamaan ka ng ganitong sakit, eh hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about this kinds of disease. Para po malalaman natin, ano? Kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman.
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nagkukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung
1: ay sarili nating immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Pero may mga ilan ding causes, katulad naliwa, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis. O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. Mm-hmm. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo. The body is in stress during that time. Mm-hmm. Kaya nga masyado nang pwersado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So yan yung mga possible na pwedeng causes ano na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero ito eh, marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complain nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila. Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog. So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes, then yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Kaya bibigyan ng imbalances dun sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Kaya na kailangan maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, dok, ano? Ng mga pangingimay, ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos, ano? So mas maganda yung magpasuri, dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan ng karamdaman, no? So ano po, dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga sintomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain, tapos laging bagsak ang ano ang pressure, blood pressure, laging anemic, ano? Kaya di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkakaanemia sila kasi yung adrenal nasa taas ng kidney. So naapektuhan din siya. Kaya nga yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga nahihimatay pa. O yan, tapos yung iba naman nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo, yan. So maraming mga symptom na halos pareho din, pero ang pinakang pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor na tinitingnan nila yung pangingitim ng balat, yung something na hindi ka naman
0: unusual talaga.
1: Hindi ka naman maitim, pero yung mga batok mo, yung mga kilikili mo, maiitim na unusual na.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yun yung isa sa pagkakakilanlan nila dito. Then may mga lab test, may mga lab test na ginagawa para ma-determine talaga. O saka yung hormonal test.
0: Ayun. Ayun sa mga kababayan po natin, ha? Kung sinususpechahan nyo po yung pangangatawan po ninyo, yung katawan nyo, na mayroong ganitong uri po ng mga sintomas, ano? Eh, para masigurado yan, para makonclude talaga, ano? Na mayroong kinag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan. At mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, edi, dito partner, ang pinakasimple lang naman yung kailangan gawin para maiwasan.
0: Mm-hmm.
1: Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga wala ngang direct cure. So ang mga nutritionist, yung mga naturopath, mm-hmm. lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? Siyempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kumpleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap.
0: Mm-hmm.
1: Tapos meron pa tayong mga essential fatty acids no, sa ating pong premium D3. At may vitamin C pa na pinakang-catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya, yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang intayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi lumala na bago pa makita. So, ngayon pa lang pag may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyo inumin at kainin ang dapat nyo kainin mong sustansya.
0: Ayun. O, isa yan sa mga kaibigan, no? Na makakatulong para makakope up yung pangangatawan po natin, no? Sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng ating pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa ating pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no?
1: Uh-huh.
0: Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
1: Saka isang partner, yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo.
0: Okay.
1: So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, okay.
1: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung din na yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi. Ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, puwersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
1: specific purpose.
0: Emergency purposes. Yes, ganun, no? Yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, yung inaabuso, sabi pa, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ng matinding komplikasyon at mga damages, sa ating pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, no? So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro, wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi ka normal pag wala kang stress.
0: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada. Kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Wala kang stress, eh. Hindi normal. So, a body, which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse doc, ano? Yung pahinga, dapat balanse. Mm. At yung pagtatrabaho, eh balanse din. At ganoon din yung pag-e-ehersisyo mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo mga kaibigan, no? For example, sobra ka sa pahinga, doc. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikikilos. Mm. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang ng medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi sanay sa stress, hindi na ano eh. Kumbaga, yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
0: Oo, ganon din.
1: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Mm-hmm. Laging ang katawan mo, under stress.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis, na binabanggit ko kanina, mm-hmm, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, anuman. Mm. Pag sobra yan, eh, masama na yan sa katawan. Anything na, kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
0: Mm-hmm.
1: Tama. May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
0: Mm. Okay ha? So mga kabayan po, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan mga kaibigan. At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito mga kaibigan, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam mga kaibigan kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin mga kaibigan. Subalit, maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo mga kaibigan, tapos uminom, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio mga kaibigan, nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga cope up pa rin yung katawan po natin mga kaibigan, no? So wag mapapawala ng atin pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin mga kaibigan, ha? Pwede ibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Ay bago tayong patuloy sa mga kabayatin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo magtaglay ng maka, pampalakas ng libido, may taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin. Sample Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko, masarap na, kakatulong pa.
2: Sample Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit, baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok nga at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
4: madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapagod ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Xanthone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Xanthone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako si Carla. Pinapakang pumika. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pa din sa sagi. I take Premium D3 for 2 weeks lang.
6: Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mambibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahican, Mati.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika.
7: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, ZL Pharmacy, Olam Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Theme Lunch Pharmacy.
4: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata. Tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionex kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
1: Pwede kang mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Yes, sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
0: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
1: Actually, sila, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka,

0: na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially mm-hmm. sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. Mga kababayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit doon sa iba, no? Sa mga kababayan natin, na gusto po ninyong mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na dito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila, the best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng premium D3, yung ating ultimate trio, yes, pwede nyo lang idagdag ng one capsule a day.
1: Ayun.
0: Ng Vision X Plus. Mm-hmm. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Mm-hmm. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin, pero sa tingin mo, masyado kang persado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo na kukomputer ka, pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun! Sa mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Dok, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat ng ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga, ano? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin ipiprevent yung ating mga pagkakasakit at para umaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. Mm-hmm. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon po, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po yung inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Yung napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. Mga

Ingas ba? Kaysa puti na baybayo.

0: Dupa, exciting!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras, Philippine Standard Time, alas 4.38 na mag-iigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
3: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
0: Mga katupa, exciting!
4: Good morning!
5: Atong oras, mga tropa, alas 4.42 sa Kabuntagon. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Uy, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Uy. Imta, imta, imta, imta, imta, mga suking tigpawidaw. Kumusta mong tanan na mga katropa, adlaw karon na nga... Adlaw karon nga Martes. Oh, pizza 26 naman di ay ning bulas Mayo tuwing 2026 mga katropa. Pagkadali-dali ramang yun sa tong adlaw. Bag-o lang ta nag Mayo mga shocking ting paminaw karon, duol na po ta mag Hunyo. Ala, kumusta mong tanan mga pinalanggang ting paminaw duha ka syudad ug 20 ka lungsod ning atong probinsya sa Bukidnon mga katropa. Maayo gabudag kaninyong tanan.
4: Good morning.
5: Kumusta man ang atong makiksyunang mga trabahante karon spinyahan? Kumusta man atong mga katropa karon nga trabahante sigingan? Nga sayo kadang mata mga katropa, kumusta atong mga factory workers? Mga shocking nga tigpaminaw ding sa Eskabuntagon? Good morning yun inyong tanan mga katropa. Na itong mga factory workers, mga shocking tigpaminaw, labi na nga ang in o gala size. Musulod man sa factory mga katropa, mga alas 5 kapin. O, di mo out po na sila niya mga katropa, labi nag 6 to 6. Mo out po na kalasayos mga suking tigpaminaw. Hindi na kita og adlaw mga katropa. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning. Kaninyong nga tanan na mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong panag-uban sa inyong programa. Ang programang Exciting Pilipinas, mga suking tigpaminaw. Ha? Good morning. Maying buntag po sa tumaking sunang mag-uuma ni Sayos Kabuntagon. Nga nagtikaw-tikaw mga katropa, no? Kumusta mong tanan mga suking tigpaminaw sa makigsunang mag-uuma kagahapon? Pretty daw kusuga sa ulan, diya sa may lungsod sa Kabanglasan. Diya sa may dalakutan mga katropa, pretty daw kusuga. Kinagpuos man to si Kapitana. Dilaman si mga katropa, kusog ng uwan kagahapon. Kusog ang uwan mga katropa, partikular na sa mga barangay. Nga sakop sa lungsod sa Kabanglasan. So, God bless kayo na, oh. Ito mga kagsunang mag-uuma mga katropa nga pating kusuga sa uwan kagahapong adlaw, ha? Musta ka ito mga kagsunang mga drivers? Ning Sir Eskabuntagon mga katropa nga sa'yo kinagtikaw-tikaw karon. Kumusta mong tanan mga suking tigpaminaw may kabuntag?
4: Good morning!
5: Sa itong mga kagsunang mag-uuma, good morning!
4: Good morning!
5: Sa itong mga kagsunang Muslim din sa probinsya sa Bukidnon, maayo kabuntag!
4: Good morning!
5: Sa itong pinalanggang pito katribos ng kagsunang lumad mga katropa din sa Bukidnon, maayo kabuntag kanidyo katanan!
4: Good morning!
5: May kabuntag ni Ma'am Josefina Tinambunan, good morning katropang Sir Jonathan, XFM, exciting Pilipinas! Have a blessed morning at abundant blessings sa inyo dyan. Happy Tuesday! Shout out lang ko dito sa Tagabugkaon. Salamat. God bless from Tinambunan family. Good morning!
4: Good morning!
5: Good morning, Ma'am Josefina Tinambunan na may buntag na sa Bugkaon lantapan. O diya, baayo ka buntag po! Sa itong mga kaisyon ng mga anaakaron sa Balay Tambalanan. Nakigbisog mga katropas Balatian. Good morning!
4: Good morning!
5: May nga buntag po sa itong mga PDLs mga katropa. Good morning!
4: Good morning!
5: Uy, may buntag usab mga katropa no? Sa ito ang kapulisan, mga kasundaluhan, mga doctors and nurses. ning atong probinsya sa Bukidnon, mga katropa. Good morning kinyong tanan. Welcome sa programang Exciting Pilipinas.
4: Good morning! Ismul magtirimo.
5: Kumusta mong tanan, ha? Padayon mo sa pagpaminaw diha, pinagis dial sa inyong mga radyo. 101.7 XFM Bukidnon. O niya, madangog po ta, pinagis sa 101.7. O makita po ta, pinagis tong Facebook Live. 101.7 XFM Bukidnon, mga katropa. At nililihan nyo na draron na. Kita nyo ang atuag panagway karoon kabuntagon mga suking tigpabida. Pero minti, beta bag-og ligo rin sa kabuntagon mga tropa. Aron condition si kalawasan inyong makauban mga katropa sa kanginan, katropa ang Jonathan Lee Suriano, mga suking tigpaminaw. Walay laing guwapo, basta walay tapan. So, mga katropa, ning sayos kabuntagon, pwerte man yung lamia, manghigop o kape. Ay, ampot pa mga nung kitang mga Pilipino, naandan na mga ginato, pagtulaok, smanok, katropa, ngita, tagtakure, pagtuktok-tugaok mga katropa sa manok, mga shooting, tigpaminaw, makamata na po si Lulo o si Lula, diha, oh. Kaya si Lula o si Lulo, minanok po dahi ang tinulugan ni Niday. Minanok mo po dahi ang tinulugan ni Lulo o ni Lula dahi mga katropa, no? So, bauda mga shooting, tigpaminaw, nga kinanglan nato nga mga pita ning sa eskabuntagon mga katropa, nga kanag siguradohon na to nga itong kapi mga suking tigpaminaw, dili po nagkontras itong mga balatian. Kaya pwede naghana pila man ka thousands, oh, thousand kapin mga katropa sa mga brand sa kapi din sa itong nasod Pilipinas. O naglanlae mga kapi na. Ako nga mga pi, kung anong mahalon, maglain mo na kuntian, nabalhin mo sa likod. Sa mga pi, kung anong mahalon mga katropa, kanang kapi nga naanda nila, na cold coffee, na ay ka nang, basta kayo ka nang mahalon nga kapi, bitaw, maglain na kong tiyan, ay, mabalhin sa likod. Ano nga di ko mahilig nga ng mga kapi nga nga na, mga tropa, alam yung nag-aduna ko yung ulsir. Aduna tayo balatian, mga tropa, matandog na itong balatian, mga suking tigpamina, wala na. Delikado ta ni anak, mga suking tigpamina. Ano nga, kita ang naminaw karon diha, sigurado ko ito nga itong kapi nga ginatimpla matag buntag hapon na urod to mga katropa. Yan naman kita magkiksyon namin siya kutong tutok mga api. Apil mo sa tala, di mo sa ta-exempted. Adi nga sigurado ko ito ang premium D3 coffee mix. O di ba kaha mga katropa, Santon Plus coffee mix o di ba kaha Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen mga katropa. Kinimanggong mga kapi ha, labi na giyod ning premium D3 coffee mix. Adunay stibiol, glycosides og mangustin og vitamin D3 mga katropa. Muli nakanindot, oh. Nakanindot mga shocking tigpaminaw niya. Akini po na to ang Santon Plus coffee mix. Doon na po siya mangustin, suyabin og malunggay. Labi na ikaw, busy ka sa trabaho ba? Busy ka sa trabaho mga katropa. Nalimta na nimo ang pagtimo-timo kanon diha. Simong unahuna, mga pila sa kukay. Aron po mainit-initan na kuntiyan. Na diri ka sa naisuya. O nakaisuya mga katropa, no? Kay nindot ning kapiha naisuya, dili po maghapdos yung tiyan nini. So ikaw na minaw karon, diri na ka sa Santon Plus coffee mix. With suyabin and glutathione. Suyabin, malunggay o mangustin mga katropa. Ikaw na minaw. Aminang dito ning nakasuway sa mga kapi sa Yes to Health Incorporated. So pagbalik mga katropa, at ito nulihan ang uluhan sa mga balita o mga musika, mga suking tigpaminaw. Stand by sa ito pagbalik.
0: Mga katropa, exciting!
6: Mix. Ako si Diggs, nagana kayo ko na tiliwan na kapi. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kapi akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Sanctum Plus Coffee Mix. Sakto na ang tapis, sakto ang kaisog, mafeeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Di yun ako, ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloy yun ninyo para masantan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
7: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadungka.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Mga katupa,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, Miss.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Balik ta mga katropa is gayuma. Balik ta mga suking tigpaminaw sa tuwag panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Alas 5:07 sa kabuntagon. Mga suking tigpaminaw, ang gabi lagapak, alas 5 mga tropa. Kinsa may nag-birthday karon? King kung kinsa may nag-birthday, happy birthday mga katropa.
1: Hello all birthday, kinsa ya birthday.
0: Kinsa may nag-birthday karon, happy happy birthday sa mga nag-birthday. Sa mga nag-birthday gahapon, belated happy birthday. Sa mag-birthday ugma, advance happy birthday. Sa nag-birthday karon, happy happy birthday. Oh, happy happy birthday sa mga nag-birthday karon dalawa ha. Lamat ni kagabi sa panihapon. Lamat sa panihapon mga katropa, no? Diya sa PNP Malay Balay. Dulot sa bukog ang mensahe ni Hippie kagabi mga katropa. Dulot sa bukog mga katropa ang mensahe sa to ang birthday boy. Birthday boy mga suking tigpaminaw. Happy happy birthday, abilit happy birthday ni Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Daghan tong mga pinya kagabi nito. Itong pindiya mga tropa. Dako kayong kusina sa PNP Malay-Balay. Oy, dako kayong kusina. Dami kayo mag ligid-ligid ito. So, happy happy birthday. Siya parang birthday karon ha. Happy birthday! Mga katropa, dito maglangan. Dinis ito pa nag-uban. Dito maglangan mga katropa. At itong itunol. Diyan ka rin niyo ang uluhan sa itong mga balita. Karoon na kabuntagon. Direta sa uluhan sa atong mga balita, mga suking tigpaminaw. 80 anyos nga lula na dasmagan og bao-bao sa Talakag, Bukidnon. Stilan. Kaluoy in town sa 80 anyos mga tropa ang apuhan. O sa kalula mga katropa ang nadamagan og bao. Mga suking tigpaminaw diya sa Lungsod, Talakag. Kumusta ka ni si Lula mga katropa? No, kumusta ka ha? Ang sitwasyon ni Lula karon ade? Human na damagan ini nga dulog mga katropa, dulog, ungbak og daghan man dig pangahan ko do. Dulog, ungbak, bao-bao, usa pa lang term ani. Pitinaghana ni karon no. Daghan ginanggawas market ning bao-bao mga katropa pero man ni na anticipate sa kuanoy, wa man ni nakita sa company nga nagpagawas ani. Dapat kini is pwede unta siya mudagan sa highway nga di siya dakpon ba? Untang pwede siya musabay sa mga pasang sarila ba? Pwede masahiro mga katropa, pwede siya mo kuan sa highway bitaw. Okay, kini magong babaw ba? Bawal mo ni sa highway yun. Kung makita mo babaw sa highway, tago-tago ro sila. Dakpanay po sa kayo sa mga traffic enforcer. Lagi nang magkaragag pasahiro mga shocking tigpaminaw. Plano ba ako muli kung siyang buwang kadirisor? Mula ako, magbaubao ko ba? Oh. Sige nga kayo, mga kaubang ng speaker station namin sa una nga. Oh, abot na sila diha, ng mga amigo na to silingan na to sa San Jose. Kaya sa buwangga, mga po na sila. Abot man dito. Abot man mga tropa sa Mulavi, minyata nila hadapit. Oh. Kauli, kaya po na yun. Oh. Ano to ha, kayo? Namata sa Maragang, Tigbao, siyang buwang kadirisor. Diha man tanapita, o. Oh. Naman itong mga kaliwat sa itong ginikanan niya. Uy, tistikan sa ito niya, joyride ito, no? Direta mo agi sa Pangil Bridge ba? Direta mo agi mga tropa sa... Gamitang Sultan Naga di Mapuro sa Sinde? Tayamot lang, guwapon ba kandahan na karoon, no? Kay last na kong tunob, usang buwang ka, dear sir, 2022 man. Oh. 2022 mga katropa, last kong tunob, usang buwang ka, dear sir. Kuan mara o Disembre man siguro to mga tropa. Disembre ko. Ano ang last tunog sa mga dito? Kanto ka po ko balik. Plano ko magbabao kung adto dito sitingan grato ba. Balo lang tag fire extinguisher sa kabuk. Oh. Kay basi no niya og tugos kay po tugos kay init to sa birhet. Oh. So mo ni mga tropa no kumusta ka di si Lula nga na damagan karon og gabaw-bao di si Lungsod sa Talakag mga suking tigpaminaw. Headlines. Headlines. Dugang uluhan sa itong mga balita. Driver sikop ba nakuhaan og illegal nga armas atol sa search and seizure warrant operation? Oh. Dinhi ni sa siyudad si Malay-Balay mga katropa kini nga driver nga nakuhaan og tawag na to, mga tropa, armas. Stilan po ni nga daghan man nag silang siyang kuan ba? Basahan gito nyo mga comment dito sa atong post ani. Binuang ayaw nyo katawa yung alias. O, ngayon, nagkatawa po ng tropa gabi sa taas dol. Ang inyong post ba? Dahil kayo comment inyong alias kay kuan, pining gibalira, gibali. Gibali. Okay, Tino mangod. Tino ang alias ni Tino. O, Tino niya. Taka, may bright na po. So, katawa mga tropa gabi. May buntag diha ni katropang Asgar, mga katropa. Good morning, katropang Jonathan Lisuriano. Jo, na ay stuck diha sa kuan. Wala pa miya mua, Adri, sir ba? O, wala pa miya mua ni sir? Sige lang, kay magsaba na ko si mua, sir. Magsaba na ko si mua ni sir kung naana. Adil na ko tiwaso ng basa, kapi may hilig ni sir po. Oh. Hilig ni kapi si katropang Asgar, no? Okay, ato mangguning tanod diya sa Barangay Nibi. Ito rin abtik nga tanod mga tropa sa Barangay Nibi ni si katropang Asgar, no? Ay, ngayon, indot siya mga pe, kaya duty siya dito, kapi-kapi dito sa BPSO outpost. Ah, okay kayo. Okay, good morning, this Asgar family sa Barangay Nibi, Malibalay. May pagpaminaw diya, may buntag, no? Balik tayo nga itong uluhan mga tropa, yung driver nga nadakpan sa illegal ng armas. Ito na yung nakalabay nga Domingo o Mayo 24 mga tropa na wa na tama tawag yan eh sa tropa kay moving manggod ang target. Kanya sa info, kay na may siyempre, muntinturing ang nidias taas. Mulakaw na unta, gutong hindi dali mga katropa. O hindi dali mga katropa ang pagbitbit sa search warrant na ini. Kay ang kagawad lang nato diha duha diha sa may barangay magsaysay ang gidala. Kita mga katropa, pwede man wa ang media ni kay at least na duha kagawad. O sumon ni mga shocking tigpaminaw no, diha sa may magsaysay ni hitabo ang search warrant mga katropa. Eljin Adaya, may buntag da Eljin Adaya ha. Salamat sa pagliili sa itong Facebook Live karon nakabuntagon. Asa man ka napita karon nagliili. Naot nga nakas malipayong kabuntagon sa pagliili niya to ang matahob nga kabuntagon sa bo. Asa man ka napita karon gi butang mayong nga buntag diha Eljin Adaya ha. Salamat sa pagliili sa itong Facebook Live karon nakabuntagon. Armas ne. Armas mga tropa na inimim og 357 nga kuan mga suking tigpaminaw ang nakuha mga katropa sa ato ang kasunda at ato ang kapulisan. Good morning katropa, watching and listening from Shield Kasisang. God bless to your program. Gikan ni Carl Daniel Rica Blanca mga katropa. Oh, sa Kasisang nakalili atong katropa karon na magwapan ditulugay si sir. Oh, si Carl Daniel Rica Blanca pa Ilmaw. Oh, may buntag niya sa Shield mga katropa. Ito magtubil, oy. Storya ming sir kagahapon Daniel nga sa Tibok Mindanao sila ang pinakabarato mga tropa no. Sir, sakto ba ko? Sila ang pinakabarato nga gasolina mga tropa. Si 26 ko to kagahapon akong lili ko kagahapon krudo dito si 26 mga katropa ang litro. Barato ilang gasolina mga katropa. Dito na gani ipatubil ang mga bus mga katropa no. Oh, dito kakita na ko og bus nga nagtubil. Ang pabama mga tropa dito nagtubil ang pabama. Kato pong puti na mga bus bitang gagmay kanang sa buktrang ko. So na nga mga bus gani, imo na buktrang ko. O kanang mga bus na nagandagan ba? Dito na katubil sa Shell. Muni nga, ginauha gina ito ang tanan mga katropa. Nga, kung gusto mo ga di kalidad, nindot nga, kanang nindot ba? Di kalidad, gagaslina o krudo. Niya maabi-abihon ng mga pump attendant mga katropa, hamugaway nga lugar. Diha mo sa Shell. Diha mo sa Ililion Shell Mobility Gas Station pagtubil. O, barato na nga gasolinahan mga tropa, di kalidad. Unya sa lugar palang daan, hamugaway mga suking tigpaminaw. May ilan mong gunin mo ang usa ka gas station mga tropa nga nindot ang servisyo, lugukunon o customers. O mo na ang Ililion Shell Mobility Gas Station. No? Binuangan din ako si Sir Daniel kagahapon nga apply ko na sir ba, panggabi ilang. O, kanang bisag alas 7 to alas 12 sa gabi, duty ko. Basta alas 8 lang, alas 8 to alas 12 sa gabi. Alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Nako yung 4 hours? O, kada gabi eh, duty. O, di ba? Para siya, uban na may sirbong. May buntag niya sa atong mga katropa da sa El Ilion Mobility Gas Station, mga katropa. CR pa lang daan, mura na kwarto. Pero timbugnawa, humugaway kay CR na tinindota eh. Tinindota mga suking tigpaminaw diya sa Shell, mga tropa. Ana po ng tropa kagabi sa PNP Malaybalay. Tobel na ta sa Shell. Okay, dahil mag... na may guwapa ko na Shell daw. Ana itong tropa sa PNP. Kaya itong PNP Malaybalay, pag diha po naka-PO sa Shell, mga katropa, no? Pag diha po sa naka-PO. O diha po katubilan ng itong patrol sa PNP Malaybalay. May buntag yung tanahan niya sa... El Ilion Mobility Gas Station na mga suking tigpaminaw, no? Tropang Asgar, okay. Santo, pati budget Sir Asgar. Basig lang kay tagaan ni Sir Asgar mga tropa o kapi sunod. Oh, tagaan ni kapi sunod si katropang Asgar, no? Kay mahilig gini kapi, oh. Ngita siya o kapi mga tropa. Sige lang, Sir. Pag naadre. Ay, kabalaka kay batua di mga suking tigpaminaw, good, oh. Nagbuntag niya Sir Asgar Rus, Purok Tubi, Barangay Nuibi, di atong syudad si Malaybalay. Dugang uluhan sa atong mga balita. Headlines. Dugang uluhan sa atong mga balita. Milisya ng bayan, member, may voluntaryong mitahan sa mga otoridad. Nindot nga decisions kinabuhi. Nindot nga decisions kinabuhi mga tropa. Okay, di ba? Muna itong nakita karon nga, ato makikisyonan na sige tag-auhag na mabalik sa bakan sa gobyerno, dapat po kamong napang gobyerno, tarongan po ninyo ang servisyo nga ito sa katawahan na. Hindi mo masig unay-unay di ako, lumbar mo na, impeachment. Salamatin nyo ba ka, hinay-hinay nang mabalik sa bakan sa gobyerno, ang ato ang makikisyonan na asbukin, o kining mga Malaysia ng bayan, o kining may suporta, mga tropa sa walong grupo. O mo na yung angay pasalamatan. Pero karon naunsa naman itong nasod nga di naman masabtan, pero lukot pa mas papil kinumot. O, nana po yung ipagawas ng order nga si ang mga lisensya sa armas ni Senador De La Rosa, pangtangtangon o pangkwaon. O, ni mga suking tigpaminaw. Basta kay adunay ni surrenders itong panggobyerno, dindot niya plano, dindot niya decisions kinabuhi mga tropa, kining pagbalik sa bakan si gobyerno. Malinawon ba? Magpuyong malinawon mga suking tigpaminaw. Ato gawag ang panggobyerno, kakining misurinder mga katropa silang mga hanay, at agaan po mga tropa o pagtagad. Ano na po na mo giingon ta mga katropa ang mabalik niya sa bukid mga suking tigpaminaw, no? Kita mo na nag-awag mabalik sa bakan sa gobyerno, ato pong ihatag nga to kanila ang mga benepisyo ang iyong manadawat mga suking tigpaminaw. Kina sila biktima ramang gihapon sa kalisod mga katropa, o? Oh. Nisakas bukid tungod sa mga pasalig sa panggobyerno usab, oh. It's a man good in tay naas pamulitiko mga tropa nga nituman tanan saad. Kinsa to'y nag-ingon? Kung gusto ka mahimong bakakon, apil-apil sa pamulitika. Tinood man gina. Mukasoko na, tinood man na. Kinsa may matinud-anon ng politician, be. Kinsa may matilud-anon nga politician mga tropa, ana mga na si President Bongbong Marcos, himasimasin niyo na ang inyong mga congressman dahil nasa kanila yung budget. Oh. Mga barangay kapitan, himasimasin na ninyo ang inyong mga congressman dahil sila ang may hawak ng inyong budget. Tag, may madayon election November. Eh. Oto mga tropa ang uluhan sa itong mga balita sa itong panag-uban sa programa Exciting Pilipinas. O niya mga katropa sa itong pagbalik mga suking tigpaminaw at itong atangan na detailing report ng Canadian National kapagang patay sunod sa iyong Pinoyanan sa Malaybalay City, Bukidnon. Mga katropa, sa mga mister nga naminaw karon nga ubo na laygahi, una na lang nagdako, wa na ginahimo. No, sa ilang kami niyo ni Mrs. mga katropa daw sama na lang sa mga nagsuon. Lumba na nagtalik na nay pag-abot sa gabion mga katropa. Wa na gi-quit kuhit. Oh. Wa na gi-quit kuhit mga katropa. Mo ning kinanglan nato na nga isintros kami niyoon kining turbo mini enhancer nga dunay maka and glabo waska mga katropa nga kana bitang ingredients o sangkap niya itong turbo mini enhancer mga suking tigpaminaw, ha? ang turbo min enhancer gama kana sa Yas Chocolate Incorporated gadako kay tabang nga ipaligon ang relasyon sa magtiayon mga suking tigpaminaw. Unya mga katropa, kining turbo dili lang ni sama si mong gunahuna diha nga basta makainom si Mr. og turbo sigurado po ka nga tikangkang yon. Oh. Sige na ikaw nga tikangkang pod pawala ni siya kapoy. Pawala siya kapoy sa kahago si mong bana mga katropa. Labi na diha sa pag-uma, pag-pangaswat, pag-aswat, bugat, o unsa man diha, liburir ba? Para pawala ni siya kakapoy sa panglawas. Turbo, may enhancer sa pabalik. Standby, mga suking tigpaminaw. Good morning!

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan! Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal!
1: Karon di ay?
0: Karon, kapitan! Huwaton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal!
2: Exciting!
3: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Mina at Emilio, bilis na sa Vinny ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog. Ako, kali, bilis na buka tulog o bayo. Ngayon, magkamatnong tulogan na sa kagbalik at tulog. Bilman na din ay katulid na din ito makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magbango na gubro. Kaniyat ko, bilis man. Masama, bilis na sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: at ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang yun bala. Iintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sazzle Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sazzle Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Kung Amino Ka sa XFM.
2: Par, time's up, Mar. Dali, ragot. Pakurati ragot ibang misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
3: Exciting!
4: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
5: Balik ta mga katropa! Dinis itong panag-uban sa inyohang programang Exciting Pilipinas ng Adlaw ga Lunes. Ay, Lunes, Martes, anay, Lunes pag-iapon. Martes, 2026 na rin nga tuwig, Mayo ba? Mayo, 2026. May buntag na yun, ato nang ipang shout out to ng mga asawas to, mga amigo, pulis, be. Kaya dito, may gabi, mga tropa, nakita. Dol, shout out, Dol, mga intern naman yung shout out. May buntag sa partner ni Idol Hanuyog, no? Oh, si Ma'am Clarita, good morning dia. Oh, good morning ma'am. Oh. Good morning ma'am, good morning.
6: Good morning.
5: Oh, sa partner po, no, sawa po ni Idol Marasin. Dol, morning yun dia, good morning, good morning.
6: Good morning,
5: oh, may buntag ninyo tanan mga katropa, no?
6: Oh. Good morning.
5: Okay, alangan nga si inyong mga bana, mga good ma'am. O mag-shout out kay Malimtan, mga good mo. Oh. Buntag niya sa mga partner, no? Sa mga partner ni Idol Hanuyog o ni Idol Marasin. Oh, good morning sa inyong tanan niya, no?
6: Good morning!
5: Itong mga gingsakpan sa PNP Malaybalay.
6: Good morning!
5: Buntag, laras ka ninyong tanan, oh? Niya, murag, 2 months na lang. Murag, biyaan naman to sa itong hippie sa Malaybalay siguro. Ano naman si Rotani? July o August ba siguro ni mo? Mo exit na po ni si Sir. Mo exit na po ni si Sir mga katropa. Isa sa mga mensahe niya kagahapon. Mga suking tigpaminaw. Kagabi, mawagid na. O sus, ginoo ko tom. So, may pangitaan eh. O, katong labakara o katong tidikil? Ay, si katawa, Tom. Bantog na gana. Ah, binuang. Magluyaw, umadto ko rito. Karon ra ko ni Leon. Kaya basig madugog ni Tris on air. Ato sa ding siron, ato mga detalye sa mga balita, mga katropa, be. Ato ang siron, ang detalye sa mga balita, mga suking tigpaminaw. Okay, upat na mga kakanin, no? Upat na mga reporters na ito karon mga katropa. Direta siya, kumpletong detalye sa mga balita, karon na kabuntagon. Canadian National, nakaplagang patay, sulod siyang Pinoy-anan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang report pinagi ni Katropag Hadil Otavio sa XFM, Bukidnon.
4: XFM Report.
7: Wala na sinyales sa kinabuhi diyang nakaplagan ang usa ka Canadian National. Pasadong alas 12:20 sa kadlawon, Mayo 25, 2026, sa Puroksays, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si Joseph Tomas Ison, 82 anyos, residente sa lugar. Base sa report, nanitaho sa kapulisan ang barangay kapitan sa Maligaya kalabot sa maong insidente. Sa pag-abot sa mga polis sa lugar, napalgang nagbuyod sa iyang hospital bed sulod sa iyang lawak nga wala na itimailan sa kinabuhi.

0: benefits. Ipatamis pa sa stevia maong pwede usab inumon sa mga adunay diabetes. Ang Santhon Gold Herbal Tea, mapanormal mga katropa sa blood sugar levels sa ato ang lawas. Ingon ba na sa ato ang blood pressure? Ang Santhon Gold Herbal Tea mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balita ng Showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Gitambagan sa mga netizens si Julia Barreto nga hunahunaon pag-ayo kung sila ba ni Lucas Lorenzo adunay relasyon. Si Lucas igsoon sa bana ni Erich Gonzalez nga si Mateo Lorenzo og Basti Lorenzo nga asawa usaba o bana ni Claudia Barreto igsoon ni Julia. Giingong si Lucas adunay anger management issues. Kinihuman gididan ang batanon sa pagsulod sa The Country Club sa Canlubang, Laguna, sulod ni adto o sugod ni adtong Huwebes, Mayo 21. Din gipahigayon ang Manila Polo Club Tournament. Sumala sa usa ka memo nga gipagawa sa TCC ang pagdili kang Lucas na gumikan siyang giingon nga dili maayong pamatasan nga giingon nga kandaka entirely unbecoming of a guest of our club. Bisan pribadong tao si Lucas, nag-viral kini human na link kang Julia. Kini mao'y gituki sa OG Diaz Showbiz Updates. Di na isugutan ang status sa relasyon nila ni Julia o Lucas.
1: Showbiz News! Showbiz Balita! Express Balita! Express Balita!
0: Mga katropa, para always looking young and fresh, mag-achieve na to ang kutis sa artista. Mag-clear skin herbal soap ka mga katropa with glutacogic o VCO. Ang clear skin herbal soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa to ang skin cells aron malikayan ang skin damage. Ang clear skin herbal soap mapalit sa mga nakariyang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusang hanay sa tuwang mga balita, ang balitang kakaiba. Lalaki sa UK, nagansilyo samtang nagdakan sa marathon. Atong sa iron ang report pinaagi ni katropang Tatay Eco Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Usa ka marathon runner gikan sa United Kingdom ang nipakita og talagsaong talento sa sports ug knitting. Human siya gipasidunggan sa Guinness World Record sa London Marathon. Nakuha ni Simon Fanon ang opisyal nga titulo alang sa longest scarf knitted while running a marathon. Human siya nakahuman og usa ka scarf na adunay 5.59 meters ang gitas-on. Gawa sa talagsaong gitas-on sa scarf. Ang puso sab nga nakumpleto ni Simon ang tibuok marathon sa impresibong 5 ka oras, 48 minuto ug 8 ka segundos. Katropa, para dili bitin si Mrs. panahon sa paglibing-labing. Katropa, paginom og Turbo Man Enhancer. Alang sa nakaiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang Eco Lima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Tatay Eco Lima sa pagatod sa mga report. Lain ang sabi ng Guinness World Record mga katropa ang natunol sa usa ka individual mga katropa humana. Nga record breaking mga katropa ang nahimo sa usa ka lalaki dito sa United Kingdom samtang nagdagan mga katropa atol sa gipahigayon nga marathon. O atol sa iyang gisalmutan nga marathon mga katropa. Nagansilyo kini mga katropa. O gani na ito usap mga katropa nga panahuna nakawitness mga katropa ang pipila ka mga personahe sa Guinness World Record sa London na human sa mga marathon mga katropa gipasidunggan ang maong lalaki sa UK. human nga nakaangkon og titulo sa Guinness World Records.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 38 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag, mga katropa. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanan.
3: Good morning.
0: Good morning sa ito ang mga suking tigpaminaw.

0: Tingnan man sa tanan ato mga sukong tigpaminaw diha. Good morning dai sa tanan nga mga bao-bao drivers, Rela, Multicab. Nga nakapaminaw karon sa 101.7, labi pa kang katropang Tata Dako pa. Nga kanunay nga naka-tune in guide mga katropa sa 101.7 og ingon man ha, sa ato ang mga drivers diha. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Good morning. Sa ito ang mga live viewers, good morning kay katropang Raul Imperado matod niya. Mayong buntag sa tanan viewers o listeners sa XFM Bukido News Entertainment. O sa mga station manager, Ms. Rusty Maricodino. Good morning, manager. Ingon usap mga katropa, ito ang pahibalo karon kay sunod simana na ang enrollment mga katropa. So adunay pahibalo mga katropa, ito ang pahibalo mga katropa nga sunod simana, gikan na Hunyo 1 ngadto sa Hunyo 5 o adlaw Biyernes kana mga katropa hangtod sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw Biyernes mga katropa. Ang enrollment sa tuang mga kabataan diha sa pampublikong tulungan. Oga dalaalang mga katropa alang sa enrollment, dalaalang ang birth certificate o uban pang importanteng dokumento nga gikinahanglan aron na formal nga o aron sa pag aron sa formal nga pag-enroll sa inyo nga kabataan mga katropa gikan sa kindergarten, elementary o high school nga adunay plano nga magpa-enroll sa eskolahan sa Department of Education kon DepEd mga katropa o diha sa mga pampublikong eskolahan. Samtang mga katropa sa bulan usaba sa Mayo aduna kitay tulo ka natunulan og tabang o man aduna ay tulo ka ni taliwan mga katropa nga mga membro sa klase. Kini mao sila si Carmelita Lamban namatay sa edad nga 68 taga Purok 2 sa Flores Village Alinabo namatay ni atong Mayo 15. Ang dependent ini mao si Gian Lamban, coordinator si Ma'am Anita Hinampasa. Ikaduha mga katropa sa ni taliwan mao si Juan Duterte Narisma namatay sa edad ng 82, taga Purok 5, Lubugon, Imbatog, Kabanglasan. Namatay ni atong Mayo 16, o gilubong nining adlaw mga katropa adlaw Martes, Mayo 26. Ang dependent ni ini si Juan Frequencia, coordinator si Ma'am Mary Grace Rundaela. Ikatulo sa nitaliwan mga katropa mao si Edgar C. Hulagting, namatay sa edad nga 55, taga Purok 5, Linabo, Malaybalay City. Namatay kinini atong Mayo 21 og ilubong karong Mayo 29. Ang beneficiary niini mga katropa mao si Sarah Jane China ug ang coordinator mao si Rosario Supata.
1: Express Balita.
0: Okay, dahil ikong oras mga katropa sa pagpadayon sa itong pagpanag-uban karon kay masunod na ang programang The Secret of Health kauban si Doc Remilito Oy. Huwag sa dili madugay mga katropa ang programang Bullseye kauban si Katropang Prince sa Obra karong alas 7 hangtod alas 10 sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino, sa mga kaubanan diya sa technical department sa pagpanguna ni Katropang Rustom Villafranca, kauban sila Katropang Dave Vinarelao o Katropang Jao Pagutayawa. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead Katropang Jonathan Lee Soriano, kauban si Katropang Prince Obra o sa naginusara na mo gadi si Princess XFM Bukidnon BB Sinigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Hanilo Tabio sa Army Scene o kini ang Express sa Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Yes, the health.
2: The secret of health.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The secret of health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Nature Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Batay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
7: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
7: Premium Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, putot kayo ko. So kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
9: Wow!
8: Binaw be? Pinagali kay inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
7: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Marino, sorry sa kong atlebo. 25, mali ko na sakit na yung muto ni inom po Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangyayari.

0: Kamusad? Mag-Santon Plus. Herbal Capsule na.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Si IC Alvin, biker na si Gid Kasubawa. Isip ko sa kasiklis, firm gid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o nasubawa.
1: Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badaho. Sa sakit ang karawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung namamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Hello, kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wi ka nang pagapuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong ako ang pagkatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
8: Tong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina bag-o manunta ni gasolina manawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hok, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Gani mo tutok, unsa itawag?

0: Kininga programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras 101.7 XFM Bukidnon, Alas City, Dus na sa Buntag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.

0: Ultra. Plus High. The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o condenado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
1: Good morning!
2: Hey, gala, kumusta? Gamayong-mayong buntag na usap ka na itong tanan! Welcome na usap din ni Bayon sa atong paraguban-uban sa programang Bullseye. Dining adlaw nga Martes, mga katropa, Pizza 26. Ding bulan sa Mayo, ding tuig 2026, usap mga katropa. Kumusta ang atong mga kaigsunay nga kanunay nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon? Ya, sa inyo mga tagsa-tagsa kapanimalay mga katropa. Labi na sa atong mga kaigsuunan nga mga yanong, mga katawhan dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Musta ba ang adlaw nga Martes mga katropa? Okay, ugay na usad. Okay, ugay na minoon. Ugay. Unsa may ugay-ugayon? Ang kinugay? Iwala may no, kaya takalito siya ni kalakihan eh. Dugay-dugay sa tangwa, nag-uban-uban, no? Sige lang, kay mag-uban na kita, permi ini mga katropa. Kaloyan sa labaw mga daho. Pasinsa lang yun, kay medyo nasipyat nung tagamay, kinahimo naman nung ugay-ugay. Gusto na nang watay ugay-ugay, mga katropa, no? Kumusta ang ato mga kaigsuunan sa dua ka syudad o 20 ka munisipalidad? Din sa atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na sa ato mga kaigsuunan nga kanunay nakatune in sa 101.7 XFM Bukidnon. Mayo ra ba ang tanan mga katropa? Taliwala sa dagan sa panahon. Taliwala mga katropa sa dagan sa ingontan. Dili jud maayong panahon karong panahon na. Gawas sa di maayong panahon. Di sad maayo ang dagan mga katropa sa atong dagan sa mamulitika. Ang ginod lang ta. Inahinay lang kunta. Wa may kumos pag inahinay mga katropa, labi na sa kanato mga yanog baga kabos nilupigan dinis atong lalawigan sa Bukidnon. Labi na sa atong mga kaigsunan kutob maabot labay sa itong signal. Diya sa kabukiran, hinahinay na ba in taon mo karon mga katropa, labi na sa atong mga kaigsunan mag-uma. O kusap sa atong mga kaigsunan ipang respetar ng mga datog baay maayad masulom. Ang atuaga 7 tribes dinis atong lalawigan. Labi na diya ang parte sa kabukiran. Mag-amping ta kanunay mga katropa, labi na sa dagan sa panahon. Labi na ining ato mga kaigsunan mag-uuma. Mag-amping, magbantay ta kanunay mga katropa, labi na sa dalan. Di mayong dalan karon, ligyas-ligyas, may pandalan, ligyas. No? Oh. Lisod mga katropa ang mga kadalanan. Walang mas mayong mag-amping, magbantay tas kadalanan, labi na diya sa kabukiran. Labi na ang ato mga abot sa uma, dito ba katrupa, parte because sa bukid, nga ipanaog pa mga katrupa, ikarga pa nga ito sa mga gingontang mga katrupa nga. Ang kubaning taon, ang sahon lang, bahala nagka, magka, kinayang magka ligyas-ligyas. Amping in taon, kaayong mga katrupa ha, sa ato makiksunang mga mag-uuma. Og sa tanan na tumakaigsuna naka-tune in karon. Kumusta bang dagan sa sitwasyon mga katropa? Hapit na ating klase.
3: Tama.
2: Hapit na mga katropa, mubalik og klase ang ato mga anak. Karong adlang Lunes man siguro? No, adlang Lunes mga katropa, sunod Lunes ako karong umabot Lunes. Ting kuana, ting enrollment na mga katropa gani, dunay pahibalo gikan sa Department of Education, School Division of Malaybalay City mga katropa. Ya, dunay pahibalo mga katropa nga ang DepEd Malaybalay City nagpahibalo mga katropa. Nga magsugod ang enrollment alang sa bagong school year 2026-2027. Sa tanan nga DepEd Public School Malaybalay City, enrollment period magsugod Lunes lagi. At ibuok naman eh, kay bisan dito sa mga Lunes manggapon. Adlaw Lunes, Hunyo 1, 2026, Sangtod Biyernes, Hunyo 5, 2026. Kung kamo dunay mga anak nga kindergarten, elementary o high school nga dunay plano magpa-enroll sa ato mga eskwilahan, palihog pag-adtos binakadoon ng eskwilahan sa inyong lugar. Dad ang gikinahanglan ng dokumento sama sa birth certificate o guban pa mga importanteng dokumento nga gikinahanglan aron formal nga pagpa-enroll sa inyong mga kabataan. So mo ni gipabot mga katropa sa school division of Balay-Balay City. Labi na ni Ma'am School Division Superintendent Jeremy Limbaco Reyes. Nagpahibalo mga katropa ang School Division of Balay-Balay City. Muna nga, ang ato mga kanakan, elementary high school, kindergarten, magsugod na mga katropang enrollment mga katropa, umaabot ng Lunes. Onya, mamalit na puntag mga gamit sa itong mga kabataan, ani na po. Na, mao naman yun ay atuang baginikanan, mao naman yun ay rule na to. Basta ting klasikan, ilipay ta kay ang uban ani mga katrupa na napoy mga pahina, ang uban mga busy, dili lang makapil pahina, magbayad lang o fines. Diba? Pero, di man, wa maginunta na sa balaon, pero sinamtanay lang punta. Sabto na lang mga katrupa kay, ala magina. No? Nga na maginang eskwilahan mga katrupa, kinahanglan nga pag-enroll, doon na po na giingon mga katrupa nga magpahina ka, maginlo sa eskwilahan. Kanya kato mga busy yun kay mga ginikanan mga katrupa, magbayad lang sa aming ma'am. Mag-fines lang sa aming. Labi na karong mga katrupa, dali na kayong panahon. Mauna ang ato mga kaigsuuna mga naminaw karon din yung sa atong sudat sa Malay-Balay. Enrollment mga katrupa, sugod na sa Hunyo uno yun. Pagka-ablig yun sa Hunyo, pizza uno mga katrupa, adlong Lunes, saktuha kayo, no? Hunyo uno, adlong Lunes yun. Bago ginay, tig-enroll sa ato mga anak, hantod pizza 5, hantod adlong Bernes mga katrupa, Hunyo 5 ng tuwing 2026. Sa ato na ipa-enroll ato mga anak mga katrupa, kay para nga, pagka-eskwila na po. Taas man ang mga paulay sa mga anak. Taas po mga katrupa ang tutok sa silpon. Puros maot ang akong anak pag-ingon akong tutok silpon. Taas-taas ang tutok silpon. Kay wa may klase. Pagting klase na. Balik na po sa eskwilahan. Mo na ingon mga katropa sa ating klase na wala na po silpon ha. Ating klase karon na nga why klase ka magsilpon. Mo na dagan mga katropa sa ondoman. Mamangin na ato ang rule as ginikanan. Paeskwilahon yun ato mga anak. Tinghatag na siyang balon. Tinghatag na siyang balon. Kami sa una makinumdom ko sa elementary pa ko grade 3, akong balon taon sa una, 3 pesos. Pinawa! 3 pesos, kaya makapalit mamang kag-eskindi sa una nga 50 centavos mga katrupa. Then kanang pan mga katrupa sa una, tag-piso raman na. Eskindi, 50 centavos, palit na kag-pan, nakatong mga pagkaon sa una nga, kanang 3 piso. Bubot na yun, wala pwede tinang lipaya ni mo. Monay, balon, hantod pagka grade 6 na ko mga katrupa, 5 pesos na balon. Pero mga kabataan, tagaan mo 5, mag-cross maot, wag bae. Mga kabataan, karon, mga eskwila, tinutanay, prangkahanay, pagka istorya. Tagaan mo 5 pesos, halos din naman, halos din mga eskwila, tagaan 5 pesos. Ay gusto mga katrupa, 20-50. Grabe. Labing kabataan, unya, ang suhulan sa mga ginikanan in town. Kung imong tanawon, wara na kaabot mga katrupas minimum. Unya, mga anak mga katrupa, grabe pa kaambisyoso. Mas maayo lagi nang giingon ta mga katrupa nga. Pero ang ginikanan, maingon, sige lang, kaya among imuon ang tanan mo na dapat huna-hunaon sa mga kabataan. Dili ang kaugalingon, kundili ang huna-hunaon ang paghagos ginikanan. Uban gani anak mga katrupa, mag-antos silang yung maayo, bahalang makatulo singot, makatulo o gineng kining dugo makatrupa para nga makapag-eskwela sa anak. Unya pag abot sa anak makatrupa sa school, pag abot sa ingon anak magbinugay pag yun. Magbinugoy pag yun. Aperteng luuyas gining kanan mo nang timanig yun na ninyo pirmi. Mga kabataan, mga youth, nga ang paghago sa inyong ginikanan, taga i-worth it yun na ninyo, tagaig yun na nagbili. Ay kita mga tao, ay haraban tamo ingon o buutan na anin tawhana pag mamatay na. Grabe nin tawhana, grabe ka buutan ni ba? Tumbuhi pa ni, buutan yun kayo ni. Pero atong buhay pa, wagi na kaingon, oy, kumusta na kadya, bay? Kumusta na kadya, pare? Kumusta na kadya, gaw? Pero pagkamatay na, buingon din, ah, pero ito yung buutan na, anong tawana, hilakilak na yung mga pakno. Bang musta, wala. Ang mga anak, hilakilak na yun, ay, ano, biyaan mo ni mo, ano, ano. Pero sa buhay pa, wagi yun din taong gitagaan o pagtagad. Wag yun din taong ipagtaga at pagtagad ang kahagos ginikanan muna nga. Mo mga kabataan, minaw mo karon mga ginikanan ninyo, tagaig yung nagbili ang ilang paghago. Kaya paghago nila ana, wana sila giingon, nagpakasayon lang sa pagpanarbaho para kamo matagaan og may edukasyon. Nagantos na sila sa kahago nila, kung ba nagigusyo. Ang uban mga katrupas, Las Piña, nagpainitan. Ang uban na adito mga katrupas, Sagingan. Ang uban nag-uma. Antos umayo para makapeskwila sa anak. Ang ubang anak, usap, tagaaging unana, ambisyosa sa kayo. Kanta ni, kuan ba, ni Jason, in town, mga ambisyosa, kaon rabag, tinapa. Pero doon nagyapoy uban nga mga bata or kindi mga kabatanunan nga kabalog yun mo abag sa ginikanan mo nang mukhang makaproud ana sa mga kabatanunan ng unana. Muna igingo na to, nga tag-eskwila na, kung balik na sa klase, muna mga ginikanan, antos yung maayo karong panahon na. Kung bati nagmaayo karong panahon na, kahit yung klase na po, maglaban na po, magsayo na po, haiblaron. Sayo palang kayo. Magsige na pangmukaw sa anak, oy mata na kay, ikaw di ang ginikanan, sayo kay kamata, lungag, luto, hugas, plato. Anya, pag-abot sa panahon mga katrupa, magsige pa ka og pamangon si mong anak mong hiblaron ka sa sayo. Sayo pa lang, wa na, masukok na ka. Muna mga anak, abag-abagin yung ginikanan na ka. Ano, gina? Samtang sa ato mga kaigsuunan mga katropa, di na to kalimtan ang atuang kape bitaw. Ng ato mga kaigsuunan nga mata pa lang sumuntang kapuyon na ba? Wa na'y gana mga katrupa o niya. Dali na kayong dapdag balatian o sakit mga katrupa sama sa sipon, ubo. Hinay ng ato yung system o niya. Kanang kapoy ang lawas matagbuntag. O niya, naan bitaw ni mo kape tagabuntag kanang mga sintetik nga kape o niya. O say mo na hinungdan yun. Kasagaran sa ato mga balatian sama sa ulcer. Sige lang inom ana mga sintetik nga kape. May pagsuwayan ni mo ba ang premium D3 coffee mix? Morning pa lang mga katrupa, makahatag na mga katrupa na itong dugang kalingon sa atong kabukugan. Gawas ana, makatabang mga katrupa sa pagprotektar sa atong mga lawas, gikan sa mga bacteria viruses mga katrupa. Ato kaning paminaw na nakasuhay sa pangapi sa premium D3 coffee mix.
4: Na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyagan. Luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika ang kape na may Santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Kuday si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong test atong niyagi, duha ka buwan, taas kayo akong sugar, rani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Husa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Usa kanlaw sa sulod sa prisuhan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamay mga bagong brief. Naalamay mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, ang kabiyuhanin na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, usan na adikto?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mawatan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Supplement for men. Ako si Dan Pepeters, only sa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na suna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulo sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Camping ni Jan Turbo.
5: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Plus Herbal Soap.
8: No, maoda, pagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Premium D3 User.
11: Ako des lalay, tinoy bi anyos, puyo sa matanaw. Sipos kay nahan, yun na tumalik

0: Paris sa mga butika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Dong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, hala, naon sa maning akong muntikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin dong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, paminaw pagod. Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod ka ninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
7: Bullseye, kauban si Katropan Prince Opera. Bullseye, the Vice President Impeachment Coverage, absuelto o convictado. VP Sara, absuelto o convictado. Convictado, the Impeachment Coverage.
6: Balik tabay sa atong panagpanuban sa programang Bullseye. Samtang oras sa XFM Bukidnon. Alas 7:28 na sa bundan. Panayon gapon mga katropang atua mga kaigsuna naka-tune in, nagapaminaw ka noon. Nakalantaw sa live ang atuang share to win alone.
8: Tama!
6: Alang sa ato mga kaigsunan nga gusto makanaw ko 50 pesos nga loan. Sponsored mga katropa sa atong nag-inusara regyong Kagawad. Hapti kong Kagawad kasi Kagawad Artemio Goye. One call away lang matod pa sa mga katawan di asmay Barangay San Jose ni Kagawad Artemio Goye bay. Oh, onyak maingon kag dagan makatrupa sa infrastructure sa impra makatrupa kay mao man ang iyahang assign makatrupa nga komitiba, komitiba makatrupa committee of infrastructure sa infra. Ang iyahang programa ini mga katrupa is to kinigive mga katrupa sa mga katawan alang sa mga proyekto. Labi na usan na ni Ana mga katrupa kanang proyekto sa dalan. Or kanang proyekto mga katrupa dias kinitulay. Padulong sa ato mga igsoon dias may Barangay Panamuka, Sityo Panamukan, Barangay Santos, Barangay San Jose, may buntag dias ito mga igsoon. Padulong diap, gikan mga katrupa dias mabuhay. Doon na naitulay di ang mga katrupa nga gi-construct inaagis pagpaningkamot ni Kagawad Artemio Goye.
8: Tama! Oh.
6: Buntang ni Modi Awad, bonay ato ang sponsor mga katrupa sa atong load. Aptikon usap kina mga katrupa na si Kagawad Artemio Goye. So, unsa may mechanics katrupang prince ining atong sertuin na load. Ang mechanics ining atong sertuin na load mga katrupa, sayo na kayo. Kinahanglan ng imong account pagkatrupa sa imong Facebook account, naka-public lang. Onya, naka-follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Sa ito mga kaigsunan, tanang naminaw ka ron. Ya sa inyong panibalay, sa karinderiya. Uunsa pa na mga katrupa, asa mo naminaw o nakalantaw sa lahat. Ablinistanan. Why pili ini mga katrupang ato ang sirtuin alon? Basta kay makamit lang yun mo sa atong kriteriya. Katungwa pa maka follow sa 101.7 XFM Bukidnon. Pwede mo follow karon. Basta kay open ninyo yung Facebook, i-search ninyo ang 101.7 XFM Bukidnon. Kung nag-like o nag-follow lang mo ana, i-follow na lang tanan ato ang mga Facebook pages ba? Ang XFM Bukidnon News Entertainment, Bullseye Bukidnon, Sentro Bukidnon, din atong YouTube channel mga katropa ang XFM Bukidnon. Now, diha siya 101.7 XFM Bukidnon. Kung naumana ka og kining follow diha mga katropa, pangitaa ang programa Bullseye. I-scroll ang paubos, makita nimo na ang programa Bullseye. I-share na. Ayaw po na-share diretso mga katropa, friends to friend. I-share in public. Tublok ni mo sa share, ilisdan to ni mo itong murag na iyahang kung sama to, share, friends or public dito, ibutan ni mo public pag-share. Samta, pagbutan ni mo sa public, i-share, i-share ni mo mga katrupa, kaya makita na sa atong engineer mga katrupa, mabutang imong pangalan diya sa atuang gingon ka mga katrupang digital katrupa leta. Oh. Mabutang imong ngalan diya sa digital katrupa leta, kay doon na kay puruhang makadao ko 50 pesos nga load. So, mora na mga katrupa ang atong kriteriya ha sa share to win a load. Ato siya ning liliyo na ito mga live streamer din mga katrupa ba? Si mga luod ni mga katrupa ni?
8: Pinawa!
6: Ato ning liliyo na ito mga live streamer ni. Good morning din ni katrupa ang Randy Santisas. Ay, good morning ni mga katrupa ang Randy. Listening si Katrupang Randy, di asya na mong tangan. Usap sa atuang, oy, may buntag di ay ni Engineer Rusum Villafranca. Matod pa niya, good morning, Sir Pes, good morning, di animo Sir Tom, may buntag. Long time no see. Katrupang Eljane Adaya. Abi nung Eljane Damasco, mga Adaya. Eljane Adaya. Morning.

0: Sir Jupit, pag linawan mga katrupa, ulitin happy birthday din mo, sir. Ang mabdi kong buutan ng hipi din sa atong sudan. Nagdugay yun yung hipi din sa atong sudan ni Sir Jupit pag linawan kay wa mag-ikasaway katawahan ane. Labi na mga katrupa, kung mag-isgot ka pag-servisyo sa kapulisan, kaubansad ang kinatibukang puwersa sa PNP Malaybalay. Na may bunta dyan sa inyo, sir. Napuno dyan, napuno gina yung tiyan ni Katrobanso na tayo. Pero ito yung lamia sa Litson. Katong way mga high blood, lakaon mo banat. Litson, pero katong may high blood, gusto magpakamatay, kaon mo gagan. Usara ba? Katropa, usipin natin ang bunan. Good morning ni mo dya. Usap sa tuan nga station manager. Good morning dyan ni mo manager. Matod pa ni Katropang Usipina Tinambunan. Good morning, Katropang Prince sa XFM Bullseye. Happy Tuesday from Tinambunan Family. Bugkaon Lantapan. Salamat, God bless. God bless. Ma'am Usipina Tinambunan. Labi na diya, mga Katropang Smile. Lantapan, Bugkaon, mga Katropang. Good morning. Good morning sa tumakingsunan niya. Samtang ato sa Nisairon, mga Katropang Bulyadas, atong balita, babe. Balitang lokal, balitang regional, ug sa ato mga isigutanan ni Takdas Kabuntagot. Headlines. Samtrang driver sikop human nakuhaan og illegal nga mga armas atol sa search and seizure warrant operation. Agoy mo lagi na. Headlines. Samtang lalaki gipusil patay sa Malungon, Sarangani Province. Samtang suspek gikulata sa mga paryente. Headlines. Samtang sa atong Philippine Information Agency updates, teenage pregnancy, HIV awareness seminar o TV caravan gipahigayon sa Barangay Nuybe. Headlines. Samtang sa atong isgutanan ng Tangnas Kapuntagon, dili pwede nga presidente na. Attorney Tirion nagingon nga mura nagdiktatura ang sistema karon sa Pilipinas. Pinood yun na. Headlines. Samtang sa itong viral nga isgutanan, kwarta mo ay naguba serbisyo publiko. Basti Duterte, meniton nga minsay kontra korupsyon.
1: Tama.
0: Headlines. Samtang mo ka na mga katrupang atuag bulyadas mga balita. Atong isgutanan, no viral nga isgutanan mga katrupa. Nindot nga itong viral atong isgutanan ba? Kining halos samanggot tingo karon giingon nga murag sundo na gyud mismo pirmi ang ato ang presidente. Kaning usa ka batikang attorney nagingon nga di pwede nga presidente ra. Kay mura naman tag nahitabong diktatura ining panahunang panahon karon mga katrupa ni Marcos. Ar unsa pa man atong ginaexpektar? Oh, buingon yung tag like father like son. Ha?
2: VP Sara, absuelto o convictado.
0: Kaingon yung tag, like father, like son, mangyod mga katrupang atuang sistema sa itong nasod karon. Labi na mga katrupang, nga waman doon nagingon. Daghan kayong mga eksperte nagingon nga wala may deklarasyon lagi sa giingon tang Marcelo. Pero karong panahuna, daw gihimo na mga katrupang Marcelo karong panahon na mga katrupa.
3: Bullseye.
0: Oh. No declaration at all. Pero kung imong sabton ang sistema sa nasus Pilipinas karon, dawurag, wa na kagawasan ang mga Pilipino kay kumuagin sa kanila kontrahan mangga. Oh, ganining niingon mga katrupa ni Attorney Tirion nga daw diktatura na ang sistema karon sa nasus Pilipinas. Anay kabahong tik-tik diya ron. Lang ato lang ang himahimayon mga katrupa. Kining ngano nakaingon ni si Attorney Tirion mga katrupa nga daw diktatura na ang sistema sa nasod karon. Ito mga katauhan, wa pa pagkata nakabantay na ta. Sa ato mga kaigsunan diya ba yung ano na yung problema sa bukol-bukol. Chesok tumor mga katrupag unsa pa'y mga problema sa atong kalawasan. Nga mo na hinungdan mga katrupag nga nakabalda sa tumatag-adlaw nga gingbulaton. Labi na niining doon na tayo.

0: Ano ra ba ng bukol-bukol suso kay matod pas mga eksperto mo ra ba hinungdan kining giingon ta mga katropa nga breast cancer. Bisan kini mga prostate problem na to kining duna tay bukol-bukol sa tong prostate gland. Ay mo ka balaka bisan pag duna mo yung mga giwintinar nga tambal diha. Kay kining Santon Plus Gold pang goodbye usa ni ka food supplement. Basta maingon ganay ka food supplement wa ginay overdose wa side effect. Pwede ka ni mo nang i-appeal mga katrupa sa imuhang maintenance matakadlaw. Labi na nga, daghan na kayo naka-testimony. Sa diyang ni-maintain mga katrupa Santon Plus Gold, giubadan nila sa ilang maintenance nga tambal, ilag yung nakita ang alibyo. At huwag ni Paminaw, ang nakasuway sa pagtumar og Santon Plus Gold.
1: Gold user, atong paminawon.
2: Wala katropa ako si Bungal Gabre. Aduna ako'y debate sa kong lawas. Kung bag, anip maglisod akong sakay sa akong motor. Kung ugaling, mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana, mubalik akong kubag. Inungdan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na ingan niyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani usa-usa lang ang kapsula akong ginagamit. Hangtod karon, kaluoy sa Ginoo. Wa na mubalik ang kubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabasko pa yung lawas mga katropa. Busa ka mga magagamit gamit sa Santon Plus Gold Action Week na kamo mismo makapapatuon sa epekto niya.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako rin si Carlitos Hetario, Barangay Science, Mati City. Sumpran akong lurek asin, yung paglipong-lipong, paan ako'y kusog sa kong lawa. Sa kong sa gamay na ganit ang kulitan, mabuhian na.
1: Zaton Plus Gold.
3: Si Mana Barangay, pagka paan ito, okay na kayo kong bumati sa kong lawa. Nanay, kusog yung mga lawa. Mga taong katawan nga, nanay, madag mga balatian sa aman ako. Ano din ang insaktong pagpanambal na ito. Makita yun na ito dahil ang alibyo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang arong protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: oy, pareng Lodi. Grabe yas damgo na ko, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgo day pare?
0: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy. Hubog juga, ayaw ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: oh, siya may problema.
0: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Anything, exciting kayo.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako usa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: ninyo ng Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako perminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kumamino Kasex.
2: Saon na, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na yun na buong bulan.
1: Kumamino Kasex.
2: Sukad na mino mi sa X. Dato na mi. Ang sudad, doon na ka buong bulan.
3: Is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
4: Kini nga programa hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
5: Bullseye, kauban si Katropang Prince Obra. Bullseye.
6: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage.
7: Good morning!
8: Balik tabay sa mga punagurumban sa programa ng Bullseye. Samtang, ang oras sa XFM Bukidnon, 49 minutos, ang milabay sa alasit, ang taknas kapuntagon. Ining oras sa tuwid kanato kanunay mga katropa sa ato mga kaigsuunan. Nga dunay problema sa inyong mga mata ay ginyo in town kumpiyansay. Ining ato mga mata usagit po na sabihin na importante nga parte sa atong lawas. Unsaon na lang mga katropa kung alap-halap na ta, dunay problema mga katropa o niya padulos makabuta simbako. Maunang sa ato mga kaigsuunan nga grabe kayo makatutok sa gadget. Cellphone, TV, computer, nga grabe kayo mga katropa graduation. Abog-abog sa matang adlaw na tong mga lakaw. Mas maayong proteksyonan na to, pinaagi sa atong pagtumar sa Vision X Plus Capsule. Samtang ato mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide. Ma-order usap ni sa online pinaagi sa Lazada Shopping. Ang sa mga butika, siya niyong mga tagsa-tagsa kalugar. Kaya sa online, kinahanglan ta nga ma-order mga katropa, kinahanglan legit ha? O, legit nga mga produkto si S12. Kaya gusto tag legit nga mga produkto si S12 mga katropa, katog yung dunay tatak yes to ha? Naghan magod kayo nga mga imitate ba? Na parehas-parehas na pangalan, o santon, parehas-parehas na, pero walay tatak yes to help mga katropa. Ay mo kumbiyansa sa online, ipritin naghana-ana. I-click na kuning atuang ang atuang one rebe atuang kining link sa atuang comment section sa live. Doon na tayo comment section sa live. I-click lang na mga katropa para sa atong mga produkto ng mga legit yun nga doon na gitatak yes to health ha. Diya sa atong live na adyay giingunta nga link mga katropa o. Click ang link, katropa, para maka-order sa online sa produktong Yes to Health. Ya, kay legit gina nga mga produkto, kay doon na ginaitatak mga katropa ang Yes to Health, ha? Samtang panayong gyapo na ito mga katropa ang pahibalo sa ito mga kaigsuunan nga naminaw karon, nakalantaw sa live. Naminaw siyong tagsa-tagsa ka kining mga radio nga panayong gyapo ang atuang share to win alone. Atong ato mga kaigsunan, bisan pagwa pa mo naka, ingon nga, base dunay pili o walay pili ni. Para ni satanan mga katropa ang atong share to win alone. Para ni satanan kay sponsor pa ni sir, Gagawad Artemio Golia de Asmay San Jose. Gagawad niya maaptikon kay mga katropa ang way puas magpanerbisyo sa katawan. Iyaman ni sponsor mga katropa ng share to win alone. Maundag, doon na kay chance makadaw ko 50 pesos nga loan. Unsa lang imong himuon? Money criteria mga katropa ha. Sa ato mga kaigsunan nga gustong makapil sa share to win alone. Ang criteria na to ani, kinahanglan nga daka follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon. Gawas nga naka follow ka sa 11.7 XFM Bukidnon mga katropa, kinahanglan nga naka public ang imong account. Naka-follow ka, mga katropa, naka-public imong account, naka-share ka sa programa Bullseye, public gapon. Doon na kay Sir Basque. Pwede kay mabutang imong pangalan diya sa atong digital katropaleta. Mabutang imong pangalan diya sa digital katropaleta, pwede kay ka, doon na kay Pruhan, makadaw ko 50 pesos ngayon.
7: Tama!
8: So, mawala na ang atong mechanics, ha? Ginahangla, naka-public imong account. Doon na kay Sir Basque. Naka-follow kas 101.7XFM Mugi. Doon, naka-share kas programang pulsaan. Mabutang imong pangalan niya sa atong digital katropaleta kay doon na kay Puruhan makadaw ko 50 pesos nga lo.
7: Tama!
8: So, ala lang, share to win a load mga katropa. Samtang ato sa ning sayro ning unang bulyadas balita, be. Ning unang bulyadas balita, mga katropa, kining driver sikop. Humanda kwan og illegal nga mga armas atol sa search and seizure warrant operation. Oy. Asa ba ni napitan anong nabalaan ma basa laging hambugero ka. Duna kay armas nakita rin kasi imo mga kaubanan. Undag mahubog bit hulog-hulog dayon. Ah, impasyo kadya. Ato sayron mga katropa ag kompleto detalye gi kadya katropa Barso am Rosso Villafranca XFM Bukidnon.
9: XFM report.
10: Magatubang sa kasong kalapasan sa R-8591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang usa ka driver huma nakuhaan og illegal nga armas atol sa gikasang search and seizure warrant operation sa mga awtoridad alas 11:41 sa buntag, Mayo 24, 2026, sa Parok 1, Barangay Magsaysay, Malaybalay City, Bukidnon. Ang suspetsado na ilang si alias Nito, 41 anyos, adunay live-in partner og residente sa nasuy nga lugar. Gihimo ang operasyon pinasikad sa gipagulang search and seizure warrant sa RTC-10, Branch 46, Malaybalay City, Bukidnon, pinitsahan Mayo 21, 2026. Na-recover sa mga otoridad ang usa ka .357 caliber revolver, usa ka 9mm pistol, usa ka steel magazine sa 9mm, upat ka cartridges sa 9mm, usa ka holster sa 9mm, usa ka misfired cartridge sa .357 caliber revolver ug usa ka sling bag. Sa karon nagtingkagol na ang dinakpan sa custodial facility sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, kapibanga healthy mong ipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News.
9: XFM Report.
8: Dagang salamat sa mong balita, katropang Rostam Villafranca, nanukad gikan sa XFM Bukidnon. Molay ginao, na doon ay Osaka 357. Nga, gitaya na. Tarungan mga katropa katiman usap po dahil kakunitay 5 nga armas mga katropa ang nakumpiska sa ato mga kaigsunan kapulisan atol sa gipahigayon nga search and seizure warrant. Mawala ginang dunay mga armas bitaw nga dala pang hinambog bitaw kana bitaw ang armas mga katropa dunay inom-inom dala-dala ng armas takin-takin at mga katropa nga to sa iyahang likod ang uban mga katropa diya ibutang sa iyang kilid paprot-burot and pahinambog na yon para ingnong gahi tagan king ana mga katropa nga magpasikat bawa sila kasabot og unsay kahulugan og unsa ka importante ng armas labi na saktong proper handling na dili pang panghinambog na ngay pagpahinambog ng armas mga katropa. Ika ng armas manggol, labi na si mo ang private, ug asa mo na napalit. Diyan na si mong panimalay, diyan na ibutang. Pwede gani, bisan pag imong kauban si panimalay, pamilya ni mo, wa ka ba, di makaibalo nga doon na kay armas. Oh. Banang uban, magpasikat pag yun. Dalas-dalas, armas, di pila ka adlaw, doon ay masuya, o doon ay maka-istorya, kabalo ka sa mga marites. Mga kabalo, unayon na nga bukas imong kumpare. Doon ka, hambog mo na si kumpare kay salig doon ay armas. Ang doon, ang uban kay doon ay armas, init na kay uba. Labi tayo, mausap ang kinaiya daw kuno ang giingon nila doon ay armas. Ambot lang, wamanta ka suway po dan ha. Pero ang uban, maingon daw sila, mainit daw kunong ulog doon ay armas. Pero naman ko'y kaila ba eh. Perte, doon na yung mga armas, mga katrupa, wa may hinoon, katuyaha, lisensyado man to. Sakto man to, mga papel, pero wa man ko kaingon nga, di man ko kaistorek, init to go. Hinder, ginas, kinayas daw, hambugero ka, yun ka. Mga ginay mong kinaya ni mong
7: magpasikat ka, pasikaton ka, pasikaton yung ka. Uban, inek ikulo, matod pa, dunay armas mga tropa. Pag mahubog ka, isog din kayo. At doon rin dito, dunay armas lagi. Matabang pagka nag-armas mga tropa, lipoton ka.
11: Pinawa!
7: Nung armas, iya kabalo mga tropa, wapag kakasuway, pabutong. Pinawa! Ayaw na, wala yung wagi ayaw na, pahinambog ng armas mga tropa. Mas maayo gani, kung doon kay armas, imo nang ihilom, mismo yung pamilya, di kay balo. Ikaw rin ang kabalo kay proteksyon na naanin mo dito sa iyong panimalay. Wala ka rin, tingkagol mga katrupa, nakpan. Ay lagi mo, kupot-kupot ang armas, wala sinsya. Sa ato mga kaigsunan, kalalakin andi ang mga katrupa, nga wala panahon diya sa inyong mga misis. Wala gyan intay tayo mga katrupa kay wala gyan. Mingo na lang, lupiti na lang na si Raul. Wala may kusog, kay kapoy yung matag-adlaw sa trabaho. Suway ganin na yung turbo. Main enhancer at ang paminaon ay nakasuway sa pagtumar o turbo main enhancer.
12: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasi, yung hindi agad-agad sa masuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pag-turbo kong pumira.
13: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo, mabibira sa iyong suki putika.
14: Turbo user, atong paminawan.
15: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kuchiks. Pag tumar na ako sa turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
16: Turbo, gamit akin ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.

0: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, gatod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!